0: The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital,
2: ang boses ng Pangulo,
1: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabang!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
14: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
15: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
21: I love it when you call me Senorita.
22: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
0: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
23: Pauso.
0: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Radyo Publiko Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide.
24: Balitang pambansa,
25: sa ulo ng ating
24: pinakamalawang na pagbabalita.
19: Ang Radyo ng Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas.
19: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko,
25: Radyo Publiko.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan
25: sa sambayan
19: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
25: Magkaisa,
26: pagtulungan
25: para sa pag-unlad ng ating bansa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan mayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
25: Ang boses ng Pangulo.
19: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon, bayang mahal.
19: Bangon,
11: bayang mahal.
19: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
19: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
19: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
19: 738 AM.
27: Time check, 8:18 na po ng umaga at ang petsa po ay September 25, 2026, no? Tayo ay pansamantalang umuupo on behalf of Alian Corpus sa programang Bangon Bayang Mahal. Kumusta po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Biyernes na po muli at weekend, no? So sa mga babiyahe, bibisita sa mga family members nila at ingat lang po sa biyahe, no? Nakalabas po ang araw ngayon, pero siyempre pagdating ng hapon naging kaugalian na ng ating climate na nagbabago ito. So maghanda rin tayo ng mga rain gear, no? Yung mga sombrero, mga jacket, at most especially ang payong. Meron tayong we have a live guest, no? Who will be joining us via Zoom. Ang pangalan niya ay si Andrew Jacob Buensalido. Dalawa sila, no? At si Allison Cabrestante. Sila'y mga inventor, bida, kidney, and an awardee of the 2026 James Dyson Award. So ipapasok natin sila. Pag-uusapan natin ang So teka, nag-echo yata. Baka okay. Anyway, we will be having them shortly. Unahin na muna natin si Andrew Jacob Buensalido, no? So pasok na natin siya. He's joining us via Zoom. Nandiyan na ba siya? Magandang umaga sa iyo, Andrew Jacob Buensalido. Ay.
1: Hello, good morning po.
27: Oo, you are the inventor of the Bida Kidney and an awardee of the 2026 James Dyson Award. Tama ba ito?
1: Yes po. So along with my partner, Allison, who's also in this meeting, kami po ang 2026 national winner po ng Philippines sa James Dyson Award.
27: Okay. Can you tell us more about this? I'm a bit in the dark on this, no? So, sige po, paki-explain po sa amin kung tungkol saan ito. Sige po.
1: Yes. So, alam po natin, no, marami pong Filipino ang kasalukuyang merong CKD or yes, chronic kidney disease. At ang isang treatment po sa chronic kidney disease ay ang peritoneal dialysis.
27: Aha.
1: Ngayon, ang Bida Kidney po na aming ginawa at nakikita nyo dito ay isang machine na nag-automate at tumutulong sa mga pasyente para mapadali ang peritoneal dialysis. At pwede itong gawin sa bahay or kahit sa government hospitals at sa health centers sa barangay.
27: Okay. Andrew, ikaw mismo ang nag-invento niyan?
1: Yes po. So kaming dalawa po ni Allison bilang
27: ni Allison,
1: mga mechanical engineering student sa University of the Philippines, Diliman. Kinailangan po naming gumawa ng isang project. At no aming senior year, ito po ang naisip naming gawin.
27: Oo. Alam mo, na napakagandang invention yan. Kasi I'm sure you are aware that one of the higher diseases of the Filipino population is kidney. Kasi nga dun sa ating diet, di ba, mahilig tayo sa mga maalat. Tapos sa ang sarap kasi ng pagkain Pinoy, pero on the low side, in the long run, it can also destroy our kidney. Tama ba, Andrew?
1: Tama po 'yun.
27: And so you came up with this invention to help the people who are currently suffering from kidney disease or the ones who will be going to that, 'di ba? Tama ba, Andrew?
1: Tama po. Ang problema na ito ay aming nalaman dahil ang aking kapatid ay isang pediatric nephrologist. So, ibig sabihin po, ang mga pasyente niya ay mga bata at mga mayroong kidney disease. So, sa kasalukuyan po siya ay nagtatrabaho sa isang tertiary government hospital po. So, talagang exposed po siya sa mga problema ng mga pasyente na walang access sa magandang treatment para sa kanilang peritoneal dialysis.
27: Okay. What you're saying, Andrew, is pati sa early age ng tao, like yung mga kabataan, nagkakaroon na rin ng umpisa ng kidney damage, no? So ang tanong dito ngayon, paano gumagana ang Bida Kidney at paano nito napapadali ang manual at paulit-ulit na proseso ng peritoneal dialysis.
1: Go ahead. Peritoneal dialysis po. ang kanyang mechanism ay una meron kayong mga dialysate fluid. So ito po ay mga fluid lang po na pinapasok sa loob ng tiyan ng pasyente.
27: Yes.
1: At sa kasalukuyan po, merong manual peritoneal dialysis. Ito po ay simple lang po, kinakabit lang po ang mga bag. At okay, sa pamamagitan po ng gravity ay pumapasok po ito sa mga pasyente. Ngayon okay po, mahirap po ito dahil kailangan paulit-ulit na pag-connecta ng mga linya ng peritoneal dialysis bag at paulit-ulit na pagtimbang at pag-record ng mga fluid po na na-transfer sa pasyente. Ang ginagawa po ng Bida Kidney ay ino-automate ang lahat na ito. So meron po siyang sariling weighing scale, meron po siyang sariling pump para makontrol po yung gano'ng karaming fluid ang napupunta sa pasyente. At meron din po siyang mga clamp para mapigil ang backflow or leak para ma-ensure na safe at reliable po ang fluid delivery na nagagawa ng Bida Kidney.
27: Wow! Incidentally, nandito na yung iyong fellow awardee, no? Andrew, si Allison Cabrestante. Allison, magandang umaga sa iyo. Bumati ka sa ating mga tagapakinig at tagapakpanood.
2: Magandang umaga po, Sir Leslie. Tsaka sa mga manonood po natin. Magandang umaga rin po.
27: Yes, congratulations also. We are proud of you. Ang ganda pala nitong na imbento nyo. This will help actually, like what I said earlier, malaki ang incidence ng kidney disease sa ating mga Pilipino dahil sa ating kinakain at nag-uumpisa na sa kabataan yan. Tama ba?
2: Yes sir, tama po kayo. Lalong-lalo na po ngayon na parang nakakahiligan na din po yun nga po mga instant noodles na kahit ako po dati talagang hanakas ko rin po.
27: Oo, yan ang matagal na naming panawagan na banggit mo yung instant noodle. Lalong-lalo na sa mga yung mga depressed areas and they can only afford instant noodles. Madali, pamadali ang pantawid, gutom, ika nga. So, but nabubusog ka nga, pero it slowly destroys your kidney, di ba? Tama yan. So, napakasama po talaga.
2: Yes po, tama po yun.
27: Now, the question is, ano naman ang naging inspiration ninyo sa inyong dalawa, kayong dalawang awardee, no, sa pagbuo ng Bida Kidney at bakit ninyo piniling tugunan ang pangangailangan ng dialysis patients? What was the unifying factor in this?
2: Ayun nga po, since nabanggit po ni Andrew, galing po kami sa University of the Philippines, Diliman. Tapos, yes, mechanical engineering po yung course namin po pareho. At bilang mga inhinyero nga po at scholar ng bayan, wow, ninais din po namin na makahanap ng practical na solusyon po sa problema na maaaring kinakaharap po ng mga Pilipino. So, yun po, yun din po talaga yung naggabay sa amin patungo po sa Bida Kidney. At ayun nga po, may kapatid po si Andrew na pediatric nephrologist po sa isang tertiary, yes, government hospital na,
27: yes,
2: nakita niya po talaga yung paghihirap din po ng mga pasyente and personal na rin po naming nakita. So parang naging opportunity po siya sa amin at nakakita po kami ng problema na tingin namin is worthwhile po siyang lutasin talaga or at least magbigay po ng potential solution.
27: Okay. Anyway, gentlemen, ang tanong ko, what is the availability of this machine? Can anybody buy this or do you have to go to a kidney dialysis center to avail of this service? Ano pong plano nyo?
1: So sa kasalukuyan po,
27: yes,
1: unang prototype pa lang po ito. So ito po din yung mismong ginawa namin bilang estudyante at ito rin po yung napasa namin sa James Dyson Award. So for now po, prototype pa lang po ang current stage niya. Okay. However po, we're working on developing it. May mga nag-approach na rin po na mga institution and research units na interested po mag-collaborate. At ang mga next steps po nito ay sana makahanap kami ng opportunities po para sa clinical trial upang ma-assess po ang kanyang current state bilang isang automating device po. So, pag nakahanap po kami ng makatulong sa amin bilang mga patients and of course po mga healthcare experts, ayun din po. Yun din po yung next stage namin para ma-further develop po ang Bida Kidney.
27: Oo. Andrew, dahil ba sa this machine, no? Ito ba'y pag meron ako, I do not have to go to a kidney dialysis center anymore, or do I have to go pa rin? Is this just a does it complement the cure, or on its own it can already reverse kidney disease?
1: So karamihan po ng dialysis centers ngayon ay ang focus nila is hemodialysis po. So ito yes. po yung mas familiar po sa marami sa atin, no? Ito po yung dugo yung ginagamit.
27: Tama.
1: Ang peritoneal dialysis po ay talagang ginawa para sa home treatment.
27: Ah.
1: So pag meron ka na pong peritoneal dialysis bags and sets at sinamahan mo pa po ng Bida Kidney, ang aming hope ay pwede nang gawing completely po sa bahay para hindi na po kailangan bumalik-balik sa mga hospital or sa mga public health center, at para sa comfort ng sarili niyong home ay maaari niyong gawin ang peritoneal dialysis.
27: Okay, so you will ease the burden of a kidney patient from going to a kidney dialysis center, not to mention the cost also, no? At saka yung minsan pag marami kang kasabay na pasyente, ang tagal, no? Nangihina ka na, and then all that. But what you're saying is this machine can help you at the comfort of your own house, di ba? So nandun ka na, you're comfortable, but it's also helping fix your kidney kung nag-uumpisa ang disease or nasa middle or late stage na ng disease. Tama ba?
1: Yes. For end stage chronic kidney disease din po usually nagagamit ang mga peritoneal dialysis treatment po.
27: Naku, sa mga nakikinig ngayon sa programang ito, sa Bangon Bayang Mahal na naghahanap ng talagang remedy or cure for one of the country's high incidence of disease, no, kidney disease to the populace, ito po na yata ang ano. This is like a breakthrough, not to mention the award that the two of you gentlemen have received. No, this is an international award, no, of course.
2: For now po, yung national award pa lang po yung napapanalo na namin, and moving on pa lang po dun sa international leg of the competition po.
27: Nag-ano lang ako, advance lang ako mag-isip, because I know for a fact that this will garner the attention of the international, yung mga, well, people who would like to finance research and development, and also mass produce, or in fact to make it available even to the other parts of the world, diba, gentlemen?
2: Yes, sir.
1: Yes, that's right.
27: Okay. Sa ngayon, how many of this, you said prototype, so nag-iisa ba ito, o meron pa bang kapatid ito, or what is the status now? Sige.
2: Sa ngayon po, nag-iisa pa lang po siya. So, ito po yung earliest prototype po namin. Pero throughout development po, gusto rin po namin makagawa pa po ng mas maraming akong kopya para mas mapadali din po yung proseso. Ng, kunyari kapag handa na po siya for clinical testing, so para hindi lang po limited sa isang machine and marami pong pwedeng sabay-sabay na tinetest. Ayun po.
27: Ah, okay. Alison, bilang Philippines winner kayong dalawa ng 2026 James Dyson Award, ano ang kahulugan nito para sa inyo bilang Filipino innovator? What is the meaning? What would you like to really impart to the people? No, of course we know why you built this, why you invented this, because you had a family member who's involved in it also, so you're here to develop it. But what is your vision for the people? No. Sige nga, what do you like to envision on this?
2: Tingin po ang pinakamahalagang mensahe po na parating is kaya naman po ng mga Pilipino na gumawa po ng mga practical nga po na solusyon para sa mga problemang kinakaharap din po ng Pilipino. And hindi lang naman po kailangan lagi na yung pinaka-high-tech,
27: yes,
2: or pinaka-advanced na technology yung gamitin sa pag-design po para makapag-solve nga po ng problema. Minsan kailangan lang din po ng sariwang perspective dun sa problem na yun. Tulad dito po sa Bida Kidney, ang gamit lang po namin is mga off-the-shelf po na electronics. So, madali lang din po siya bilhin. And gumamit lang din po kami ng 3D printing. So, with that lang po, nakagawa na po kami ng earliest prototype. And ayun nga po, gumagana na po siya based on sa testing po namin sa mga training mannequins po na ginagamit din po sa mga peritoneal dialysis units para po mag-train ng PD nurses or magturo po sa patients.
27: Okay. Alison, ikaw ba o kayo ba ay lumapit na sa mga ahensya ng gobyerno or kayo ba ay nilalapitan na? What is the protocol here? Are you like selling it to government agencies, to hospitals, the public hospitals, or private doctors in that field of medicine? What is your strategy here?
2: Ayun nga po, ang magandang balita naman po is marami
27: na lumalapit sa inyo.
2: Yes po, na mga academic units. Tulad nga po ng nabanggit ni Andrew kanina, na hindi lang po academic units, pati po mga healthcare organizations po. So, ang plano po namin ngayon is wala pa po kaming definite timeline since early prototype nga po siya. Pero for the immediate future po is mag-focus po muna kami sa engineering site for further development po. And kapag ready na po talaga siya for clinical trials, saka po namin siya tahanda na po doon para sa mga sa phases po ng clinical testing.
27: Ah, okay. Andrew, let's move a little forward. In the event that this is you already have a financier, sabi nila, sige, we will produce this, no, as much as you can. Of course, you will see that the price of this machine will drop also, no? Kasi to make it really more affordable to the public, no? Tama ba, Andrew?
1: That's correct po. So, of course, our goal po ulit is low cost po talaga siya. So, hopefully when we find the right partners, the right benefactors for our and investors, para nga po sa Bidakini ay mapababa pa lalo po ang cost at selling price po ng Bida Kidney sa future po.
27: Yes. Yung Bida ba, where did you get that word? Is it an acronym for something? Or pangalan nyo ba? Or what is it? Or parang hero sa kidney? Or
1: Tama po yun. So, nung originally po namin iniisip, gusto namin na sa pangalan pa lang, alam na agad na Filipino invention siya. So, Bida, syempre, Tagalog po yun, no? Parang hero or siya po yung nasa sentro. At gusto talaga namin i-highlight ang nasa sentro talaga sa ng problema ito. At ito ang mga CKD patients. Sila talaga ang nagsastruggle daily dahil sa access nila sa mga treatment nila. At dahil nga sila ang Bida, pinangalanan po namin ang Bida Kidney sa kanila. At saka po, katunog din niya po ang Be the Kidney.
27: Yes.
1: Dahil ito nga po ang tumutulong sa mga pasyenteng hindi na nagpo-function ng maayos yung bida, yung kidney nila.
27: Tama. At saka yung bida, palitan natin ng letter V or for victory. Yun ibig sabihin vida, life, or wellness, or well-being. Tama ba? Yung buhay mismo na you are healthy, you are... well, everybody wants to be youthful, no? Everybody wants to live a long life. However, it is also important that we live a healthy life. Kasi meron din mga mahaba ang buhay pero may sakit na. We don't want that. We want a quality life. And I believe this invention of yours will help prolong the life of our population and to live healthy lives.
1: Tama po.
27: Oh, yes, ano pong mensahe niyo sa mga kabataan ngayon na banggit kanina na yung ating instant noodle, nako eh, wag naman sana magalit yung mga manufacturers ng instant noodle, pero hindi po yan ang kinakain dapat araw-araw. Minsan lang sa isang linggo dapat because if you do that every day, that will really destroy your kidney. Tama ba, gentlemen?
1: Yes po. That's great. We'll leave the medical side to the medical experts po. Pero
27: tama.
1: Of course, medical device being be the kidney. But we want to see din po CKD lessened din po talaga. So hopefully, in the future, hindi nyo kailanganin. Pero pag kinailangan nyo po, it's there for you po.
27: Kayo ba, gentlemen, you have like a... a website or a page that interested parties can approach you, can contact you, email you, call you, or, well, sa mga merong extra wealth na gustong mag mag-finance at well, also those who have they want to help the populace, di ba, yung mga philanthropies. Is there, how do they reach you?
1: Yes po. So currently po ang social media pa lang po ng Bida Kidney is YouTube. We're currently working na rin po to start a page so that people can maka-reach out po sila. But for reaching out to us individually, meron din po kaming mga LinkedIn. So you that's know, where people have been reaching out for their interests or questions about Bida Kidney po.
27: Aha. Alison, ikaw naman. Sino ba mas bata sa inyo? Batang-bata itsura nyo. Are you classmates in school? Or
1: yes po, magka-batch po kami sa UP po.
27: But your ang kurso nyo ay engineering, no? Hindi medicine.
1: Yes, tama po. Mechanical engineering.
27: Mechanical and you both finished already your course?
2: Yes po. Actually, kaka-graduate lang din po namin itong July lang po.
27: Nakita nyo, kaka-graduate lang pero meron ng award-winning invention. This is an inspiration actually to a lot of our students in school, no, na right away after you graduate or even before you graduate, meron ka ng vision, meron ka ng iniisip. And the both of you gentlemen serve as an inspiration to the Filipino youth. And this is a breakthrough actually. If and when this machine really takes off, no, to higher heights, no, I'm sure it will reverse a lot of the kidney diseases of our populace. As I said earlier, number one talaga ang sakit ng kidney sa Pinoy. Kasi connected directly yan sa diabetes, tama ba? Sa kidney, no? Merong connection, eh, no?
1: Yes po. Pwede pong mag-lead to chronic kidney disease po pag ang diabetes is left untreated po.
27: Okay. What is a normal day for you guys? Because I see you now as parang nakasuot na kayo ng long gown na puti eh. Tapos naka-bifocals na kayo. Kumbaga scientist na ang dating nyo, inventors. What is a normal day for you guys? Are you also in social media? Do you do clubbing? Do you go out with friends or are you introverts? You're staying na in the confines of your workshops or your homes. Sige. Anong
1: as recent graduates po, we're actually preoccupied with our review for mechanical engineering board. Wow. So that's what's been keeping us busy. But again, nung pagka-announce po ng Bida Kidney, ito din po talaga yung naging day-to-day activity namin po. So getting the honor of interviews with inyo po, the meeting with potential or interested parties po. So yun po yung what's keeping us busy nowadays.
27: Wow. Alison, ikaw, what's a normal day for you as an inventor? Is it normal?
2: sa akin naman po, ayun nga po. Di rin po talaga namin inaasahan ni Andrew na after po nitong James Dyson Ortiz, sobrang dami po talaga mag-reach out and magbibigay po ng suporta. So, yun po talaga yung what's keeping us busy nga po ngayon. And para sa amin naman po, na ibabalance pa naman po namin sa ngayon yung aming board exam with whatever yung kailangan din pong gawin for Bida Kidney. So ay tulad nga po nung nabanggit ni Andrew, meeting with other academic institutions po and healthcare organizations para malaman po yung feedback nila and possible guidance po sa moving forward. So sa ngayon yun po yung pinagkakaabalahan din po namin.
27: Ayun. I foresee, gentlemen, a meeting of the minds between the two of you and kidney doctors, mga specialists, no? Di ba? That sounds very promising, no? Kasi tutulungan nyo sila eh. It's hard that we will devote our hope for a cure to a yung kidney dialysis machine. Like you said, it has a different approach yan, no? Pero sa inyo, iba rin eh, no? So it might be just the missing link to complete the healing of people with kidney disease.
1: That's right. We've had the invaluable help again of my sister po. So siya po ay isang pediatric nephrologist, si Dr. Socorro Marie Buensalido. So siya din po talaga ang nagpa-provide sa amin ng incredibly helpful na directions at experience po with dealing with peritoneal dialysis.
27: Yes.
2: And maliban, sorry.
27: Sige, go ahead. Sige.
2: Ayun nga, maliban po doon, marami din po talaga silang nabigay from their initial feedback po habang ginagawa po namin yung mismong prototype hanggang sa, ayun nga po, tingin nila kung saan po siya pwedeng pumunta or ano po yung immediately mga patients na matutulungan niya. Tulad in our case po, sa mga pediatric patients nga po, tingin po nila maganda po yung direction ni Beda Kidney moving forward para ma-address po immediately yung concerns na yun.
27: Okay. Well, have you actually experimented this machine already on an actual kidney patient?
2: Sa ngayon po, hindi pa po.
27: Hindi pa,
2: so
27: no?
2: That's for some in the future pa lang. Ngayon po, na-test pa lang po namin siya sa mga, ayun nga, mga training dummies po, and nakapagsagawa na rin po kami ng preliminary testing para masukat po kung may leakage ba, kung gaano po kataas yung pressure kapag nagtatransfer po siya ng volume, and pati po yung flow rate niya, kung gaano kabilis po naitatransfer yung fluid from the patient or to the patient po.
27: Okay. Sige. Well, I'm told to, well, we'll give in to a report that's coming in. I'd like to ask a few words from you, Andrew, and then Allison. Ano pong panawagan nyo sa taong bayan? Sige, Andrew.
1: So, ang panawagan po namin is talagang maging aware po na peritoneal dialysis is already existing po. At ang importante po sana is maging mas aware ang publiko sa mga options nila. So, aside from hemodialysis po, meron din po talagang peritoneal dialysis na merong benefits din po from PhilHealth. So, we hope na mas marami pong makaalam about this solution and marami pong maka-access. So, kahit hindi po Beda Kidney ang maging daan nila para sa paggamit ng peritoneal dialysis, we hope na mas maging aware sila sa solution na ito, mag-research para mas alam nila ang kailan nila pwede itong gamitin at para kanino. At of course po, maintain their health para sa mga wala pa pong CKD is hindi na po mag-develop. And para naman po sa meron already, to just live as healthily as they can po.
27: Okay. Allison?
2: Since na banggit na po ni Andrew yung tungkol po dun sa panawagan namin with regards to Beda Kidney at sa peritoneal dialysis, siguro yung mensahe ko na lang po is para po sa mga young engineers and inventors po natin, sana wag po silang matakot na mag-tackle ng kahit anong problema, maliit man o malaki, kung nakakita po sila ng potential na makakatulong naman po ito. And kung matakot naman po sila, normal lang naman po yun. So nangyari din po siya sa amin ni Andrew nung unang stages po, but with the right help po, nag-workout din naman po siya. So, wag lang po sila mawawala ng pag-asa and susuko kagad. At sigurado po kami na malulutas din po nila yung mga problema ang gusto rin po nilang isolve.
27: Okay. Maraming salamat sa inyo, Andrew Jacob Buensalido at Allison Cabrestante. Sila'y ang mga inventor ng Beda Kidney at recipient ng 2026 James Dyson Award winner. Tayo magbe-break muna? Hindi, tuloy na ang programa. Sige. Maraming salamat sa iyo, gentlemen. Till next interview sa programa ko.
1: Maraming salamat po.
27: Okay. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. Meron siyang live report. Aplikante sa pag-abroad, inilalayan ng DMW or the Department of Migrant Workers mula sa hindi katanggap-tanggap na accommodation sa Maynila. J. Mark?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Manong Leslie, naalalayan ng Department of Migrant Workers ang 7 aplikante sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Matapos mabisto ang kanilang tinutuluyan hindi ligtas at pinaniniwala ang hindi parehistradong accommodation sa Ermita, Maynila. Sa isinagawang pag-inspeksyon ng mga opisyal ng DMW, nabistong mainit, marumi at masikip at hindi maayos ang naturang accommodation habang hinihintay ang pagpoproseso ng kanilang deployment patungo Dubai. po narito ay dumulog ang isa sa mga aplikante pa abroad sa PUP ng DRW sa handog ng Pangulo sa Pasay City noong Setyembre 14. Bukod sa hindi maayos na tinutuluyan, napatid na kapos din umano sa pagkain ang mga aplikante na nagresulta naman sa kalunos-lunos silang kalagayan. Ay kay DMW-NCR Regional Director Attorney Asa Falcone Milliar, hindi nila hahayaang malagay sa hindi maayos at hindi registradong accommodation ang mga aplikante na naghahangad ng makapagtrabaho sa ibang bansa. Napaalala naman ang DMW sa mga aplikante na naghahanda sa kanilang trabaho abroad na suriin mabuti ang kanilang mga recruiter, recruitment agreement, gaya din ang accommodation facilities. Samantala, Manong Desi, baka pwedeng makahingi ng isang flash report.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Mula sa White Alert, itinaas na ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRC ang Blue Alert status kaugnay sa bagyong Queenie. Bagamat inaasang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng ang bagyo, patuloy naman itong imo-monitor ng pamahalaan. Batay sa NDRRC Memorandum Number 2900-2026 na nilagdaan ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Lawrence Mina, epektibo ang naturang kautosan alas 8 ngayong umaga. Sa ilalim ng Blue Alert status, inaatasan ang mga concerned NDRRC member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang mga lugar na magsagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessment sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ang mga ahensya gaya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na magtalaga ng mga detailed security officers sa mga NDRRM SOC habang pagkaganahin naman ng Virtual Operation Emergency Operation Center sa para sa mabilis sa koordinasyon ng bawat ahensya. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
27: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa, Sandigan Bayan. Muling inatasan ang BJMP na ihanda ang mga technical equipment para sa video conference pre-trial ni dating Speaker Romualdez. Mary Ann?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang Bureau of Jail Management and Penology BJMP na ihanda ang mga kinakailangang pasilidad at technical equipment para sa pagdalo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pre-trial ng kinaharap na kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan, pinayagan si Romualdez na dumalo sa pre-trial mula sa Quezon City Jail Male Dormitory sa payatas ngayong alas 8:30 ng umaga. Inatasan ng jail warden na maglaan ang kinakailangang pasilidad at ng technical equipment para sa video conference. Pinayagan din ang isang assistant counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution panel na pisikal na dumalo sa loob ng pasilidad. Samantala, pinayagan din maging ang media na magtalaga ng 5 kinatawan para dumalo sa pre-trial sa loob ng pasilidad. Ayon naman sa kampo ni Romualdez, posibleng salunis nila ihain ang kanilang komento kung bakit hindi dapat ipatupad ang preventive suspension laban sa dating House Speaker. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
27: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Melanie Reyes tungkol sa impeachment. Usapin sa threshold hindi dapat maging hadlang sa pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Melanie?
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Muling nanawagan si Manila Representative Benny Abante kay Vice President Sara Duterte na personal na harapin ang Senate Impeachment Court upang sagutin ang mga akusasyon hinggil sa kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Binigyan din ni Abante na isa ring chairperson ng House Committee on Human Rights na hindi dapat maging hadlang ang usapin ng voting threshold o bilang ng botong kailangan sa korte upang mapigilan ang pagtalakay sa mga ebidensyang inihain sa ilalim ng Article 2. Ayon kay Abante, hindi krimen ang maging mayaman, ngunit marapat lamang na malinaw na maipaliwanag ang pinagmulan nito upang mapatunayan hindi ito nakuha sa illegal na paraan. Dahil dito, iginiit ng mambabatas na si Duterte lamang ang may direktang kaalaman sa kanyang mga ari-arian at pananalapi, kaya anya dapat siya mismo ang humarap upang bigyang linaw ang mga naturang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
12: a Radyo Pilipinas coverage.

0: Masyado lega ang delegasyon ng Australia sa pag-iikot sa makasaysayang walled city of Intramuros kung saan tinuklas ang mayamang kasaysayan at kultura ng Fort Santiago at iba pang tanyag na lugar. Sakay ng Tranva at Bamboo Bike, nasaksihan ng mga delegado ang mga makasaysayang tanawin at pamanang kultural ng Intramuros. Nagtapos ang kanilang pagbisita sa isang hapunan sa Barbara's Heritage Restaurant kung saan higit nilang naranasan ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga pagkain Pinoy, musika at pagtatanghal. Isinagawa ang tour kasabay ng Philippine-Australia Political Exchange Program na naglalayong pagsamasamahin ng mga batang leader para sa isang linggong pag-aaral tungkol sa parliamentaryong sistema, dialogo at diplomasya. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang oras po ay eksakto na pong 8:56 ng umaga. Tayo ay magpapaalam na sa programang itong Bangon Bayang Mahal. Pero bago yan, papasalamat tayo sa tech team, no? Sila Rolly Bumatayo, Mary Ann Milos, Mark Bokiron, at ang executive producers Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, at Ellen Buena. So, may news update pa ba tayo? Wala na. So, okay. From F. Gaitos. Tama ba? Parang EPH, pero F. Gaitos. She will be bringing the news. So, maraming salamat. Antabayanan ang aking programa 9 o'clock to 10 o'clock. Maraming salamat po and I'll see you in a few minutes.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 8:57 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Ulat na pinapatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg. Hindi totoo. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan linaw ni House Appropriations Committee Vice Chair Brian Poe na hindi ipinatawag ng kamera si Meta CEO Mark Zuckerberg sa budget deliberations ng DICT. Sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa panukalang budget ng ahensya nitong Webes, sinabi ni Poe na walang House resolution na nag-aatas o nag-iimbita kay Zuckerberg na humarap sa kamera. Hiling naman ng House Majority Leader Sandra Marcos yung panglilinaw matapos lumabas ang mga ulat na ipinatawag umano ng kamera si Zuckerberg. Ayon kay Poe, walang naging papel ng kamera sa pagpapatawag kay Zuckerberg o sa pag-aatas sa Meta na humarap sa plenaryo. Sinabi rin ni Poe na humingi na ng paumanhin si DICT Secretary Henry Aguda sa naging hindi pagkakaunawaan at agad na inalis ng ahensya yung naunang post tungkol dito. Nagpasalamat naman si Marcos sa paglilinaw ng DICT at sa pagtutuwid sa mga ulat hinggang sa umunay pagpapatawag kay Zuckerberg. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, sa Gift Bata Bill, pwedeng maging gabay sa targeted na aksyon sa Discord. Ayon yan kay Senador Kiko Pangilinan. May ulat si Dim Fashion Shot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na maaaring magsilbing gabay ang Senate Bill 1819 o ang panukalang sa Git Bata Act sa pagtugon ng pamahalaan sa mga banta sa kaligtasan ng mga bata online, kabilang ang isyu ng paggamit ng Discord. Ayon kay Pangilinan, dapat agresibong protektahan ang mga bata pero ang mga hakbang ng gobyerno ay dapat nakabatay sa mga ebidensya, targeted, proportional at maaaring reviewin. Kaugnay ito ng naiulat na aksyon petisyon ng CICC laban sa Discord at Reddit matapos ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong September 18. Gayunman, wala pang pampublikong impormasyon.

0: akusasyon na nag-uumay sa suspect sa paggamit ng Discord o isang Discord server account o content na direktang may kinalaman sa insidente. Una nang nagpatupad ng temporary ban ng DICT sa pag-access sa Discord pero binawi rin ito ng ahensya. Sa ilalim ng panukalang Sagip Bata Act, maaaring ipatupad ang restrictions laban sa partikular na content, account, channel, grupo, application o serbisyo na napatunayang ginagamit sa paglabag basta kinakailangan at proporsyonal ang hakbang. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala nitong September 21 pero kailangan pa itong aprubahan sa Kamara at pirmahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bago maging batas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malacanang sinabing welcome sa palasyo kung dudulog sa Korte Suprema si Caloocan Congressman Egay Erice para questionin ang Local Government Support Fund o LGSF. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang problema sa Malacanang kung dalhin naman sa korte ni Caloocan Congressman Egay Erice ang kine-question nitong Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay pondong inilaan ng national government para suportahan ang mga proyekto at pangangailangan ng mga LGU. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, karapatan naman ng kongresista na tumakbo kahit sa ang hukuman, subalit dapat ay mayroong basehan ang gagawin nitong pagdulog. Binigyan din ni Castro na mayroonan dating pa siya ang Korte Suprema tungkol sa LGSF at ito ay yung tungkol sa kaso ng Belica against Executive Secretary. Supreme Court na aniya ang nagsabi dito na ang LGSF ay hindi bawal at ito ay nasa tamang paggamit para sa mga LGU. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte, pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Valenzuela LGU may tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilunsad ngayon ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang tugon o tulong sa umiigting na gastusin at obligasyon nating store para makatulong sa mga pamilya na makatipid sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ilalim ng programa, maaari makabili ng abot kaya at ikalidad ang mga pangunahing bilihin ang mga residente sa pamagitan ng tugon tulong store. Para naman sa rice subsidy, kay bilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga senior PWD solo parents at mga benepisyaryo ng 4-piece kung saan maaari silang bumili ng hanggang 10 kilong bigas. Bukas ang tugon tulong store hanggang sa Sabado, September 26 sa Valenzuela City People's Park. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nanindigan si Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang may kinabang kapag inalis ang value-added tax at excise tax sa gasolina at diesel. Ayon kay Aquino, mas maraming sektor ang may kinabang kapag inalis ang mga nasabing buwis sa produktong petrolyo kabilang na ang mga manggagawa, maliliit na negosyo, middle class, magsasaka at mangisda. Ipinunto ni Aquino na libo-libong drivers at operator ng jeepneys, taxis, tricycles, bus, motorcycle, taxis at TNVS ang umaasa sa petrolyo para kumita at dalhin ang mga manggagawa sa kanilang destinasyon. Binanggit din ni Aquino na maraming miyembro ng middle class ang napipilitang gumamit ng pribadong sasakyan dahil sa kakulangan ng pampublikong transportasyon. Sinabi rin ng senador na umaasa ang mga magsasaka at mangisda para sa kanilang mga ginamit o gamit sa pagsasaka at mangisda, pati sa pagdadala ng kanilang ani at huli sa mga palengke. Gumagastos naman para sa gasolina ang maliliit na negosyo para sa kanilang delivery, logistics at pang-araw-araw na operasyon. Bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na maibaba ang presyo ng langis at bilihin, inihain ni Aquino ang Senate Bill No. 265 para alisin ng excise tax sa produktong petrolyo at Senate Bill No. 2017 na layong ibaba ang VAT mula sa 12% patungong 10% sa mga bilihin at serbisyo kabilang ang produktong petrolyo. At sa pangwakas na balita, umano'y pagiging unprofessional conduct ng dalawang immigration personnel. Iniimbestigahan na ng ahensya. May ulat si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration o BI ang insidente sa pagitan ng dalawang babaeng immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na nangyari nitong gabi ng Setyembre 22. Ayon sa BI, personal at pribadong usapin ang pinagmula ng insidente, ngunit kapwa naka-duty ang dalawang opisyal nang mangyari ang insidente. Inatasan na ang dalawang personnel na magsumite ng kani-kanilang written explanation. Binigyan din ng BI na hindi nito kukonsintihin ang unprofessional conduct o misconduct ng mga tauhan at posibleng patawan ng kaukulang administrative action ng mga sangkot batay sa resulta ng investigasyon. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Marating nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Sa kapwa sa Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol?
16: Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
17: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong alas 9 at 12 ng umaga at ang petsa po ay Setyembre 25, 2026. Araw po ng Biyernes ngayon, weekend na naman po. So para sa ating mga kababayan, para sa mga babiyahe ngayong weekend, ingat po tayo. Ang panahon natin ay pabago-bago. Minsan lalabas ang araw, minsan naman uulan. So huwag kalimutan dalin ang mga rain gear, no, yung payong, sombrero, jacket, no, kasi baka umulan. But just the same, I wish everybody a good Friday and a good weekend today. Kumusta po kayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Earlier we had two gentlemen who invented a machine, no, an apparatus that will help the Filipino people, those who are having kidney problems, no. So hopefully we are praying and hoping that this invention, they were given an award actually, no, this invention will help in the cure of Filipinos suffering from kidney disease. Alam niyo po, statistics say that one of the higher diseases of the Filipino race is yung kidney natin, tinatamaan na ang kidney dahil po sa ating diet, yung ating pagkain, no. At saka kidney has a direct result, the kidney disease, from diabetes, no. Kasi pag tayo'y mataas ang ating blood sugar, kadalasan tinatamaan ang kidney. So yung mga may diabetes, ingat po sa kidney kasi yan ang very, it's a very sensitive bodily organ, no? So you really have to take good care of it. And one way of taking really good care and extra care of our kidneys is to drink water. You always have to flush out all the toxins. Umiwas muna tayo sa mga juices, sa mga soft drinks, ganyan, kasi mataas sa sugar niya. And the kidneys do overwork pag maraming mga hindi magandang nutrients, no? Anyway, we will be having again for, I think, for the fourth time, Professor Edmund Tayao of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists, no? Or yung PEERS. He is also a faculty member of the San Beda University Graduate School of Law. He will be joining us via Zoom. Kasi alam niyo po yung drama na nangyayari sa Senado ngayon. Pinagdedebatehan nila yung threshold. Alamin natin sa ating panauhin ngayong umaga kung ano ang ano ba talaga. Kasi hati na naman ng taong bayan ang sinasabi nila, huwag niyong pakialaman ang konstitusyon. Pero let's be practical. So mamaya pag-uusapan natin with Professor Edmund Tayao, no? Bago tayo pumunta sa kanya, before we let him in, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa, BIR, nakapaglabas na ng higit 23.67 billion tax refunds. Mary Ann?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aabot sa 23.67 bilyong piso ang kabuang tax refunds na nailabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula Enero hanggang nitong Setyembre ng 2026. Halos doble ito ng 12.42 bilyong tax refunds na inilabas sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, pinabibilis ngayon ng ahensya ang paglalabas ng mga tax refund na nasuri at naaprubahan para maibalik agad sa mga taxpayer at negosyo ang perang nararapat sa kanila. Makatutulong din anya ang mas mabilis na refund para sa mga negosyo at sa kanilang patuloy na operasyon lalo sa gitna ng nararanasang global energy crisis. Binigyan din ni Mendoza na bahagi ng tax administration na hindi lamang mangolekta ng tamang buwis kundi pati na rin ang agarang maisauli ang halagang nararapat ibalik sa mga taxpayer. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Siya nga pala, gusto kong bumati uli doon sa ating mga kasamahan doon sa Cagayan Economic Zone Authority. I was there the other day, no, for 5 days. We are working on a very exciting bit of news presented by, well, announced by no less than our President Ferdinand Marcos Jr. on his fifth SONA. Yung pag-launch ng rocket sa Lalo, Cagayan. This is a very, very exciting bit of news. We are going up in space already, the Philippines, no? So it is something to be proud of. I hope before people will criticize this project, alamin niyo muna kung ano talaga ang purpose nito. This is not a rocket in the sense that it will be used as a weapon, a military weapon. No po. This will be used for research and development. This will help also to be our eyes and ears for our archipelago because, as you know, the Philippines is surrounded by water. So we are vulnerable from all our shores, no? Although we are separated by islands, we are enclosed by bodies of water. And putting up a rocket there to help in the satellite and all that technology will help our country. So we're excited for the proposed launch from the dates February 12 to 15, 2027. So today we will be discussing the current debate in the Senate impeachment court on the matter concerning the threshold. As you know, nowhere in the Constitution, our Constitution, in the 1987 Constitution says that the threshold would be 16 senators of the 24. Okay? What the Constitution mentions is two-thirds. So yung two-thirds, it can go down in number. So, kung bumagsak ang number ng senador, babagsak din ang number ng two-thirds. So, pag 24 senators, 16. Pag 20 senators, maybe 13, maybe 12, maybe 14. But nagbabago po yan. The two-thirds hindi po nagbabago. Yung 16, nagbabago yan. Magpunta muna tayo kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Meron siyang live report. Kauna-unahang walang gutom kitchen sa Eastern Visayas, nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Suzette?
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
18: Suzette, magandang umaga sa'yo.
20: Magandang umaga. Inaasahang darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Catbalogan City summer ngayong araw upang inspeksyonin ang walang gutom kitchen at tiyakin ang kahandaan nito bago ang formal na paglulunsad ng programa na kung saan ito ay ang kauna-unahang walang gutom kitchen dito sa Eastern Visayas. Nakatakdang dumating ang Pangulo bandang alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga at sasalubungin siya ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, Tomar Governor Shari Antan, Catbalogan City Mayor Dexter Uy at iba pang opisyal ng pamahalaan. Mahalagang paglinawin na inspeksyon at pre-launch activity pa lamang ang isasagawa ngayong araw at target na formal na ilunsad ang walang gutom kitchen ngayong October 1 o October 2 kung kailan inaasahang makakapagsilbi ito sa 300 beneficiaries. Ang Walang Gutom Kitchen ay bahagi ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong makapagbigay ng pagkain sa mga kwalipikadong benepisyaryo at makatulong sa pagtugon sa kagutuman at food insecurity. Bago tumuloy sa Catbalogan City, nakatakda munang bisitahin ng Pangulo ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar upang inspeksyonin ang Pilipoy Abrigo Memorial Hospital at ang Transitional Hospital nito. Mula rito sa Catbalogan City, Samar, Suzette Pretensio, para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
18: Maraming salamat sa iyo, Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog, yung Walang Gutom Kitchen. Kasi yun po ang programa ng ating Pangulo. Sinabi nga niya, dati Farm to Market Road, ngayon Farm to Table Road. At saka, it complements his vision of yung food security para sa bansang Pilipino. Magpunta na tayo sa ating panahuin ngayong umaga. It's a joy to have him again. Walang iba kung hindi si Professor Edmund Tayaw ng Political Economic and he's a Political Economic and Government Analyst, no? So we'll be getting his thoughts on the ongoing drama now in the Senate Impeachment Court. Magandang umaga sa iyo, Professor Edmund.
21: Leslie, at magandang umaga sa ating mga kababayan, no? Saan man sila naroroon ngayong araw na ito.
18: Nako, Professor Edmund, you've been very active in social media and ang dami mong kaibigan, ang dami ding bumabatiko sa iyo. I guess it comes with the
21: territory.
18: It comes with the territory, but kumusta ka, Professor?
21: Okay naman, alam mo naman, Manong Les, alam mo kakaiba ang ating politika at saka nababawasan naman yung mga nagko-komento sa akin kasi kapag nakipag-debate na at dumating doon sa punto na wala na maisagot kung hindi sisiraan ka na lang na
18: oo nga.
21: Ganito, ikaw ay ganyan, tumitigil na rin sila after a while. So, hindi ko rin naman sila masisi kasi kapag pagka wala kang binabanat na kumbaga worthy of a reply, hindi na lang kita papansinin. Magsasayang pa ako ng oras.
18: Tama, tama. Professor, ano ba talaga? Pinag-uusap, nag-invite-invite pa sila ng Amici Curie, tapos magwo-walk out pala sila. Tapos pinagdidiinan nila yung threshold na 16. Wala naman nakalagay sa Constitution, 16. Ang nakalagay, 2/3. Anong masasabi mo dyan, Professor?
21: Actually, I also don't have any idea, Manong, no, kung bakit they're raising hell, no, so to speak. Kasi pag bumaba yung numbers to convict, ibig sabihin bababa din yung numbers to acquit.
18: Tama.
21: No? Yung dating 9 votes to acquit, 6 votes na lang.
18: Oo.
21: So, hindi ko maintindihan kung anong pinagpuputok ng butsi nila dito. Ang sinasabi lang naman, ang essentially what the prosecution, what the Amici Curie, and what the senator judges are saying is, kailangan bang pabutuhin kahit na hindi naman talaga nagpa-participate? Kasi ganito, kasimple lang, nag-zoom tayo ngayon na Manong. No?
18: Oo, oo.
21: Kasi unang-una, I have to admit, no, medyo may edad na tayo, I love my sleep. No? Kukumpleto yung tulog ko. Pero binanggit ko yan kasi kahit na naka-zoom tayo at nakakapag-programa tayo, iba yung face-to-face.
18: Tama.
21: Yung face-to-face, nakikita mo rin naman yung facial reaction ko dito, pero hindi mo alam yung buong body language ko and everything.
18: Oo.
21: So why is that relevant, no, in a trial?
18: Yes.
21: In a trial, meron kang witness. Meron kang presentation of evidence. Okay. So, kaya nga, sabi nila, ang tawag dito, ano ba yun? Yung sampina desus tecum, no?
18: Yes.
21: Duces tecum. Ibig sabihin, magpipresenta ka doon, no? Hindi lang para magkwento, kundi para magbigay ng ebidensya. Okay.
18: Correct.
21: Habang nagbigay ka ng ebidensya, hindi mo naman binibigay lang yun, ito ebidensya. I-explain mo kung ano yung ebidensya ngayon. Kaya nga, minsan kahit na boring na tatanungin, ano bang pangalan mo, bakit ka nandito, ano, you have to establish first not only the credibility but the background of the witness.
18: Correct.
21: And then after that, kahit na nandyan na yung ebidensya, no, whether documentary or object evidence, hindi naman basta isasubmit yan eh. Tatanungin yung witness kung ano ba itong parting ito. Ano ba itong provision na ito? Ano ba itong numerong ito? So makikita mo ngayon kung nagsasabi ng totoo o kung hindi man alam ng witness kung ano yung sinasabi niya. Kasi kapag lalo na pag ako'y nagpapa-recite sa classroom, makikita ko kagad kung nanghuhula yung estudyante. Prado siya talaga. At kaya niyang explain, no, without any effort whatsoever. At alam mo din kung ninenervyos yung nagre-recite. Ganon din sa witness. Kapag ka ninenervyos, bilang isang huwes, iisipin mo kaagad, ba't kaya ninenervyos ito?
18: Tama, tama.
21: Kung tutusin, nagkikwento lang naman siya at nagsasabi lang siya kung ano yung totoo. No? So, ngayon, Manong Les, yun yung pinag-uusapan ngayon. Papayagan mo ba na maging huwes yung hindi naman nakaka-attend regularly? O lalong-lalo na yung hindi naka-attend ni minsan?
18: Tama.
21: Higit sa lahat, no? Yung hindi man lang nakapanumpa. Merong purpose yung panunumpa kasi as explained by the Amici Curie,
18: yes,
21: the impeachment as part of the Constitution is not found in Article 6
18: Yes.
21: It is Article 6 being the legislature or the article on the legislature. It is found in Article 11, accountability yan.
18: Tama.
21: In other words, the Senate sitting as an impeachment tribunal means that it is performing a different task. It is convened as a different entity, no, to perform a different task compared to its being a legislative body.
18: Correct.
21: So, sa madalit sabi, yun ang rason kung bakit merong dagdag na rules sa isang impeachment court kumpara sa Senate sitting as a legislature. No?
18: Yes.
21: In other words, kailangan mong pag-isipang mabuti yung mga rules mo dito, no? And kaya din napakalaking bagay nung yung laging binabanggit nila beyond the ambit of the Senate, no? Beyond the control of the Senate. Kasi katulad nila Senator Marcoleta ni Senator Jinggoy. Oh. Nasa jurisdiction na ng Sandigan Bayan 'yan eh.
18: Tama, tama.
21: So, yung binabanggit mo na social post ko na sa post ko sa social media.
18: Oo. So,
21: sabi ko eh meron yung magaling diyan eh, nabubuwisit ako doon sa dalawang 'yan eh, no? Kasi ang kapal-kapal, sabi nga hindi na ako nag-post noon mga kababayan, no, nung merong umiyak na senadora.
18: Ah.
21: ang ano sabi ng mga taong bayan, Manong, no? Mabuti pa, mabuti pa sa kanya may tumulong luha, no?
18: Oo.
21: Pero prime water namin walang tulong. So anong medyo matalinhaga 'yon, Manong Les. Oo. Pero mabigat ang dating noon.
18: Masakit.
21: Pumasok na naman itong kapatid. Ang sabi, ang tawag dito, at no, in other words, hindi daw kagustuhan ng mga senador na makulong. Eh, sino ba may gusto makulong in the first place? Kaya explain ko na naman doon, kung hindi nila kagustuhan palang makulong, eh, bakit sila nagpahuli, bakit sila gumawa ng hindi tama? Kasi, in-explain ko nga doon, dati-dati, ang tinitingnan is yung preponderance of evidence. Kasi pag bago naman dumating sa korte ang isang kaso, Manong Les, nadaan mo iskalya yan eh.
18: Tama, tama.
21: In the case of plunder and the public office, ombudsman yan. Okay. Kung walang sapat na ebidensya ang ombudsman, no? Kahit na i-file niya yan sa Sandigan Bayan, pag nakita ng Sandigan Bayan, eh wala naman itong kapararasan, eh hindi yan, the court is not going to take cognizance of your complaint.
18: Right.
21: O, eh ngayon, iniba na. Mas matindi na ngayon ang basehan, Manong Les.
18: Oo.
21: Reasonable certainty.
18: Reasonable certainty. Wow.
21: Reasonable certainty of conviction. Meaning, mas binigatan pa yung ebidensya. Sa madalit sabi, kung ikaw eh merong inakusahan ng isang ang tawag dito issue, eh kung talagang walang ebidensya sa iyo, eh hindi tatanggapin ng korte yan. So ba't mo sasabihin sa akin na at no fault of, yung pala yung word niya, at no fault of yes. their own.
18: Yes, yes.
21: Sabi ko, what the F? Hindi ko alam kung saan nakuha nitong taong to yung lohi kong yun. Last na, Manong Les, lalo na si Senator Jinggoy.
18: Oh.
21: Yung isang talagang busit na busit ako noon, yung ang yabang pa, no?
18: Oh.
21: This is what I get for standing on. Mali pa yung English. Standing on my principles. So, tinatapakan.
18: Inapakan niya, Na-imagine ko, inapakan niya, Standing by
21: my principles, no? Eh mga kababayan, kung unang beses pong makakasuhan ang inyong Senator Jinggoy dito sa ganitong klaseng kaso, eh maniniwala pa ako. Eh hindi lang to pangalawa, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong beses na itong masasangkot sa ganitong kaso eh.
18: Oo.
21: So ang tawag po diyan eh recidivist, no?
18: Recidivist. Kumbaga,
21: track record.
18: Sa
21: madaling sabi, itong mga nasa minorya, Manong Les, no, kasi sabi ni Robin, no, ito pang isa pa, no? Alam mo, sama-sama talaga eh, no, sabi nga nila birds of the same feather eh, no, so merong purpose kung bakit naka-robe mga kababayan, no? Bigla pang merong pang ilalagay dito, so kaya ibig sabihin, hindi lang siya hindi sumunod sa sa protocol. Kung tama, hindi, yan naintindihan kung bakit hindi po pwedeng maglagay ng mga ganun-ganun doon. No? Dapat pareho kayo.
18: Eh bakit siya pinayagan, pambira naman? Eh, konting respeto lang naman. Huwag ipasok yung... It's a religious expression or statement. Pero put it in the right context. Huwag naman ganun.
21: Hindi, tsaka political lang dating doon, manong less, correct, whether correct. No? So, sa madalit sabi, eh, kahit man lang sa, in other words, kahit na by show lang, ipakita mo na hindi ka biased.
18: Yes.
21: No? O, kahit nga show na nga lang, eh, hindi pa umuubra, eh, paano pa kung yung katotohanan na. So, binanggit ko yan kasi ang argumento nila, eh, pinag-iinitan daw sila. Eh, alam niyo mga kababayan, kahit initan ka, kung walang makikita sa iyo, no? Eh hindi mo dapat kailangan problemahin. Sasabihin mo sa akin, meron na namang bumanat, no? Doon sa poste. Kung gusto ko daw yung politiko, pupurihin ko. Malamang, syempre. Kung ayaw ko daw, i-criticize ko. Unang-una, no? Simple lang naman ang tanong ko dito kay Senator Online Seller, no?
18: Ay nako.
21: Kung ikaw eh wala naman talagang kinalaman doon sa ina-accuse, ba't hindi mo sagutin yung mga akusasyon sa'yo? Hindi yung dadaanin mo sa kwento, pati Biblia, baba, gagamitin mo pa. Jesus, Ginoo naman. Nakakainis naman nung lesa.
18: Pareho na tayong nainaumay na tayo. No? Pero Professor Ed, kanina may nabanggit ka eh. It really jumped out of this screen, no? Sabi mo, yung threshold, yung 16, pwedeng bumaba ng 12 or something like that, 13 kasi two-thirds, no? Of the 20 senators. I'm glad you said it. Yung to acquit, bumaba din from 9 to 6, eh, no? So I think they are more afraid of a conviction than they are confident of an acquittal. Kasi yung 9 bababa sa 6, so mas madali para sa kanila, pero
21: yes, mas madali.
18: I don't really see parang ewan ko
21: isipin mo, no, klarong-klaro naman, no, meron pa silang drama na hindi magpa-participate doon sa botohan. Pero klarong-klaro sino ba ang mga nandoon? Yung 2 bilyar naghati ng boto, pero pag pinakinggan mo yung sinabi nila, iisa lang naman sila nang sinasabi.
18: Tama.
21: So, to my mind, no, I will still consider them in the same boat. No?
18: Tama.
21: O, 2 Cayetano, edi 4 ka na kagad. O, may Senator Aimee ka.
18: Oo.
21: Okay. May Senator Robin ka, may Senator Bongo ka.
18: Yes.
21: Edi 7 na kaagad yan. Okay. Oo. So, sa 7 yon, pagpalagay mo, mawawala si Robin, 6 pa din. Oo, so, that can still acquit.
18: Yes.
21: Okay. So, ang sinasabi nila ay kukulong din daw si Petra, no? Hindi pa naman natin alam, no, kung ang sabi nga ng ombudsman, iniimbestigahan pa lang. Yun din ang sinabi ng NBI. Iniimbestigahan pa lang. So, anong ikinakatakot mo? Kung talagang wala ka namang problema, edi alam na alam mo hindi ka naman makukulong.
18: Tama.
21: So, bakit mo iniisyo yun? So, sa tingin ko, medyo may pro... May nalimutan pa ako, Senator Legarda. So, 8 sila.
18: Ah, tama.
21: Pabawasan man ng 2, 6 pa din.
18: Tama. Pero naka-extended medical leave siya. Pero...
21: Nag-extend siya ulit ng up to October 9, kung hindi ako nagkakamali.
18: Oo.
21: So, I'm not sure if she'd be able, I hope that she'd be able to come back by October 9, no? But so by then she should be able to go back and participate.
18: I think she would be coming back kasi importante 'yon na siyempre boto rin niya 'yon. Pero for Bato de la Rosa, parang hindi maganda pag magpakita ulit para bumoto kasi parang 'yun ang inaantabayanan ng taong bayan na nay babalik yan para sa araw ng butuan. Pero
21: actually yun yung hindi klaro, Manong Les, no? Kasi nga kaya nga inexplain ko kanina, ang pinag-uusapan dito hindi lang naman yung numero, no? Kaya naman pumasok yung issue ng numero. Balikan po ninyo, no, meron namang TSN, no, meron naman kahit nga hindi TSN, balikan ninyo, no, sa YouTube madali ninyong tingnan ulit yung yung proceedings, no?
18: Yes.
21: Impeachment court. Now, balikan ninyo yung motion ni Senator Erwin Tulfo ba, o kung hindi ako nagkakamali, o si Rafi ba yan, no? Either of the Tulfo yeah. brothers. Sila yung nag-motion, no, to ask the court yet again, no, as to how the voting is going to proceed, no.
18: Mm-mm.
21: At pag tinignan ninyo yung motion na yon, yung motion na yon has something to do with some of the senators suddenly not able to attend, no, and taking cognizance of those already behind bars and actually no longer in the beyond the jurisdiction of the Senate.
18: Yes.
21: Kasi ang another question dyan is papayagan ba ng Sandigan Bayan yan na lumabas? At para payagan yan ng Sandigan Bayan, kailangan Senado ang makipag-usap sa Sandigan Bayan.
18: Tama.
21: At pakulapan sila na during the trial, eh, makapag-participate sila. If not in person, at least by Zoom. Yun ang sinasabi. Yun ang opinion ni former Chief Justice Puno.
18: Yes.
21: No, magkaibigan kami ni Chief Justice Puno. Alam niya na bilib na bilib ako sa kanya. Pero if there's anything na hindi ako pabor, eh, yung Zoom, no? Eh, kaya lang naman tayo, the only time that we took exception to it is during the pandemic. For
18: during the pandemic, we had no choice, actually.
21: There was really no choice at all. But there's no substitute for personal presence, especially in the appreciation of evidences. Now, having said that, the Senate has to ask the Sandigan Bayan to allow its incarcerated members to participate, no? So mahabang proseso ito, and by the time na pagpalagay na natin, no, nakita ng Sandigan Bayan yung wisdom of a request coming from the Senate,
18: yes,
21: tapos na rin yung proceedings sama nang less.
18: Wait, no? Kasi, how far do you think this will go? This will go until after Christmas, di ba, Professor Ed? Kasi nasa pangalawang article pa lang sila. There are four articles of impeachment. They're still on the second.
21: Sabi nila, ano, kasi may pagdating ng October, manong, may mga araw na hanggang gabi sila. Eh.
18: Okay.
21: Sila. So talagang papaspasan na nila ito. So there's a reason why there's this expectation that before Christmas, it should already be finished.
18: Wow. So malapit na yan.
21: Yes, that's right.
18: Eh, malapit na rin umuwi si Loren kasi kailangan siya. Pero kay Bato, eh, ewan ko. Minsan talaga...
21: Alam mo, matapang yan si Bato, Manong Les. No. So, magpapakita yan.
18: Okay. Well, he will give himself as a sacrificial lamb. He'll be able to vote and then they will arrest him again. I don't know.
21: I wouldn't be surprised, Manong Les, kasi alam mo, sabi nila maraming panatiko na Maka Marcos eh. Actually ngayon, kapag kasi na pagka-criticize mo Duterte, Maka Marcos ka daw, eh kung hindi ka ba isa't kalahating ewan. Imayin po ninyo. In fact, to be fair with the president, if you're going to ask me if I favor President Marcos Jr.,
18: yes.
21: I would really say yes. You know why? I worked with him when he was senator.
18: Yes.
21: And there were not just two occasions, I think, that napag-usapan yung tungkol sa kanyang tatay. And he knows I've been quite critical of his father's administration. Not in its entirety. Alam right. niya yung mga sinulat ko at right. Mga researches ko. Alam niya na pinupuri ko yung technocratic bureaucracy noong time na yon. But there are so many other issues also
18: that you were against, no?
21: Pero kahit na ganun, hindi ko nadinig itong pangulong ito na sabihin na, tanggalin mo yan. Kasi pwede mong i-search hanggang ngayon, nandyan pa din yung sinulat ko, Manong Les, no? In-appoint ako nung Agosto ng right. 2022. Hanggang 2023, pinaayos niya lang sa akin yung maritime interagency mechanism ng maritime natin.
18: Yes.
21: No? Hindi din ako sinabihan na, tanggalin mo yung mga sinulat mo, mga researches mo. Walang ganun. No?
18: Hindi ganun ang ating Pangulo. Hindi siya ganun.
21: Yun na nga. In fact, actually, ang hindi nila naintindihan, this guy really is, ang tawag ko nga dito, policy wonk eh.
18: Ayan, no? Nabanggit mo nga yan dati, oh, policy wonk.
21: He's a policy wonk. No? Yeah. So, he may not be, ang tawag dito, yung hands-on guy na talagang bababa, don't it. At yun ang problema niya kasi madali siyang magtiwala sa mga tao. Kaya pagka ikaw eh, in-assign ka ng ganito, eh di ba nga't nagre-reklamo ko din sa mga post mo, Manong Les, no? naglalapit pero yung pala may kailangan lang.
18: Maraming ganyan.
21: Eh maraming ganyan kasi nga si presidente kapag nakita niya magaling ito, kukunin ka kagad.
18: Eh,
21: pero ang maganda naman sa kanya pagka nagkamali ka, eh talagang bibirahin ka talaga niyan. Walang no quarter, so to speak.
18: Right.
21: So, yun lang,
18: right.
21: Masyado siyang mapagtiwala. Yun ang problema.
18: Well, nakalulungkot kasi marami talaga ang umaabuso. Pero we never question, well, we question some of his people, no? I will admit that. But we never question his wisdom because he has a higher purpose for that.
21: Yeah, yeah. Bilang presidente, marami kang makikita na hindi nakikita ng iba.
18: Tama, tama. At saka meron siyang nakikita na hindi natin nakikita doon sa tao. So gagamitin niya for a greater purpose, no, para sa kabutihan ng taong bayan, sa kabutihan ng bansa. And that for me is okay. Sa akin, I have my own biases, I have my own skepticism.
21: Hindi ba lahat, everyone will have his bias whether we like it or not. But the question is how much bias is there compared to objective factors, no, that you factor in your judgment.
18: Yes.
21: No?
18: Yes.
21: Kasi katulad nga na sinasabi ko, eh paano mo naman kakampihan itong nasa kabilang grupo, no? Meron yung isa diyan na chairman ng PACC dati, ang puro post niya ngayon kasi hindi na siya makapost eh ng tungkol sa impeachment and so on. Palaging sablay eh, no? So ang pinupost niya ngayon, isasara na daw ang ICC ni President Trump.
18: Ay.
21: Para makalaya ang kanilang ang kanilang puon, no?
18: Wow.
21: Eh, sabi ko sa isip ko, eh kung hindi ka ba naman isa't kalahating ewan din eh, no? Galit si Trump sa ICC dahil kay Netanyahu, no?
18: Yes.
21: Wala akong kinalaman yung away ni Trump sa ICC sa inyong pangulo. Tama. Malayo po. Tama. Hindi, walang hindi ganun yon. So kung sa tingin niyo ganun kasikat yung puon ninyo, eh pag-isipan niyo mabuti, higit sa lahat, hindi lang po Estados Unidos ang nagtalaga ng ICC. Yan po ay iprodukto ng international convention, no? Eh, hindi naman yan itinayo ng overnight. Eh. So sa madalit sabi, it's not going to be enough that it's only the US that's going to call for its abolition.
18: That's right. Professor Ed, we're running out of time, so I'd like to get your message again to the Filipino people and to those who are closely watching the Senate impeachment trial. What to expect? And you know, katulad sabi mo, yung 9 pwedeng bumaba ng 6, so pabor sa kanila. So pero umaangal pa rin sila. Sige, Professor Ed.
21: Well, actually umaangal sila siguro dahil hindi nga nila naintindihan na yung pagbaba ng numero to convict, eh ibig sabihin mabababa din yung numero to acquit, yes. No? Pero bukod doon, eh basta merong issue, merong ginawa ang kabilang grupo, Manong Les, eh gagamitin nilang issue ito, no, para makapag-excuse sila, no? And this is also the reason, in fact, ang dami ko na nakikitang post ngayon na talagang hayagan na nagtatawag ng paglaban sa gobyerno. No?
18: Yes.
21: Kaya nga sabi ko, ito si General talagang out and out na, no? Talagang klarong-klaro na nagtatawag ng paglaban sa gobyerno.
18: Ano?
21: Kasi, kumbaga, ang akala kasi nila, kapag merong ang gusto nilang sabihin sa mga Pilipino, eh inaapi ang mga Duterte. Tingnan po natin mabuti naman, no? At sa palagay ko, tinitingnan mabuti din ng ating mga kababayan kung ano talaga nangyayari, kung sino ang nang-aapi at sino ang totoong inaapi. Eh kung totoo pong nangyari yan, at talagang sabi nga nila, meron pa silang 32 million, manong less, no? Mm. So 32 million daw ang pupunta sa kalye. Eh nakailang pong beses na ba silang nagtawag ng rally?
18: Oo nga.
21: Dito sa ilang pong beses ng rally na ito, eh umabot man lang ba ng 1 million ang mga tao sa kalye?
18: Wala
21: so
18: po.
21: Yung 32 million mo, asa na andon?
18: Tama.
21: Yung igreja ni Kristo na sumali din dyan at kumampi sa kanila, no? Eh sabi nila meron silang at least 5 to 8 million daw na miyembro. Eh ilan ba ang nakuha nilang sumali at pumunta sa kalye? At isa din yung rason kung bakit minsan na sabi ko, kung totoo na merong black voting, eh yung pagtawag nila ng rally, manong less, eh, siguro dapat marami, mas marami pang dihamak ang nagpuntang iglesia ni Kristo dyan.
18: Tama.
21: No? Pero hindi pa din po nangyari yung gusto nilang mangyari. Eh hindi pa tapos 'yan. Bukod sa iglesia, meron ka pang KOJC, no? At ang sabi nila ililipad pa nila dito sa Maynila ang mga miyembro nila para makasali. Alam mo, 'yan ang isang nakakalungkot, mga kababayan, kasi sa totoo lang, ang dami ko din mga kaibigan na nananatili pa din doon sa grupong 'yon, no? Sabi pa nung isa, hindi na daw siya nagsisimba kasi daw yun daw pare eh palaging anti Duterte. Eh sabi ko naman, kung ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos, no, at ikaw ay Kristiyano, ikaw ay Katoliko, eh, hindi ka naman nagpupunta sa simbahan para makinig sa politika, eh. Nagpupunta ka sa simbahan para magdasal at para makapakinig ng salita ng Diyos. Eh, pwede mo namang isang tabi yung political views ng pare kung ayaw mo, o maghanap ka ng ibang pare, at hindi naman lahat ng pare eh nagkokomento sa politika, no? Kung ako ang tatanungin mo dun sa pinagsisimbahan ko, no? Eh wala akong ni minsan nadinig na tungkol sa politika ang kanyang sermon. Kaya hindi ko maintindihan. Ang gusto kong sabihin dito eh basta hindi nila kakampi, sisiraan nila. At basta hindi nila kakampi, eh mali na para sa kanila. Ano? Eh sa akin, hindi ko, mas pipiliin ko si Duterte kaysa sa pagiging Kristiyano ko, kaysa pag simba ko. Eh hindi ho ganun ang usapan dito, mga kababayan. Ganun na ho katindi yung kanilang pagka-panatiko. Ngayon, babalikan natin. Yun ang rason kung bakit gagamitin nilang issue ito na para ang tawag dito, i-agitate, no? Hindi ko maisip kung ano yung Tagalog, no? Galitin ang mga tao na sa ganun.
18: Iudyok.
21: Iudyokan ng mga tao na pumunta sa kalye at magtawag ng pagbagsak ng gobyerno. Kasi ang gustong-gusto nga nila, eh humalili na ang kanilang pangalawang puon, no? Kay Pangulong Marcos. Kasi sa totoo lang, manong less, kung talagang naniniwala sila na mananalo ang kanilang pangalawang puon sa 2028, eh ako'y mananahimik na lang at hihintayin ko na lang yung 2028, kasi sigurado ka naman na palang mananalo, eh. Pero talagang pinipilit pa din nila na iupo ito bago pa mag 2028. At marami pong mga nangyayari din, no? bukod sa kaguluhang ito. Eh, hindi po ninyo napapansin gumagalaw ng tahimik ang gobyerno. Naipasa na po sa pangatlong pandinig sa House of Representatives ang anti-political dynasty. Alam po ninyo, babatikusin na naman nila ito na hindi daw totoo, na ito daw ay minor lang at minimal. Totoo po yun. Kung ako po ang tatanungin ninyo, eh talagang ang tawag dito, nag-agree ako sa Supreme Court up to 4th degree of consanguinity. Pero sa dami ng mga invitation sa atin mag-explain, in-explain ko din po, napakaliliit po ng mga bahay. Ang tawag po sa English, we have fragmented local governments, no? Kumaba na yung last words ko, manong less, no? So, the Philippines is only 1/3 of Indonesia. Indonesia only has 33 provinces. We have 82 provinces. So you can just imagine how small the jurisdiction of local governments are. Now, pag dumating ka sa munisipyo, mas maliit po kasing laki lang po ng mga barangay sa ibang bansa ang ating mga munisipyo. Ano pong kinalaman nito? Kung ibabawal po ninyo up to 4th degree of consanguinity na bawal tumakbo dahil kamag-anak, eh talaga mababawasan po tayo ng pagpipilian ng mga kwalipikadong magiging leader ng ating bayan sa ating mga lokal na pamahalaan. Ang ideya po ng anti-political dynasty eh mas lalo pong dapat makita sa national government. Lalong-lalo na po katulad sa Senado, higit sa lahat po katulad sa Senado. Kasi mula po ng early 2000 eh aba kung hindi mag-ama, mag-ina, magkapatid, eh yan na po ang nangyayaring mga miyembro ng ating Senado. Ibang-iba po sa klase ng Senado meron tayo nung 80s, nung 70s.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:56 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Ilang konsiderasyon pinag-aaralan ng Malacanang sa posibleng pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Hindi sinasabi isang tabi ng pamahalaan ng panganibigan noong pamungpaman ni dating OFW Mary Jane Veloso na siya'y walang nagawang kasalanan para magsilbing bigat sa posibilidad na gawa rin ito ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naturang posisyon ni Veloso ang isa sa bibigyang bigat sa konsiderasyong magawa rin ito ng absolute pardon. Bukod dito sa humanitarian reason para sa kababayan nating OFW na ngayon ay nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa practical arrangement na nilagda noong December 6, 2024 ay nakasaad ang isa sa mga kondisyon na hindi nagbigay ang Indonesia ng pardon o clemency. Sa halip, sinabi nitong anumang desisyon tungkol sa pardon, commutation o remission ay magiging usapin na ng Pilipinas matapos siyang mailipat. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
4: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, 20 billion pesos institutional amendments itinutulak ng DPWH sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas report.
5: Aamot sa 20 billion pesos na institutional amendments ang isinusulong para sa panukalang 643.9 billion budget ng DPWH sa 2027. Ayon nito kay Surigao del Sur, Representative Romeo Momo Sr., sponsor ng budget ng ahensya. Sabi ni Momo na gagamitin ang amendments para sa realignment ng pondo para sa mga kinakailangang infrastructure projects. Minina naman niyang walang karagdagang pondo ang kailangan dahil mananatili ito sa loob ng kabuang budget ng DPWH. Ayon kay Momo, may mga proyekto na maaaring manatili pero posibleng mabawasan ang kanilang alokasyon para bigyan daan yung panukalang realignment. Sa hiwalay naman na panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng bang mabawasan nga yung ilang proyekto habang nagpapatuloy ang prioritization ng ahensya. Titignan anya nila kung ano yung mga hindi na masyadong priority at ito yung babawasan. Titiyakin naman anya nila na magiging transparent ang proseso ng pagpili at pagpupondo.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mamambabata, sinimok ang DTI na pag-aralan ng pagsasama ng langis sa excise tax suspension. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas report.
7: Sinimok ng ilang mambabatas ang Department of Trade and Industry na magsagawa ng pag-aaral at magrekomenda sa Department of Finance na isama ang presyo ng petrolyo sa suspension ng excise tax sa gitna ng sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng langis sa bansa. Sa interpolation sa budget deliberation ng DTI,

0: Amy Nungkahi ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago sa DTI na pag-aralan ang pagpapatigil sa pagkolekta ng excise tax sa gasolina at diesel kapareho ng ginawang hakbang para sa LPG at kerosene upang maibsan ang pasanin ng publiko. Sumang-ayon naman ang budget sponsor ng ahensya na si Laguna Representative Charisse Hernandez sa pahayag ni Elago upang makatulong sa mga consumers na apektado ng mataas na gastusin. Bagamat ipinauubayan ng DTI ang pangunahing usapin sa Department of Energy, nangako ang ahensya na mahigpit na makikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang makahanap ng posibleng tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 10 piso kada litro para sa gasolina at 6 na piso kada litro naman para sa diesel ang ipinapataw na excise tax sa ilalim ng 2017 Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, mas marami ng Marikenyo ang gumagamit ng bisikleta para sa kanilang pagbiyahe matapos tumaas ng 157% ang bilang ng mga siklistang naitala sa Marikina City sa 29,245 ngayong taon mula sa 11,363 noong 2025 ayon sa bike count na isinagawa ng Marikina City Bikeways Office. Layunin ng bike count na masukat ang aktibidad ng pagbibisikleta at makalikom ng datos na magsisilbing gabay sa pagpapahusay ng active mobility network ng lungsod. Naitala nito ang dagdag na 17,882 na nagbibisikleta sa loob lamang ng isang taon. Sa mas malawak na 7 araw na monitoring period, nakapagtala naman ang Marikina City Bikeways Office ng 67,428 na nagbibisikleta na resulta ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang lungsod na isulong ang mas ligtas at mas accessible na transportasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Chodoro, regular na nililinis at pinananatili ng Marikina Bikeways Office sa mga bike lane kabilang ang pag-aalis ng mga dahon, lumura at iba pang sagabal upang mapanatiling ligtas at maayos ang mga ruta sa mga nagbibisikleta. PNPA Director Police Major General Rodrigo Maranan itinalaga bilang number 4 man ng Philippine National Police. May ulat si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report. Muling magpapatupad ng panibagong palasahan ang command group ng Philippine National Police batay sa general orders na pirmado ni PNP Chief Police General Jose Milencio Natales Jr. Itinalaga si Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez bilang bagong Deputy Chief PNP for Administration. Papalit kay Lopez bilang Deputy Chief PNP for Operation si Police Lieutenant General Nery Vincent Ignacio buhat sa pagiging the Chief of the Directorial Staff. Uupo naman sa iiwan ng pwesto ni Ignacio bilang number 4 man sa PNP si Police Major General Rodrigo Maranan na dating Director ng Philippine National Police Academy. Epektibo ang naturang balasahan sa matataas opisyal ng PNP ngayong araw kasunod naman ng pagretiro ni Police Lieutenant General Bernard Banac. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Ilihan Power Plant muling tumanggap ng natural gas supply ng Malampaya Gas Facility. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Report. Muling nakatanggap ng natural gas na supply mula sa Malampaya ang Ilihan Natural Gas Fired Power Plant sa Batangas simula nga nitong Setyembre. Ang 1,200 megawatt na planta ay pinatatakbo ng South Premier Power Corporation. Ito ang unang pagkakataon mula noong July 4, 2022 na muling nakatanggap ng Malampaya Gas ang naturang planta. Ayon sa Department of Energy, naging posible ito matapos ayusin at ibalik sa operasyon ang pasilidad na tumatanggap ng natural gas. Naging ganap itong handa sa operasyon noong December nitong nakaraang taon. Saklaw ng kasalukuyang kasunduan sa supply ng gas ang paghahatid ng Malampaya Gas hanggang February 25, 2027. Inaasama katutulong ang muling paggamit ng sariling natural gas ng bansa sa pagpapanatili ng sapat at maaasahan supply ng kuryente sa Luzon at makatulong din ito sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippines. Bakit dumodoble? Philippine Standard Time. Doble kanina. No? Parang may echo. Hello. 8 minuto na po, makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Yes! Hello! Hello there! Hello, hello! Indak-indak ng konti sapagkat bagamat maulap ang papawirin, matingkad naman, ay napakaalinsangan naman. Kaya, hello there! Kumusta po kayong lahat mga taga-subaybay ng Radyo Publiko Serbisyo. Biyernes na naman, it's Friday sa iba. Ibig sabihin yan, work from home yung iba at work anywhere else. Talaga naman, ano? September 25 ngayong araw na ito. Happy birthday sa lahat ng my birthday. Kayo po ay nakikinig, nanunood dito po sa Radyo Publiko Serbisyo Program 104.3 FM at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas at pati ng PTV4, nasa PTV3 naman pag nasa TV Plus at PTV45-49 sa For the Box TV. Kompleto! Aiza, si Tata Rolly, si sino ba? Miss Milliones at si Mark Bukiron. Gandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome, welcome. Paglilingkuran po namin kayo. Kung meron po kayong mga gustong i-text na announcement, public service concern, o kaya gustong ipahatid sa ating mga government agencies o private companies na kaya po namin itulay, higi, welcome, welcome. I-text nyo lamang po sa aming 0999-229-1738 o kaya sa aming Facebook account ng Radyo Publiko Serbisyo dito po sa Radyo Pilipinas, maging doon sa YouTube account namin. Ayos ba? O siya, sige. Narito muna ang ating mga headlines ngayong araw na ito. Sa Blue Alert ngayon mga kababayan, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NREMCA sa Bagyong Quinny. At nag-alerto na ang Department of Agriculture ng mga magsasaka banta dahil sa banta ng Bagyong Quinny. Department of Social Welfare and Development o DSWD patuloy mobilasyon ng Family Food Pack sa gitna ng banta ng Bagyong Quinny pa rin. At eto, magandang balita. Kauna-unahan po na robot-assisted heart surgery operation. Naging matagumpay. Ito ay ayon sa Department of Health. Congratulations! Oy, meron pong paghihimok ang mga mambabatas. Hinihimok nga ang Department of Trade and Industry na pag-aralan ang pagsasama ng langis sa excise tax suspension. Yan po mga kababayan ang mga headlines at ang mga karagdagang detalye niyan mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas. Alright, kaya antabay lamang po, umantabay hanggang 11 o'clock dahil paglilingkuran po namin kayo. Kumusta po kayong inaabot ng aming broadcast, lalong-lalo na ang mga nagmamaneho. Oho, ngayon ay ang ating mga kababayan. Bagamat may mga panaka-naka pa rin pag-ulan, meron tayong inaasahan ngayon dito sa doon sa Northern Luzon na posibleng maapektuhan nitong bagyong si Quinny. Asahan po ninyo na kahit na maalinsangan ay meron pong mga thunderstorm. Ang pinagtutunan ng pansin ngayon mga kababayan ay ang tinawag ng ating pamahalaan ng mga eksperto na super o kaya extreme El Nino. Tagtuyot o kaya El Nino na ito na pinag-uusapan ngayon. Alamin nga natin sa mga local government units, lalong-lalong sa mga probinsya, ano ang mga nangyayari ngayon, ano mga pangangailangan at mga paghahanda nila. Kakausapin ko po si Governor Hermogenes Jun Ebdane Jr. sa pamamagitan ng Zoom, si Governor Jun Ebdane tungkol dito sa ating topic ngayon. Magandang umaga po, Governor Jun Ebdane. Good morning, sir.
1: Magandang umaga, Kiko at Kwan. Mabuti, nakikita kita tayo.
0: Oo nga.
1: Usap.
0: Been a long time. Sabi ko nga sa iyo, no, last natin pag-uusap, panahon pa ni nasirang Mario Garcia. The late Mario Garcia. Anyway.
1: Medyo bumabata pa tayo.
0: Oo nga. Bumabata ka pa. Governor, kumusta ang ngayon paghahanda nyo dyan sa Zambales? Dahil ang sinasabi, isa kayo o Zambales ang posibleng maapektuhan itong extreme the El Nino, Governor.
1: Yun ang ano natin, ano? Yan ang pinangangamba natin ngayon. Kasi pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, na dulot ng habagat, ito naman, paparating yung El Nino. At sanay na sanay kami sa kuwan ng ulan, pero pagka Kagaya nga nung sinasabi natin, may kasabihan na pagtagulan, galit tayo sa tubig.
0: Oo nga.
1: Pagka-tagaraw naman, hinahanap natin ang tubig. Well, anyway, kaya may mga preparation tayong ginagawa. At dito sa El Nino, ano, may mga bagay-bagay na isinasaalang-alang tayo. Kasi apektado rito yung agriculture,
0: Opo.
1: yung health, dahil lalo sa mga may edad na kagaya natin. Tapos yung pangangailangan natin ng potable water. Tapos pagka mainit, siyempre yung madaling magkaroon ng mga fire incidents. At saka papano na rin yung mga lalo na dito sa mga magsasaka na maapektuhan yung kanilang mga pananim. Yun ang mga ano natin. Kaya inaano tayo, meron tayong mga ginagawa dito ngayon, ino-organize natin uli, i-reconstitute natin yung tinatawag nating task force para sa El Nino. Naghanda naman tayo, kaya mapag-uusapan natin po ito ngayon.
0: Mabuti po na organize niyo na po yung Task Force El Nino. Bago ako dumako sa magiging role nito, hindi po ba ang Zambales ay mabundok na area at meron din po mga pinagkukunan ng mga tubig? Please tell us about it. Yan ba ay kasama sa inyong paghahanda rin, Governor Ildani?
1: Yan na nga, dahil dito sa bundok ng Zambales ay ibang-iba ang sitwasyon dito sa atin. Kasi kagaya ito, panahon ng habagat, nakakatulong yung hangin na nagdadala ng mga ulap sa atin.
0: Po.
1: Pero ang nangyayari naman, pagka nagkaroon ng mga sunod-sunod na bagyo sa Northern Hemisphere, ay nahihigop yung malalak, yung mabibigat na ulap mula dito sa southwest area ng itinatawag na ASEAN area at dinadala doon. Eh meron kasing kaugalian itong mga pagkaganyan na nagkaroon ng mga movement ng ulap, pag tumama yung kahit na yung parte ng makapal na ulap sa bundok, nagtitrigger ng malakas na ulan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya itong nangyari sa habagat ito nakaraan, yun ang tumama sa atin. Napiktuhan din yung Tarlac, yung Pampanga, yung Baysia. At kaya sa ngayon naman, dahil sa may bundok tayo, may mga lugar na makahoy, may lugar na halos walang kahoy. At yun din eh siguro isang dapat maipaliwanag sa ating mga kababayan na ang kabundukan ay kumporme kung ano ang nilalaman. Ang kabundukan kasi na maraming minerals ay halos walang wala yung tinatawag na yung fertilizer para sa mga puno. Kaya karamihan ng kahit na hindi mo pinagminahan, walang tumutubo na kahoy kasi walang sustansya eh. Hindi tutubo yung mga kahoy doon sa mga lugar na yon. Kaya yun ang ano. Pero may mga lugar naman na kagaya din sa parting Northern Zambales, yung nagbaboundary ng Pangasinan, lalo yung mga Tarim.
0: Opo.
1: Nandyan yung isang makapal na bundok natin nagiging reservoir ng tubig ulan. At napapakinabangan, lalong-lalo na dyan sa parte ng Pangasinan.
0: Mukhang malaking challenge pala itong kakaharapin ninyo. Kasi sabi nyo, katatapos at ngayon pala, naapektuhan nga kayo ng habagat. Balikan ko lang muna, sa inyong record ngayon dyan, sa assessment nyo ay gaano katindi ang naging epekto ng habagat muna bago tayo tumuloy dito sa paghahanda nyo sa extreme El Nino, the Governor Ildani.
1: Yeah, meron tayo yung tinatawag na ano kasi ano, yung usual na precipitation na bumabagsak
0: Opo.
1: Sa atin. Parang ang lumalabas ay 5 times nung precipitation yung bumagsak.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naman talaga ano hindi talaga kayanin ng lupa o ng mga kahit na forest yung ganong kalaki. Meron nga yung sabi ka ng mga foresters noon na ang kayang kahit na ang virgin forest mula sa tuyo siya ang lupa, ang kaya lang niyang ma-absorb ay 17 inches of rain. Pero pag sumubra ka doon, lahat noon run off. Ang nangyari dito sa atin dahil sa palagi tayo nabubugbog ng mga bumabagsak na ulap ay nasaturate yung lupa dito. Ang maigi lang dito sa amin o dito sa Zambales ay marami tayong ilog. Kaya yung mga tubig na pupunta sa ilog at makitid naman yung mga plot na ano namin na lupa dito mula sa bundok, tatabi siya ng kalsada, ang kabila sa ano na, sa
0: agad na.
1: Dagat. Isa pa, inugali na natin na pagka yung tag-araw, naglilinis tayo ng mga drainage. Naglilinis tayo ng drainage, kaya mabilis ang agos ng tubig. Ang problema nga lang dito, yung ginawa ng pinatubo noong 1991, dahil subabog ang pinatubo, nagbuga ng mga 10 billion cubic meters, dito siguro sa atin, portion natin, mga 7 siguro na punta rito. At yun ngayon ang bumabagsak sa dalawang malaking ilog natin, yung Bukaw sa Butulan at saka dito sa yung sa Santo Tomas na dumadaan ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe. Ang kwan nga lang dito kasi lumalabas yung ilog, mga ilog na yon mas mataas kaysa sa bukid. Doon sa dulo mga 5 metro ang taas ng ilog. Pagdating sa pundok, la parting San Marcelino, umaabot na ng 35 metros.
0: Eh, diyan numaapaw ang tubig, Governor Abdani. Anong naging assessment lahat sa ngayon, gaano ang halaga ang naging epekto nitong habagat na ito?
1: Hindi naman masyadong naka-apekto kasi magmula nung mga late 90s ay ginagawa ng flood. Bali, ang nangyari dyan, halos 4 na patong na ng dike ang ginawa para hindi lumabas yung buhangin. Pero ngayon, ang para mabilis ang kasi noong mga 2008 ay nag-overflow yung Bukaw na yan at saka itong Santo Tomas. So ang ginawa, dinagdagan uli yung isa pang patong na dike na 3 meters. Pagkatapos, as of 2019, dahil nakita natin na matagalan itong problemang ito, nag-request tayo sa DNR para maglabas ng kautusan na tanggalin yung i-dredge yung river system para malakas ang daloy at para mabuhay uli yung ilog kasi
0: mga ilog.
1: Mas mataas yung river bed kaysa sa bukid. Kaya
0: naku.
1: Ito ngayon,
0: So
1: yun ang nagtatanggal tayo pero ang problema, mas marami ang bumabagsak na galing sa bundok.
0: Ako,
1: well, tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman tayo sumusurrender.
0: Mabuti naman po at least merong the activity at merong pa kayong the action tungkol doon sa problema na kinakaharap nyo yan. Well, kung titingnan nyo ngayon, sinabi nyo, nabanggit nyo the Governor Abdani na kayo ay inorganize nyo na muli yung Task Force El Nino, pinalalakas nyo. Anong magiging direction nito para sa kapakanan ng mga taga-subaybay ngayon, mga taga-Zambales, Governor Abdani?
1: Yeah, ito nga. Ang mga dito, nagbigay na ako ng warning order na mag-i-ano ulit. Dahil patapos mukhang mag-i-El Nino na talaga tayo kaya magkakaroon ng reconstitution ng task force para lahat ng mga munisipyo, na pamumuno ng mga alkalde, yung mga mga disaster risk reduction management offices ng bawat bayan, mga dipa, yung taga-agriculture, taga-NAIA, DPWH, fire protection, yung Department of Health, DSWD, DepEd, PNP, magsasama-sama itungan at pag-uusapan. At ang gagawin natin dito na nakasalang ay i-divide natin by ano, by concern, na bawat concern ay merong in charge. Kagaya sa ano, sa dito sa mga crappings, ang ano natin to eh, hindi tayo ang pinag-usapan dito, ang dapat napiliin na itanim sa mga bukid ay yung resilient sa ano, sa init. So mm-hmm. hindi pwede yung lalong-lalo dito sa amin, natabunan ng ano, natabunan ng buhangin dito. Kaya ang pwede diyan sa ano, sabi nga sample sa halip na palay, yung mani. Mani ang kwan, at
0: maganda
1: mas
0: yan,
1: malaki
0: ha?
1: Pa yung
0: at saka alternative, sabi ano, nila, commodity.
1: Masarap daw ang mani na kwan eh. Na, at saka mas malakas ang kita.
0: Oo.
1: Sabi naman iba, paano na yung bigas? Ang sabi ko naman sa kanila, di ibenta nyo yung mani para pambili ng bigas.
0: Bigas. Oho. Eh, ang kasava, Governor, hindi nyo ba iniisip na magtanim
1: oh,
0: doon?
1: Oo, oh, kasama yan.
0: Ah, kasama ba? All right.
1: Atin, ano? Mm-hmm. Yan ang isang maganda dito sa atin dahil rolling ang terrain, tama-tama yung kasava.
0: Opo.
1: At yun nga ang ano ngayon. Kaso nga lang, alam nyo, pagka hindi dating ginagawa, medyo mahirap ibenta sa mga tao yung practice.
0: Maninibago, no? Oo.
1: Naninibago. Pero maganda ito dahil sa katunayan eh. Napunta ako sa ano, sa Tawi-Tawi. Ang kinakain doon ay kuha ng kasaba eh. Mm. Hindi ano eh. Hindi bigas. Kaya dyan mo maano yan. Kung talagang at saka kung hindi pwede yung palay, yung kasaba. At saka mas madali pang itago yung kasaba kasi wag mo lang tanggalin yung balot niya, hindi nasisira.
0: Oh, mayroong at least meron ka ng food security na tinatawag. Governor, maliban diyan sa pinag-uusapan natin sa Zambales, ikaw din po ang ano eh, ang chairperson ng Regional Development Council ng Region 3. Ano po ang meron na po bang pag-uusap ang council RDC Region 3 upang makita, paghandaan o ano ang mga naging plano nyo dyan sa Region 3 upang mapaghandaan nga itong extreme El Nino?
1: Sa magtatapat ako, no? hindi pa namin napag-usapan to kasi ang pinag-usapan pa namin ngayon ay kung paano maisave yung Pampanga.
0: Ganun
1: kasi
0: po.
1: Sa ngayon, ano eh, lubog pa sila. Ang pinag-usapan namin ngayon ay yung river basin
0: mm-mm.
1: na sa halip na Candaba, kasi Candaba dapat.
0: Oo.
1: Ayaw naman ng mga politician dyan. At ano, so nag-utos ang ating mahal na Pangulo na maghanap. Pero mas magandang lugar.
0: Mm-mm.
1: Yung lugar na bounded by Arayat, Cabiao, San Antonio, Saragosa at sa Kalapas.
0: Yung pataas na bahagi. Yun. Ano? Oho.
1: Mas maganda yon.
0: Mm-hmm.
1: At ito na rin, tinitingnan na rin yung hindi lang yon, yung pati yung, alam nyo, yung index na expressway yan, eh, palaging lumulubog. Eh, kailangan ayusin yan. And then yung mga mas maraming nasira na palayan sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Yan ang inaasikaso natin, pero tutuloy na natin ito ngayon at mas mabuti na yung preemptive action kaysa yung magre-react na tayo pag nandyan na.
0: Yun. Agree ako dyan, Governor. Oo, sa sinasabi niyo. All right.
1: Ang isang nakakalimutan kasi natin, balik tayo doon sa kwan pagtagulan, galit tayo sa tubig, pagtag-araw, hinahanap natin ang tubig.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko ha, ang dapat na isang isa sa alang-alang ngayon ay yung retarding basin na kung saan yung ang tubig na runoff ay pupunta doon sa mas malalim. Pero hindi basta maghukay ka lang. Kasi pag naghukay ka, papuntahin mo yung tubig. Mamaya-maya, wala na. Kasi lumusot na sa lupa. Kaya kailangan, meron kang sapin sa ilalim. Tapos sa mga bahay naman, ang maganda siguro, matuto na rin tayo na isahurin yung mga tubig na nanggagaling sa bubong.
0: Sa ulan, oo. Oh, oh.
1: Kasi sayang din eh. Sa Australia nga, ano eh, yung pinapainom nila sa baka nila, yung galing sa kwan, galing sa sinahod na tubig sa bubong nila.
0: Oo, oo, oo. Kaya mag-ibon na kung mga ganong mga pag-uulan sa mga barrels, mga drums, at etc. Yung iba naman mga bahay, gumagawa ng cistern. Well, Governor, I enjoyed talking with you. Now, at least
1: kung
0: napanggit nyo.
1: Kung marapatin nyo,
0: go ahead po.
1: Idagdag po lang na dapat yung sa mga gawain natin dapat ay tingnan po natin yung sa healthcare.
0: Okay.
1: Sinabihan na rin natin yung doctor, yung provincial health officer natin na maganda ng mga yung kagay ng mga swero para kasi yung heat stroke ano. Tapos sa mga ano naman sa mga bayan iskilan yung ano yung potential yung mga fire hazard at saka ano na rin yung kailangan ng palaging yung constant na reminder sa mga tao kung anong dapat na ginagawa. Kaya dapat ito talaga, hindi simpleng bagay ito, hindi simpleng problema, kailangan pinaplano, pinag-usapan, at ginagawa, inaayos.
0: Well said, Governor Joseph Dani. Salamat po sa pagsisenyo ng mga impormasyon, yung mga latest development dyan sa Zambales. Huwag kang madadala, every now and then, maaari tayong mag-usap sa pamagitan ng program na ito. Oh, last message sila, yung mga mensahe nyo sa inyong mga kababayan dyan sa Zambales. Go ahead, please.
1: Sa atin na mga kababayan dito sa Zambales, alam nyo, marami tayong nagiging problema, no? Usually naman, dapat to hindi na problema kasi hindi natin dati natin ginagawa. Ang ipapinapakiusap ko lang ay pagka meron pong nangyari, baha o El Nino, titingnan natin kung ano talaga yung dahilan. Huwag na tayo muna kaagad na magbigay ng conclusion at tinuturo-turo natin kung sino-sino may kasalanan. Kaya makakaasa naman kayo na gumagawa na tayo ng mga paliwanag na kung bakit itong mga bagay-bagay na ito ginagawa ng probinsya, ng gobyerno para sa kapakanan natin. Bakit na bakit meron yung buhangin na bumababa sa bundok? Bakit nangyayari ito? Yung isang bagay. Huwag natin, kung minsan nga nakakasama ng loob na yung para bang pati yung pagguho ng lupa sa baybayin ng Pangasinan at La Union ay kasalanan ng Zambales. Baka mamay kasama na rin ang Puerto Rico at saka California.
0: Nakakaano naman yan ng impormasyon. Anyway, salamat po muli, Governor Joseph Dani. Pinagaan mo ang ating usapan kahit na may kinakaharap tayo o kayo dyan na dapat ayusin, lalong-lalo na sa sinasabi ng ating pamahalaan at ang direction ngayon na lalaman natin sa mga eksperto, Extreme El Nino. Mag-ingat din po kayo dyan at sa susunod na muli nating pag-uusap sa mga reports nyo dyan sa Zambales. Thank you, Governor.
1: Maganda siguro mamasyal din kayo rito para makita niya yung problema namin.
0: Sige po, basta pag may pagkakataon. Thank you. God bless. Ha?
1: Okay,
0: ingat po palagi.
1: Thank you, Kiko. Okay.
0: All right. Okay, thank you. Governor Ramones Zebdani Jr., kilala nyo naman po yan, of course, naging PNP chief at saka naging action man Philippine National Police. Ngayon ay regional chair ng region Regional Development Council ng Region 3 at siya din ng governor ng lalawigan ng Zambales. So, yung pong pinag-uusapan yung preparasyon nila sa extreme or strong El Nino na kinakategorize ng ating pamahalaan. Yan, mga kababayan, kaya mag-ingat po. Ha? Ngayon pa lamang may mga aksyon na dapat, mga preparasyon na gagawin ng bawat mga local government units sa mga provincial government. Alright. Samantala, bago po tayo mag-break, huwag po kayong maglilipat ng channel at babalik po kami. Binabati lang natin. Shoutout muna si, ang masipag ito na District Engineer ng Las Piñas, Engineer Ryan De La Cruz, na ngayon ay nakamonitor dito po sa Radio Publico Servicio. Engineer, District Engineer ng Las Piñas, Engineer Ryan De La Cruz, hello, hello, hello. Shoutout sa iyo. At Ataroli, ikaw muna. Sa inyo muna.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
3: Ng araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Welcome back! 10:37 ang oras ay alas 10:37 na po. Yung pong mga ginagawang relo, ang himpilang ito, itama nyo palagi dito po dahil ito ay Philippine Standard Time. Shout out! Nako! Happy 54th anniversary sa National Food Authority. O tama-tama, binabati natin ang masipag na administrator, Dr. Larry Del Rosario Lacson. Bukas magkakaroon ako ng interview sa kanya dahil tama-tama, anniversary nila ngayon, malaman natin po bukas ng alas 9:30. But before that, bago pong mga kababayan yan, alas 9 ng umaga, inaasahan ko pong may makakapanema ko doon sa problema ng Provincial Bus Operators Association. Oho, na nagkakaroon na sila ng problema tungkol dito sa taas na ng presyo ng petroleum products. Naapektuhan na po ang operasyon ng mga provincial operators, bus operators dito po sa ating bansa. At saka, meron din po kami, ako mai-interview na isang agriculture cooperative na ang pangalan ay Binhi Farmers Cooperative. Sila nagbebenta ng mga seedlings, ng mga fruit trees, mga high-value fruit trees. Bukas, aking mga kausap, dyan po, nang gagaling sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ang bigat yung amin na po. Magandang umaga po sa inyo lahat. 10:38, samantala, narito muna ang mga balita. Si Congressman Benny Abante ng Manila, hinimok ang mga senador judges na papanagutin ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, pahayag na lokohan ayon sa report na ito ni Melanie Valdos Reyes. Lani, magandang umaga sa iyo.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Tinimok ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante Jr. ang mga senator judges na papanagutin si Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita na VP Sara Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na lokohan ukol sa naging botohan sa threshold. Ayon kay Abante na nag-endorso ng isa sa mga reklamo sa impeachment laban kay VP Sara, dapat suriin ng korte ang mga pahayag ni Panelo sa ilalim ng sub-judice rule kahit hindi ito bahagi ng opisyal na legal defense team ng pangalawang pangulo. Matatanda ang tinuligsan ni Panelo ang desisyon ng impeachment court sa botong threshold at tinawag itong lokohan dahil dito nanawagan si Abante sa mga senator judges na aksyonan ang mga binitiwang salita ni Panelo. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
7: May lokohan dito. Dapat talaga siya managot sa impeachment court. Bakit? Sapagkat yun na mga senator judges na sinasabi niya naglokohan eh. Oo, dapat siyang managot sa impeachment court na ito. Dapat ang senator judges natin magsalita na at bigyan ng pananagutan si Attorney Panelo sa kanyang pagkasalita ng ganyan. Hindi na prosecution team ang sinabihan niya eh. Yun na mismong mga senator judges ang sinabi niya naglolokohan.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 10:40 na po, ulitin natin yung shout-out kay Engineer District Engineer ng Las Piñas, Engineer Ryan De La Cruz. Kung kilala niyo siya po, batiin niyo siya. shout-out. Samantala, narito muna ang report ni Mary Ann Bastasa. Naku, 76 na testigo, planong iharap ng prosekusyon sa kasong plunder versus former House Speaker Romualdez. Pakinggan natin yan, yung report na yan. Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Kaki, ko aabot nga sa 76 ang mga testigong nais iharap ng prosekusyon sa paglilitis ng plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isinagawang pre-trial ngayong umaga, sinabi ng prosekusyon na plano nitong magpresenta ng 23 testigo sa bail proceedings habang yung natitirang 73 testigo ay iharap naman pagdating ng trial proper. Gihit ng prosekusyon, mahalit mga testigo para tunayan ang kanilang mga aligasyon at ebensya laban sa dating House Speaker. Sa panig naman ng depensa, 3-4 ang testigong nais o maaari nilang iharap para sa bail hearing. Depende raw sa magiging pangailangan matapos ilatag ng prosekusyon yung kanilang mga ebidensya. Sa mismong trial proper, plano rin ang depensa na iharap bilang testigo si Romualdez mismo. Samantala, inihayag naman ng kampo ni Romualdez na maghahain na ito ng petition for bail sa Lunes at hiniling na rin sa korte ang schedule ng mga bail hearing. Target na simula ng bail hearing sa October 12 at isasagawa tuwing Lunes, Martes at Huwebes hanggang November 12. Samantala, nagkaroon naman ng entry of appearance kanina ang dalawang legal counsel ni dating Acubicol Partner Representative Zaldico na kapwa-akusado rin sa kaso. Gayunman, sinabi ng mga abogado na wala silang personal na kaalaman kung susuko o iaharap sa korte ang kanilang kliyente. And para sa Pinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan ang report ni Meron Bastasa. May kaugnayan pa rin sa prosecution. Alas 10:42 na mga kababayan. O attention mga taga-Cavite naman. Ito po, mga manakaliptas na kaso ng pagnanakaw sa mga convenience store ay pinarerepaso kasunod ng pagnanakaw ng isang nako, nag-awol o AWOL, absent without leave na sundalo at tatlo pang iba pa niyang kasama sa Cavite. Ang mga taga-Cavite, pakinggan po ninyo ang report na ito ni J. Mark Dagala. J. Mark!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inatraso ng Philippine National Police sa mga regional offices nito sa Luzon na ripasuhin ang mga nakalipas sa kaso ng pagnanakaw sa mga convenience store. Ito'y para malaman kung may kaugnayan ng mga ito sa 4 na nahuling suspect. Matapos ang pagsalakay sa isang tindahan sa 13 Martiri City sa Cavite, ayon kay PNP Chief Police General Luzon Milesio Nartates Jr., isang army corporal ang napag-alaman ang awolo absent without official leave. Ang kabilang sa mga nahuli gayon din ang tatlo pa niyang kasapakata. Naaresto sila alas 3:40 ng madaling araw kahapon sa isang hotel sa Barangay 8, bayan ng Katanawan sa Quezon matapos mayugnay sa pagnanakaw sa isang Dali convenience store sa 13 Martiri City noong Miyerkules, Setyembre 23. Na bisto ang kanilang mga galaw sa pamagitan ng mga CCTV recording kaya't agad itong iniulat sa Quezon Police matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga armadong lalaki na kahinahinalang nanunuluyan sa isang hotel sa Katanawan. Ayon sa pulisya, inamin ng mga suspect ang kanilang pagkakasangkot sa pagnanakaw sa 13 Martires City. Iniuugnay din ng pulisya ang grupo sa mga naunang pagnanakaw sa sangay na 7-Eleven, Andox, Alpha Mart at Pure Gold sa Pateros, Batangas, Laguna, Cavite at Quezon. Naharap ang mga suspect sa mga kasong robbery o pagnanakaw, gayon din ang mga pagdabag sa Republic Act 105-91 at Republic Act 95-16 na may kaugnayan sa mga baril at pampasabog matapos makumpiska sa kanila ang mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
0: In a report ni J. Mark Dagala, alas 10:44 na, mga kababayan, makikipag-usap naman ako sa masipag at pogi na governor ng Isabela, mga kababayan, si Governor Rodolfo Rodito Albano III. Magandang umaga po, Governor Albano III. Good morning,
10: yes,
0: boss.
10: Yes, magandang umaga naman. Sino po ito?
0: Si Kaki Ko Flores po ito. Kumusta po kayo? Mabuti naman po at napagbigyan niyo po kami na mapaunakan niyo kami sa interview.
10: Okay.
0: Oo.
10: Yes, okay lang ako. Daki ba?
0: Yes, hello? Yes.
10: Daki, no? Good morning sa lahat na nakapakinig mo ngayon. Ano yung mapaglilingkod ko sa inyo?
0: Abay, kami po, the governor, inaalam namin ang mga sitwasyon sa mga probinsya na sinasabing isa sa mga tatamaan itong strong drought. El Nino. Kayo'y nakapag-report na sa akin nung nag-uusap tayo na naapektuhan na kayo. Paano? Kumusta na ngayon?
10: Hindi naman. Medyo nagulat-ulat din at nakatulong din yung pag- cloud seeding ng ating Department of Agriculture.
0: Opo.
10: Na kahit na bagamat sabi nila wala kaming pera, sabi mo pinilit ko mag-ano kasi hindi kami pwede maging reactive dun sa disaster response na gagawin natin . Kailangan maging proactive lahat ng local government units para ma-mitigate itong tinatawag na El Nino, yung dry spell ba. Kailangan dito mga multi-sectoral approach para makapag-planning kami mabuti.
0: Opo.
10: Matignan namin kung ano sa mga nagdaan na taon at saka nagdaan na panahon mga months ago. Mm-hmm. Nag-umpisa kami mag-dredging ng mga sapa na yung mga creeks na sapa, tawag ko yung Tagalog term na sapa.
0: Opo.
10: Creeks at saka streams na maliliit na yung natabunan na ng mga tinatamnan na hindi na makalabas yung tubig papuntang Cagayan River. So yung mga maliliit lang na tributaries sa mga barangay, binubuksan na namin para at least pagka umulan magkaroon ng catch basin ng konti at dumagdag yung tubig. Very sa ating good. Mga farmlands.
0: Governor, yan po sa experience po ninyo dyan sa Isabela. Abay, di po ba ang pagkaganitong tag-init, mas maganda para sa iyo? Mara para sa inyo yung pagtatanim ng mga mais, di po ba? Kumusta ngayon?
10: Actually, hindi. Kasi ang mahirap dito, no? Umaasa ka sa ulan ng konti pag yung namulaklak yung mais, kailangan mo ng ulan . Pag hindi ka inabutan ng ulan, patay yung mais mo. Nagiging silage yan, no? Para pampakain lang ng baka. Ganun din. Pagka naman yung mga streams na natuyuan, wala naman maiinom yung mga baka mo. So, talo ka dito. At dapat pag-aralan na natin ng DIST. Sa Department of Science natin at saka yung mga ahensya ng gobyerno, pati yung mga Department of Agriculture.
0: Opo.
10: Yung panibagong panahon para magtanim. Kasi traditionally, di ba, nagtatanim tayo ng, yung alam ng farmers natin yung oras ng pagtatanim, may months yan na ganito yan, sumusunod tayo sa ng ulan, dapat ganito, after December 8, sometimes, kailangan na magtanim kasi wala nang bagyo yan. Pero kung makikita mo ngayon yung panahon, yung dahil nga sa climate change, na lagi naman nag-change yung climate na ito, kailangan pag-aralan na mabuti. It's high time na mag-shift na rin ang pagtatanim ang mga farmers
0: dito,
10: natin.
0: With your indulgence, at ako hihingi po ng paumanhin na po, mapuputol na po ang ating pag-interview. Pero pwede bang part 2 tayo next week at tatawagan namin ulit kayo na may papasok na ho kaming press briefing mula sa Malacanang. Ingat din po kayo.
10: Para kung hindi sila tayo nag-interview. Sige, okay lang. para makapag-explain ako mabuti.
0: Opo, opo. Sayang.
10: Yung ginagawa namin dito sa disaster.
0: Yes, yes, yes.
10: Sa papunta, paparista. Thank you, Dax.
0: Thank you, thank you, Governor Rodito. Thank you. Oo, natin po po, magsisimula na po yung press briefing with Undersecretary Claire Castro dyan po sa Malacañang. May mahalaga po nga malalaman kayo sa ilang saglit. At narito na po, ako pong papaalam na, ako po si Kakiko Flores dito po sa palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo. I'll see you tomorrow, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga doon po sa Go Agri Plus. At narito ang Palace Press Briefing with Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
11: Ibigay gabay kung paano ang tamang pag-approach sa mga kabataang nabibiktima ng mga groomers. Kailangan na rin gamitin ang strong political will ng Pangulo sa mga maaaring pasaway ng mga social media platforms na hindi tumutulong sa pamahalaan para supuin ang ganitong karahasan. Maaari maapektuhan ang iilan dahil sa paghihigpit na ito ng pamahalaan. Ngunit kailangan gawin ang pagban ng paggamit ng ibang apps maliban lang kung susunod sila sa panuntunan ng pamahalaan para maprotektahan ang mga kabataan. Lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin kung sama-sama tayong kikilos. May maaaring masakripisyo, may iilang maapektuhan, pero may masasagip tayong buhay dahil sa ating pagpapatupad ng polisiya at kautusan ng administrasyon. Ngunit sisikapin ng ating pamahalaan na walang anumang inosenteng tao o negosyo na maaapektuhan ng ganoong kalaki. Isipin nating lahat, ang pagkilos ng bawat isa ay makapagbibigay ng tagumpay para sa ating mga kabataan.

Malapit na serbisyong pangkalusugan at pagbawas sa gastusing medikal sa mga residenteng mga nasa liblib na lugar. Ito ang mensaheng ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa newly reconstructed Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH at sa FMH Transitional Hospital kaninang umaga sa Guian Eastern Samar. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. si Department of Health Secretary Edwin Mercado at ilang lokal na opisyal ng Eastern Samar. Matapos masira ng bagyong Yolanda ang FAMH noong 2013, pansamantalang itong inilipat habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Doon nagpatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyong medikal kung saan nakapagtala ng 3,078 admissions habang nasa 969 patients ang nakatanggap ng 2.6 million pesos na tulong medikal sa ilalim ng YAKAP program. Sinagot ng PhilHealth ang 2,800 claims na nakakahalaga ng 72.41 million pesos. Agad namang isinagawa ang pagsasaayos ng FAMH gamit ang 858.54 million pesos mula sa Korea International Cooperation Agency, DOH, at lokal na pamahalaan. Ngayon, malapit na itong maging moderno at matatag na paggamutan na inaasang magbubukas sa publiko sa susunod na buwan. Oras na makumpleto ang mga permit at accreditation nito. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na pinapalawak ang iba't ibang programang pangkalusugan pamahalaan, kabilang ang zero balance billing na umabot na sa 3.57 million patients na natulungan na may kabuuang 95.84 billion pesos na hospital bills. Sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIT-FIP, umabot na sa 1.71 million pesos or patients rather ang natulungan ng pamahalaan. Nakapagbigay na rin ng libreng gamot sa aabot sa higit 1 milyong pasyente sa pamamagitan ng 3,215 facilities sa ilalim ng guaranteed and accessible medications for outpatients treatment o gamot program. Umabot na rin sa 2,279 na gamot ang VAT exempt. Binigyan diin ng Pangulo na layunin ng mga programang ito ng pamahalaan na gawing mas abot-kaya, dekalidad at accessible ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Upang mas maraming sakahan ang maging produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng pamahalaan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalawak ng mga bagong irrigation service areas sa ilalim ng Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA sa susunod na taon. Aabot sa 30.44 billion pesos ang inilaan ng DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon para sa Irrigation Services Program ng NIA. Target nito maka-develop ng 11,153 hectares ng mga bagong irrigation service areas ng NIA sa pangunguna naman ni Administrator Eddie Guillen. Bahagi ng layunin ng irigasyon ang pagtaas ng produktibo or

Pagkain at pagpapataas ng farm productivity. Ipinapakita rin ito ang matibay na pangako ng Pangulo sa sektor ng agrikultura sa kabila ng lahat ng hamong dulot ng climate change.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang katanungan mula kay Genesee Madamba ng Bombo Radio Lawag.
2: Thank you so much po. And good morning, USEC.
0: Good morning.
2: And good morning po sa inyong lahat. Janice Madamba po from Bombo Radio Lawag po.
0: Pwede ka naman pong umupo. Okay lang po.
2: Okay po. My first question po, USEC. Since there is a petition for certiorari to the Supreme Court na po regarding the decision of the senator judges regarding po sa voting threshold. So if the court will decide, will the Malacanang po respect their decision, USEC?
0: Unang-una po, sa petition for certiorari na isinampa sa Supreme Court, hindi naman po party ang Malacanang. Ang ehekutibo ay hindi party sa kaso. So, kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabando na ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
2: Thank you so much, USEC. And my second question po is, some senators have accused the administrations of having some interest in the outcome of the impeachment case. So what concrete assurance can Malacanang give the public that the palace is not influencing the senator judge, USEC?
0: I just want to be clarified. Is it really accusing? No, I want to, so that I can answer intelligently. Una, may I know sino-sino yung mga senador?
2: Yes, for you, like, may mga sa impeachment trial, yes. Kasi there are senators na like can I just...
0: Sure.
2: Yes, like for example, ang si Senator Alan Peter Cayetano, okay. Senator Robin, na may mga question regarding po sa...
0: So, masasabi ba natin na si Senator Alan Cayetano ay categorically inaakusahan ang Pangulo o ang ehekutibo na nakikialam sa anong nagiging desisyon ng Senado? Meron bang ganong tema? Okay. Doon sa mga nag-aakusa, kaya gusto ko malaman kung ano yung pinaka-wordings or words na ginamit nila. Dahil ang salitang pag-aakusa, kung sila yung nag-aakusa, sino man sila? Hindi ba dapat sa kanila muna mang galing kung bakit sila nag-aakusa? Hindi sa parte ng Pangulo o sa parte ng administrasyon magsasabi na hindi nakikialam. Dapat nila munang patunayan kung totoong nakikialam. Dahil kung ito ay haka-haka lang nila, ginagawa lamang nila itong intriga, binibigyan lamang ng negatibong impresyon ang Pangulo, ang administrasyon, hindi po ito dapat sinasagot. Sila dapat muna ang sumagot sa aking tanong. Ako na magtatanong sa kanila. Kung sino man po kayong mga senador na nag-aakusa sa Pangulo at sa Malacanang as administrasyon na nakikialam ang Pangulo sa anumang magiging outcome o magiging resulta ng papapasya ng Senado, patunayan niyo po muna yan bago po kayo magsalita. Dahil hindi po namin maaaring sabihin hindi kami nakikialam o kami nakikialam kung wala kayong ipapakitang ebidensya.
1: Sunod na katanungan mula kay Jasper Dawang ng Daily Tribune.
3: USEC, good morning, USEC. USEC, how is the

0: government moving to ease the budgets on the price of gasolines as it's already affecting the economy po?
1: Yes, hindi natin ito maikatatwa. Hindi natin ito mapasisinungalingan na tumataas ang presyo ng krudo at kaakibat nito may domino effect ito na maaari rin na magdulot ng pagtaas ng ibang mga presyo ng bilihin. Unang-una, ang pangyayaring ito ay hindi po ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon. Gumaganda na sana ang ating ekonomiya, pero sa kalagitnaan po, February, ay biglang nagkaroon ng krisis sa Middle East. Ang presyo ng krudo, dahil tayo ay dependent sa krudo na nagmumula sa Middle East, hindi po nakokontrol ng Pangulo. Hindi nakokontrol ng administrasyon. Ang kaya lamang kontrolin ng Pangulo ay kung paano maiibsan ang hirap o yung impact na dulot ng krisis sa Middle East. At kahit ganun pa man ang nangyari, sinisiguro po ng Pangulo na dapat ang supply ng fuel sa ating bansa ay hindi mahihinto. Hindi pag-uusapan ng presyo. Ang pag-uusapan dapat ay ang supply. Dahil kahit mababa ang presyo na maibigay sa atin pero walang supply, ang mangyayari pa rin sa atin, sa negosyo natin, sa buhay natin, hihinto. Kaya ang sinisiguro ng Pangulo, dapat ang supply ng fuel, ng krudo ay tuloy-tuloy. So ang sabi nga po ni Secretary Sharon Garin, supposed to be dapat 30 days lang ay maayos na ang supply. Pero sinisiguro po sa ngayon, 54 days ay meron po tayong supply ng fuel. At maliban po dyan, nakita po natin kung paano po inalagaan. Although hindi perpekto ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, mayroon at mayroon pa rin dapat na ayusin. Pero siniguro ng Pangulo na ang pagbibigay ng ayuda unang-una sa talagang directly hit nitong krisis na Middle East ay ang transport sector. So nagbigay po tayo ng mga fuel subsidy na ngayon po nag-increase po siya from 10 pesos to 12 pesos per liter. So nagkakaroon po sila ng savings up to 1,800 pesos per week for the beneficiaries. Pero syempre marami pa rin pong umaalma dahil naranasan po talaga natin ang krisis. Pero lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng pamahalaan para kahit papaano ay makaagapay tayo. Yung PC ay mapag-abot natin para sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. So marami pong ayuda na tayo ay natatanggap na. Katulad na lamang po sa Metro Manila, definitely alam niyo naman po na nagkakaroon po ng discount sa MRT at sa ACASA LRT. At pati po ang toll fees para sa pag-deliver ng mga agricultural products ay walang bayad. So marami pong proyekto ang gobyerno para maibsan ang nararanasan nating hirap because of the crisis in the Middle East.
0: Yusek, this will be my second question. Where are we now as we move towards the end of PBBM's term? I think it's 1 year and 9 months na lang po, no? In contrast to when he was elected po, Yusek.
1: So kung ikukumpara natin 2022, today, 2026, so nakita po natin kung ano na po ang nagawa ng Pangulo. Maraming nagawa, pero marami pa rin dapat ayusin. Unang-una po maipagmamalaki ng Pangulo ay narating na po natin ang upper middle income status na matagal na po nating minimiti, pero dahil sa pagsumikap ng Pangulo, ng gobyerno, ay naabot natin ang upper middle income status. Hindi naman po nangangahulugan na lahat ng buhay ng bawat Pilipino ay uunlad na dahil narating na natin itong estado na to. Ang ibig lamang po sabihin nito ay umaangat tayo at ito ay panguna lamang para mas lalo nating pagbutihan ang ating pagganap sa ating tungkulin at pati na po ang mga nasa business sector ay para mas pagbutihan pa ang ating pangangalakal, ang trade. At nagkaroon na rin po tayo, February 2025, tayo ay natanggal na po sa Financial Action Task Force gray area na matagal din pong hindi nakakamtan ng Pilipinas. Ilan lamang po yan sa pagbabago. At bago matapos ang termino, sa huling araw ng termino ng ating Pangulo, alam natin kung ano ang nagawa. Uunahin na po natin, nagkaroon po ng modernization sa sektor ng agrikultura. Nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang karapatan ng mga magsasaka at mga ngisda. Kahit po ngayon na may krisis sa Middle East, sinisiguro niya po na dapat tuloy-tuloy ang supply ng fertilizer. Nandyan din po ang mas maayos at mas abot kamay na pabahay. Nandyan din po ang healthcare system na ngayon ay marami na nakakaramdam ng zero balance billing at ang paglaki ng package na ibinibigay po ng PhilHealth. Nandyan din po ang pagpapalawak, pagpapaganda ng transport system. Kamakailan lamang ay naibalita natin ang pagsisimula ng pagbuo ng subway sa ating bansa. Nandyan din po ang modernisasyon ng AFP, hindi para maghimok ng gyera, kundi para magbigay proteksyon sa bansa natin, sa interes ng ating bansa. So, nandyan din po ang gusto ng Pangulo na mula Batanes na parte ng Pilipinas. Kung meron pang nauuna dyan sa Batanes na parte ng Pilipinas, isasama natin yan hanggang Tawi-Tawi at kasakaduluduluhan ng Tawi-Tawi na abot ng Pilipinas, ang nais ng Pangulo, lahat ay konektado. At isa pa pong nais ng Pangulo, dapat hindi tayo mahuli pagdating sa AI. So yan po ang ilan lamang sa nakikita natin na magiging parte ng Pilipinas dahil sa mga proyektong nais ng Pangulo. Pero, ang numero, kahit sabihin natin ilam man ang nagawa na ng Pangulo, ang numero ay hindi nararamdaman ng tao. So, ang nais ng Pangulo, hindi numero, kundi epekto ng mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino.
2: Sunod na tanong mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Magandang umaga po, Yusek. Una pong katanungan, ano po ang magiging epekto ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas sa kabuhayan ng mga Pilipino, particular sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs po?
1: Sa ngayon po, dahil nakita po naman natin na tayo po ay, kumbaga, naabot na po nga natin ang upper middle income, darating at darating po talaga, nag-graduate po tayo sa GSP framework. Dahil ito naman din po, mag-expire din po yung EU GSP framework at the end of 2027. So nararapat lamang po talaga na magkaroon tayo ng permanent free trade agreement sa EU. Ang kabutihan po nito ay hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So, ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
3: Okay. Pangalawang question po. Yung iba pong sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa at kasama po ba rito yung sektor ng agrikultura?
1: Yes, opo. Unang-una naman po talaga natin mga produkto na atin na-export ay produktong agrikultura. So, kaya yan din po ang tinututukan, kaya dapat din natin galangan. At nabanggit po minsan ang ating Pangulo sa isang meeting na gusto niya din po tutukan, lalo-lalo na yung mga coconut farmers, dahil maganda po ang nagiging produkto na na-export natin, mga produktong coconut. So, isa po rin yan sa tinututukan ng Pangulo. So, kailangan lang po talaga natin palakasin ang ating agricultural sector. Kaya nga po ginagawang modernisado ng Pangulo ang lahat ng maaaring gamitin ng ating mga magsasaka at mangangisda. Dahil ito po hindi lamang po para sa food security natin, kundi maaari po tayo makapag-export. At ito ay definitely karagdagang kita sa ating bansa.
3: Thank you po.
2: Sunod na katanungan mula kay David Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
4: Hello, Apo Yusek.
1: Good morning.
4: Ano po ang posisyon ng Malacanang sa House Bill number 4786 na nagmumungkahing kailangan ng prangkisa para po makapag-operate ang mga social media platforms dito po sa bansa?
1: Napag-uusapan po yan dahil kamakailan ay nagkaroon po ng pagpupulong, September 23. Talagang tutok na tutok po yung Pangulo dahil naramdaman po niya na very disturbing yung nangyayari sa ating mga kabataan. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang innocenting kabataan na wala namang problema sa buhay, yung karamihan, isa dito ay may kaya, pero bakit napupunta sa ganong sitwasyon, nagagawa ng isang bagay na alam naman niyang mali. Nabasa po kasi ng Pangulo yung note nung huling bata na nagsagawa ng ganitong karahasan. Na nakita ng Pangulo na walang problema yung bata, walang problema yung mag-aaral. So doon niya iniisip saan nang galing ito. Bakit bigla na lang ganon yung naging nadanas o naisip ng bata na gawin? So hindi pangkaraniwan na nangyayari sa atin. At mukhang ito ay nangyayari globally. So hindi ito basta-basta isang iglap lang ay masusolusyunan. Kaya lahat tayo dito ay dapat kumilos. Sa panukalang iyan, patungkol sa pagpapalagay o kinakailangan ng prangkisa ng mga social media platforms, magandang panukala, pero dapat aralin kung ano ang maaaring maidulot nito. Maaaring may positibo, maaaring may negatibo. Maaaring may mga apektuhan mga negosyante, maaaring may mga maapektuhan mga ibang mga tao na gumagamit ng mga social media platforms na ito. So dapat aralin, dapat balanse, dahil hindi naman natin pwedeng matanggalan din ang karapatan ng ibang mga kababayan natin dahil sa mga nangyayari sa ating mga kabataan. Unti-unti ito dapat na masolusyunan. Unti-unti natin ding hubugin ang ating mga kabataan para malaman nila na kahit mayroong mga nag-i-influence sa kanila, tulad ng mga groomers, dapat ang puso't isipan nila ay ready, alam nila kung sila ba ay nabibiktima na, nabibrainwash nang hindi nila alam. So, ang mga panukalang maaari makapagbigay ng magandang epekto sa lahat, hindi lamang para sa kabataan, ay bukas po ang Pangulo. Pero bago po mag-oo o humindi ang Pangulo sa mga panukala, dapat aralin kung ano ang mga laman ng mga bill para tama ang kanyang pagpapasya.
4: Susugan ko lang po ng kaunti, ma'am. No? Don't you think there are alternatives para po ma-regulate itong mga content na ito? Kasi kapag, ang sabi ng iba, kapag daw, for example, worst case scenario, itigil ng mga social media platforms yung operation nila sa Pilipinas, parang tamado po yung digital economy, likewise yung mga content creators na nabubuhay sa pamamagitan ng social media. Apo Yusek.
1: Tama yan. Tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Dahil maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balanse ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era. Digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag na ang bilis, digital. Di ba? So, kailangan po talagang aralin ito. So, dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahala natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay bibigyan natin ng proteksyon. Proteksyon mula sa groomers, proteksyon mula sa fake news. Ito po ang nagiging problema. Yung mga dating problema na natin, hindi na siya nagiging problema eh. Iba na yung klaseng problema meron tayo ngayon. Dala ng pagiging sobra nating high-tech. So, ang kailangan lang din po natin kung sino ang nagmamanage nito, kailangan din po kayong magbigay ng inyong pangako at kung papaano nyo rin po matutulungan ang bawat gobyerno, hindi lang ang Pilipinas, bawat bansa, kung paano nyo masusolusyonan ang mga ganitong klaseng problema. Hindi dapat puro kita lang. Kailangan din ay may puso.
2: Sunod na katanungan mula kay Bernard Ver ng Bilyonaryo News Channel.
5: Good morning po, ma'am. And ano po ang reaksyon ng palasyo sa kapapatuloy na kontrobersya sa Kongreso, kaugnay ng flood control project at mga isyong mga kinalaman sa national budget, Secretary?
1: Kay Pangulo nagsimula. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ang pagpapaimbestiga. Kung masyadong nagkaroon ng pagpapabaya sa nakaraang administrasyon o sa mga nakaraang administrasyon, hindi natin alam kung kailan lumala itong mga anomalya na nangyayari sa DPWH. Pero nung naramdaman ng Pangulo, nung nakita niya ang ebidensya na may mga umaabuso sa pondo ng bayan, anong una niyang ginawa? Nag-utos siya ng pagpapaimbestiga. Kay Pangulong Marcos Jr. lang po ito nangyari. Masagasaan man ang mahigit 2 taon ng kanyang administrasyon, hindi niya ito ininda. Kailangan maayos ang mali. Kailangan mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects. Marami na rin siniwalat ang dating Congressman Andaya tungkol sa anomalya sa flood control projects at insertions. Pero hindi ito pinaimbestigahan. Walang nakulong, walang napanagot, walang nagsole ng ibang mga kickbacks. Sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., milyon na po ang naisosole ng ibang mga nakakuha ng kickbacks. Marami ng assets ang na-freeze. Marami na pong na-issuehan ng warrants of arrest. Marami na napakulong at marami na rin nagtatago. Hindi ito nangyari sa dating administrasyon. So kung anuman po ang maaari pang kontrobersya patungkol sa flood control projects, ang nais ng Pangulo, ipagpatuloy ang investigasyon. Ang dasal nga niya, sana kahit matapos ang kanyang termino, ipagpatuloy ito ng susunod na administrasyon. Ang kailangan ng mga kababayan natin sa susunod na administrasyon ay mayroong puso, may utak, at mayroong sense of responsibility para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi dapat nagko-cover up ng mga anomalya ng mga kaalyado.
5: Thank you, ma'am. Since Ilocos Norte is agri-region, ano po ang kasalukuyang posisyon ng palasyo sa mga panukalang amyendahan ang Republic Act 7171, ang tobacco excise tax share, particular na ang epekto nito sa mga tobacco farmers sa Ilocos Norte?
1: Ang nais lamang po din ng Pangulo sa mga ganito mga panukala ay maprotektahan ang mga farmers. Dahil kung magkakaroon man ito ng pag-aamyenda, ang makikinabang po dito ay ang mga farmers. Pero dapat ipatupad ito na naaayon sa batas. Hindi dapat ito makurakot ng sinumang politiko. Matapos ang termino ng Pangulo Marcos Jr., ang lahat na ito na dapat ay mapunta sa mga farmers, dapat mapunta sa mga farmers.
2: Sunod na tanong mula kay Leilani Adriano ng or Adriano ng Philippine News Agency.
6: Good morning, Yusek. Marami pong nagtatanong, especially our village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections.
1: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
6: So, is it final?
1: Pinirmahan na po ng Pangulo.
6: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
1: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo. Kaya nga po sabi ko kay Sir Ablan, mag-uusap po kami. Yun po.
6: Thank you, Yusek. Well said.
2: Sunod na katanungan mula kay Bernadette Toledo ng IFM.
7: Good morning, Yusek. Ilocos Norte po is the hometown of our president and it is also vulnerable to typhoons and flooding. What is the administration's concrete plan to make the province more resilient to the effects of climate change po?
1: Yes, actually nung nagkausap kami ng Pangulo sa isang meeting tungkol dahil sa nangyari dito sa pagbaha sa NLEX. Nakakaalarma po siya. Nakakaalarma po yung nangyayari sa ating bansa. Pero kung mapapansin po natin, hindi lang po kasi sa bansang Pilipinas bumabaha. Ang Pangulo po ay alam niya na ang climate change ay totoo. Ang climate change ay narito na. Actually, nararamdaman na po natin. Kaya ang sabi, ang utos ng Pangulo personally sa akin, dapat na mahanda natin ang mga Pilipino dahil ang pag-ulan ngayon, ang lakas ng ulan ngayon ay hindi kasing lakas ng ulan, ng buhos ng ulan nung 10 taon ng nakaraan. Dito sa atin ngayon, hindi pa bagyo, bumabaha na. Habagat pa lang, bumabaha na. Definitely, hindi naman dahil lang sa climate change ang problema. Alam naman natin na nagkaroon din naman ang problema sa mga flood control projects. Pero maliban dyan, mas malaki ang epekto ng climate change. Kaya hindi natin mapapasabalian na totoo naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero sa Metro Manila po kasi sa amin, doon po kahit papaano yung pagbaha nandiyan. Pero may mga ilang lugar na talaga dating problemado. Mas mabilis ang paghupa ng baha. So, dito po naman sa Ilocos, marami pong magiging proyekto dito sa Ilocos para po mas mabigyan ng solusyon ang isyu sa pagbaha. So, nandyan din po ang pagsasagawa at pag-aaral ng mga feasibility studies and master plan para dito sa Agno River Basin. Sa Metro Manila, malamang gagawin din po ito sa Ilocos Norte at sa ibang lugar. Nakita na po nila yung mga lugar na pwedeng gawing catchment. So, meron po kasi tayo mga panahon na hindi talaga sinunod yung kung papaano dapat yung urbanization. Meron mga nagpapatayo, tamaan na po, baka may tamaan dyan, yung nagpapatayo ng mga condominium, mga instruktura, mga structure, na kahit na ito ay creek or daanan or lagusan ng tubig, tinatambakan ng lupa. At doon nagpapatayo ng building. Pag tilakpan po nyo yan, wala po talaga nga agusan ng tubig. At kita po ito sa Metro Manila. So ang solusyon po sa ngayon, hindi naman po lahat mababaklas ang building na nakatayo na, ay magkaroon po ng catchment. Kung saan maiipon yung tubig ulan, pero ang sabi ng Pangulo, nung ito ay pinropose sa kanya, ang MMDA po ay nag-start na. Hindi dapat masayang yung tubig ulan na maaaring naipon dahil may panahon po na may super El Nino tayo nararanasan. So kung ano man yung tubig na sana ay maiipon, ay magagamit natin sa tamang panahon. So marami po, nandyan din po ang proyekto na nagbigay po ng budget, ang administrasyon, para sa Project NOAA. Ang Project NOAA, sila po ang makakapagpakita sa atin saan ba dapat tutukan, ano ang dapat na lugar na bigyan pa ng solusyon, at kung saan naiipon ang tubig ulan. So isa lamang ito sa mga proyekto po ng Project NOAA. So dahil nga po alam ng Pangulo na ang climate change ay nandito, kaya binigyan niya po ng pondo ng 1 billion pesos ang Project NOAA. So sa Ilocos Norte po ay magkakaroon din po ng broader ridge to reef approach. So magkakaroon po ng plano patungkol sa watersheds, rivers, mangroves, and coastal ecosystems para maging disaster resilient ang lugar at ang ating mga kababayan. So ang nais po ng Pangulo, hindi lamang po tumugon matapos ang pagbaha. Kung hindi, bago mangyari ito, ay prepared tayo, at bago mangyari ito, ay nabigyan na ng solusyon.
2: Sunod na katanungan mula kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
8: Good afternoon. Good morning po as Yusek. We are now po in the digital era, and we all know that fake news, misinformation, and disinformation are very rampant. Ano po ang mga konkretong hakbang ng Presidential Communications Office upang matiyak na ang mga impormasyong natatanggap ng publiko ay tama, malinaw, at napapanahon, at upang matugunan ang mga maling impormasyon at disinformation kabilang ang mga alegasyong kumakalat online na laban sa Pangulo?
1: On our part, meron po kaming anti-fake news desk. Yan po ay sa pamumuno mismo ni Director Robertson Ramirez. At dahil po dyan sa anti-fake news desk ng PCO, minomonitor po ang mga fake news, at ipinagpapaalam po agad namin sa DOJ, sa CICC, at NBI para matugunan po ito. Pero hindi po kami hihinto rito. Ang kailangan masampahan ng kaso, dapat sampahan. Hindi po ang freedom of expression ang ating sinusupil dito. Dahil ang paggawa ng fake news ay hindi po sakop ng freedom of expression. Yung sinasadyang gumawa ng mali o magsabi ng mali, kahit alam na ang katotohanan, para mabulag ang inosente natin mga kababayan. Hindi na kailangan pang define kung anong fake news. Kung sinabi nilang itong bagay na to ay naisagawa ng Supreme Court, when in fact wala, that's fake news. So, maliban po dito, maliban sa PCO, maliban po sa palasyo, ang tulong po mismo ng mainstream media. at mga responsableng vloggers, bloggers, at nasa SOCMED. Ang tulong po ninyo ay kailangan din po ng pamahalaan. Kakayanin po natin itong lahat kung mismo sa mainstream media rin nakitang may isang fake news. Pwede nyo po agad itong i-call out para malaman ng mga kababayan natin na nakikinig sa mainstream media at sa mga lehitimong SOCMED content creators. Na ang ginawang ito ng isang vlogger ay fake news. So, tulong-tulong po natin itong solusyonan para matigil na po ang fake news. Kasi ang sinisira po ng mga fake news peddlers na ito, hindi lamang po ang administrasyon, kundi pati po ang integridad mismo ng lehitimong taga-media. So, wag natin po itong hayaan. So, pilin po natin ang mga fake news peddlers. Kahit ito man po ay mga opisyal ng gobyerno. Marami na po kasi sa mga taga-gobyerno, minsan matataas ang posisyon. Sila pang nagsisilbi na fake news peddlers.
2: Okay po. Yusi Claire, mayroon lang po mga katanungan mula sa rehiyon, mula sa ibang lugar dito sa rehiyon. Mula kay Raymond Datsyor ng Bombo Radio La Union. Sa usapin po ng aligasyong Ghost Internet Project at iba pang questionable government transactions, ano po ang konkretong hakbang ng Malacañang upang matiyak na hindi masasayang ang pondo ng bayan at mapanagot ang mga na mapapatunayang responsable?
1: Dapat po itong tugunan agad ang pag-iimbestiga dito dahil ang nais po ng Pangulo katulad ng aking sinabi, lahat ay dapat konektado. Unang-una po niyang concern ay ang mga mag-aaral. Kailangan na ang mga bata, ang eskwelahan ay konektado. So kung gagamit ang mga mapang-abusong mga businessmen na ito o negosyante na ito at kukulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan, hindi po sila dapat santuhin. Dapat silang kalusin. Dapat silang mapanagot. Kailangan lang po talaga ng puspusang pag-iimbestiga rito. So dapat din po sa pamumuno ni Secretary Henry Aguda ng DICT, dapat matumbok, malaman, ma-identify kung sino-sino ang mga ito, kung saan nagkulang, kung sino ang umaabuso sa pondo ng bayan.
2: Ang sunod po na katanungan ay mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan, Pangasinan. Kaugnay po nito, or ano po ba ang mga hakbang ng palasyo laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa ipinamamahaging pagkain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag-aaral ng Santa Barbara Central School sa Pangasinan? May isinasagawa po ba or may planong imbestigasyon upang matukoy ang pinagmulan at mga responsable sa pagpapakalat nito?
1: Ngayon po, sinasabi natin, ibigay niyo lang po sa atin ang detalye at gagawan po agad ito ng aksyon.
2: Sunod pong katanungan mula kay Albert Kawili ng Radyo Pilipinas Aguo, La Union. Ano po ang mga pangunahing communication priorities ng national government para sa Ilocos Region, partikular sa disaster preparedness, agriculture, infrastructure at social services?
1: Katulad na ating sinabi, hindi lang sa Ilocos Norte, kundi buong bansa ang pagpreprepara ng pamahalaan. Kailangan po talaga natin maging handa. Katulad mo nitong El Nino, pinaghahandaan po ito ng Pangulo. Kinausap na po ang NIA kung paano makakatulong yung irigasyon, kung paano dapat masolusyonan ang paparating na Super El Nino. Isa po ito sa ikinababahala ng Pangulo. So ngayon po pa lang ay talagang ang task force ay ipinahahanda para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. At isa sa mga suggestion dito, kapag may mga ganitong klase na mga pangyayari, dapat itanim kung ano yung dapat na itanim sa ganitong klaseng panahon at kung ano naman ang dapat itanim kapag katag-ulan. So ito po ay ibinibigay na rin po na aral at leksyon or mga discussion sa ating mga magsasaka.
2: Isa pa pong katanungan mula kay Arbit Kawili ng Radyo Pilipinas, Aguo La Union. Paano po mas mapapakinggan ng national government ang concerns at feedback ng regional media at ordinaryong mamamayan sa rehiyon?
1: Meron po tayo PIA, PND, na maaari nyo po makausap. Kahit po sa ngayon, kahit po kami ay based sa Manila, kung kayo po ay may concern, ipagbigay alam nyo lang po sa amin. Madali po kami ma-email, nababasa po namin yan. Kung ano po ang concern nyo, kung kayo mismo ay may concern sa inyong mga lungsod o sa inyong lugar na dapat ipaabot sa ating Pangulo, makakarating at makakating po yan. Basta ibigay nyo lang po sa amin ang mga details para po matugunan agad. At meron po kaming gagawing proyekto na maaaring isa sa tugon sa problemang yan. Pero hindi ko muna po ibibigay ang detalye. Kapag ka ilulunsad na lang po.
2: Okay po. Ang huling katanungan niyo si Claire galing kay Darren De Los Santos ng DZRL-RPN.
9: Saglit lang po, Yosek. I'm just checking the last question. Okay. So, Yosek, ano po ang mga pagbabago o reformang nais ninyong makita sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa media at sa publiko?
1: Pagbabago? Wala naman kailangan pagbabago. Ang kailangan po natin ay mas maging progresibo. Progresibo in what way? Katulad na ating sinabi, ang pagtutulungan lahat, local, mainstream, vloggers, PCO, Malacanang, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kailangan po lahat tayo ay magkaisa dahil lumalala na po ang fake news. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Kung kapwa ba Pilipino natin ang nagsasagawa nito? O kapwa Pilipino natin na binabayaran ng ibang bansa para hindi man tayo magapi physically, magagapi tayo through fake news. At ang interes ng ibang bansa ang mapapalawig kung hindi natin ito lalabanan. So ang kailangan natin para mas maging maganda ang relasyon, mas maging coordinated ang bawat kilos ng mga taga-media, pati ng gobyerno, kailangan lang nating pugsain ang mga fake news na ito. Hindi lamang po ang Pangulo ang target dito. Lahat tayo target dito. Ang interest natin sa ating teritoryo, interest natin sa West Philippine Sea, sa ating maritime rights, target nito. So, ang kailangan natin, walang umupong Manchurian candidate na hahawakan ng isang bansa upang itaguyod hindi ang interes ng bansa natin, kundi interes nung nagdidiktang bansa. Mag-ingat po tayo sa isang Manchurian candidate. Ngayon pa lamang po, kilatisin nyo na kung hindi ang mga, kilatisin nyo na po ang mga Pilipino na hindi makapilipino at hindi makapilipinas. Maging mapanuri.
2: Yun na po ang huling katanungan. Balik sa iyo po, Yusie Claire Castro.
1: Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, patuloy at masigasig na naglilingkod si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Ngayong tanghali, inaasahang magsasagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa nagpapatuloy na setup ng walang gutom kitchen sa Katbalogan City sa Samar, kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian at ibang lokal na opisyal ng Samar. Partikular na bibisitahin ng Pangulo ang iba't ibang pasilidad ng walang gutom kitchen kabilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng kitchen hub. Pagkatapos ito, inaasahang dadaan ng Pangulo sa Katbalogan 3 Central Elementary School kasama si DepEd Secretary Sonny Angara. Bibisitahin ng Pangulo ang mga mag-aaral ng naturang paaralan bago ang personal na pagbisita sa sagaganaping yakap activity kung saan may iba't ibang programang inaalok ang pamahalaan. Kabilang sa mga programa ang PhilHealth Registration, ID Registration at Member Data Updating, Medical Check-up at ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente doon. Bago bumalik ng Maynila, inaasahang bibisitahin ng Pangulo ang ating mga kasundaluhan sa Camp General Vicente Lukban. Ipinapakita po ng ating Pangulo ang kanyang patuloy na pagtatrabaho at pagtupad sa tungkulin. Walang pagpapakitang gilas, kundi nakatuon sa paglilingkod sa bayan at sa taumbayan. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagawa ang kanilang nakatakdang trabaho. At kung nagkamali man, ay hindi magtuturo lang ng iba para iwas bulilyaso. Ket ditoy ti panagpaningga, ti press briefing tayo, na imbag nga aldaw para itibaro a Pilipinas. Ay aten ka. Maraming salamat.
4: At doon na nga po, natatapos ang press briefing ni Palace Officer Jose Claire Castro dito po sa MMSU Library, Batac City, Ilocos Norte. Marami po yung napag-usapan kanina, pero yung pinakatumatak na nasabi o nabanggit ni Apo Press or Palace Press Officer ay yung kumpirmasyon na napermahan na ni Apo Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. itong proposed legislation ukol sa suspension ng barangay and SK election dito sa bansa. Maliban dyan ay yung legislation po ukol sa proposed legislation ukol sa pag-require ng franchise sa mga social media platform na kung saan ang layunin ng batas na ito ay pangalagaan ng ating mga kabataan mula sa masamang epekto ng mga social media platforms. Pero kailangan daw na aaralin ito kasi may mga sektor na maaaring maapektuhan tulad ng digital economy at yung mga naghahanap buhay dito sa mga social media platform. Maliban dyan ay yung pagbida ni Jose Claire Castro dito sa nagawang mga pang maging moderno ang agrikultura dito sa Pilipinas at nagbabala din siya ukol sa mga Manchurian na candidate. Isa pa yung napag-usapan ay yung epekto ng FTA o Free Trade Agreement sa pagitan ng EU at Pilipinas na kung saan dapat maapektuhan or mas maganda ang epekto nito sa mga malilit na negosyo at kabuhan ng mga Pilipino at posibleng tumasma ang GDP at iba pang parang economic indicators dito sa bansa. Maliban dyan ay ang isa sa mga tumatak ay yung paggamit niya ng Ilocano para sa aming mga media dito sa Ilocos Norte na kung saan marami nga po yung nag-appreciate doon sa kanyang mga nasabi. At yan muna ang latest dito sa Batac City, Ilocos Norte para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time 11:45 ng umaga.
10: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pardon sa dating OFW na si Mary Jane Veloso, nilagdaan na rin.
10: Headlines.
14: NDRRMC at DSWD naka-blue alert dahil sa bagyong Queenie.
10: Headlines.
13: Department of Agriculture pinalawak ang intervention sa gitna ng epekto ng global oil crisis at banta ng very strong El Nino.
10: Headlines.
14: At Department of Health at mga private hospital, pag-uusapan na sa susunod na linggo ang pagpapalawak ng zero balance billing at MAIFIP program.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 14 na minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito mismo ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa katatapos lamang na Palace Briefing. Magugunitang isinusulong sa unang Lunes ng November 2028 ang naturang eleksyon sa halip na November 2, 2026. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso.
15: Pinirmahan ko na.
1: Okay na.
15: Pinirmahan ko na yung pardon niya kapon.
13: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang blue alert status sa kanilang operation center dahil sa bagyong Queenie. Bagamat inaasahang hindi tatama sa anumang bahagi ng kalupaan ng bansa ang bagyo, sinabi ng NDRRMC na patuloy pa rin nila itong minomonitor habang kumikilos sa Philippine Sea. Sa NDRRMC memorandum na nilagdaan ni Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, epektibo alas 8 ng umaga ngayong September 25 ang blue alert. Sa ilalim ito, inatasan ng concerned NDRRMC member agencies at regional DRRM councils na patuloy na mag-monitor sa kanilang mga lugar. Gayun din ang pag-asagawa ng preparedness measures at magsumite ng assessment sa mga posibleng maapektuhan. Inatasan din ng AFP, BFP, PCG at PNP na magtalaga ng detailed duty officers sa NDRRMC habang pagaganahin din ang Virtual Emergency Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na rin dahil sa bagyong Queenie. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Report.
16: Sa gitna ng banta ng bagyong Queenie ay nakataas na rin ang blue alert status ng Disaster Response Command Center ng DSWD. Bilang bahagi ng paghahanda, patuloy na nakapreposisyon na ang mga relief resources at standby funds ng ahensya. Ayon sa DSWD, aabot sa mahigit 3.48 milyon ang nakaimbak nitong family food packs at nasa higit 2 bilyon naman ang standby funds bukod pa sa karagdagang relief stock sa mga disaster resource centers at field offices. Handa ang mga ito para sa augmentation support sa mga LGU na maaring maapektuhan ng bagyo. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga concerned national government agencies, LGUs at field offices para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon. Naka-alerto rin ang lahat ng field offices para sa agarang mobilisasyon ng quick response team. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Hindi nakikitang magla-landfall ang bagyong Queenie na nasa loob ng bansa. Ayon sa pag-asa, wala itong direktang epekto dahil malayo sa kalupaan. Wala rin nakataas na anumang wind signals sa kasalukuyan. Posibleng lumabas ng bansa ang bagyo sa Linggo ng hapon o Lunes ng madaling araw, pero bago ito ay nakikitang lalakas ito bilang typhoon category. Samantala, nagpapaulan ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ partikular sa Visayas at Mindanao, at inaasahang makakaapekto hanggang weekend.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng very strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang 2027. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino, kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsasalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maaapektuhang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
17: Sakaling merong magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan na una maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
13: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Humiling ang Department of Agriculture o DA ng halos 10 bilyong piso bilang karagdagang pondo bilang tugon sa epekto ng El Nino at oil price hike sa local agricultural production. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, naglabas na ng budget ang department nito September 9 ng 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizer subsidies sa mga eligible na mag-asaka at mangingista. Anya, inaasahan nilang maibibigay ang karagdagang 3.5 billion pesos sa fourth quarter ng taong ito para sa pagtatayo ng solar irrigation facility sa buong bansa. Ang nasabing mga alokasyon ay sa ilalim ng Uplift Program, isang whole of government initiative na layong tugunan ang epekto ng Middle East crisis.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mas malawak ang interventions ang inihanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangingisda sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at ng nakaamba pang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon ay may hindi bababa sa 10 billion peso assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang na rito ang 6.2 billion pesos na Uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 bilyong pisong fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 bilyong pisong fuel subsidy para sa agri-transport.
17: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order, SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos na tanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa Uplift Program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na rin.
13: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Palasyo, binigyan diin ang malaking pakinabang sa EDSA carousel ng milyong-milyong commuters na gumagamit nito sa gitna ng hirit na pondo ng Department of Transportation na abot sa 1.7 billion pesos para sa susunod na taon. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Suportado ng Malacanang ang hirit ng Department of Transportation o DOTR na mapagkalooban ng pondo ang EDSA busway sa 2027 national budget. Sa harap ito ng patuloy na dingapala ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Senado at Kamara na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga ang EDSA carousel gayong maraming commuters ang nakikinabang dito na nasa 67 million. Sinabi ni Castro na kumpiyansa ang DOTR na magkakaroon ng pondong EDSA busway para maipagpatuloy ang serbisyo sa araw-araw na mga kababayan nating nakikinabang dito. Dagdag ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binanggit ang importansya ng EDSA bus carousel sa kanyang huling sona. Ayon sa kalihim, hindi tututulan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas

0: tutupad na programa tulad ng fuel subsidy program.
1: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
0: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Umaasa ang Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o IMB na llamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam na mark-in, mark-out kay DOE o IMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene, ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at sa commitment nito na shipment ang nasa 40 hanggang 100% ng shipment sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
4: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40% 6 weeks daw makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
0: Mm-hmm.
4: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
4: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
0: Mm-hmm.
4: Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which,
0: ayun,
4: yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
3: Yan ang pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Department of Energy tinutulak ang offshore wind energy bilang bagong source ng kuryente sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, ipinatutupad na ng Department of Energy ang mga hakbang at pag-aaral para maisulong ang kauna-unang offshore wind project ng bansa bilang bahagi ng pagsisikap na palawakin at pag-ibayuhin pa ang pagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan nga dyan ng paggamit ng malalakas na hangin sa karagatan, inaasa makatutulong ang offshore wind energy sa pagdaragdag ng mga mapagkukunan ng kuryente, kabilang na rin dito ang paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya sa bansa. Layunin din dyan ng DOE na makabuo ng energy mix na makakapagbigay ng ligtas, mas maaasahan at napapanatiling supply ng kuryente para sa bawat Pilipino. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga flood mitigation project na hindi na isama sa NEP, tinitingnang isama sa 20 billion pesos DPWH amendment. Sa detalye, mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kabilang sa mga proyekto ang tinitingnang maisama sa tinatayang 20 billion pesos na institutional amendments ng DPWH, ang mga flood mitigation infrastructure na natukoy na kailangan matapos ang mga pagbaha nitong panahon ng habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, may mga proyektong hindi na isama sa original na National Expenditure Program, ngunit nakita ang pangangailangan matapos maranasan ng ilang lugar ang pagbaha. Nilinaw ni Dizon na kukunin ang karagdagang pondo mula sa mga proyektong hindi gaanong priority at kasalukuyan ni review ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na isiniya sa ilalim sa project review, ang Region 3, NCR, CAR, Region 1 at Region 4. Kabilang sa mga tinitingnan ng proyekto ang drainage improvements at detention basins, lalo na yung mga kompleto na ang kinakailangan right-of-way clearance. Git niya hindi papayagan ng DPWH na makapasok sa budget ang mga proyektong hindi kompleto ang requirements. Sinabi rin ni Dizo na magiging transparent ang mga pagbabago at ilalagay sa portal ang mga detalye upang makita at mamonitor ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, obstruction of justice complaint ni Senador Robin Padilla sa Department of Justice. haharapin ito ngayong araw. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Report. Nakatakdang humarap ngayong araw sa Department of Justice o DOJ.

0: Si Senador Robin Hood Padilla para sa preliminary investigation ng reklamong obstruction of justice laban dito. Pinagsusumite rin siya ng kanyang ng counter affidavit kaugnay ng kaso. Inaasahang sasamahan si Padilla ng mga opisyal at miyembro ng PDP laban, Duterte Youth, Inday Sara Duterte Advocacy, Eagles Brotherhood at ilan pang mga leader ng Muslim community. Ayon kay PDP laban National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, magtitipon ang mga supporters sa harap ng DOJ main office sa Padre Faro, Maynila alauna ay medyo ng hapon bilang pagpapakita ng suporta sa senador. Tinawag naman ni Topacio na gawa-gawa lamang ang reklamong kinakaharap ngayon ni Padilla. Nauna nang nilinaw ng DOJ na ang subpoena kay Padilla ay hindi nangangahulugang may finding na ng pagkakasala at bahagi lamang ng proseso upang mabigyan siya ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFI program. Sa panayam ng programang Boses kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi nitong kasado na sa susunod na linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access sa mga Pilipino sa zero balance billing at MAIFI program. Sa ngayon, nasa mahigit 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing at MAIFIP simula nang ipatupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng zero balance billing at MAIFIP program, kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at iba pang partner hospitals ng DOH.
2: Itong darating na Lunes, makikipag-dialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
1: Si DOH spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Ondo para sa mental health program na Bantay Kaisipan, inilaan ng Philippine National Police o PNP para sa mga tauhan nito. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Naglaan ng pondo ang Philippine National Police para sa psychological wellness sa mga polis na naharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Layo nito na tulungan ng mga polis na mapanatili ang kanilang kahandaan na maglingkod sa publiko sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanilang pinahahalagahan ang kalagayang emosyonal at pangkaisipan ng mga polis na regular na umaharap sa stress at panganib habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 125 milyong piso para sa Bantay Kaisipan Health Program ng PNP bilang bahagi na rin ng mahigit 242 bilyong pisong budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ito ay para palakasin ang kapakanan ng mga uniformed personnel at tiyaking patuloy ang kakayahan ng mga institusyong pamahalaan na magbigay ng epektibong serbisyo sa publiko sa ligdari sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Prosecutor Terry Ridon iginit na ebidensya at hindi bilangan ng boto ang basihan ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas Report. Ebidensya at hindi ang bilangan ng boto ang basihan ng prosecution sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginawa ni Ridon ang pahayag kasunod na naging pasya ng Senate Impeachment Court kung paano kukwentahin ang kinakailangan 23 boto para sa hatol. Nilinaw ni Ridon na ang nasa aming desisyon sa threshold ay walang epekto sa mga ebidensya pagkakasunod-sunod ng testigo o sa bigat na patunay na kailangang iharap ng prosecution. Bagamat ana ninanais nila ang pinakamataas na bilang ng boto para sa kanilang kaso, iginit ni Ridon na ipauubayan na nila sa Senator Judges ang pagkapasya matapos ang presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment.
6: Di naman po kami nandito para magbilang ng boto. We are not vote counters here. Kami po, ilalatag po namin yung ebidensya tungkol po dito sa Articles of Impeachment ng Vice President. Pero kung ano po yung abutin pong boto, if this is sufficient to convict, then we will abide by what the votes will be. Pero syempre, gusto ko namin yung talaga yung biggest number of votes at that point. So, whether it's 16 or lower, bahala na po ang mga senator judges to make that determination. Basta po kami, we will deliver on the evidence in each and every article.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Senate President Sherwin Gatchalian inaasahan nang idudulog sa Korte Suprema ang voting threshold baseline ruling ng Senate Impeachment Court. Mula naman sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Inasahan na ni Senate President Sherwin Gatchalian na dadalhin sa Supreme Court ang naging desisyon ng Impeachment Court kaugnay ng pag-amyenda ng baseline ng voting threshold sa impeachment trial. Ito'y matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez para sa TRO at writ of preliminary injunction sa desisyon. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na igagalang ng Impeachment Court ang magiging aksyon ng Supreme Court. Gayunman, binigyang tingin niyang ayon na rin sa maliwanag ni Retired Chief Justice Renato Puno bilang amicus curiae, ang Impeachment Court ay hindi nasa ilalim ng Supreme Court o ng judiciary. Sinabi rin ni Gatchalian na maaaring umakyat sa Supreme Court ang mga issue kung mayroong grave abuse of discretion. Tungkol naman sa posibilidad na hindi dumalo sa mga susunod na hearing ang anim na senador na hindi lumahok sa huling botohan, sinabi ng Senate President na wala siyang naririnig na ganitong hakbang. Iginit niyang mas makakabuti kung maraming senator judge ang dadalo para mapakinggan at masuri ang ebidensya at testimonya ng mga saksi. Sinabi din ng Senate President na maayos ang working relationship ng majority at minority sa Senado at wala siyang nakikitang problema sa kanilang pagdalo sa mga susunod na impeachment hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala, pagutunan naman ng pansin ng Asian Games matapos agad na mapatalsik sa Singapore Open. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
8: Maagang natapos ang paglalaro ni Alex Iyala sa Singapore Open matapos siyang gulatin nang hindi pa kilalang si Tatiana Prozorova sa kanilang round of 16 match. Umiscore ng come from behind victory ang world number 180 Russian player para talunin ang world number 18 Filipina tennis star 4-6, 7-5, 6-3 kagabi sa OCBC Arena. Dismayado si Iyala sa kanyang naging performance dahil paborito pa naman siyang makarating sa championship round ng naturang tournament. Nasa tamang tempo ang 21 anyos sa unang set pero sinayang niya ang horto na bentahe sa ikalawang yugto dahilan para makapwersa si Prozorova ng do or die. Pagdating sa third set, muling hinayaan ni Iyala na maglaho ang 3-2 advantage na naging daan para tuluyang matalo sa laban. Samantala, tutungo na sa Japan si Iyala para tutukan naman ang Asian Games kung saan siya ang inaasahang magwawagi ng gold medal. Magsisimula ang women's singles tournament sa Linggo, September 27 sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 25, 2026. Sa ating pang oras, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Heavy Rainfall Warning System ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gato, live, dito lang sa PTV.
12: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomon, Davao City.
13: O katumbas ng halos 4 na palapag.
14: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
11: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
15: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
11: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng National Statistics Month, ating tatalakayan kasama si Sir Joseph P. Cajita, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Sir Joseph, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Josh and Ma'am Weng.
0: Alright, sir, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po itong National Statistics Month at ano po ang layunin ng selebrasyon ito?
1: Ang National Statistics Month ay sineselebrate natin annually and this was first observed noong 1990. So, ibig sabihin ngayon, naka-37th year na po tayo. Ang layunin ng National Statistics Month ay to promote, enhance, and instill awareness ng official statistics at ano ang kahalagahan nito or importansya nito sa ibang sektor ng ating lipunan.
2: So sir, ano naman po yung pinakatema nitong National Statistics Month ngayong taon at ano po yung mensahe sa likod nito?
1: Ang pinakatema ng ating National Statistics Month for this year ay tungkol sa turismo. To class Pilipinas, the statistics has beacon towards inclusive, resilient, and sustainable tourism. And for this year, ang ating host na agency ay ang Department of Tourism.
0: Okay. Sir, balikan ko yung nabanggit mo kanina na ito'y parang bigyan diin yung importansya ng official statistics. Bakit po ba mahalaga ito?
1: Titingnan natin kung gaano kahalaga ang gamit ng statistics mula doon sa pagpaplano ng ating mga programs. And then yung kahalagahan din dito, halimbawa, makikita ng ating mga mamayan sa araw-araw na pumumuhay. Ma-observe natin din kung may mga changes doon sa presyo ng ating mga bilihin, katulad ng mga inflation, kung gaano na ngayon ang halaga ng 100 peso na mabibili natin noong 2020 or 2021. So yung mga ganong mga bagay na sa tingin natin kailangan talaga na maintindihan.
2: Mm-hmm. So sir, gaano po ka-accurate yan?
1: Gaano ka-accurate? Ito po yung ina-advocate po natin para sa ating mga mamayan na sana magpa-participate sila pag may mga surveys at may mga censuses na magbigay ng tamang impormasyon. Kasi ang pagiging accurate lang ng ating mga datos ay maging accurate lang din ito kung accurate din yung information na makukuha natin sa kanila.
2: Yes. So sir, ano po yung mga programa o mga aktibidad na inihanda ninyo para sa selebrasyon nitong NSM ngayong taon?
1: Sa buong Oktobre, nakalatag yung ating mga activities. Meron tayong opening ng NSM ngayong October 1. And then yung mga susunod na mga linggo, meron tayong iba't ibang mga webinars on tourism statistics. Meron tayong PSA open house, yung mga services ng PSA. And then meron din tayong gagawin, first ever na hybrid. Kasama ito sa celebration ng NSM, ang National Convention on Civil Registration na gaganapin ngayong October 6 and 7.
0: At para po sa ating mga kababayan na interesado, saan po maaaring makita yung mga updates o karagdagang impormasyon tungkol po dito sa NSM at paano po makakasali o makakalahok yung ating mga
1: pupunta? Meron tayong dedicated webpage ng ating NSM sa PSA na website. At nandoon nakalatag yung ating mga activities. So, inanyahan po namin ang lahat na pwede po kayong pumunta sa website ng PSA. At nandoon po, sa first page pa lang, yung ating NSM na webpage.
2: Mm-hmm. Yung sabi niyo merong open house, ano? Bukod po doon sa services, ano po yung pwede pang makita pagka pupunta? Tsaka open lang po ba ito sa publiko?
1: Open sa publiko yung ating mga civil registration services at yung ating mga iba't pa ibang mga serbisyo na ino-offer ng PSA katulad ng mga assistance, sa national ID kasama na rin.
0: Okay.
2: Oh, and then yung birth certificate
1: yes
2: pwedeng kumuha doon.
0: All right.
2: Okay sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Maraming salamat, Asik Weng. So, inanyahan po namin ang lahat na makikilahok sa mga activities ng National Statistics Month. At para naman sa ating mga mamayan, ang aming panawagan na tuloy-tuloy po tayong sumusuporta sa mga activities ng Philippine Statistics Authority sa sa ating mga census and survey undertaking na sana'y magpa-participate mo tayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon.
0: Mm-hmm. Well, sir, para magkaroon lang din na idea yung ating mga kababayan, paano niyo po ginagawa yung mga survey ninyo sa publiko? Paano po yung proseso? Sino-sino po yung mga kinukunan ninyo ng impormasyon?
1: So, meron tayong mga designated surveys. Ito may mga periodic na surveys tayo. Halimbawa, yung ating example kanina sa price survey, meron din tayong surveys on labor force para pagkuha ng employment. So, meron tayong mga sample households. So, yung mga sample households, binibisita po natin. Tapos, ang ating mga interview doon sa ating mga sample households, yung ating mga respondents, yung mga responsible member ng households na ito. So, kami nanawagan na sana makapagbigay na sa tamang informasyon. Sa census naman, lahat-lahat po ito kasi mandatory naman ang census, lahat ng mga households. So, ang coverage ng census, buo yun. Hindi katulad sa mga survey na meron lang tayong dinudraw na mga sample households.
0: Okay, so maliban doon sa mga price, sa price ng mga commodities, sa inflation, Ano pa po yung mga ibang mga pinagagamitan ng datos natin in terms of statistics?
1: So meron tayong mga survey sa establishment naman para madetermine natin kung ano na yung ating kalagayan pagdating doon sa ating mga ekonomiya, kung alina, ilan na ang ating mga establishmento, halimbawa katulad dito sa tourism statistics. Tinitingnan natin ngayon, iba't ibang mga investment sa tourism, iba't ibang mga negosyo na nakalaan sa turismo, saan ba yung mga destinations natin sa mga tourism destinations, and then yung inclusivity, kung ang ating bang mga manggagawa na lokal ay nakasama ba dito at nakikinabang sila dito sa turismo na ito, and then pag-uusapan naman ng resiliency, ano yung mga statistics pagdating dun sa disaster, lalo na dun sa mga affected ng mga tourism destinations, kung ano yung mga ginagawa, ano yung mga programa para pagtugon sa kahinaan ng turismo. And pagdating naman doon sa tinitingnan natin kung meron ba sa sustainability yung ating hindi pa affected ang ating kultura, hindi ba affected ang ating environment, at gaano katagal na natili ang mga turista.
2: So paano niyo po ina-identify yung isang lugar na sila yung gagawa ninyo ng, kukunan ninyo ng survey? Kasi pati yung credibility ng community po.
1: Meron po tayong criteria sa pagpili ng mga lugar o tinatawag natin yung sa sampling frame kung alin dito yung mga domain. So ang basically naman, meron din sa bawat probinsya kung ilan dito, kasi sample survey ito, ilan yung magre-represent para dito sa ginagawang survey. Lalo pag households, so may pinipili tayong mga munisipyo o cities, tapos kasama ng mga highly urbanized cities din.
0: Okay, so for the 37th year, ang focus yun po ngayon, turismo.
1: Turismo, so, yes sir.
0: Paano po yun? Gagamitin natin yung information para makita yung tourism sa isang komunidad?
1: Kasama po yun din, sir, sa mga programa ngayon ng DOT. So may mga webinars po tayo na may mga presentations ng Department of Tourism ukol dito sa mga tourist destinations. Maliban doon sa ipipresent din ng PSA at mga kasama mga partner agencies ng PSA kung saan itong mga tourism destinations natin, yung tourist destinations, at alin dito at ilan dito yung malaki kinabang sa mga tourist destinations na ito. Ilang establishments ang meron kasama dito, at ilan yung mga mamamayan, especially yung mga local na mga magagawa.
0: Okay. So, sa at this point po, kumusta po ba ang turismo sa ating bansa? Nadagdagan po ba yung ating mga destinasyon o nababawasan?
1: Ayon sa latest na PSA report, yung contribution kasi ng turismo sa ating gross domestic product ay 8.1% in 2025. So nakikita natin dito sa 2026, baka tataas pa ito ng bahagya.
0: That's good to hear. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Joseph P. Cajita, Officer in Charge, Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Thank you, sir.
1: Thank you, sir. Thank you, Ma'am Weng.
0: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Thank you po.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang sa posibleng idulot ng very strong El Nino sa water resources ng bansa, ating pag-uusapan kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. Sevilio, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Asik Weng at Joshua sa ating mga tagapanood at tagapanikpon program.
0: Sir, ngayong nagbabala ang pag-asa na maaaring lumakas pa ang kasalukuyang strong El Nino at maging very strong El Nino bago matapos ang taon, ano po yung konkretong paghanda ng NWRB para masiguro ang sapat na supply ng tubig hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon?
1: Tama po yun, no? Mula pa ho nung mga March po, no, nitong taon na to ay nagsimula na po magkaroon ng abiso, ang pag-aasa po, no, na yung posibilidad po na magkaroon ng El Nino ito nga po mga bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon. At lately po ay kinonfirm nga na ng pag-aasa na magkakaroon tayo ng very strong El Nino bago magtapos ang taon at pwede po magtuloy dyan o magtagal hanggang sa susunod na taon. At mula pa ko, noong mga March at April, ay pinaghanda na po natin. No? Una-una po ay bukod po sa Angat Dam na siya po pinaka-primary, no? Source ng tubig natin sa Metro Manila, ay nakipag-ugnayan na rin po tayo sa NWSS at mga konsesyonaryo po, no? Para po dito sa Metro Manila na ihanda po, no, yung tinatawag nating mga standby deep wells. No? Ito po yung mga deep wells, no, na pwede po mapagkuna, no, ng karagdagang tubig kung sakaling magkaroon po ng additional na pangailangan bukod po sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. At bukod po doon, yung pong mga other sources po ng NWSS, ang kaya po ng mga water treatment plants po dito sa Laguna Lake at sa Upper Wawa po ay nakahanda na rin po ng NWSS at konsesyonaryo para makatugon po, no, doon po sa ibang mapagkukunan ng tubig bukod po sa Angat Dam. Yun po yung mga paghahanda po natin at kapartner po yan. Well, yung sabi nga natin ay kailangan din makipagtulungan po yung kababayan po natin, no, sa tamang paggamit ng tubig. Kaya nga po tayo, kapartner natin ng TNR dito at ng NWSS, ay nagkaroon po tayo ng kampanya, no, on water conservation. Gusto po natin baiting nito para naman po makatulong din ang publiko at kababayan po natin sa paghahanda po natin sa El Nino.
2: Okay. So, maliban po doon sa mga nabanggit nyo, sir, na deep well, water treatment plants, ano pa po yung mga contingency measures ng NWRB kapag tuluyan na po naging very strong itong El Nino, mayroon po ba kayo mga trigger level kung kailan kailangan bawasan ng water allocation para po sa Metro Manila at sa iba pang gumagamit ng tubig?
1: Tama po yun, no? Tama po yung tanong nyo, no, Joshua, no? Kasama po sa paghahanda po natin ay ngayon ay yung pong pag-allocate, no? Yung pag-manage natin ng supply po sa Angat Dam at nabanggit na natin kanina na yan naman po ang pinaka-primary resource. So halos 90% po ng supply ng tubig sa Metro Manila ay sa may Angat Dam nagagaling. At kasama po sa contingency plan, yung management niya, no, yung pag-allocate po, no. So sa ngayon po, nasa 208.8 meters po ang level ng Angat sa ngayon. At target po sana natin ay nasa 212, no, bago magtapos sana ang taon. Pero dahil po sa pag-announce ng pag-asa na itong El Nino, ang isang epekto po nito ay kabawasan sa pag-ulan, ay kaya kailangan po nating paghandaan na baka po yung target elevation natin na 212 ay hindi po natin ma-attain kasi nga po wala na po masyadong mga ulan na inaasahan. So ganun pa man, sa kasalukuyang level niya, ang ginagawa po natin na ina-adjust po natin yung allocation, no? Para po sa Metro Manila Water Supply kasama rin po sa irrigation na yung pong pinaka-optimal, no, ano po yung talagang kailangan lang po na tubig sa ngayon ang ina-allocate po natin. Kagaya po ngayon, para sa buwan ng September ay nasa 42 cubic meters per second lang po binibigay natin sa Metro Manila Water Supply At sa NIA naman po ay nasa 20 cubic meters per second. Yan po ay mababa no, doon sa regular na allocation nila na umaabot po ng mga 50 cubic meters per second para sa NWSS po. At sa NIA po, umaabot po yan hanggang 35. No? At sa October din po, ganin po ang plano ng NWRB no, na magkaroon din po ng adjustment kung sakali po magkakaroon po ng pag-increase ay hindi po lalayo sa kasalukuyang alokasyon na mas bababa pa sa regular na alokasyon po na tinatanggap nila dahil na rin po ang objective po natin dito ay i-manage yung kasalukuyang supply para naman po mapangalagaan hanggang sa susunod na taon po, particular po summer hanggang summer po ng taon na susunod.
0: Doc, bukod po sa Angat Dam, ano-ano pang mga reservoir, rivers, groundwater sources at water systems ang mahigpit na minomonitor ngayon ng NWRB? At alin sa mga ito yung nakikita ninyong pinaka-vulnerable kung sakaling magtuloy-tuloy ang matinding tagtuyot?
1: Ang pinaka-vulnerable po na tinitingnan po natin pagka wala po masyadong pag-ulan ay yung pong pag-re-recharge, no, yung mga dams po natin. No. Sabi nga po natin, lalo po sa yung mga dams po kasi natin, dyan umaasa yung sektor ng agrikultura at yung sa power. Kaya po yun ang kinakailangan na bantayan po natin. Ay ito pong huling ano, season ng habagat, ay naka-recover po or na-recharge po yung mga dams po natin. No? Kaya sa ngayon po, ayan po ang kailangan nating papagandaan, i-manage yung kasalukuyang naka-reserve po or naka-store po sa ngayon sa mga dams po natin para naman po at ma-optimize. No? Kung kumbaga po ay mas tipirin pa natin para naman po papangalagaan din mga pangailangan natin, hindi lang po sa ngayong taon hanggang sa susunod na taon po. At sa mga deep wells na rin po, ay yan po ang inahanda po natin. No? Kasi usually po kasi, pag ganitong panahon ng El Nino, ang naapektuhan po talaga yung mga surface water po. No? Pero yung mga deep wells po, pagka medyo panandali ang epekto ng El Nino, ay medyo mas resilient po sila sa epekto. No? Kaya po gusto sana nating bantayan yung mga deep wells po natin sa ngayon para naman po pagka nagkaroon ng mas matinding pangailangan, ay ready po pagtakanda po yung mga deep wells po natin para makapagbigay po ng karapatang tubig para sa kababayan po.
2: Okay. Dr. David, bukod po sa personal na pagtitipid, water conservation po sa mga kabahayan, sa ating mga household, ano-ano pa po yung mga hakbang na inaasahan ninyo mula naman sa mga water utilities, industries, at local governments para po mabawasan ng water losses at hindi masayang ang available na supply?
1: Opo, no? Sa ngayon po, ang NWSS at yung mga concessionaires ay pinapaiting po no, yung tinatawag nating non-revenue water. No? So, ito po yung mga leakage no, na sabi nga po natin ay pag hindi po kailangan maagapan no, ng maaga po no, para naman hindi ito masayang at magtulog sa pag-conserve po natin ng tubig. Sa ngayon po, ay mas may abiso po tayo sa NWSS at ginagawa na po, nakipag-coordinate rin po sila sa mga konsesyonaryo na paitingin po no, yung tinatawag natin mga non-revenue water recovery. No, ito po yung mga leakage, pag-repair po ng leak na gusto rin natin makipag-ugnayan sila sa malakohal na pamahalaan para mapabilis po no, itong mga aktibidades na to para po maagapan at mapagandaan itong posibleng kabawasan no, sa pag-ulan po.
0: Sir, sa panahon ng matinding El Nino, maari bang maging bahagi ng solusyon ang mas malawak na paggamit ng rainwater harvesting, reuse ng tubig at iba pang alternative water sources? Ano yung kailangan gawin ngayon para ma-activate ang mga ito bago tuluyang lumala ang water shortage?
1: Tama po yun, Ms. Weng. Ito pong reuse or recycling ng water, ayan po ang pwede pong mag-tap no, ng mga publiko po. No? Kasama po yan sa kabahayan. Sabi nga natin, yung pag-flush po no, ng mga CR po natin, pwedeng recycle or reuse water ang gamitin natin at yung pong mga simple chores po no, sa loob ng kabahayan. Sa mga industries naman po at sa mga restaurant, ay sabi natin, sa restaurant po, asik, mas maganda po siguro pag hindi humihingi ng tubig, no, yung mga kliyente, eh, wag bigyan. Kasi po, pag yan, eh, binigyan natin ng tubig at hindi naman po inom, eh, nasasayang po at malaking bagay po yan. At sa mga industries naman po, ay yung pag-recycle po ay, ng tubig ay napakalagang aktibidades po para mapangalagaan at makatulong sa kasalukuyang effort po natin. Sa ngayon po, ASEC, ay meron po tayong Executive Admin Order 23, no, na nagbibigay ng direktiba, no, inisyo po ito ng ating Pangulo, na nagbibigay ng direktiba, no, sa pamahalahat ng mga opisina ng gobyerno at mga local na pamahalaan na magkaroon po ng mandatory 10%, no, ng reduction, no, sa paggamit po nila ng tubig at nagbibigay po na ng iba-ibang mga solusyon kung paano po magagawa yan. Yung mga leak repair po, yung pag-ayos po ng mga taga sa mga opisina po natin, ASEC, ay isa po importante na pwede pong gawin para makatulong po sa pagbabawas ng gamit na sa pamalang po natin.
2: Okay. Well, sir, sakaling magpatuloy nga po ang very strong El Nino hanggang first half ng susunod na taon, ito po para mas mahikahit pa natin yung ating mga kababayan, ano po ba ang pinakamalaking panganib sa water security ng bansa? At ano po yung isang bagay na kailangan gawin habang may panahon pa para makapaghanda?
1: Opo, no? Sa ngayon po, Joshua, no? sa atin naman po, sa pamahalaan, maalala po natin, itong kasalukuyang taon, no? Ito pong July 25, no? 2026, ito pong taon na to, ay naranasan po natin yung pinakamababang level po ng tubig sa Angat Dam. Yung 150 level po yan. So, mas mababa po yan dun sa previous record po ng 157 noong 2019 na nagkaroon po ng malawakang interruption. Pero, mapapansin po natin, no? Sa ngayon, eh, nung umabot po ng 150 meters po ang level ng tubig, ay wala po tayong naranasan a significant water interruption dito po sa Metro Manila. Ang ibig sabihin po nito ay nakatulong po, no, yung mga other sources po, no, na hindi po pa hindi pa ready noong 2019. Kaya po kahit mababa po yung level ng Angat Dam, ay wala po tayong nararanasan malawakang interruption. Sa palagi po rin natin ay nakatulong din po yung kampanya natin on water conservation at all levels po, mamura po sa pamahalaan hanggang sa kabahayan po. At sinasabi nga ho natin ay kung ano po yung nagawa natin o ginawa natin itong mga June, July at na medyo mababa po yung supply ng tubig natin, ay yan po ay ginagawa natin, batayan din, Joshua, para po makatulong din sa atin sa paghahanda natin sa susunod hanggang sa susunod na taon po kung sakali pong bumaba ang level ng mga dams natin, particular po itong Angat Dam.
0: Alright, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Cedillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
1: Salamat din po.
2: Thank you, sir. Celebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week. Ating tatalakayin kasama si Engineer Rowan Gilonga, Regional Director ng Department of Science and Technology, Western Visayas. Engineer Gilonga, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Good noon, magandang tanghali po sa lahat.
2: Sir, una po sa lahat, ano po ang Regional Science, Technology and Innovation Week at bakit po mahalagang dalhin ang ganitong pagdiriwang sa ating mga komunidad?
3: Well, itong ating Regional Science and Technology and Innovation Week is really part of the annual celebration ng iba't ibang mga regional offices ng Department of Science and Technology. Ito po ay para siyang regional level na paghahanda leading towards the celebration of the National Science, Technology, and Innovation Week also that will be conducted this coming November. So sa atin po sa Western Visayas, ang ating regional level na Science, Technology, and Innovation Week will be held here sa Calibo, Aklan. Atin pong iniikot ito every year. Ibang probinsya po sa Western Visayas ang nag-host ng ating celebration. Ang ating celebration po ay essentially an opportunity for us to show to the public, particularly sa mga kababayan natin sa Western Visayas, ang iba't ibang mga programa, mga proyekto at services na ino-offer po ng Department of Science and Technology. It is also a very good opportunity for us to showcase the different technological innovations that have been developed not only by the Department of Science and Technology, but also by our partner institutions like our different state universities as well as private universities for that matter. And finally, itong ating RSCW is also a platform for us to really forge collaboration with our partner organizations or sectors like yung other government agencies, ang ating local government units, civil society, and other sectors of society na nangangailangan po ng science and technology solutions sa iba't ibang challenges that they also face as a sector. So yun po in a nutshell yung objective ng ating science, technology, and innovation week celebration.
0: So sir, bakit po sa aklan ang napili ninyong lugar? Tsaka ano po yung tema at ano po yung mensahe o layunin na gusto nyo pong ipaabot dun sa Western Visayas at syempre dun sa mga tatangkilik ng kanila mga produkto?
3: As mentioned, iniikot namin yung ating regional celebration. So the other year, we had this one in the Pavis of Antique. Last year, sa Capiz kami. And for this year, sa Akla naman tayo. So that we will be able to really present at the level ng province and its component municipalities and cities, the different exhibit materials as well other activities that we are implementing as part of the RSW. So for this year, it is much as yung Akla kasi is known for its natural fibers industry, may konting focus tayo on this sector. Although of course, yung ating mga activities ay hindi limited sa natural fibers and textile. So we are still showing innovations related to food, to digital technologies and digital transformation. But of course, as mentioned, we are giving special focus on the natural fibers and textile sector also.
2: Okay.
3: And as usual, yung ating RSCW celebration is really anchored on the overarching theme of siyensya, teknolohiya, at innovation, kabalikat sa matatag, maginhawa, at panatag na kinabukasan. Essentially showcasing that it's important for us to harness science, technology, and innovation in order to really attain our aspiration of matatag, maginhawa, at panatag na buhay.
2: Okay. So, sir, tama po, ano, isa po sa mga tampok ngayong taon na nabanggit nyo nga po dito sa Aklan, yung Pinya Fiber at Weaving Heritage. Paano po nakatutulong yung science and technology and innovation sa pagpapanatili po ng tradisyong ito habang ginagawa ito mas competitive at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga maghahabi at lokal na industriya?
3: Medyo maraming opportunities, Sir Joshua, no, sa ating natural fiber, particularly yung ating Pinya Fiber Industry sa Aklan, it's not only giving livelihood to our kababayan, but kasama po ito sa ating culture and heritage, which is a very important consideration in supporting this one. So, ang dami pong naging opportunities for using science and technology sa sector na ito. Tinutulungan po natin sila na maayos yung weaving sector. Tayo po ay nagbibigay din ng assistance sa pag-promote ng natural dyes para yung ating material hindi siya masyadong dependent on synthetic and imported chemicals for dyeing, no? So ito po ay nagbibigay ng opportunity sa ating mga kababayan to also supply yung mga plants and materials needed to produce the natural dyes. Now yung special natin na focus for this year, Sir Joshua, Ma'am Weng, and to all the listeners that are tuning in to our show right now, is that we are trying to really strengthen the silk component of the Pinya Fiber industry here in Aklan. Yung Aklan po ay isa sa mga pinakamalaking user ng silk that are being produced in various parts of the country. Kasi ito po ay hinahalo natin, bilin-blend po natin ito sa Pinya Fiber to produce what we call as Pinya Estenda. So isa sa mga target natin for this year is really to launch our Silk Innovation Center. We are targeting two centers, one here in Aklan and another one in Antique. And with this effort coming from the DOST, particularly, of course, from the Philippine Textile Research Institute, we hope that we can localize yung pag-produce ng silk and ensure that we have a steady supply of silk locally produced here in Aklan instead of buying this from outside of the country and other parts of the country for that matter.
0: Engineer, meron din pong Innovation Village na magtatampok ng robotics, e-games, textiles and fibers, food that's smart and sustainable communities. Ano-ano po yung maaaring matutunan o mapakinabangan ng ordinaryong mamamayan, lalo na ng mga kabataan sa mga tampok na ito?
3: Well, yes, yung ating SLP exhibits, as you have mentioned, marami siyang component. And of course, the main purpose of the exhibits is really to show to our kababayan na yung iba't ibang mga problema natin sa society, problema ng ating mga business enterprises, problema ng ating local government units, ng ating mga communities, can actually be addressed using science and technology. So parang yun yung gusto natin emphasize talaga, na we can never attain ng sustainable socio-economic development unless we really apply science and technology to all of these challenges that we are facing as a country. So, for example, in disaster resiliency, we will be showcasing to them locally developed solutions. No, hindi lang yung solution na nanggaling sa ating mga national agencies sa Metro Manila, but local solutions developed by our local university that can really address the problems that our communities are facing. No? So, we are showcasing, for example, yung ating mga food processing technologies to highlight na kailangan nating mag-add ng value sa ating agricultural produce in order to make income sa toward to create income sa ating mga business sector as well as mapataas ng konti yung income ng ating mga farmers. So, essentially, that's the highlight of our exhibit, to show how science, technology, and innovation can actually come up with solutions to address the problems of the community. And hopefully, yung ating mga students will be able to realize how important science and technology is. And again, hopefully, we are hoping that sana they will be able to consider careers in science and technology because of what they have seen during our SLP exhibits.
2: Okay. Well, sir, kabilang po sa mga ilulunsad, itong AI-powered solutions tulad ng C-Waves at Palay, maaari niyo po may paliwanag kung paano po ginagamit yung artificial intelligence at iba pang emerging technologies para pumatugunan yung mga tunay na problema ng ating mga komunidad?
3: Well, thank you for that question, Sir Joshua.
4: Oras, alas 12:47 ng tanghali. Bigyan daan po natin ang Kilos Pampanguluhan.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Walang gutom kitchen sa Catbalogan City, Samar, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May detalye si Suset Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Set.
6: Yes, natapos na ang inspection. Yes, inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa September 25 ang walang gutom kitchen dito sa Catbalogan City, Samar. Dumating ang Pangulo sa pasilidad at sinalubong siya ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, Samar Governor Shari Antan, Catbalogan City Mayor Dexter Uy at iba pang opisyal ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ng Pangulo ang kahandaan ng pasilidad at ang nakatakdang operasyon nito bago ang formal na paglulunsad ng programa. Ang Walang Gutom Kitchen ay programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong magbigay ng pagkain sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kagutuman at food insecurity, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. At bukod nga sa Walang Gutom Kitchen, mayroon ding bahagi ng pasilidad na kung saan inilaan naman ito para sa pagbabasa ng mga kabataan para sa Tara Basa Tutoring Program ng DSWD at ng DepEd, na kung saan maaaring magbasa ang mga kabataan sa habang sila ay kumakain. Target na formal ilunsad ang pasilidad ngayong Oktubre at sa pagsisimula ng operasyon, inaasahang makakapagsilbi ang walang gutom kitchen ng 200 individuals kada araw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
4: Maraming salamat sa iyo, Suzette Pretensio. Samantala, pakinggan naman po natin mga kaibigan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media interview na ginanap sa Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar.
7: Very good. Good to see the new hospital. This is that rose from the ruins of the provisional hospital that was completely destroyed by Yolanda. And we are grateful to, of course, the sisters and we receive the ambassador is also here, Koika. And of course, inagtulungan ito by the national government. And coincidentally, a big part of the sisters that came from then Senator Sunny Angara, who is here, because we are going to visit the school later on. Pero siya rin ang malaking na itulong. And it's good to see that ang problema na lang yata, paano, how to increase the money in nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25-bed. But we have a plan as well to how to augment our nurses para makatulungan
8: sila. Sir, have you decided on Mary Jane Veloso's part? Absolutely part.
7: Sige, I'll give you a scoop. Pilir mo ako na. Pilir, may scoop ko ngayon. Pilir mo ako na yung part.
8: Thank you, sir. Thank you.
4: Yan po mga kaibigan ang pahayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay rin po ng kanyang ginawaring inspeksyon sa health facilities sa Giwan, Eastern Samar. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik po ang Bagong Pilipinas Ngayon.
3: Medyo marami po tayong initiatives along that line. Alam naman natin yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness. No? Yan medyo sikat na sikat si DOS dahil po sa pag-asa at feeble. No? So yung preparedness is really a major assistance that is being provided by the Department of Science and Technology. But huwag po natin kalimutan na yung ating disaster resiliency ay hindi lamang preparedness. Kasama po dyan yung ating prevention and mitigation as well as response and rehabilitation. So sa ating prevention and mitigation, marami pong mga technologies ang DOST na pwedeng gamitin upang ma-minimize natin or ma-alleviate natin yung impact ng natural disasters. So for example, si FIVOLX, magami siyang mga technologies like LandSmart, like yung Geolis, na bago ka po kumawa ng structure mo, pwede mong tingnan itong ating mga mobile apps na dinevelop ng DOST, and that will guide you on where to properly locate your structure. Okay. So, malaking bagay ito at business enterprises. Alright. Sa atin pong rehabilitation or even sa response, ang DOSP po ay napakaraming mga technology, particularly sa cold food, na siya pong ginagamit ng ating DSWD at saka ng ating mga local government units in order to provide nutritious and cost-effective food during times of calamity. Sa amin din po sa mga service, we have developed a lot of digital technologies that are also being used by a lot of our local government units for preparedness purposes. So, mayroon po kaming bantay pa ng home Western Visayas, which is monitoring yung ating weather condition in the region. Mayroon po tayong tinatawag namin na Project Ignat. Ito po ay isang digital platform that is being used by our local government units here in order to report incidents not only related to natural disasters but also related to man-made disasters, for example. Okay. So medyo marami po tayong initiatives not only in terms of disaster preparedness but also in terms of prevention, mitigation, response as well as recovery and rehabilitation.
2: All right. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Engineer Rowan Gilonga, Regional Director ng DOST Western Visayas. Thank you, sir.
3: Salamat din po.
0: Samantala, pagpapaliban sa barangay at SK elections at ipag-usapan kasama si Director John Rex Lodianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Lodianco, magandang tanghali po.
9: Magandang tanghali po, Asikweng, Sir Joshua at sa lahat po ng tagasubaybay na ating programa.
0: Sir, ngayong napirmahan na ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028, ano ang susunod na hakbang ng COMELEC para dito po?
9: Inanunsyo na po namin ngayon, Asikweng, Sir Joshua, na kakansilahin na po ng COMELEC ang lahat po ng aming calendar of activities para sa November 2 BSKE dahil ang umiiral na po na batas ay Republic Act 12326 na nagtatakda na po ng halalan sa November 13, 2028. At dahil po dito, nais din po namin ipabatid sa lahat na ang nakatakda sana po na filing ng Certificates of Candidacy mula September 28 o sa Lunes hanggang sa October 5 ay hindi na po matutuloy. Inaanunsyo na rin po namin ang mga umiiral na bans tulad po ng sa Public Works ban, sa mga transfer, appointment, movement of personnel ban, pati na rin po disbursement of public funds ay ikakansila na rin po ng Commission on Elections dahil ito po ay nagsimula noong September 18. Pati po sana ang pagsisimula po ng gun ban sa October 3 dahil ito po election period ay kakansilahin na rin pong lahat.
2: Okay. Director, for transparency po, nasa magkano na po sa ngayon ang nagastos ng COMELEC para po sa paghahanda dito sa 2026 BSKE at ngayong maililipat na nga po sa 2028 ang halalan, ano po ang gagawin natin sa mga materials at kontratang naihanda na?
9: 19 billion po ang pondo para sa November 2 BSKE, 8 billion po ang nagastos dito sa procurement, pag-imprenta ng balota, pagbili ng ballot box at lahat. Wala pong masasayang dito dahil kahit po na imprenta na yung 69 million na balota,

0: na tinitignan namin, yung listahan ng botante, ay hindi rin masasayang dahil ang gagawin na lang po natin ay pagka simula ng legislation, magdadagdag na lang po tayo sa mga presinto ito. And by the way, may announce na rin po namin na dahil po sa paglilipat ng halalan, ang ating pong registration, voters registration, ay bubuksan pong muli sa second week ng November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027.
1: Sir, ano naman yung magiging proseso ng COMELEC sa pagbibigay ng malinaw at sabay-sabay na impormasyon sa buong bansa para maiwasan yung kalituhan, lalo na sa COC filing, voter list at election activities?
0: Ngayon po ay pinag-utos na namin sa lahat naming field offices na mag-anunsyo po sa kani-kanilang jurisdiction, pati na rin po dito sa main office. Kami po ay nag-aanunsyo na sa lahat po ng platforms. Kanina po ay nagsagawa na rin ng press conference at pakiabangan po ang iba pang detalye sa aming social media channels dahil yan po ang pinakamabilis na paraan. Nais din po namin ipabatid na ilalabas po namin kaagad ang resolution. Itong hapon din po ito para malinaw na makita ng ating mga kababayan na ang calendar of activities po ay talagang ititigil na nang sa gayon. Yung iba pong nag-aalala sa mga bans ay hindi na po sila mag-alala tungkol dito.
2: Okay. Director, kung magkaroon naman ng legal challenge o temporary restraining order, ano po ang magiging hakbang ng COMELEC?
0: Una po sa lahat, kung ano man pong ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman, ay nangangako ang COMELEC na susundin po namin ito. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung talagang sakaling makakakuha ng tiyaro, ay mapipilitan po ang COMELEC na ituloy ang aming calendar of activities, bagamat meron mga adjustments at meron din naman po mga provision sa ating Omnibus Election Code na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC na magkaroon ng adjustment, maisagwa po ang halala.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sir sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Maraming salamat po. Ito po yung ating inaabangan na proseso at naganap na po ito. Napirmahan ng ating Pangulo ang Republic Act 12326. Kahapon ito po ay na-publish na sa Official Gazette at malinaw po sa batas na ito, ito ay effective immediately. Bilang pagtalima po ng COMELEC, kinakansila na po namin ang lahat ng calendar of activities simula po dun sa sana sa filing ng COC sa Monday, September 28, pati na rin po ang mga nakatakda at pinagpapatupad na nating mga bans. Abangan po ng ating mga kababayan ang resolution kung saan po bubuksan muli ng COMELEC ang ating voters registration by the second week of November at tatagal po ito hanggang July 30, 2027. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalitahan ng Commission on Elections. Thank you, sir. Samantala, bayan, sa ating Christmas countdown, 91 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. kaya limitado rin ang nabibiling raw materials.

0: mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 107.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na po tayo. Thank God it's Friday once again. September 25, 2026. Shadow Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At kasama ko pa rin dito ang ating poging-pogi na manggagamot, ang ating resident doctor. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
5: Magandang hapon sa iyo, Chet, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
3: Doc, malapit na tayo matapos sa buwan ng Setyembre. Biruin mo ilang tulog na lang at October na. Pero hindi natin kalilimutan na may isang mahalagang health campaign sa buwan na ito. Nakikisa tayo sa observance ng Blood Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para masapag-usapan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga cancer na nakakaapekto sa ating dugo. Kasi kapag sinabing blood cancer, hindi natin talaga alam kung ano ibig sabihin nito eh. At paano ba natin ito makikilala? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga sintomas ng blood cancer na dapat nating bantayan, sino-sino yung matataas ang tsansa na dapuan nito, at higit sa lahat, mataas ba ang pag-asa na gumaling dito? Ilan lamang yan sa ating mga sasagutin, kaya manatiling nakatutok para mas lumalim pa ang ating pangunawa sa nasabing sakit. Right, Doc?
5: Tama ka dyan, Ched, at madalas nating sabihin, ang kaalaman natin sa mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng sapat na kakayahan para masuri ito, malaman natin kung ano ang mga palatandaan at kung mas maaga naman natin itong naisangguni sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor. Aba, siyempre, mas magiging maganda po yung ating tinatawag na survival rate.
3: Ayan. Doc, bago ang lahat, maganda siguro muna na ma-describe ninyo sa amin kung ano ba yung nangyayari sa dugo kapag nagkakaroon ng cancer dito.
5: Yes, sa normal na katawan, ang bone marrow ang gumagawa ng ating red blood cells. So, yung mga white blood cells at saka even yung platelets. So, ang bone marrow ang gumagawa nito. Kapag may blood cancer, may mga abnormal na cells na dumadami nang hindi nakokontrol ng katawan. Dahil dito, nasisiksik ang mga normal na paggawa ng dugo. Kaya nagkakaroon tayo ng anemia, nagkakaroon ng madaling infection, at sometimes nagkakaroon ng mga pagdurugo. Sa madaling salita, imbes na malulusog na cells ang ginagawa, abnormal na mga cells naman ang nangingibabaw.
3: Ayun. Doc, meron palang iba't ibang klase itong blood cancer. Nandiyan yung leukemia, lymphoma at yung multiple myeloma. Ano yung pagkakaiba nila, Doc?
5: Yes, ang isipin po natin sa iisang pamilya sila ng blood cancer, pero magkakaiba ang pinanggalingan ng sakit at magkakaiba rin yung paggamot. Kaya pag sinabi nating leukemia, yung mga white blood cells natin masyadong marami, yung mga abnormal na white blood cells. Pag lymphoma naman, it involves the lymph nodes naman. Siyempre, pag yung mga multiple myeloma naman, lahat ng mga myeloid cells, yung along with the myeloid series, ito naman ang nagkakaroon ng uncontrolled na pagdami ng mga myeloid cells na usually malignant ang nature nito.
3: Mm-hmm. Doc, ano-ano ba yung mga tinuturong dahilan bakit nagkakaroon ng cancer sa dugo?
5: Kadalasan walang iisang dahilan, ano? May ilang mga risk factors tulad ng mga sumusunod, no? Pagkakaroon ng genetic mutations, yung exposure sa mataas na radiation, no? Medyo nakakasira nung ano natin, nung paggawa ng mga iba't ibang mga organs natin. May mga ilang chemicals kagaya ng mga benzene, ano, ito ay nakakaapekto rin sa ating dugo, ano. Yung paninigarilyo, yan definitely kasama ito dun sa mga risk factors para magkaroon ng blood cancer. Yung mga chemotherapy na sa nakaraan, no, pwedeng paggalingan ito, no. Mas tumataas din yung risk habang tumatanda para sa ilang mga uri ng mga blood cancers. At mahalagang tandaan, hindi kasalanan ng pasyente ang pagkakaroon nito, no. So madalas sa mga ano, sa mga research na nakita nila, basta na lang tumutubo, ano, so sa kung anumang dahilan, eh napapansin talaga na lang nila, no, na nagpo-proliferate na talaga itong mga malignant cells na ito. And even if they have the risk factors, nakikita din ito dun sa mga walang risk factors.
3: Ayun, ano, para nakakaano naman, nakapangamba naman, Doc. Mapunta naman tayo dun sa sintomas. Ano-ano yung mga early warning signs na dapat nating bantayan?
5: Ang mga sumusunod ay kailangan bantayan natin, no. Unang-una na dito yung madaling mapagod. So, maraming reason kung bakit tayo napapagod ng mabilis, ano. Pero for some reason, napapansin ng mga pasyente na mayroong blood dyscrasias or blood malignancies, eh madali talaga silang mapagod, ano. Napapansin nila na namumutla sila, no. Hanggang yung iba, no, na uncontrolled talaga, paper white kung tawagin namin, ano. Paulit-ulit yung lagnat, ano. Alam naman natin na ang ating mga panlaban ay nasa dugo, at kapag ang mga blood cells natin ay nagproliferate dito yung mga malignant cells, so syempre hindi ito nakakalaban, kaya nagkakaroon ng paulit-ulit na lagnat, ano. Madali din silang magkaroon ng infection. Pagbaba ng timbang, ano, nagkakaroon ng weight loss na hindi naman nila sinasadya, ano. Yung iba, no, merong mga night sweats, ano, napapansin nila, pawisin sila sa mga ganitong oras. Sometimes yung iba namamaga yung mga kulani, and madaling magpasa, yung pagpasa ng pasa-pasa yung skin, ano. At hindi ibig sabihin na cancer agad ang mga ito, pero kapag tumatagal ay kailangan ng magpatingin na.
3: Mm-hmm. Pero dapat, Doc, hindi lang isa o dalawa yung sintomas na nararamdaman, kundi halos marami na yung lumalabas,
5: yes,
3: yung mga sintomas.
5: Yes, at the outset ko parang kukunti lang, eh, kaya madali talaga nila itong ipagwalang bahala, no, kagaya nung madaling mapagod, dahil kung na-tsempo nga talaga nila na parang puyat sila, akala nila dahil lang doon. But these symptoms continue to be experienced by that patient. Kaya ang nangyayari, nung tumagal-tagal na, doon pa lang talaga sila nagpatingin.
3: Mm-hmm. Doon kasi, di ba, minsan nagkakapasa talaga tayo. Minsan pa nga, di pa natin alam kung bakit tayo nagkapasa doon. Eh. Pero ito bang pasa ng blood cancer ay hindi lang isa, kundi maraming lumalabas?
5: Yes, usually marami, ano? At napapansin nila, ang tawag natin dito is easy bruising, ano? So, konting bangga lang sa ano, nagpapasa na kagad.
3: Mm-hmm. Doc, yung ano, yung kulani naman o bukol sa leeg o kaya sa kilikili o sa singit, kailan ito dapat ipa-check?
5: Kapag nakapansin ka talaga na lalong-lalo na yung mga multiple areas, ano, definitely magpatingin na. Kung yung mga simple na kulani, na halimbawa, may nakita kang mga kulani sa may leeg o kaya dito sa may post-auricular area, kung may ubot-ubot sipon ka, definitely maglalabasan talaga yan in response to an infection. Pero in-expect natin na kapag nawala na yung infection, mawawala na rin sila. Now, kapag meron kang nakapa ng mga kulani, especially lumalaki sila, dumadami, yung iba, no, nagbabago yung consistency, no, tumitigas, ano, ito ay dapat ipatingin na sa mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
3: Mm-hmm. Doc, pagdating sa diagnosis, sapat na ba yung ordinaryong CBC o blood test para makita na may cancer sa dugo yung isang tao?
5: Yes, ang CBC or complete blood count ay napakahalagang screening test, ano? Pero hindi ito 100% nakakakita ng lahat ng blood cancers. May mga pasyenteng normal pa ang blood count nila sa umpisa, ano? Kaya mahalaga pa rin yung yung tinatawag nating complete history, ano? Kasi kaya nga nagtanong ng tanong yung mga doktor, sagutin lang po natin ang mga ito, huwag tayong makulitan kasi dito guided kami sa mga ipapagawa naming mga examinations and even yung tinatawag nating impression or diagnosis, nakabase talaga yan dun sa medical history. Siyempre, after doing a thorough history, magsasagawa tayo ng mga physical examination at iba pang mga test kung kinakailangan.
3: Mm-hmm. To kapag normal yung CBC, ibig sabihin ba nito na talagang clear ka sa blood cancer?
5: Hindi, ano, kagaya nung nabanggit ko, hindi 100% ang complete blood count, ano. Merong mga ibang mga blood cancers or blood dyscrasias na normal ang blood count nila sa umpisa, ano. Nagkakaroon lang talaga ng delineation ito for quite some time at usually along with the other symptoms, kaya nga napaka-importante ng medical history sa pagsusuri ng mga ito.
3: Mm. Pero Doc, meron bang pagkakataon na natutuklasan yung blood cancer nang hindi sinasadya dahil sa blood test?
5: Yes, ano? Unang-una na dito, yung complete blood count, makikita mo talagang sometimes may ang nai-re-report na kagad nung laboratory na may mga nakita silang mga leukemic cells, ano? Mm-hmm. Sometimes they do that. Mm-hmm. And yung mga peripheral smear, yan, makikita mo na ang mga cells mo dito, ibang-iba ang itsura at yung iba, no, parang madaling masira kagad, ano, dito na makikita mo talaga. And once na may nakita o may napansin, histologically, yung mga nasa laboratory, nire-report naman talaga nila ito kagad.
3: Mm-hmm. Dok, kasi isang paraan para nga makita kung mayroong blood cancer yung isang tao ay ginagawa yung bone marrow examination. Ano naman ito, Dok? Paano to ginagawa?
5: Yes, napakahalaga ng bone marrow examination. Definitely dito kami halos kapag ang pinag-uusapan natin ay mga blood dyscrasias or blood cancers or blood malignancy, ito yung talagang hindi pwedeng hindi gawin ito pag ito ang pinag-uusapan. Ito ay isang procedure kung saan kumukuha ng maliit na sample ng bone marrow, ano. Kadalasan ang usual na point of entry natin dito yung sa balakang, ano, yung buto natin dito. Ginagamitan ito ng local anesthesia, kaya bagamat may pressure or discomfort, hindi naman dapat sobrang masakit ito. Ito ay isa sa pinakamahalagang paraan para ma-confirm yung diagnosis natin of blood dyscrasias.
3: Mm-hmm. Doc, bakit naman mahalagang matukoy kung anong klaseng uri o subtype ng blood cancer ang meron ng isang pasyente? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Okay, oras po natin. 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At bago natin ituloy yung ating health case ngayong hapon na ito, magpapasok lang tayo ng ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagpapalakas ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa 2027, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa detalye, mula kay Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatasan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration para sa taong 2027. Ito ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan na pondo ng DBM para dito. Target nitong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation services area. Bahagi ng layuning ito na mapataas ang agri-product sa bansa at mapaigting ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang pangarib na dulot ng climate change tulad ng El Nino.
8: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain, at pagpapataas ng farm productivity.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: National Food Authority or NFA nagtakda ng 27 hanggang 30 pesos per kilo na buying price ng palay. Ang detalya sa balitang yan atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nagsimula ng National Food Authority o NFA sa procurement nito ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 to 30 pesos kada kilo para yan sa clean at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiiral ang mataas na presyo ng palay sa ilang rehiyon kabilang ang Region 8 pati na ang Region 12. Mula naman Enero hanggang nitong Setyembre ay umabot na sa 92,000 na metriko tonelada ang nabili ng NFA na palay o katumbas ng tinatayang 2.5 bilyong piso. At para mapabilis ang procurement, sinimula na rin ipatupad ng NFA ang Purchase Order o PO system para sa mga magsasaka. Pakinggan natin ang pahayag ni NFA Administrator Larry Lacson.
10: We started this season yung ating tinatawag na PO system or Purchase Order System where nagtatanim pa lang ang ating magsasaka ay meron ng PO na in-issue si NFA sa kanila at nandun na rin yung date at yung estimated volume ng palay na i-deliver nila sa National Food Authority. So, maghahantay na lang sila ng harvest and then dadali na lang nila sa NFA. That's on top of the regular procurement natin na first come first serve basis. And of course, meron yung ating fast lane for small farmers na kung saan 70 cabans or bags and below may sariling linya para mas mabilis.
9: Tiniyak naman ng NFA na nasa higit 11 bilyon pa ang pondo nito para sa pagbili ng palay. Umaasa rin si NFA Administrator Lacson na makatutulong ang mas mataas nitong buying price para maimpluwensyahan at mahatak din ang presyuhan pagdating sa iba pang mga traders. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Okay, maraming salamat RP Metro Reporters. At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva.
5: Ito naman po si Dr. Claro Kayanan.
3: At ang ating pinag-uusapan sa hapon na ito ay ang blood cancer o cancer sa dugo. At kanina, nagsimula tayo kung ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan kapag dinapuan ng ganitong klaseng sakit. Sinagot na rin natin sino-sino yung matataas ang tsansa na magkaroon nito. Ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan at ano yung mga paraan para ma-diagnose ito. Ngayon, mapunta na tayo sa gamutan at nabitin tayo sa tanong na bakit mahalagang matukoy o malaman kung anong eksaktong uri o subtype ng blood cancer ang meron ang isang pasyente. Ano nga ba, Doc?
5: Hindi sapat na sabihing leukemia lang. Ano? Kasi marami ang mga leukemia. Meron tayong tinatawag na acute leukemia, meron tayong chronic leukemia and so on and so forth. Ano kasi marami pa ito, ano, mayroong myelogenous leukemia, mayroong lymphocytic leukemia. So masyado silang madami and magkakaiba ang tinatawag nating bilis ng sakit, how the yung behavior ng kani-kaniyang mga subtypes, ano? And syempre magkakaiba rin yung gamutan, magkakaiba rin yung prognosis. Kaya ginagamit yung special na laboratory test para malaman yung tinatawag nating eksaktong subtype.
3: Mm-hmm. Doc, kapag nakumpirma na ang diagnosis na merong blood cancer ng pasyente, ano-ano yung mga posibleng treatment? Pero bago ninyo sagutin yan, Doc, eto merong isang mainit-init na balita ang ating papapasukin mula sa ating kasamang si DK Zarate. NTFWPS, kinundi na ang panghambalang ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Rore Mission sa Ayungin Shoal.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: Iyon din na nga ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panghimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy na isang lawful rotation and resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong September 24, 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ng mga tauang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng task force na nakalagay o nalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ang isang lehitimo at humanitarian at sustainment operation. Iginiit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi naayon sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na kukumilala sa Soberenya o Sovereign Rights at Jurisdiction ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone nito habang sa kabilang bahagi ng Ayungin Shoal. Nananawagan ang NTFWPS sa China Coast Guard at PLA Navy na agad itigil ang pangimasok sa lawful Pilipina RORE mission. Tiniyak naman ng task force na magpapatuloy ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga lawful operation sa bahagi ng West Philippine Sea at mag-exercise ng sovereign rights at jurisdiction nito alinsunod sa international law. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
3: Report. Maraming salamat, DK Zarate, para sa mainit-init na balitang yan. Nabitin tayo dun sa tanong na kapag nakumpirma na yung diagnosis, ano-ano yung mga posibleng treatment? Ano nga ba, Doc, yung mga paraan ng gamutan kapag mayroong blood cancer?
5: Yes, depende ito sa uri at sa, dun sa staging na kung tinatawag natin. So, unang-una, yung chemotherapy, ginagamitan talaga natin ito ano ng mga chemotherapeutic agents, ano? Ang layunin nito eh syempre kahit papaano mapatay lahat yung mga cancer cells, ano? Meron tayong tinatawag na targeted therapy, no? Mas specificong gamutan ito, no? Laban dun sa mga abnormal cells. Yung tinatawag nating immunotherapy, tinutulungan yung immune system natin para makalaban ito, ano? And syempre yung radiation therapy, ginagamitan sa piling cases lang, ano, lalo na sa mga ilang grupo ng mga lymphoma cases. Mas personalized na ngayon ang gamutan kumpara dun sa mga naunang treatment strategy.
3: Ganun, Doc. So, hindi porket leukemia, halimbawa, pare-pareho yung gamutan.
5: Yes,
3: so, depende dun sa pasyente o sa may katawan.
5: Iba kasi yung mga behavior ng bawat subtypes. Eh.
3: Mm.
5: And, magkaiba din ang behavior kapag acute leukemia or chronic leukemia. Magkaiba ito. Kaya yung mga gamutan, magkakaiba din.
3: Mm-hmm. Doc, kasi diba, nauuso na rin yung ano, stem cell therapy para dun sa may mga cancer. At kapag may blood cancer din, halimbawa nga leukemia, madalas nating marinig dyan yung bone marrow transplant. So, para kanino itong paraan ng gamutan na ito na maging option nila?
5: Yes, hindi para sa lahat ito, ano? At hindi lahat kailangan nito. Karaniwang ikinoconsider ito sa mga sumusunod na unang-una, yung mga high risk na leukemia. Yung mga leukemia na may ilang relapse cases na.
3: Yung bumabalik.
5: Yes, and yung mga ilang multiple myeloma patients, no? Ilang subsets lang sila. And dumadaan muna sa masusing evaluation kung ang pasyente ay talagang angkop dito.
3: Mm-hmm. Doc, syempre may mga side effects yung ano, yung mga gamutan. Minsan talaga hindi nawawala yan. Paano kaya pwedeng i-manage ito?
5: Well, ang maaring mga side effects ay mga sumusunod, ano, yung pagkalagas ng buhok, yan, ano, yung pagduduwal, panghihina, mababang immunity. Sometimes yung iba may mga mouth sores, ano. Ang magandang balita naman, marami ng gamot ngayon laban sa pagsusuka, yung sa infection, at itong mga iba pang mga side effects na nabanggit natin, ano, yung pagduduwal, panghihina, ano, meron tayong pwedeng maibigay dyan. Dun sa pagkalagas ng buhok, mukhang wala tayo pang may bibigay dyan. But at least, yung mga ibang mga symptoms, meron naman pong karampatang lunas po ang mga ito.
3: Ayun, meron na palang mga panlaban, Dok, ano? Mga bagong gamot na ba yan?
5: Yeah, actually, matagal na itong mga gamot na ito. Ano? Mm-hmm. There are sets of medications na dito lang talaga ginagamit. No? Halimbawa, naduduwal yung pasyente. No? Mm-hmm. Hindi naman puro metoclopramide lahat ang binibigay. May mga iba't ibang mga gamot na maaaring makapagbigay ng lunas sa mga ganitong pasyente.
3: Mm-hmm. Ayun. Dok, pwede pa bang magtrabaho o ipagpatuloy yung kanilang normal activities habang ginagamot?
5: Depende sa kondisyon, but at least pwede. No? Kaya lang, kung halimbawa, far advanced siguro, medyo advanced yung problema, maaaring hindi natin sila pwedeng payagan. May ilang pasyente na nakakapagtrabaho sa pagitan ng treatment cycles. Pwedeng-pwede ito. Mm-hmm. Habang yung iba naman ay kailangan magpahinga muna. Halimbawa, hina-harvest na niya yung mga side effects. Natural, hindi mo pwedeng pilitin magtrabaho yung mga yan. Ano? Napakahalaga na sundin ang payo ng oncologist at huwag pilitin yung katawan.
3: Mm-hmm. Tsaka siguro din, ano, iwasan din na masyadong ma-stress, di ba, Doc?
5: Yes, kasi ang kapag ikaw ay undergoing the treatment, ang nangyayari, humihina yung katawan natin. Ano? Mm-hmm. Very vulnerable tayo sa mga iba't ibang uri ng mga infection. Kung kaya, sa mga condition na nasabi natin, mas maganda siguro na magpahinga muna.
3: Mm-hmm. Doon kasi syempre mahirap mag-alaga ng may sakit, lalo na yung cancer. Magiging dapat attitude ng isang pamilya habang sumasailalim yung isang mahal nila sa buhay sa treatment?
5: Yes, napakalaki ng papel ng pamilya. When it comes to the treatment strategy, hindi sila pwedeng mawala. No? Kailangan sinasamahan sila sa check-up, sinisiguro nila na iniinom yung gamot, yung tamang gamot, tamang dosage, ano, tamang oras. Panatiling malinis yung kapaligiran, ano, kasi napaka-vulnerable nga sa mga iba't ibang uri ng infection yung mga ganitong pasyente. Kailangan isa ito sa mga importante, no? Yung binibigyan nila talaga ng emotional support. Kasi kadalasan, they cannot proceed kasi napanghihinaan sila ng loob, depressed na depressed sila, ayaw nilang inumin yung mga gamot. Pero kung maganda yung tinatawag nating family support, they can actually finish yung treatment. And minsan, ang pakikinig at pag-aalaga ang pinakamabisang tulong, no, na pwede nating maibigay sa ating sa miyembro ng pamilya nagkaroon na ng ganito.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman yung kahalagahan ng tamang nutrisyon, lalo na yung regular follow-up check-up kapag na-diagnose na may ganitong klase ng cancer?
5: Oo, tatlong bahagi ito. No? Unang-una, masustansyang pagkain para makatulong dun sa pag-recover. Ikalawa, pag-iwas sa infection dahil mahina talaga ang resistensya nila at napaka-vulnerable nila sa mga sa kapaligiran lang, ano, pag maraming mga iba't ibang uri ng mga infection causing ng mga agents, kaya maganda na makaiwas tayo sa mga ito. And yung regular follow-up para makita kung effective yung treatment at maagapan kung meron man nakikitang mga complications.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman yung ibig sabihin kapag sinabi ng doktor na nasa remission yung isang pasyente?
5: Ang remission naman ay nangangahulugang wala nang nakikitang aktibong senyalis ng cancer o napakababa na nito. Hindi ito laging katumbas ng permanenteng paggaling. Ano? So tandaan natin, remission, ibig sabihin, walang nakikitang senyalis na active pa yung cancer. Hindi ito laging katumbas ng tinatawag nilang paggaling. Kaya nga, mahalaga ang tuloy-tuloy na monitoring dahil posible pa ring bumalik yung karamdaman.
3: Mm-hmm. At nabanggit na natin kanina, Doc, yung relapse, yun naman yung pagbalik, ano? Pagiging active uli ng cancer cells.
5: Yes, ang relapse naman ay yung pagbabalik ng blood cancer matapos itong mawala o ma-control. Ano? Kapag nangyari ito, maaaring papalitan nila yung chemotherapeutic agent, gumamit ng mga tinatawag nating targeted or immunotherapy, no? So mismong root cause nito doon na ibibigay yung mga gamot. Isaalang-alang yung mga tinatawag nilang stem cell transplant, no? Pwede nilang isabay ito, or may mga pasyente pa ring matagumpay na nagagamot kahit nagkaroon ng relapse.
3: Mm-hmm. Dok, marami pa ring misconceptions o maling paniniwala na nakapalibot sa blood cancer. At isa na dyan, totoo ba na kapag may blood cancer ay mabilis daw na lumala?
5: Well, isa itong myth, ano, kasi may mga acute cancers na mabilis ang paglala, pero mayroong ding chronic blood cancers na mabagal ang progression at maaaring mamuhay ng maraming taon habang ginagamot. Kaya hindi ito palaging ganun.
3: Mm-hmm. Ito, isa pa, Doc. Meron bang mga pagkain o herbal medicine na makakatulong para gumaling sa blood cancer?
5: Well, myth pa rin ito, ano? Walang pagkain or herbal medicine na napatunayang nakakapagpagaling ng blood cancer. Ang healthy diet ay mahalaga para sa lakas ng katawan, pero hindi ito kapalit ng tinatawag nating medical treatment.
3: Mm-hmm. Kung pag-uusapan, Doc, yung prevention, meron bang paraan para maiwasan ng blood cancer o wala talagang tiyak na paraan para mapigilan ito?
5: Well, sa ngayon, wala pang tiyak na paraan para ganap itong maiwasan. Ano? Pero nakakatulong itong mga sumusunod, no? Yung huwag manigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
5: Iwasan yung exposure dun sa mga tinatawag nating toxic chemicals. Panatilihin natin na healthy yung lifestyle natin. Ano? Yung alam natin yung healthy lifestyle, everyday nag-exercise ka, everyday kumakain ka ng tama, ano? Wag tayong magsumulong sa mga bisyo, ano? So ito yung tinatawag nating healthy lifestyle. Magpatingin agad kapag may mga kahina-hinalang mga sintomas na kayong nararamdaman.
3: Ayan. Okay, sa ating namang pagbabalik, tatanggap tayo ng mga karagdagang balita mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
13: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: May nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Health is wealth.
7: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
9: Doctors, doctors on board.
10: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang oras, 1:41 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
13: Balitang Pangkalusugan.
14: Balitang Pangkalusugan.
12: Provincial Health Board pinagtibay ang tatlong resolusyon para higit na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Mountain Province. Si Donna Balion ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Pinagtibay ng Provincial Health Board o PHB ang tatlong resolusyon para palakasin ang sistema ng kalusugan sa Mountain Province sa isinagawang third quarter meeting. Kabilang dito ang mga alituntunin sa paggamit ng Bontok General Hospital Mobile Clinic para sa medical, dental at surgical outreach, public health programs, emergency response at vaccination. Pinagtibay din ng PHB ang paggamit ng mga clinical practice guidelines ng DOH bilang pamantayan sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang referral at tuloy-tuloy na pangangalaga sa mga pasyente. Samantala, ipinasa din ang Procurement and Supply Chain Management Manual upang maging maayos at pare-pareho ang pagbili at pamamahala ng mga gamot, medical supplies at iba pang health commodities sa buong lalawigan. Inilahad din ng Provincial DOH Office ang Unified National Agenda para sa kalusugan na nakatuon sa limang prioridad, particular ang primary care, kalidad ng mga ospital, IT transformation at pagpapalakas ng health workforce at mga institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
18: Sa ibang bahagi ng Luzon, Generics Awareness Month 2026, matagumpay na ipinagdiwang ng Department of Health Region 1. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas agoos sa balitang yan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
19: Ipinagdiwang ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang Generics Awareness Month 2026 sa pamamagitan ng mga aktibidad na idinaos sa iba't ibang panig ng Ilocos Region. Ang aktibidad ay may temang kalusugan ng bawat Pilipino. Generics ang katuwang mo upang maitaguyod ang paggamit ng generic medicines. Ginanap ang pangunahing selebrasyon na pinamagatang A Race for Affordable Health, Run, Ride, and Save sa Bacnotan, La Union. Tampok sa programa ang sabay-sabay na pagdaraos ng 5km fun run, 20km fun bike event at Zombak Notan. Gayun din ang mga information session sa generics at ang batas para sa rational use of medicines. Bahagi pa ng programa ang digital infographic design making contest na nilahukan ng mga mag-aral upang ipakita ang kanilang kaalaman at creativity sa paggamit ng ligtas at epektibong mga gamot para sa bagong Pilipinas. Ganda bakungan Sara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Health Awareness Campaign inilunsad sa isang barangay sa Santa Margarita, Samar. Si Suzette Pretensio sa ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Pinalawak ng Malaang Pandalabigan ng Samar ang kampanya nito para sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Integrated Community Health Awareness Activity kamakailan sa Barangay Solsogon, Santa Margarita, Samar. Pinangunahan ng Provincial Health Office ang aktibidad, katuwang ang Rural Health Unit at Municipal Health Office ng Santa Margarita. Dumalo rito ang mga barangay health worker, opisyal ng barangay, mga kabataang ina at iba pang miyembro ng komunidad kabilang sa mga paksang tinalakay ang pag-iwas sa HIV, dengue at chikungunya, tuberculosis preventive therapy at kahalagahan ng pagbabakuna. Nagbigay rin ang mga health personnel ng mahalagang impormasyon upang matulungan ang mga residente na makaiwas sa sakit at mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng tamang kaalaman, maagang pag-iwas at pakikiisa ng bawat residente sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa barangay. Layunin ng programa na mas mapalapit sa mga komunidad ang wastong impormasyon at serbisyong pangkalusugan, gayon din ang mapalakas ang partisipasyon ng mga residente sa pagbuo ng isang malusog, ligtas at may sapat na kaalamang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Sogod Provincial Health Services Office, inilunsad ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Aljon Malot.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Isinagawa ng Provincial Health Services Office o PHSO, katuwang ang iba't ibang government at non-government organizations, ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Layunin ang aktibidad na mailapit sa mga kabataan ang mahahalagang impormasyon at serbisyo kaugnay ng mga usaping pangkalusugan na karaniwang kinakaharap ng kanilang edad. Sa isinagawang caravan, lumahok ang mga kabataan sa iba't ibang aktibidad na nakatuon sa kamalayan, pag-iwas at wastong pagtugon sa mga problemang pangkalusugan na maaaring maka-apekto sa kanilang kapakanan. Nagbigay rin ang mga medical practitioner mula sa PHSO ng libreng health check-up at mga kinakailangang gamot sa mga lumahok. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Bagong outpatient department waiting area ng Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City, Albay, pinasinayaan na. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Formal ng pinisiniyaan ang bagong outpatient department o OPD waiting area ng Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. Pinakunahan ni Albay Governor Roel Rosal ang inaugurasyon at pagbubukas ng bagong pasilidad na inaasahang tutugon sa dumaraming bilang ng mga pasyente ng ospital. Ayon kay Rosal, makakatulong ang bagong waiting area upang magkaroon ng mas maayos, maluwag at komportableng lugar ang mga pasyente habang naghihintay para sa kanilang konsultasyon. Bahagihan niya ito ng patuloy na pagsisikap ng pamalampalanawigan na mapahusay ang mga pasilidad at serbisyo pangkalusugan para sa mga albayanong nangangailangan ng atensyong medikal. Dumala rin sa seremonya si Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais, Provincial Health Office OIC Dr. Carl Hegel Ante at Chief of Hospital na si Dr. Dominador Concepcion Jr. at iba pang opisyal at hospital personnel. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang makakatulong ang bagong pasilidad sa mas maayos na daloy ng mga pasyente sa naturang ospital. Inenunsyo naman ni Rosal ang planong air-conditioned waiting area sa susunod na taon para maging mas komportable ang mga naghihintay na pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
9: Doctors, doctors on board.
8: Doctors on board.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline.
0: is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
11: Health is wealth.
7: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo na ating programa. At ang ating health case nga ay itong cancer sa dugo. Kaya bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano ba ang inyong pinakamahalaga mensahe sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa blood cancer?
12: Yes, huwag tayong matakot magpatingin ano, at huwag mawalan po ng pag-asa. Ang blood cancer ay hindi otomatikong hatol ng kamatayan. Ano. Dahil sa makabagong medisina, maraming pasyente ang nabibigyan ng mas mahaba at mas magandang kalidad po ng buhay. Ano. Kung may sintomas na paulit-ulit, huwag mag-self-medicate o umasa lamang sa herbal medicine. Ano? Magpakonsulta tayo sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Dahil ang maagang diagnosis ay nagbibigay ng pinakamagandang pagkakataon para sa matagumpay na paggagamot. Maraming salamat po at magandang hapon po. Ito po si Dr. Claro Kayanan.
18: Maraming salamat, Doc, sa napakalinaw na paliwanag ninyo sa amin. Sana marami na naman kayong natutunan at napulot na bagong kaalaman sa ating usapan ngayong hapon na ito patungkol sa blood cancer. At ngayong Blood Cancer Awareness Month, sana rin mas naging aware tayo kung ano nga ba ang blood cancer, ano-ano yung mga sintomas na dapat nating bantayan at kung kailan mahalagang magpatingin at magpasuri. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sila yung mga nakatuwang natin sa production at technical side. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Sigovia, Joy Timidan, Rose Ann Erno, Aiza Agurilla at syempre sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay sa inyo ang Juan Trabajo. Chad Oliva naman po, have a safe and healthy weekend hanggang sa susunod na linggo. Ang oras, 1:52.
11: Health is wealth.
7: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
8: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track
26: with Radyo Pilipinas on Viber.
27: Viber.
26: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
28: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
30: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
29: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdan ng absolute pardon kay dating Overseas Filipino worker Mary Jane Beloso kahapon. May ulat si Alvin Baltasar.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kumalang iginawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon kay dating OFW Mary Jane Beloso. Si Beloso ay nasintensyahan ng parusang kamatayan noong 2010 sa Indonesia dahil sa drug trafficking at nakabalik ng Pilipinas noong 2024 matapos ang kasunduan ng bansa at ng Indonesia para sa kanyang transfer. Sa Ambrus interview kay Pangulong Marcos sa kanyang isa sa mga aktibidad ngayong araw sa Sabar, ipinahayag nitong kanyang nilagdaan kahapon ang kautusan na magbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane. Si Mary Jane Beloso ay ipinait sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos na makabalik ng bansa noong December 18, 2024 at inaasahang makakalabas na din kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos para sa kanyang absolute pardon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Pinirmahan ko na. Pinirmahan ko na yung pardon niya kapon.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Samantala mga mambabata, si kinagalak ang paggawad ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso. May ulat si Kathleen Forbes.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinagalak ni na Gabriela Portilis, Representative Sara Ilago at Akbayan Portilis, Representative Percy Sandanya ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso. Ayon kay Ilago, tagumpay ito ng paghilos ng iba't ibang grupo na sa loob ng halos 15 taon ay patuloy na nanindigan para sa kalayaan at hustisya ni Beloso. Nga hindi kusang dumating ang kalayaan ni Beloso dahil pinaglaban ito ng kanyang pamilya, migrante Pilipino, mga religious group, human rights defenders, women's groups, abogado at iba pang sumuporta sa kanyang kaso. Patuloy din ang iyang kanilang panawagan na panagutin ang mga human trafficker, protektahan ng mga migrante Pilipino at wakasan na yung sistema na nagtutulak sa ating mga kababayan sa pagsasamantala para naman kay Sandanya ang absolute pardon ay hindi lamang tamang desisyon kundi tagumpay ng hustisya. Nakikiisa rin siya sa pamilya Beloso na matapos sa mahabang paghihintay ay makakauwi na si Mary Jane. Kasabay nito, kinilala ni Sandanya halos 15 taong pakikibaka ng mga grupo para nga mailigtas si Beloso mula sa death row. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Mga rubber boat, pontoon, life jacket at iba pang equipment ay pinadala ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Tarlac City para sa mga apektado ng pagguho ng Aquino Bridge. May live report si Diane Leal.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kaya sa Omar, i-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA patungo sa Tarlac City ang mga kagamitan para makatulong sa mga apektado ng pagguho ng bahagi ng Aquino Bridge dahil sa malakas na ulan. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Attorney Don Artes, Cabinet Secretary Benhur Abalos at Tarlac City Mayor Susan Yap ang pag-deploy ng mga equipment sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa Pasig City kanina.

0: naman ng MMDA ang kahandaan na magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan at mananatili ang nasabing mga kagamitan hanggat ito ay kakailanganin sa nasabing probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. National Capital Region Police Office o NCRPO nag-utos ng masusing investigasyon sa pamamaril sa Makati kasabay ng babala laban sa mga suspect na gumagamit ng ride-hailing uniforms. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Omar, inatasan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang Southern Police District na magsagawa ng masusi at komprehensibong investigasyon kaugnay ng pamamaril sa Makati City na ikinasugat ng isang condominium manager. Ayon nga sa ulat, naganap ang insidente sa kahabaan ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City kung saan dalawang hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng motorsiklo ang ilang beses na pinagbabaril ang naturang biktima. Ayon nga kay NCRPO, Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, na inatasan na nito ang Makati City Police at Southern Police District na gamitin ang lahat ng kinakailangang investigative at intelligence resources upang matukoy, mahanap at maaresto ang mga responsable sa insidente, gayon din upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril. Pilalarahanan naman ng NCRPO ang publiko na agad ipagbigay alam sa pulisya ang anumang kahinahinalang individual, kilos o aktividad ng kanilang mga mapapansin upang maagapan ang posibleng krimen at mapanatili ang kaligtasan sa komunidad. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address.

0: valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ayan, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man dako ng mundo, ngayon ay nakikinig na kayo sa One Trabaho. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama ngayong hapon sa ngalan ng aking partner na si Miss Jamie Quinto na kasalukuyan nagpapahinga kasi deserve naman niya. Ako naman muna ang hahalili ngayong hapon, no? Now, tutok na ngayon at nakalive na po kami ngayon sa Facebook at napapakinggan ang One Trabaho sa Radyo Pilipinas sa 738 kHz at 104.3 FM. Napapanood din sa FB, YouTube at sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At kasing bongga ng ulan sa labas, nakita nyo na ba kung gaano kalakas ang ulan, ay bumubuhos din ang ating mga followers sa ating Radyo Pilipinas Facebook page na ngayon ay meron nang sa ngalan ng aking partner, 2 million subscribers! Kaya naman, kung hindi pa kayo naka-like, share at follow, chance nyo na ngayon dahil napakaganda na pag-uusapan natin ngayong Biyernes. Dahil alam nyo naman, kapag Biyernes, very light ang mga topic natin. Not sure lang kung light to ha. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa toxic workplace. Kayo ba mga ka-JT? Kamusta naman ang workplace nyo? Toxic ba? Alam nyo ba kung ano ang mga senyales ng isang toxic workplace at paano naman ang gagawin nyo kung nandun kayo sa isa? Well, wag na natin patagalin dahil ngayong hapon meron tayong kasamang expert on board, isang HR practitioner at leadership coach. Welcome dito sa studio, live and alive, Mr. Owen Tolarba.
10: Magandang hapon, Coach Mike, at sa ating mga ka-JTs. Ako ay nagagalak at ako ay naimbitahan at nandito sa inyo ngayong hapon upang magbahagi, no, mag-share ng aking experience and possible tips on how to manage a toxic workplace.
9: Ayan, maraming salamat, Coach Owen, no, dahil kahit umuulan, pinagbigyan mo kami ngayon dito sa programa natin.
10: Siyempre, okay, para sa'yo at para sa bayan.
9: Ayan, gusto ko yung sagot na yan, para sa bayan, para alam naman ng ating mga listeners and viewers, uh-huh. Ano nga ba ang tinatawag nilang toxic workplace culture to begin with.
10: Sige. So sa madaling salita, no, malamang nandito na kayo sa isang sitwasyon na matatawag na toxic. Dalawang bagay. So, productivity and well-being, no. Ito ay dalawang salita na maaaring nararamdaman ninyo pero maaaring walang label, no. So, kung kayo ay hindi nakakapag trabaho ng maayos, hindi kayo nakaka-reach ng targets o hindi nagiging masaya ang boss ninyo at hindi kayo nakakapasok ng maluwag sa kalooban o nagkakasakit kayo, malamang kayo ay nabibilang sa mga empleyado na nagtatrabaho sa isang toxic culture.
9: Ah, okay. So, nagmamanifest pala yun, no, sa output ng mga mga manggagawa?
10: Oo naman. Hindi lang sa output, pati sa kanilang aura, Coach Mike, no. Makikita mo sa masasalamin, no, sa kanilang behavior, sa kanilang mukha at non-verbal behaviors kung sila ay masaya o nakakaramdam ng toxicity.
9: Ayan. So sige, since nandiyan na tayo, no, bukod sa nakakapangit. Bukod sa nakakapangit ang pagkakaroon ng isang toxic workplace culture, ano pa ba yung mga signs na ang isang workplace ay toxic?
10: All right, sige. So maraming senyales at iba-iba, syempre, no, depende sa kumpanya or sa organisasyon, no, maliit man 'yan o malaki. Siguro dalawa based on my experiences, Coach Mike, would be number one, burnout. No, ito yung yung tipong you dread going to work, no. Ito yung tipong pirang hinihila mo ang sarili mo para pumasok sa office. Hence, absences, tardiness, no. Ito yung mga madalas na senyales na burnout o kung hindi naman attrition, no. Ito yung dahil hindi mo na nakayanan, nag-file ka na ng resignation and because you cannot survive, no, a toxic culture, you decided to leave the company.
9: Okay, so ang burnout ay mula sa isang toxic culture sa...
10: Maaari, no? Isa sa mga posible na maging dahilan ng pagkakaroon ng burnout experience is because toxic yung culture.
9: Ito bang toxic na workplace culture na to, paano ito related, Coach, sa pagkakaroon ng sinasabi nilang psychological safety?
10: Okay. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman na naramdaman natin na medyo toxic yung culture kung wala tayong psychological safety. No? So, meaning pag psychological safety in a workplace setup, gusto mo malaya, no? Na nakakapag-express, malaya ka nakakapag- escalate, no, na malaya kang nakakapag share ng iyong opinion, yung sentiments. In a toxic environment, most likely there's fear. There's fear of retaliation, intimidation, such that natatakot kang magbigay ng opinion ng saloobin kasi ayaw mong balikan ka ng boss mo. Ayaw mo na maging unfavorable yung treatment sa iyo sa office na yan. That's why you just keep your peace, pero sa loob nagsa-struggle ka.
9: Ay. Ang hirap naman yata noon, 'di ba? Ayan, kasabay ng ulan, ang hirap na dinaranas sa mga tao siguro na meron toxic workplace culture. Pero nabanggit mo nga kanina, Coach, no, na ang mga tao, may mga tao na natatakot na magsabi ng kanila mga saloobin. So, To begin with, paano nga ba nagkakaroon ng isang toxic workplace culture ang isang kumpanya? Mm-hmm. Saan nga ba galing to? Kanino ba sila natatakot talaga? Sa boss ba to? Sa mga katrabaho?
10: So, minsan, ang tawag natin doon, Coach Mike, systemic. No? So, parang nandun na talaga siya sa organisasyon pag nag-join ka or habang nandun ka sa organisasyon, nararamdaman mo na toxic siya. So, one of the reasons kung bakit nagpe-perpetuate, nabubuo ang toxic culture is bad leadership. Poor management, no? And malamang...
9: Bato-bato sa langit.
10: Oo, alam nating lahat yan, you know. Leadership drives productivity, psychological well-being, and even, you know, work-life balance. So kung maayos ang pagpapalakad, mindful, you know, concerned yung ating mga leader o mga pinuno sa kumpanya, most likely, hindi toxic. Meaning, responsable sila na bigyan tayo ng kalayaan, bigyan tayo ng espasyo para tayo ay mag, you know, explain, mag-express ng sarili nating opinion.
9: So, talaga nagsisimula sa mga leaders, no?
10: Exactly.
9: Pero naniniwala din ako, Coach, na bukod sa mga leaders, ay may iba pa rin mga factors na maaring makapag-start ng isang toxic workplace cultures. Ano pa kaya ito?
10: Okay, maliban no, sa bad leadership or poor management, meron din tayong tinatawag na work environment as built by your coworkers, no? So malaking bagay rin 'yan na tayo ay masaya sa mga kasama natin sa trabaho. Tayo ay kung i-familiar kayo sa Gallup, no? So Gallup isang kumpanya na naglulunsad, no, ng Q12 survey. Isa sa mga tanong o questions sa survey na to, I have best friend at work. May kaibigan ka ba dito sa kumpanya na to?
9: Ayan, no? Sige, piputuli muna natin tong masaya nating kwentuhan, no? Dahil papasok muna ang isang flash report. COMELEC, kinansela na ang lahat na aktibidad ng barangay at sangguniang kabataan elections matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na nagpapaliban dito. May ulat dyan si DK Zarate.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Maglalabas ngayong araw ng resolusyon ng Commission on Election na nagkakasila sa lahat ng aktibidad kaugnay sa barangay sa Sangguniang Kabataan Election na nakatakda sana sa November 2, 2026. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagpapaliban sa BSKE sa 2028 at natakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay sa Sangguniang Kabataan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa iyon ko ang paghahain ng Certificate of Candidacy na nakatakda sana ng magsimula sa Lunes, September 28. Ititigil din ang election ban sa social services na nagbabawal sa pagre-release sa pamamagitan ng paggastos ng public funds para sa itlang social assistance program bago ang halalan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Ayan, maraming salamat sa iyong ulat, DK Zarate. Ayan, balikan natin uli ang ating diskusyon kanina nga, no? Nabanggit mo nga, Coach Orwen, na parang may factor din yung mga coworkers, di ba? Minsan may mga masasama ugali.
10: Hindi maiiwasan.
9: Hindi maiiwasan, no? Lahat ng kumpanya, I'm sure, merong isa dyan, di ba? Napadala ng galing sa ibaba. Pero bukod doon, gaano naman kalaki ang influence ng sabi kasi nila, malaki influence din daw yung overwhelming ang workload. Uh-oh. Yung parang only, di ba? Parang ano lang... kanin, di ba? Tuloy-tuloy.
10: I think bahagi rin siya, Coach Mike, nung poor management, no? So, in such a way na hindi maayos, maaari yung pagdi-divide o pagdi-distribute ng trabaho, o maaari, to your point, no, hindi napapakinggan o hindi sila sensitive in terms of yung bandwidth na tawag natin, kakayahan, no, ng mga manggagawa. So dumarating tayo sa point na parang being a worker, tanggap ka ng tanggap, hindi mo na, hindi ka nakakapag-speak up, dumarating ka sa point na nalulunod ka na sa trabaho, hence toxic na yung experience mo. So, nakakalungkot na may ganyang mga karanasan, lalo't pag bago, minsan, nahiya ka.
9: Parang wala kang karapatan na tumigil, di ba? Or mag-no dun sa mga trabaho yan. Pero I think isa pang factor din, no, na tinitingnan natin kung bakit daw nakaka-contribute sa pagiging workplace ay nagiging toxic, rather, is that yung favoritism.
10: Oo naman.
9: Ayan
10: okay.
9: na, yung mga ano.
10: So may mga ganyan nararamdaman din tayo. And minsan, again, if you take also the management perspective, minsan kasi syempre, mas gusto ng katrabaho yung talagang productive, yung mga sisipag and all. Pero again, as a manager, as a leader, kailangan tandaan natin, we are responsible for everyone.
9: Mm-hmm.
10: So kailangan nating tulungan, o kailangan i-handhold, kailangan i-guide yung mga hindi kasing productive nung iba. So, nag-uumpisa kasi yung favoritism ko, mas maraming opportunities dun sa isa, sa'yo, wala. Na hindi kayo nakakapag-usap, na ikaw kaya mo rin eh. Wala lang break, walang opportunity.
9: I think dahil na-mention mo na rin, no, yung para equal na pagtingin sa mga tao. Minsan kasi, halimbawa, may mga kasabay kasi mag-lunch si boss Diba? Yung mga ganyan. O kaya yung parang minsan gender-based din.
10: Exactly.
9: Diba? Halimbawa, yung mga nasa Mancom, kailangan puro lalaki lang or babae lang.
10: Uh-oh.
9: So may factors din ng inclusivity and diversity na nagiging issue pagdating dito sa pagkakaroon ng toxic workplace. But I also think Coach Irwin na meron pang isa na ano na nakaka-contribute na familiar tayong lahat dito, I'm sure, 'di ba? Which is yung office politics at mga chismis. Gaano ba kalaki ang impact nito sa overall well-being ng isang tao sa workplace?
10: Okay, so magandang tanong 'yan kasi 'di ba ang kadalasan na sinasabi natin sa mga kasama sa trabaho, you spend more time in the office or in the family, kung saan man, no, na place of work. Hence, kailangan sana masaya ka sa kasama mo. So, yung gossiping, politicking, bullying, no, sana hindi mo na-experience yan. Kasi imagine, 70 to 80% nandun ka, tapos kung nandun ka sa ganung environment, so imagine mo na lang anong impact niya sa mental health mo, di ba?
9: Grabe gayon, 'di ba? Lalo na kung ikaw lagi ang ano, talk of the town, daig mo pang may town hall.
10: Unless
9: diba?
10: Gusto mo na maging
9: diba?
10: Talk of the town.
9: At least maganda ang topic just sa partner. Pero kung hindi naman, talaga namang pag hindi ka naganado, parang ayaw mo nang pumasok. Nabanggit mo nga kanina sa loob ng workplace, pero karamihan kasi ngayon, Coach Irwin, is that naka-hybrid setup.
10: Okay.
9: Pwede rin ba magkaroon ng toxic workplace culture online?
10: Oo naman. Okay, in the age of social media, remember? So lahat tayo nakatutok, no, sa kung anumang sock media, Facebook, Twitter, or Instagram and all. Kahit wala ka sa opisina, merong posibilidad na ma-experience mo yung toxic culture na yan dahil online lahat. At kung ikaw yung tao na tumututok din, na epektuhan ka, sensitive ka, in short, kung hindi ka self-aware, maaaring maramdaman mo na, oops, ako ba to? Paranoia ba to? Ako ba itong pinag-uusapan dito? Na dahil wala ngang interaction physically, you would always think ikaw yung pinag-uusapan na hindi naman maaaring hindi.
9: Ano ba to? Pag online ba ang pinag-uusapan natin, Coach Owen, is that parang parinigan din, ganyan, habang naka-Zoom?
10: O, meron naman ganyan.
9: Ay, talaga ba?
10: Lalo na ngayon, di ba, nung pumasok ang pandemic, minsan may mga nahahar na never pa kayo nagkita.
9: Correct.
10: Because nga pandemic, di ba? So, in short, hindi mo kilala. Hindi again, you can always be judging them based on comments.
9: Mm-mm.
10: And some people, hindi sila sensitive, di ba? Online, parang kung ano nilalagay nila, emojis and all. And other people always take it personally, di ba? So, importante. Kaya again, as a coach, no, ang laking kong advice, you have to be very self-aware.
9: Mm-hmm.
10: So when you're triggered, may nabasa ka o may nag-comment doon, may not necessarily be about you, isipin mo, bakit ko ba nararamdaman to? Ito ba ay para sa akin? Anong gagawin ko para maiwasan ito? Because maaaring kainin ka niyan, and that becomes also a toxic, you know, experience for you, which is sad.
9: Yan. So nabanggit na natin kanina kung ano nga ba ang toxic workplace culture, saan nga ba galing, and then medyo napahapyawan na natin kung ano yung epekto nito.
10: Correct.
9: Diba? In terms naman of epekto nito sa leadership, halimbawa, pwede ba yon ang toxic yung mga empleyado?
10: Pwede.
9: Pero okay ang leadership? Anong
10: pwede, mga? Pwede. No? So, kasi nga, again, diba, as HR, no, so when you hire people, hindi mo naman kabisado yan. Pag pumasok sila, doon mo lang sila makikilala.
9: Correct.
10: Doon mo malala. At minsan, diba, may probationer yung tinatawag. Minsan, they put their best foot niyan, syempre, para ma-regular. So, over time, doon nare-realize ng leader, ay, meron palang unfavorable, no, na behavior na kailangan as a leader, Kailangan medyo tinatapik natin ng konti. So diyan yung feedback, diyan yung coaching, kung ano man, mentoring, kung ano man yung intervention ang tawag natin diyan na mainam. Kasi nga iba-iba, mayroong pagkakaiba ang bawat tao. So may iba maaari din na slow burn siya, meaning hindi siya maayos ngayon, hindi siya productive, pero over time, pag patuloy mo siyang kinakausap, kinikilala, nagiging productive sila. So importante rin kung ang manager ay hindi in touch with their people to start getting to know their people para maiwasan 'yon.
9: Gaano nga ba kaimportante naman, Coach Owen, itong parte na 'to na parang kailangan kapag meron na kayong toxic workplace culture, agapan agad. Ano ba yung long-term effect nito sa isang kumpanya?
10: Okay, sige. So, sagutin ko siguro siya in two segments, Coach Mike, no? Ang start kasi of addressing a toxic culture is awareness. Kailangan at some point, the management, kailangan yung leader, ma-determine niya, toxic culture ba tayo? And if yes, anong level, gaano kalala ang toxicity natin? Before we start addressing, ano yung pwedeng gawin? Kasi ang again, the extent, no, yung malala na pwedeng mangyari. Number one, low productivity. Because of that, maapektuhan syempre yung profitability ng kumpanya. Attrition, ang hirap, ang mahal ng recruitment cost, ang hirap mag-train ng tao, maghanap ng tao. And at the same time, moral. I mean, more than anything else, lalo ngayon, no, napakarami ng options yung mga tao. People, Gen Z for example, they can move from one company to the other. Pag hindi maganda ang reputasyon, most likely, hindi sila mag-a-apply sa atin.
9: Ayan, yung reputasyon na yan, di ba? Totoo yan, di ba? Ang dami kong naririnig na mga multinational companies na magandang sweldo, magandang benefit, pero nakakamatay daw sa loob, di ba? In terms of the culture, kasi dog eats dog daw talaga yung... ano daw, as in wala daw talagang pahinga. So on that note, pag ganun naman yung mga nakikita na, kasi sabi mo dapat malaman ng leader. Paano nga ba malalaman ng leader? Kasi minsan ito na yung ano doon, ha, catch doon, Coach Owen. Tinatago, 'di ba? Yung parang syempre may mga ano bang tawag doon, mga
10: nagahaharing.
9: In denial o mga nagahaharing uri na ayaw baguhin, 'di ba? Yung may mga tenure na hindi ganyan na kami before eh. Paano ngayon malalaman ng leader na toxic ang workplace?
10: Sige, so coming doon sa resulta, no, initial results na bumababa yung moral, yung productivity, nag-attrite, nag-resign yung mga tao. Dalawang bagay, no? In most companies naman, nag-exit interview tayo, di ba? Pag may mga umaalis, magre-resign, kakausapin, bakit? Baka pwede magbago ng isip. Meron din mga kumpanya na very progresibo, may engagement survey. Doon nalalaman kung saan area ba tayo lumalaylay.
9: Umaamin ba yung mga empleyado pag ganyan?
10: Yan. Importante that you create that safe space. Kasi otherwise, contrived yung result. Siyempre, kasi at the end of the day, kailang anonymous din, di ba? Ayaw nilang matitrace na ang sumagot nito si Coach Mike.
9: Correct.
10: Kasi yun na nga, the engagement survey should be a mirror ng sentimiento ng mga tao. So kailangan mag-gauge natin na nagsasabi ng totoo talaga. Otherwise, maraming mga data points ka rin na makikita na, inconsistent, tumaas yung survey, bakit mababa productivity, bakit mataas ang attrition, di ba? So if you look at the data, ito yung mga bagay na pwede natin isipin na, oops, mukhang hindi ata maganda ang reputasyon, no? Kasi pag lumabas yan, syempre yun, the experience, di ba? We talk about consumer experience. In HR, we also talk about employees' experience. Gusto natin, mula sa pagpasok hanggang sa pag-alis, maganda. Kasi ambassadors natin sila. Para mag, you know, they talk about good about us, then they will also invite people to join us.
9: Oo. Maganda yun, no? Kung tatanggapin naman ng mga leaders din. Na ano, kasi I feel that's a very humbling experience on their end. Hindi madaling tumanggap na parang, ang culture sa opisina mo, hindi gaano maganda, di ba? How can you make leaders accept na yung fact na yon, kasi it starts from there eh.
10: Yeah. Mahalaga na ma-appreciate ng mga leader yung power of data. Kaya importante, sabi ko nga, isa sa magandang instrumento ay may survey. Kasi the survey won't lie, assuming there's really integrity in the survey results. So as a leader, this mirrors not just me, but the entire team, for example. Or kung ako yung presidente, ito yung kabuuang resulta ng engagement. So, mataas o mababa, there's a story behind that. So, parang eye-opener sa akin na parang, bakit nga ba ganito yung result? And then, importante that you involve, you know, the teams in terms of understanding the result. Ano yung pwedeng gawin? Kasi it doesn't stop with the result. It always leads to action.
9: Ah, oo. Mayroon ako phone-in question at curious Sige. Lang din ako. Bigla akong Parang, hindi ba kailangan na malaman exactly kung sino ang nagsabi ng isang bagay, lalo na kung alarming ang isang issue?
10: Okay. Depende sa kultura, Coach Mike. Mm. No? So, I've worked with other with companies, multinational, na bukas sila sa ganyan.
9: Mm.
10: So, okay lang. Diba? They don't even need a survey. They can speak up in a town hall. Diba?
9: Mm-hmm.
10: That's a very ideal state. But in our local culture, hindi pa tayo ganun kahanda sa ganyan. May takot
9: Hello,
10: pa tayo.
9: Philippines.
10: Oo, kaya nga, diba, merong mga ibang mga apps kung saan tayo, you know, maaring magbigay ng komento. So, importante sa atin na yun na nga, na sana bukas yung management in terms of providing them that space. Otherwise, hindi talaga sila magsasalita.
9: Oo. Kasi parang ang fear ko doon, while I've been with other companies also before, pag gano'n na anonymous, parang hindi gano'n nangyayari kapag meeting. Diba? Oy, nagsulat ng ganito, ganyan-ganyan. Siyempre, and then people would be, alam mo yun, somewhat uncomfortable to speak up even. Lalo na you don't expect them na, ay, ako yan, ganyan, diba?
10: Kaya importante, Coach Mike, yung action after the kunwari, there's anonymity, no? Hindi natin nire-reveal kung sino man nagsabi, pero the data will show na majority ang concern, for example, leadership, or ang concern is talks, culture, or whatever. Kailangan may action. Because otherwise, walang credibility yung leadership in terms of doing the same routine.
9: Mm.
10: Kasi may isip, ganyan na naman tayo, mag-survey, tapos wala rin naman. So, it's in the action. Doon sila nakaka-build ng number one, trust, and also that space of, I trust that, you know, kahit dumating sa point na maging very open ako at I will reveal my identity, I know this will be taken in a good sense.
9: Yeah. Ayun, yun naman yun. Pero while waiting for that to unfold, kasi it takes time, hindi naman po basta nagpa-survey po kayo, mga ka-JT, game na agad yan. Siyempre, paplanuhin din yan. How can you maintain professionalism in a toxic environment? Kasi again, hindi nga siya immediate eh.
10: Yeah.
9: As an employee muna.
10: Okay. Well, as an employee kasi like ako, I put myself into a shoe of an employee. I always look up to the leader eh. That's why sabi ko nga, mahalaga na mindful yung leader in terms of ano yung behavior na minomodel nila o pinapakita. Kasi kung nakikitaan nila na bukas, you know, very encouraging yung leader, most likely it will follow. Diba? So, importante, nakikita ko yon. Kasi, I will just follow. Kasi, at the end of the day, as leaders, diba, we also have that power or that prerogative to recognize or penalize. Diba? That's why, in a toxic culture, kung ako yung leader, na alam ko na ang reason is leadership, someone in my leadership team is perpetuating this, then I should be able to either coach, exit that person if need be, or whatever intervention in such a way na matutulungan siya to also be aligned kung ano yung dapat na kultura at work style doon.
9: Mm-mm. Kung employee ka naman, di ba, na as in, alam mo yon, na solo ka,
10: okay,
9: and ito nga yung mga taong sabi nga nila, di ba, pumapasok lang ako dahil trabaho to. How would you thrive in that space in the meantime while you are waiting for the solutions?
10: Ah, okay. Sa ngayon, ang observation ko dyan, Coach Mike, kasi kahit, for example, online, most companies, they provide opportunity for you to, you know, online man yan. So, merong mga town halls, for example, na makaka-interact mo sila. Actually, during the pandemic, most of the time, nasa bahay talaga tayo, di ba? But we create that opportunity. That's why it was very challenging for HR how to create that atmosphere wherein kahit online, pero parang nararamdam mo na nakikipag-usap ka sa kanila. That's why I think one of the basic requirement until now naman, open camera. Kailangan nakabukas ang camera.
9: Pero may mga app na, di ba, na parang kunwari nandun ka, pero wala naman talaga.
10: At meron din naman mga guidance in terms of understanding, ito ba app ba ito o hindi? Or AI ba ito o hindi? Diba? So, may mga ganong technology and tayo, you should also be at par with the technology. Otherwise, tama ka, parang hindi natin siya mamomonitor because for all we know, nandyan sila. Yung pala, iba na pala yung kasalamuhan natin online.
9: Pero siguro, mga ka-JT, no, babalikan natin yan mamaya dahil napakahalaga naman, hindi naman pwedeng pag-toxic na resign ka lang agad.
10: Exactly.
9: Kasi syempre, kailangan pa rin natin na anda. Huwag kayo aalis, magbabalik pa rin po tayo dito lamang sa inyong paboritong programa tungkol sa work at career, ang One Trabaho.
12: Si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
13: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
17: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabond!
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ayan, at tayo po'y nagbabalik. Nakatutok pa rin kayo sa One Trabaho at kasama pa rin natin si Coach Owen Tolarba at pinag-usapan natin, mga ka-JT, ang toxic workplace culture. So kanina bago tayo mag-commercial, Coach Owen, no, napag-usapan natin na parang ito yung mga pwedeng gawin ng mga tao na merong toxic workplace culture kasi hindi naman pwedeng resign sila agad, exactly. 'Di ba? Habang hinihintay nga yung plano ng HR. On that note naman, paano naman mare-resolve ng HR ito? Ano ba yung may mga steps ba to kung paano natin mababago ang isang kultura ng isang kumpanya?
10: Sige, so two things siguro, no. So based on my experience as well, no, as HR practitioner, mga ka-JT. Isa is mahalaga, sana mayroong data, no. So mayroong mga datos kung saan natin i-base yung ating magiging action plan. So it can be an engagement survey, it can be exit interview data, kung ano man yung available na data diyan. Pangalawa, or may mga kumpanya pa na meron silang mga focus group discussions, no? So para lang malaman nilang sentimiento. Pangalawa, maaari din kasi na wala, hindi available yan, pero kailangan niyang makipag-work closely with the leadership team. Kasi remember, hindi lang ito trabaho ng HR. This is the entire organization, and we say organization, ang accountable talaga is yung leadership team mula sa presidente hanggang dun sa lahat ng mga namumuno.
9: Ah, okay. Sa bagay, no, saka hindi naman, ano, hindi naman kakayanin na HR lang yan kung hindi naman susunod yung mga...
10: Well, baka ma-burn out kami pag yun lang.
9: Hindi naman madadala yan ng puro memo lang, di ba? Eh, lagi kasing takbuhan ng HR pagdating sa mga ganyan. Kailan ba dapat escalate naman? Halimbawa, na-feel mo na, yan ba, new hire ako, parang feeling ko ang toxic naman dito. Kailan ba dapat escalate sa HR na meron kang ganitong concerns about toxic workplace culture?
10: Okay, sige. So, doon tayo sa ideal, ano naman yung actual? No? In an ideal scenario, Coach Mike, sana pwede kasing bukas or hindi inhibited, no, hindi naiilang yung mga empleyado na makipag-usap doon sa supervisor or sa manager. Hence, pwede silang mag-open up, pwede silang mag-voice out, no, ng kanilang mga hinaing, di ba? Pero hindi laging ganon, no. In ordinary environment, kadalasan work lang, walang masyadong engagement. But nonetheless, kung meron man, for example, na ganyang mga scenario at kailangan mag-escalate, kung nararamdaman mo na hindi nga bukas yung iyong boss sa ganitong discussion at sa tingin mo naapektuhan niyan, akin dalawang points mula sa kaninang pag-umpisa natin, Coach Mike, apektado ang productivity mo, apektado din ang well-being mo. So yun yung time na kailangan mong, hindi naman magsumbong, pero kailangan mong ipaalam or escalate natin yan. In progressive companies, meron silang tinatawag na speak up. Meron mga ganong channel, no, na pwede silang anonymously, pwede silang magsumbong, i-report na ganito yung nararamdaman ko at ito po ang naging epekto sa akin.
9: Linawin ko lang, Coach Owen, no, dapat ba HR ang una makaalam or dapat halimbawa may issue ka sa workmates mo? Dapat ba yung workmate muna or boss muna or HR muna?
10: Okay. Maganda sana kung pwedeng sa sa inyo, amongst yourselves, kaya nyong i-sort out na yan. Because HR, kami is governance. No? So, ang trabaho ng HR is to provide the structure, the system, pero kadalasan nyo na nga, mas lumalapit sila sa HR. So, sana magagawa nun natin na pwede tayong mag-discuss dun sa katrabaho or paaring sa boss natin kung ano man yung concern natin. Ngayon, escalation point na lang si HR Coach Mike.
9: Ah, hindi siya yung dapat na una.
10: Oo, maliban na lang kung sa kumpanya nyo, yun talaga yung protocol na mauuna si HR.
9: Hindi ba mas safe yun?
10: Safe, pero hindi natin natuturuan, Coach Mike. Kasi ang mantra natin ngayon sa HR, sa kumpanya, empowerment, enablement, no? Ang mga line managers, supervisors, tinitrain natin sila na marunong silang mamuno at mag-handle ng ganyan mga case. Mm-hmm. So, kung hindi nila gagawin yon, hindi sila tuturuan na maging responsable sa ganun mga issue, most likely, nagiging dependent sila sa HR.
9: Mm-hmm. Sa bagay, di ba lahat? Parang sumbungan na lang. Oh. Eh, no?
10: Conveniently, they go to HR. Pero kami naman, gusto namin matuto rin yung mga boss, yung mga line manager, para maintindihan nila, hindi madali ang trabaho ng HR coach.
9: Saka ano yung saying, parang teach the fishermen. Ayan. Ang dami ko pang gusto itanong, kaya lang kulang tayo sa oras, Coach Owen. Siguro mag-iwala lang tayo. Ano ang mensahe mo sa mga kumpanya para makaiwas sila sa pagkakaroon ng toxic workplace culture?
10: So, tatlong bagay siguro. Triple A, no, mga ka-JT. So, una is awareness. Kailangan kung tayo ay namumuno o tayo ay leaders sa ating kumpanya, aware tayo, sana meron tayong mga sources para malaman natin kung toxic na nga ba yung ating kumpanya o yung kultura doon. Pangalawa, tanggapin natin, awareness and then acceptance. Kailangan i-recognize natin na nangyayari ito at kailangan natin na maintindihan ano yung dahilan, ano yung triggering points. At pangatlo, itong pinakamahalaga, kailangan may action mula doon sa mga data at mga ginawa nating pananaliksik. Kailangan may tayong gawin. It may not be so much, but anything that will move the needle, isa o dalawa lang na makakatulong upang maibsan yung experience ng ating mga empleyado.
9: Ayan, ang ganda-ganda. Siguro ako dadagdag ko lang doon quickly, no? At kailangan may gawin kayo, whether employee or leader. Meron kayong part dyan. Maraming salamat sa ating leadership coach, Coach Owen Tolarva, for joining us today.
10: Walang anuman, Coach. Maraming salamat din.
9: Ayan. Okay, mga ka-JT. Simula na tayo ng ating mga balita ngayong hapon. Rotation and Reprovisioning Operation, RORE Mission ng AFP sa Ayungin Shoal, sinuspinde matapos harangin ng China. May ulit dyan si Dayan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pansamantalang sinuspinde ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang Rotation and Resupply o RORE Mission sa Ayungin Shoal matapos itong harangin ng mga barko ng China. Ayon sa AFP, tatlong warship ng People's Liberation Army Navy o PLAN at limang barko ng China Coast Guard o CCG, kabilang ang dalawang Hubei-class missile boat ang humarang habang isinasagawa ang routine humanitarian mission na ito. Nasa 60 nautical miles pa lang mula sa Ayungin Shoal ng harangin ng PLAN at CCG vessels, ang MV Lapu-Lapu at tatlong support vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, kaya napigilan ang paghahatid ng supply sa mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng AFP na irresponsible at reckless ang mga aksyong ito at sinabing hindi ito na ayon sa UNCLOS at sa mga karapatang kinikilala ng 2016 Arbitral Award. Dahil nga sa posibleng pagtindi ng tensyon na maaring makasama sa mga tauhan at barko ng Pilipinas, pansamantalang sinuspinde ang misyon. Nangako pa rin ang AFP na ipagpapatuloy nito ang mandato na panatilihin ang mga tauhan sa BRP Sierra Madre at igiit ang legal na karapatan ng Pilipinas sa loob ng maritime zones nito. Nanawagan naman ang AFP sa PLAN at CCG na itigil na ang mga mapanganib na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Dayan Dear. Pagpapaabot ng quality healthcare sa mga liblib na lugar, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat dyan si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na inilalapit ng administrasyon sa mga Pilipino ang serbisyong pangkalusugan at pagbawas sa gastusing medikal lalo na para sa mga residenteng nasa liblib na lugar. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa newly reconstructed Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Eastern Samar. Kung matatandaan, matapos masira ng bagyong Yolanda ang ospital noong 2013, pansamantala itong inilipat habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Nagpatuloy ang pagbibigay nito ng serbisyong medikal kung saan nakapagtala ng 3,078 admissions habang nasa 969 patients ay nakatanggap ng 2.6 million pesos na tulong medikal sa ilalim ng YAKA program. Ayon kay Castro, sinagot ng PhilHealth ang 2,800 claims na nagkakahalaga ng 72.41 million pesos. Agad namang isinagawa ang pagsasaayos ng ospital gamit ang 858.54 million pesos mula sa Korea International Cooperation Agency, Department of Health at lokal na pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan. Bureau of Corrections handa na agarang palayain si Mary Jane Veloso matapos ang ibinigay na absolute pardon ni Pangulong Marcos. May ulat dyan si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sa oras na makumpleto na ang mga dokumento at natanggap na ito ng Bureau of Corrections, handa nang palayain si Mary Jane Veloso mula sa pagkakakulong nito sa Correctional Institute for Women o CIW. Ayon sa Bucor, kapag may natanggap na silang release order mula sa Office of the President at dumaan sa Department of Justice sa loob lang ng isang araw, maaaring nang makalaya si Veloso. Pero paliwanag naman ng Bucor, ito ang talagang mandato ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. sa lahat ng person deprived of liberty o PDL na nabibigyan ng order na makalaya. Ayaw anya ni Katapang na nagtatagal pa ang paghihintay bago makalaya ang isang PDL kapag may release order na ito. Sa mga oras na ito naman, wala pa umanong dokumentong natatanggap ang Bucor. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Luisa Erispe. Confirmation ni Attorney Nesauro Firme bilang miyembro ng JBC, dinefer ng Commission on Appointments. May ulat dyan si Nympha Asusyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Deferred o ipagpapaliban muna ng Commission on Appointments o CA ang confirmation ni Attorney Nesauro Firme bilang regular member ng Judicial and Bar Council o JBC. Ito na ang ikalawang pagkakataon na sumalang sa CA hearing si Attorney Firme matapos siyang muling italaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang regular member ng JBC na kinatawan ng akadema. Panibagong apat na taon ang kanyang termino na tatagal hanggang 2030 matapos ang kanyang unang termino na natapos na noong July 2026. Sa CA hearing, inungkat ni Senadora Amy Marcos ang anya'y questionable statements of assets and liabilities and net worth o sal ene firme para sa taong 2023 at 2024. Kaugnayin ito sa ilang real property na nabili umano ng ni firme ng milyong piso pero nakasaad na higit 200,000 lang. Bukod pa riyan ng ilang bahay na umano'y pag-aari ni firme na hindi na ideklara ng tama ang halaga. Dahil dito, hiniling na Senadora Amy na ipagpaliban muna ang confirmation ni firme hanggat hindi siya nasusumite ng written explanation sa umano'y discrepancy sa kanyang salin. Sa October 9, ang huling session ng Kongreso bago mag-adjourn at sa November 9 na babalik ang regular session. Bago sumalang si firme, mabilis ding nakulusot sa CA committee ang apang appointment ni Renato Nerdueñas Jr. bilang ambassador ng Pilipinas sa Brunei Darussalam. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Nympha Asuncion. So tatawid naman tayo ngayon sa wanted trabaho, mga ka-JT. Idinadaos ngayong Biyernes ang one-stop shop sa Tara Trabaho G Mega Job Fair sa Manila. Bukod sa job opportunities, may one-stop shop din sa SM City Manila Event Center, Upper Ground Level Ermita, Manila. kung saan maaari kayong makapag-avail ng iba't ibang mga serbisyo mula sa mga participating government agencies. Bangabat hanggang alas 3 lang ng hapon ito, maaari pang ma-extend kapag marami pang tao. Kaya go na mga kawawan trabaho. Samantala, sa Quezon City, may nagaganap ring job fair sa araw na ito sa Nova Plaza Mall sa Quirino Highway, Novaliches, proper Quezon City. Overseas job fair po ito from 9 a.m. onwards naman yan. So kung gusto niyo po magtrabaho abroad, abay go na dahil sayang oportunidad. Ulan lang yan, pera ang katapat niyan. O yan. Okay, mga ka-JT, sana namang napaka makabuluhang episode ang napag-usapan natin. Kung hindi nyo napanood ng live, pwede naman kayo manood ng replay mamaya dito pa rin sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, bago tayo magtapos, gusto natin pasalamatan muna lahat na nakasama natin sa studio bukod sa ating special guest na si Coach Owen, kasama natin si Engineer Joy Timidan, Matet Segovia, Rose Ann Erno at Marvin Toledana ng piyembro na ating tech team. And of course, ang aking mahal na mga EP na sina Tess Ramirez at Ice Adan. So ayan mga kawan trabaho, no? Again, next week, babalik na po ang aking partner na si Jamie Quinto. I think Tuesday, no? Tuesday. Sa Monday, iba pa uling karakter ang makikita nyo. Okay, pero next Friday ay makakasama nyo rin po ako nyan. At pag-uusapan na naman natin ang isang napakagandang topic. So until then, wag po muna kayong bibitaw. At alam ko ay inuulan pa tayo ngayon at kung nasan man kayo, kung nasa trabaho man or nasa bahay, ingat po kayo dahil sa panahon ngayon na tumataas ang gasolina, mahirap magkasakit. Okay? So hanggang sa muli, bago po tayo magpaalam, laging tandaan anuman po ang inyong ginagawa, pagbutihin at mahalin yan. Dahil deserve niyo yan, mga kawan trabaho. Ako po muli, si Coach Mike Celis ang inyong nakasama today. Until next week, bye!
1: Kuwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga kasalukuyang barangay officials dapat gamitin ang dagdag na panahon para sa serbisyo sa publiko ayon sa Malacañang. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naasahan, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay ang karagdagang panahon sa kanilang panunugulan upang higit na mapabuti ang serbisyong publiko at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aproba ng Malacañang sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon sa opisyal, hindi ito simpleng pagpapahaba ng panunugulan ng kasalukuyang barangay officials. Bagkus, dagdag na panahon ito upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Binigyan din ng palasyo na kaakibat ng karagdagang panahon ang patuloy na pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupa sa ilalim ng Republic Act No. 12-32-6 ay tinagda na 5 taon ang termino ng mga halaw na opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Gaganapin ang susunod na regular ng BSKE sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028 at 5 taon pagkatapos nito.
24: Paano masasaayos ang pagtatapon ng basura?
11: kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Motorsiklong ginamit sa insidente ng pamamaril sa Makati City, nabawi na ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Layar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Yes, Omar, nabawi na ng Philippine National Police o PNP ang motorsiklong ginamit sa insidente ng pamamaril sa Makati City kahapon ng umaga. Batay sa ulat, mag-aalas 7 ng umaga ng paulanan ng bala ang sasakyan sa bahagi ng Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sakay nito ang 35 taong gulang na babaeng target sa pananambang. Nakaligtas ang biktima pero tinamaan siya sa bala o tinamaan ng bala sa hita at binti na ngayon ay stable na ang kondisyon sa ospital. Sa CCTV footage makikita ang isang riding in tandem na suspect na bumubuntot sa sasakyan ng biktima. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, na kumpirma ang motorsiklo sa pamamagitan ng back at forward tracking ng mga investigador at nakakuha rin sila ng iba pang ebidensya sa krimen. Sinabi rin niya nga tumutugma ang plaka ng motorsiklo sa nakita nilang CCTV footage kaya napagtibay nilang ito na nga yung ginamit dun sa krimen at kasalukoy na itong pinoproseso sa Land Transportation Office para matukoy ang may-ari. Bumuo na rin ang PNP ng Special

0: threshold sa impeachment trial ay isang political question na nasa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi ordinaryong kaso na maaari iapila sa Supreme Court ang naging ruling sa threshold at maaari lamang magkaroon ng intervention kung may grave abuse of discretion. Sabi ni Tolosa, mahirap sabihin produkto lamang ng kapricho or arbitrary na desisyon itong ruling dahil nag-imbita pa ang impeachment court ng apat na amicus curiae kabilang ang tatlong dating Chief Justice at nagsagawa pa ng oral arguments. Anya masusing pinag-aralan at pinakinggan ng mga Senator Judge ang panig ng magkabilang partido, gayon din ang opinion ng mga inimbitahang eksperto. Ganito rin ang posisyon ni House Prosecutor Joel Chua na nagsabing nagpakita ng due diligence ang mga miyembro ng impeachment court bago nagpasa. Git ni Chua, hindi nagdesisyon ng mga Senator Judge dahil lamang sa kanilang kagustuhan, kundi bakit sa mga isinigawang pag-aaral, narinig na argumento at mga opinyong inihirap sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko,
4: all kinds of suman. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili ko.

0: ang planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa inyong papawid, Onin Miranda. Narito na ang mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa magsulok ng mundo. Dala mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! At para lahat tayo makakonek, oras na para alamin ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng ating SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Dr. Renato Yuslidom Jr. Noong po Lunes, pinangunahan ni DOST Secretary Renato Yuslidom Jr. ang paninumpa ng mga bagong career scientists, pati na rin ng mga career scientists na na-upgrade ang kanilang rango. Kinikilala nito ang kanilang ambag sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Noong Martes naman, nakipagpulong ang kalihim kay Elsevier Chairman Y.S. Chi para palakasin ang ugnayan ng DOST at Elsevier, lalo na sa pag-usulong ng research, scientific publishing, access sa kalimang agam at paggamit ng science and technology para sa development ng Pilipinas. Nakipagpulong din po si Secretary Solidum kay World Intellectual Property Organization Director General Darren Tang para palakasin ang intellectual property ecosystem ng Pilipinas, partikular ang pagprotekta at pagpapalago ng mga teknolohiyang nabuo at tinulungan ng DOST mula research at innovation hanggang sa kanilang paglipat at paggamit sa industriya. Ngayong Linggo rin, pinangunahan po ng kalihim ang paninumpa ng mga bagong miyembro ng Health Technology Assessment Council. Mahalaga ang Health Technological Assessment sa pag-usuri ng mga health technologies para makatulong sa paggawa ng mga desisyon na kabatay sa ebidensya para sa kalusugan ng mga Pilipino. At ngayong Biyernes, nag-courtesy visit kay Secretary Solidum ang mga opisyal ng International Maize and Wheat Improvement Center o CIMMYT. Layo din ito na palakasin ang collaboration sa pagitan po ng CIMMYT, DOSTP Card at DOST-ST, partikular sa paggamit ng science, technology at innovation para sa agriculture at food security. Magkakakunek, gusto nyo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na po sa ating hashtag Agamba Trivia Contest. At para manalo, narito ang ating mga mechanics. Number 1, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Pangalawa, pakinggan mabuti ang hashtag Agamba Trivia Question na ibabahagi namin. Pangatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST kasunod ng iyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOST habagat. Ika-apat, bilang ikasampung taon na ng DOSTV, ang pangsambing viewer na magkakomment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo, pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Panghuli, para malaman ng winner, panoorin ang live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. Para hindi na tumagal, mga kaibigan, narito ng ating Agamba Trivia Question for the week. Mga kakonek, hashtag agham mo ba na kapag naghihiwa tayo ng sibuyas, nakakayak ito dahil sa isang chemical reaction. Kapag nasira ang cells sa sibuyas, naglalabas ito ng gas na nagiging mild acid kapag dumampi ito sa liquid ng ating mga mata. Kaya naman mga kakonek, hashtag agham mo ba kung anong elements ang blank na ito na siyang blank sa atin kapag dumadampi sa ating mga mata. Alamin ang kabuuan ng tanong maya-maya lamang, kaya makinig mabuti para manalo ng 500 peso worth of GCash. Mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Ngayon Ngayong araw, bitbitin natin ang kwento ng agham diretso sa puso ng mga komunidad. Mula sa manataas na kabundukan hanggang sa malayong isla ng ating bansa. Kaya naman, para talakayin ang pinakabagong season ng Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat, makasama natin ang isa sa mga host ito na katuwang ng ating DOSC Secretary Dr. Renato Yuseldom Jr., walang iba kundi si Diego Reyes. Magandang agham, Diego.
1: Hab po, Sir Onin, tsaka po sa ating mga tagapakinig.
0: How are you?
1: Good, good, Sir Onin. Thank you so much for this privilege and this opportunity to promote yung ating bagong season ng Siyensikat.
0: Alam mo, Diego, para sa mga unang beses pala makakarinig ng Siyensikat, ano ba talaga ang programa ito?
1: So, Sir Onin, para po dun sa mga first time na maririnig o narinig yung ating programa na Siyensikat. No? From the name itself po, no, Siyensikat, gusto nating pasikatin ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. So, this is through showcasing or telling stories about how science and technology and innovation is continually transforming our nation from, sabi nyo nga po, no, sa kataas-as na bundukan, kahit nasa isla ka man, sa ang isla sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, gusto po nating ipakita nandiyan ang siyensya at kayang abutin yung inyong mga problema.
0: Kahit saang mansulok ka ng mundo na
1: roon. Yes, opo, literal. Mapapanood nyo po yan sa Siyensikat kung saan nila ako pinasuot at pinasakay para mapuntahan.
0: Pinagapang at iba
1: pinagapang para mapuntahan po yung mga lugar na somehow, some way ay talagang unreachable. So, yun po yung gusto nating ipakita.
0: Ano ba yung mga asahan na mga manonood sa bagong season itong Siyensikat?
1: So, ang bagong season po ng Siyensikat, no? Again, the best way to tell a story is to show it. No? So, papakita po natin muli po doon ang mga kwento ng mga tao, komunidad, at mga lugar sa iba't ibang parte ng bansa, kahit nasa taas ka man ng bundok at nasa ilalim ka man ng tubig o nasa isang isla ka man, papakita po natin yung mga totoong buhay na na-transform ng science and technology at patuloy na natutulungan ng mga innovations na ginawa ng ating mga kababayan at mga scientists.
0: Tama ka, kasi ang Pilipinas po mahigit sa 7,000 isla.
1: Yes.
0: Diba? Na puro luntian ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At talagang napakarami natin dapat marutunan sa bawat islang yun.
1: Sobra, Sir On. Kasi lahat eh, from the hairs of your head to the soles of your feet, nandiyan ang siyensika, nandiyan ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nasa air, sa water, sa land, even sa space, nandiyan siya. So, all of these things, all of these elements would come into play sa siyensika.
0: Ayan. At sa bagong season, napakarami niyong napuntahang komunidad mula sa kabundukan hanggang sa mga isla. Ano ang naging karanasan mo bilang co-host ng programa?
1: I think yung pinakamaganda ko sigurong ma-share sa inyo is yung first hand ko na marinig yung mga kwento ng mga tao na meron sila mga problema noon or may mga na-experience sila na kala nila hopeless case. No? And then dumating yung DOST dun sa lugar nila, dumating yung siyensya, teknolohiya at inobasyon, and namulat yung mga mata nila, namulat yung mga puso nila na meron pa pala, na may pag-asa pa pala yung mga sitwasyon nila.
0: Tama ka, at ang ibang mga kababayan natin, akala nila huli na ang lahat para sa kanila, pero andyan ang science and technology na handang tumulong para sa kanila.
1: Yes, yes.
0: Yan. Meron bang isang kwento or komunidad na talagang tumatak sa iyo?
1: Ang pinaka-favorite ko siguro pong story, wala namang favoritism, pero lahat siguro yung talagang, lahat
0: ko.
1: Kasi maganda siya eh, lahat talaga maganda, and it brings a life of its own dun sa bawat episode. Pero siguro kung mamimili ako, I think yung sa Jensen, sa BJMP, Sir Onin, kasi ang ganda ng story nun, dahil yung mga PDLs natin, di ba, supposedly when we think about incarceration o kaya kulungan, parang ano siya eh, again, hopeless case.
0: Yes.
1: Pero dun sa story ng BJMP sa Jensen, dumating yung DOST, tumulong sila, nagbigay sila ng mga programa. Ngayon, may mga trabaho na yung mga PDLs natin sa loob mismo ng kulungan.
0: At anong trabaho yung napunta sa ating mga kabayan?
1: Marami silang mga crafts, skills and crafts na naitulong yung DOST, such as yung upholstery making, wood carving, meron silang automotive na garahe, na workshop doon. So, nagre-repair sila ng mga sasakyan. Meron din silang water station that provides water, hindi lang dun sa loob mismo ng BJMP, but also outside. So, hindi lang, they are redefining yung meaning ng pagkakakulong or incarceration.
0: Tama ka.
1: Yung project ng DOST.
0: Tama ka. Talagang maraming mga kabayan tayo ang talagang malaking bagay yung mga proyekto ng Department of Science and Technology bukod sa mga makina
1: at
0: iba pang makagamitan na kailangan ng ating mga PDLs ay talagang naipagkaloob. At palagi ko, yung makakikitain dyan ay maari nilang baunin sa kanilang paglabas.
1: Yes, yes. Apo, tama yan, Sir Onin, no, na meron silang kita doon, mm-hmm. pero syempre yung kita nila, binibigay nila ngayon sa kanilang mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Na instead, sabi nga nung warden doon, no, na instead na sila yung binibigyan pag dumadating yung bisita nila, sila na ngayon yung nagbibigay
0: ayan.
1: Ng sustento doon sa mga pamilya at saka mahal nila sa buhay.
0: Kaya magandang hapon po, magandang agam sa lahat po ng mga taga Sultan Kudarat.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: At lalong-lalo na sa BJMP.
1: Yes, yes.
0: Diyan po sa lalawigan yan. Sa pagpunta niyo sa iba't ibang komunidad, ano ba yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa papel ng agam at teknolohiya sa buhay ng mga Pilipino?
1: Na hindi po limited ang agham, teknolohiya at inobasyon sa problema ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Na yung science and technology, hindi siya limited sa laki ng problema ninyo. Na ang daming ways kung paano natin magagamit yung science, yung technology in solving so many of our problems.
0: Mm-hmm.
1: From the smallest to the biggest of our problems, mm-hmm. kayang-kayang solusyonan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang isa kong nakita. Again, hindi lang po para masabi namin, no, na kahit saan parte ng Pilipinas, kung hindi pinuntahan talaga namin yung mga lugar.
0: Talaga hinalukay nyo.
1: Hinalukay talaga. Yun nga yung we reach the unreachable.
0: Yes.
1: Ganon siya.
0: Mm-hmm.
1: Na nakita ko na kahit sobrang layo na niya, minsan tatawid ka ng pitong ilog, Sir mm-hmm. Onin, ha? Literal, pitong ilog yung isa naming yung pinuntahan namin, napupuntahan at natutulungan pa rin siya ng siyensya.
0: Anong lugar yun?
1: Sa Tanay Rizal.
0: O kita nyo na, kalapit-lapit lang dito sa Macho Manila, pero merong mga ganyan
1: yes,
0: daanan.
1: May mga communities na ganun pa po. Yes.
0: Mm-hmm.
1: So may mga 2 schools or 3 schools kaming pinuntahan doon mm-hmm. na hirap sila sa, una-una, hirap sila sa electricity, mm-hmm. sa kuryente, and sa connectivity.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, dumating si DOST, nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon or makonect, no, sa mga science-based materials.
0: Ayan.
1: So, isa lang po yun sa mga examples ng mapapanood ninyo sa Siyensikat.
0: Ayan. Madalas natin marinig yung agham na ramdam.
1: Mm.
0: Particular si Secretary Solidum, lagi binabanggit yan. Sa mga nakita mo mismo, paano mo masabi na ramdam talaga ng mga komunidad ang serbisyong hatid ng DOST?
1: I think bukod sa, Sir Onino, bukod dun sa mga sa machinery,
0: mm-hmm.
1: bukod sa programs and sa mga projects ng DOST na talagang pinararamdam yung serbisyo, pati yung results na gusto nating makuha.
0: Mm-hmm.
1: I think yung mga tao or yung mga literal na nagbubuwis buhay na mga DOST barkada natin sa mga Provincial Science and Technology Offices.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dun talaga, ang layunin nila at yung heart nila is to reach more and more people.
0: Mm-hmm.
1: So I think through their genuine motivation to help, to seek those who are really needing, whether it be a single person or a whole community,
0: mm-hmm.
1: iisa lang talaga yung gusto nilang maiparating dun sa mga tao na yun at sa mga komunidad na yun na andito ang DOST, kung ano man pong mga kailangan ninyo, mga problemang tingin yung walang solusyon, mm-hmm. gagawa natin ang paraan niya.
0: Ayan. Tama-tama, Diego. Tuwing kailan makapanood ng ating mga kabayan ng bagong season ng Siyensikat at bakit nila ito dapat abangan?
1: Yes, Sir Onino. So, again, maraming salamat po for giving me the opportunity to promote Siyensikat. This is our 9th season na po. Mapapanood po kami sa GTV tuwing Sabado 9 a.m. Again mm-hmm. po, GTV tuwing Sabado 9 a.m. At mapapanood nyo rin po kami sa social media pages ng DOST and DOST TV. Bakit nyo po kailangan panoorin ang Siyensikat? Kailangan nyo po siyang panoorin kasi gusto po namin na maisip ninyo na pwede rin po kayong maging solusyon sa mga lugar ninyo.
0: Yeah.
1: Hindi po kailangan na maging scientista kayo, hindi kailangan na maging sobrang galing kayo sa science for you to help and impact your communities. Kahit po sino, pwedeng makatulong. Basta lang po meron kayong puso na mag-reach out at humingi ng tulong.
0: Agham na ramdam.
1: Yes, Sir Onin.
0: Maraming salamat, Diego Reyes.
1: Thank you din po.
0: Hanggang sa susunod na pagkakataon.
1: Yes, Sir Onin.
0: Hindi pa itong huling pagkakataon na magkikita tayo dito sa ating program.
1: Mm-hmm.
0: Mga kaibigan, Diego Reyes po, ang program co-host ng Siyensikat mula po sa DOST. Sa ating pagbabalik, kikilalanin naman natin ang ilan sa mga eksperto mula sa Balik Scientists Program ng Department of Science and Technology. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Varkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon. Binabati po namin si Lawrence Christ Beloro, si Miss Erlene Centeno, Aljun Timbal, Kezaya Rapas, Caris Dacayo, Shamey Grande, Melagisanda, Resty Balila, Lotus Lady Magiba at Mike Yanga. Maraming salamat po at magandang agam din po sa lahat ng ating mga followers sa bahagi po ng DOSTP card ng sa bahagi po ng UP Los Baños. Tama ba, Doc Charles?
1: Sa labas po ang sa labas.
0: Anyway, mga kakonek, patuloy po ang ating pagdala kayo sa mga kwento nagpapakita ng agham at hindi lang po pang bahay o pang laboratorio. Ito'y totoong agham na ramdam ng bawat Pilipino. Sa pagkakatong ito, isang nanatanging dalubhasa ang mga kasama natin mula sa kanyang pagpapakadalubhasa sa Japan. Pinili niyang bumalik sa ating bansa para ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga larangan ng Disaster Risk Reduction, Water Resource Management at Environmental Science. Sa tulong po ng DOSTP Card Balik Scientist Program, kabilang siya sa mga naungunang katuwang natin sa mga vital projects katulad ng pagprotekta sa ating water resources at ang Ligtas Agad Project para sa landslide advisories. Kaya naman, makakasama natin ang assistant professor mula sa UPLB CESM at DOSTP Card Balik Scientist Program, Dr. Charles John C. Gunay. Magandang agham, Dr. Charles.
4: Magandang agham po, Sir Onin, at sa ating mga tagapakinig. So, hello po sa ating lahat.
0: Ayan. Dr. Charles, paano o para sa akalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Balik Scientist Program?
4: So, ang Balik Scientist Program ay naka-anchor sa... Nag-review ako, no, Sir Onin, sa ating Presidential Decree 819. Mm-hmm. Yun muna yung pinakauna nating version ng regulation natin para pabalikin talaga yung mga experts natin. Mm-hmm. Until in 1975, naging Republic Act na siya. Mm-hmm. So, na-institutionalize na po yung Balik Scientist Act. So, si Senator Bam Aquino yung ating principal author of the act. So, yes. To solve the brain drain of... Diba, pinireframe na nga natin siya to promote brain gain. Mm-hmm. Na maibalik natin yung mga expertise na natutunan ng mga scientists abroad to help in national development. So, basically, isa po ako sa mga recipient ng Balik Scientist Program. So, maraming salamat po, DOSTP card.
0: Yeah. Kailan ka bumalik dito?
4: So, bumalik po ako ng 2024, pero na-approve po ang aking BSP engagement ng 2025.
0: Ayun, alright. Dok, paano nyo po nalaman itong Balik Scientist ng DOST at paano kayo lumapit rito?
4: Actually, ang Balik Scientist Program naman ay talagang medyo nakakalat na siya, Sir mm-hmm. Onin, ang Balik Scientist Program. Pero ang pinaka-tumatak sa akin is yung kaibigan ko galing sa PNRI kasi nagbabalak din siya magbalik scientist. I think she resigned and then she will return for the benefits and of course to start mm-hmm. her own research. Mm-hmm. And then I emailed BSP, just BSP Secretariat, kaso ayun nga, engineering po yung background ko, so naunang Fischer'd mag... approach sa akin. Mm-hmm. So, apparently, Fischer'd was able to very, tawag dito, ibinigay nila sa akin yung application process, pati na rin yung perks, mm-hmm. pati na rin yung responsibilities, of course, as a balik scientist. And then, when I was hired in CESAM, so we recognized that Picard would be the more appropriate council because of the engagements of my host institution. So it's mm-hmm. like meeting halfway between your host institution, your expertise, and I don't have a problem with Picard, lalo na sabi niyo nga, sir, napakalapit sa LB. Last time, parang may tatanong lang ako sa kanila, pumunta na ako directly kasi yeah. napakalapit po ng Picard sa UP Los Baños.
0: Okay. At talagang, kumbaga parang, dyan din kayo nag-aral, di ba?
4: Apo, sa UP Los Baños po ako nag-bachelor, mm-hmm. so master's at PhD sa Japan.
0: Alright. Nag-aral po kayo, nagpakadalubhasa sa Japan bago bumalik sa bansa bilang long-term balik scientist ng DOSTP card. Ano po yung nag-push sa inyo na bumalik at magsilbi sa ating mga kabayan dito sa Pilipinas?
4: Siguro yung Kasi ang dami kong natutunan sa Japan, iba yung research environment doon. At yun nga, kanina nag-uusap tayo, Sir Onino, may mga solutions na pwede nating i-apply sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Although, nandun pa rin tayo sa idea na baka kailangan mas gawin nating mas angkop,
0: mm-hmm.
4: kailangan gumawa tayo ng mga baseline assessment, mm-hmm. kailangan naka-align pa rin sa regulations ng Pilipinas. So siguro, dun, yun yung isang factor na nagpabalik scientist sa akin na makatulong talaga. Tapos lalo ngayon, yung impacts talaga ng climate change ay mas nag-i-intensify. Kaya mas gusto nating tutukan yun. So, nung nabasa ko naman na isa po ang water resources management sa mga priorities ng DOST Picard. And then, ayun na, parang I decided na kailangan ko na maglingkod siguro sa bayan.
0: Tama. At ikaw ang kailangan dito, yung mga tulad mo, Doc Charles. Paano ba nakatutulong yung DOST Balik Scientist Program para madali yung modernong teknolohiya at international research dito sa ating mga local communities?
4: So actually, ang DOST Balik Scientist Program ay it's more of also having connections, having yes. networks na... Kasi we need to acknowledge na maybe we have limited capacity in terms of the technology. And our expertise as graduates and experts who had trained abroad had really helped on bringing in terms of collaborations mm-hmm. with our international institutions on, yun nga, for example, yung isa naming project, we will be traveling back to Japan for a training na pwede naming i-apply kung, sa pagdetermine ng mga emerging contaminants sa Laguna Lake. So it's something that if we don't have international collaborations, maybe it would not be possible, would not be achieved in shorter time. So, isa po yun sa mga rason.
0: Ayan. At isa doon sa mga upcoming yung projects, yung pag-aaral sa Magat Dam Watershed sa tulong po ng DOST NRCP. Bakit po mahalaga yung suporta ng DOST sa pagprotekta ng ating mga dam at water resources?
4: So, una sa lahat, maraming salamat sa NRCP for approving our project so for 2028 funding. So, bakit mahalaga ang tulong ng DOST sa pagprotekta ng ating mga water resources, specifically our dams? Kasi marami po silang functions, flood control, hydropower generation, water quality management. So basically, kailangan nating protektahan, pahabain yung kanilang functional life. So in this case, ang dun po sa research namin, susubukan po namin tingnan yung vegetation conditions dun sa forest.
0: Mm-hmm.
4: Kasi I think ito po ay inspired din sa aking PhD dissertation sa Japan na mas naka-focus talaga kami sa science-based solutions in terms of understanding yung ridge to reef ecosystem. So we can manage yung mga nangyayari dun sa dam kapag we do our management in the upstream. So again, maraming salamat sa NRCP at sa mga collaborators who made the project approved for the funding.
0: Ayan, tama-tama. At binabati rin natin ang mga taga DOST NRCP. Nagbisita natin yan, Doc Charles.
4: Si Doc Mike.
0: Yes.
4: Si Ma'am Bebs.
0: Yes. Nako, kasama rin kayo sa Ligtas Agad Project ng DOST na gumagamit po ng iba't ibang data analysis techniques and field validation para sa landslide advisories. Ang DOST sa mga local government units para maging itong early warning system ito sa mga komunidad. Paano ito nakikipagtulungan?
4: So, just 2 weeks ago, we had a workshop with the different agencies. I think FIVOX was there, MGB was there, and some of our stakeholders. So nagko-conduct po ang DOST at kami sa project team ng mga needs assessment sa mga PDRRMO, sa mga MDRRMO, para mabigay po namin yung angkop na pag-translate nung mga science na ginagawa namin. Kasi gumagamit po kami ng mga probabilistic models, gumagamit po kami ng mga data monitoring techniques. So basically, paano ba namin siya matatranslate into early warning system? So yun po yung tinitingnan namin. Tapos ini-involve din po namin sila sa aming citizen science. So na-engage din po sila sa pag-report ng mga landslide events. Tapos binavalidate po namin siya.
0: Marami na bang mga nagre-report ngayon ng mga landslides?
4: Opo, actually kasi napaka, yung platform po, sana makapag-scan ako ng QR code dito sa camera, no? So, napaka user-friendly po, no, aming. Mm-hmm. So, papakita nyo, kailangan lang namin ng picture, kailan nangyari, mm-hmm, anong oras nangyari. Tapos, tsaka lang din namin siya i-validate. Kasi, of course, we assume naman na, of course, ang priority pa rin naman ng mga komunidad natin ay mag-evacuate. Hindi naman nila necessarily para picturean yung landslide. So, it's something na nakakatulong sa amin para ma-validate itong mga landslide events.
0: Nako, napakaganda po niya na Dr. Charles. At bukod doon sa research funding, maraming salamat po sa DOST NRCP. Nagtuturo din kayo sa DOST Picard Palms at DOST Pag-asa Hydrologist Training Course. Paano po nakakatulong ang DOST sa pag-upgrade ng kaalaman ng ating mga local scientists at disaster responders?
4: Actually, yun nga, nakakatuwa na ang DOST ay hindi lang talaga nagfo-focus sa actual na research. Nag-i-invest din talaga tayo sa capacity building. So, maraming salamat sa DOST Picard for giving us the platform. So, nakakatuwa actually na pagka-post ko sa personal LinkedIn ko, it was already the most enrolled asynchronous course in the talaga. Picard Bomb. So, we are very grateful for all the local government units, mm-hmm, who are really interested in hydrological modeling. So, ito po yung sa Palms. Actually, this is inspired by one of our projects.
0: Yes.
4: Kasi for the CapDev Bataan, we went to the Bataan local provincial government. Mm-hmm. Tapos, tinuruan namin yung mga planning officers nila on this flood modeling study. So, paano, kasi parang yun nga yung tinatanong ko sa kanila, ano po yung sinasagot ninyo sa inyong mga stakeholders pag nagtanong, bakit po kaya kami binabaha? Uh-oh. So, at least, pag nakita nyo yung model na ganito yung land cover, ganito yung soil, ganito yung elevation. So, kahit pa paano, ma-explain nyo siya in a scientific manner na hindi, mm-hmm, lang dahil sa basura. Kasi I think that is still correct.
0: Tama.
4: Of course, there may be another factors, yung more on the biophysical side. And maraming salamat din po sa DOST Pag-asa. Nagkaroon po sila ng hydrologist training course, mm-hmm, at nakagraduate na po yung aming latest batch. At maraming salamat po sa pag-imbita. We delivered 45 hours of training for yung mga specialista po nila sa hydrology, mga, mm-hmm, nagda-dam modeling, nag-stream flow monitoring. So, napakalaking tulong kasi iba-iba po sila ng disciplines. May mga engineering, may mga physicist, pero yung konsepto nung sa hydrology, mas natutunan nila, mas naintindihan nila kung bakit nga bumabaha,
0: mm-hmm,
4: yung mga technical aspects. So, I hope na ma-deliver din nila yung science communication,
0: yes,
4: pagbaba sa communities.
0: Nako, Doc, tamang-tamang po yan. At sa inyo pong mananaw bilang scientist, bakit po mahalagang patuloy na suportahan po ng gobyerno at ng publiko yung mga programa at panalitsik po ng DOST?
4: Actually, to be honest, ang Balik Scientist Program, ang mga research and development initiatives na pinupondahan ng DOST ay investment po. Investment, mm-hmm, po ito sa kaligtasan, investment po ito sa national development. Actually, every time that I, Sir Onin, every time that I teach this in class, napansin ko talaga na because of the DOST projects that are particular on disaster risk reduction and management, bumababa talaga yung mga death statistics natin. So, napakalaking factor na meron tayong mga early warning systems, napakalaking factor na meron tayong mga data-driven, evidence-based na decision-making. Although marami pang kailangang i-work out, malayo na rin po naman yung narating natin.
0: Ayan. Dok, tamang-tama para sa ating mga kaubayan na gustong manatili at kumbaga ay sundin ang mga pinayo nyo po sa atin. Ano ba ang maipapayo nyo ulit sa kanila, sa ating mga kaubayan at sa mga kabataan Pinoy na gustong pumasok sa larangan ng science and engineering para naman makatulong sa bansa?
4: So, siguro ang mapapayo ko ay huwag lang kayong susuko. Pag nasa agham kasi, hindi naman po sa pag-aano. Totoo lang, no, Sir Eric, Ma'am Jeng, Sir Onina, nakakapagod. Kasi maraming frustrations, maraming rejections, maraming redirections. Pero parang nandun pa rin yung curiosity.
0: Yes.
4: So, pinalaki naman ako ng sineskwela. No? Yeah. Lagi namang magtanong, laging maging curious.
0: Yes.
4: Kung bakit nangyayari yung isang bagay, tatanong mo bakit kaya, paano, mm-hmm, kaya nangyayari yun. So, yung curiosity, malaking factor yun. Pangalawa, yung passion sa pagiging persistent sa pursunong science mo, kasi marami talagang frustrations in the along the way, but just don't give up, and also yun pala, para pampalakas kay Sekren eh, agham na ramdam. So gumawa tayo ng science that will continuously promote national development, yung mararamdaman po at maibabalik sa ating komunidad. Salamat po.
0: Salamat ng maraming Dr. Charles. Baka may gusto pang isabihin, pasalamatan sa ating nakikinig po sa inyo.
4: So maraming salamat po. Una, kay Lord, sa DOST Picard, sa DOST for providing opportunities for returning scientists, sa mga colleagues ko sa UPLB School of Environmental Science and Management. So hello po sa inyo dyan. At siguro maraming salamat din po sa office ni Sec Yusek Leia for the assistance. I think the Balik Scientist as well as the SNT Fellows Program or under her programs, and ayun lang po, Sir Onin. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po, mga kaibigan. Si Dr. Charles John Sigunay, ang assistant professor mula po sa UPLB CSM at DOST Picard Balik Scientist Program. Dr. Charles, maraming salamat po.
4: Maraming salamat po.
0: Mga kaibigan, mga kakonek, narito na ang ating Agamoba trivia question for the week. Hashtag Agamoba, na kapag naghihiwatay ng sibuyas, nakakaiyak ito dahil sa isang chemical reaction. Kapag nasira yung cells sa sibuyas, naglalabas ito ng gas na nagiging mild acid kapag dumampi sa liquid ng ating mga mata. Ang tanong po natin, mga kakonek, hashtag Agamoba, kung anong elements ang nilalaman ng gas na ito na siyang nagpapayak sa ating kapag dumidikit o dumadampi sa ating mga mata. Kung alam mong sagot, mag-comment na at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala, sa ating pagbabalik, kikilalanin pa natin ang isa pang eksperto mula sa ating Balik Scientist Program na layuning magdala ng makabagong solusyon sa ating wastewater management. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga konek, paano nga ba nakatutulong ang kuryente para linisin ang maraming tubig at sugpuin ang microplastics sa ating kapaligiran? Sagot dyan ang ating susunod na bisita. Galing South Korea, nagbalik bansa siya sa ilalim ng DOST Balik Scientist Program para magdala ng makabagong solusyon sa ating waste water management. At para talakayin niyan, makakasama natin ang Assistant Professor mula sa UPLB Institute of Chemistry at DOST Picard Balik Scientist na si Dr. Erickson G. Escobedo. Dr. Erickson, magandang agam po sa inyo.
1: Magandang hapon din po sa inyo, Sir Onin, and sa ating taga mga audience po.
0: Yes. Doc Erickson, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga viewers, maaari niyo po ba ibahagi kung ang inyong background at kung ano ang inyong specific area of expertise sa UPLB?
6: Bali po ako ay talagang taga UPLB ho talaga ako through and through. Mm-hmm. So sa UPLB ho ako nag-graduate ng BS Agricultural Chemistry, mm-hmm, and then nag-research assistant din po ako sa UPLB. Yeah. And then after po, nandiyaka po ako pumunta ng South Korea for my graduate studies po.
0: Mm-hmm.
6: So as a, and then bago po ako mag pumunta na South Korea, so ang parang background ko na po ay sa water treatment na po. Kasi dati po ay napag-alaman po namin, mm-hmm, bago po ako umalis, na mataas po yung heavy metal concentration, lalo na po yung arsenic sa Los Baños.
0: Mm-hmm.
6: So, nung nagpunta
0: sa,
6: po...
0: Ano yun, sir? Sa mga iniinom natin tubig?
6: Tama po, ba? Sa mga pumping, mm-hmm, station ho. So, nalaman po nila na mataas po or parang higit pa po sun sa allowable concentration, mm-hmm, ng WHO or yung tinatawag nating World Health Organization.
0: Yes po.
6: So ito po yung parang naging driving force ko po para pumunta po sa South Korea and then mag-research din po ako at paano po ito matutugunan.
0: Mm-hmm.
6: So and then after po noon, after ho mga 13 years din ako kasi sa South Korea. So
0: ako,
6: after po
0: noon, 13 years. Nako, maganda yung as balik scientist.
6: Oh, so 13 years po ako sa Korea and then decided na ko na po na bumalik ko sa UPLB ho, sa Los Baños. And then kasi yun din po yung primary objective ko, paano ho matutugunan yung, mm-hmm, problem ho na parang naiwan ko, mm-hmm, noong bago ko pumunta ng Korea. And then ito po, so based doon po sa napag-aralan ko sa South Korea, so tinatry ko na namin siyang i-employ.
0: Mm-hmm.
6: So hindi lang po sa mga heavy metals po na nasa ating drinking water, pati sa iba't ibang pollutants po na pwede hong makita sa ating mga drinking water po.
0: Mm-hmm. At nagawan ho ba ng paraan yung kumbaga na-discover niyo po ulit at sinusubukang alisin sa ating inuinom na tubig?
6: Dati po nung ito po ay proyekto po sa DOST din po ito, mm-hmm, noong mga 2010 pa ho to.
0: Yes,
6: so ang aming pong proyekto dati ay dalawang parte po siya.
0: Mm-hmm.
6: Ang isa pong parte is parang tingnan po kung ano po yung level ho ng metal na yon, yung, mm-hmm, nakakalasong metal po na yon. And then ang pangalawa pong bahagi ay paano ho kami makakagawa ng mga material, mm-hmm, para matanggal ho yung, yan, alaso na yon sa tubig.
0: Mm-hmm.
6: So ngayon po parang na-patent na po siya nung nasa Korea pa po ako.
0: Apo.
6: So ngayon po at least meron na po tayong isang paraan para matanggal po itong laso na to sa tubig.
0: All right. At 13 years po kayong umalis na malagi sa Korea. Kailan kayo bumalik dito, sir?
6: Last year lang po, 2025.
0: All right.
6: Bagong-bago pa. Fresh from Korea, sir.
0: Nako. Marunong kayo mag-Korea pa.
6: Nakalimutan ko.
0: Anyway, mamaya susubukan natin ulit pagsalitain ng Korean si Dr. Erickson. Nagmula po kayo sa Post-Tech sa South Korea para sa inyong MS at PhD.
6: Yes po, sir.
0: Mm-hmm. At para po sa inyong MS at PhD, paano po kayo, sir, naging bahagi o nakasali dito sa Balik Scientist Program? At ano po yung kumbaga ay nagikait sa inyo na bumalik at magsilbi dito po sa ating bansa?
6: Nung pagkatapos ko po ng matapos yung aking graduate studies and then nag-postdoc din po ako sa Korea din po. And then pagtanto ko na ho, nababalik ho ako sa Pilipinas. And ang lagi po kasing, ang problem po kasi sa at least sa UPLB po, mm-mm, is hindi po masyado maganda yung mga facilities.
0: Yes.
6: So ang maganda po is paano po kami makakakuha ng let's say funding po para ho talagang tugunan yung pangangailangan, mm-hmm, or at least masuportahan, mm-hmm, yung research ho. So dito no pumapasok yung sa Balik Scientist Program po na talaga hong very helpful po.
0: Mm-hmm.
6: Lalo na po't nag-uumpisa pa lang po ako, so full support po yung binibigay nila para po matugunan yung objective ko ho, kung bakit ho ko bumalik dito in the first place.
0: Nako, napakaganda po niyan, Dr. Erickson. Ano po proyekto po ba yung nabuo nyo? At ito ba yung electrocoagulation at electrooxidation? At ano nga ba ito, sir?
6: Sir, bali, ito po ay ang gaya ho nang na-mention nyo kanina. Mm-hmm. So ito ho ay para mga sistema po na gumagamit ng kuryente.
0: Mm-hmm.
6: So sa pamamagitan po ng electrocoagulation po, so bali po, ang ginagawa po natin dito ay sa pamamagitan ng kuryente. So pwede po natin matanggal yung mga tinatawag nating emerging contaminant. So isa na po dito yung mga microplastics po. Kasi sa Pilipinas po, kung sa araw-araw nating buhay, lagi po tayong gumagamit ng plastic. Mm-hmm. Plastic sa shampoo, plastic sa sabon, plastic sa palengke, lahat po yan. So noong nasa Korea po ako, isa po yan sa mga bagay na parang very, let's say, different. Sa Korea po kasi hindi po sila masyadong ma-plastic.
0: Mm-hmm.
6: Sa, yung mga sachet po ng mga shampoo, hindi po sila nag-exist doon.
0: Okay. Mm-hmm.
6: So dito po sa Pilipinas, meron po talaga tayong tinatawag ng economy na based sa sachet, sa plastic. Uh-oh. So kung so ang problema po, since marami po tayong plastic, so ito po, saan po ito pupunta?
0: Mm-hmm.
6: So ito po ay laging sa basurahan or sa ating mga, let's say, mga bodies of water po. For example, sa mga ilog po, sa mga kanal. So, dito po, ang so dito po sa mga plastic na to, dito po yung nabubuo yung mga microplastic ho ngayon na pwede nating ma-ingest or makasama sa mga pagkain natin, and then pwede ho itong may masamang epekto sa ating kalusugan.
0: Nako. Mm-hmm. At talagang yan po ang magiging resulta kung sakasakali hindi po natin nalilinis. Araw-araw
6: ang
0: inumin tubig po natin. Dok, paano nabuburang o natatanggal yung ng kuryente at kinechemical reactions, yung mga nakatagong lason sa tubig?
6: Ah, sir, bali sa pamagitan mo kuryente at dun sa dinedevelop po natin na electrochemical system, so sa pamagitan ng sa nito pong process na to, so ang mga microplastic po ay parang let's say nakasuspende po sa tubig. So sa pamamagitan po ng ito pong electrocoagulation or EC system na to, so ito pong mga nakasuspende na mga maliliit na piraso ng microplastic. So pwede po siyang, let's say, nagiging, pwede po siya nating pabigatin, kumbaga. So pag mabigat na po siya, mas madali na po siyang, let's say, yung magiging latak.
0: Ayun.
6: And then pag naging latak na po siya, namumuuna po siya at madali na po siyang matanggal sa tubig. So yun po yung sa ating electrocoagulation. And then ang isa pa ho ay yung na-mention niyo na ho kanina yung sa electro-oxidation naman po.
0: Tama po.
6: So ito naman po ay para sa ibang mga pollutant naman po sa tubig. Ang pinaka ang pinaka importante po na tinitingnan po namin ngayon ay sa ang parang contamination nung sa tinatawag natin mga antibiotics o yung mga pharmaceuticals sa tubig. So ito po ay isang issue ngayon sa ating kalusugan kasi po yung mga antibiotics po, kasi po dito po sa Pilipinas medyo misuse po yung antibiotics.
0: Tama po.
6: Parang misdiagnose po na may masakit hong lalamunan, amoxicillin or antibiotics agad. So medyo misuse. So ito pong mga antibiotics nga to, pag ito po siya ay napupunta ho sa ating mga katubigan, so pwede po siyang magdulot ng antibiotic resistance. So ito po yung gusto nating iwasan. So kailan po na talaga natin siyang tanggalin sa tubig.
0: Ako, tamang-tama po yun, Doc. At yung binabanggit nating microplastics kanina, ang microplastics, kumbaga, sa sobrang micro, sobrang liit, hindi natin nakikita sa tubig.
6: Yes po.
0: Tama po. At pag sa mga magitan nung binabagi natin kanina, yung electrocoagulation, napapabigat niya at nagsisilbing latak.
6: Oho, na mas madali
0: yung tanggalin.
6: Yes po.
0: Alright. Gaano po katagal yung proseso ng pagtrato sa wastewater gamit ang iyong modular system kumpara po dun sa mga traditional na pamaraan na ginagamit po sa mga kasalukuyang treatment plants?
6: So kadalasan po ay ito ay depende ho kung gaano karaming tubig yung kailangan nating i-treat. Pero dun sa mga past experience ko po, so sa for example sa mga laboratory testing lang po, so mabilis lang po to, within so less than an hour lang po or less than 30 minutes ay para na-clear out na po yung contaminated ho na water natin.
0: Alright. Isa po dun, Doc, sa mga binanggit sa inyong pag-aaral, yung sachet economy.
6: Yes po.
0: Ng Pilipinas bilang sanipo ng microplastics. Talagang napakarami po talaga dito dahil ultimo shampoo, mantika.
6: Tingi-tingi.
0: Dito lang sa atin, dito lang sa Pilipinas meron yan. Paano ba natutulong yung EC or EO, electrocoagulation at electrooxidation technology sa paghuli or pagfilter nung napakaliit na microplastics nito sa wastewater. Yung buminamagin, yun na ba ito kanina?
6: Ah, yes po. So, it's since yung mga maliliit pong, hindi po talaga natin makikita, kaya po tinawag nating micro.
0: Mm-hmm.
6: So, sa pamagitan po ng mga teknolohiya na to, so, pwede po natin siyang, matanggal ho sa tubig sa pag, nagiging latak na lang mm-hmm. ho siya, na mas madali yung tanggalin kasi kitang-kita na ho eh.
0: Alright. Paano po nakatutulong ang pagiging modular ng inyo pong indinesenyong system? Ibig sabihin man ito, madali itong ma-install sa mga maliliit na mga komunidad, ospital, or mga pampublikong palengke.
6: Yan po ang yung primary ho na objective o layunin namin.
0: Mm-hmm.
6: So for example po, dito po sa Pilipinas, kung mapapansin po natin yung ating mga wastewater treatment, lalo na po sa mga bahay-bahay, so ito'y diretso ho sa kanal. Maglalaba, maghuhugas, maliligo, diretso po sa kanal. And sa mga palengke din ho at sa iba't iba hong mga, let's say, places ho.
0: Mm-hmm.
6: So, ang gusto po namin is that ang ito pong modular system po na to ay madali hong ma-install. And then, ang parang ideally ho ay parang isasaksak na lang ho siya na parang appliance.
0: Mm-hmm.
6: Na parang isasaksak tapos, yun na ho. So, papadaanin ho dun yung wastewater ho na nage-generate dun sa ating mga activities dun sa bahay. And then, after po yun, i-turn on ho natin yung module. And then, after, let's say, 30 minutes, for example, so pwede na ho, ligtas na ho, i-discharge dun sa ating mga kanal yung na-treated na wastewater na po.
0: Ayan. Doc, gaano po naging mahalaga yung suporta ng DOST sa pamamagitan po ng Balik Scientist Program para po magawa nyo ng tuloy-tuloy ang inyong mga adikain at pananaliksik dito po sa ating bansa?
6: So, katulad po ng sinabi ko kanina, ang nagiging problema po is that kailangan po ng suporta ho, lalo na po, specifically po dito po sa DOST ho. So, ang maganda po is parang full support po sila. So, yung funding po, for example, sa mga project, and then actually since kaka-start ko lang po nang sa DOST Balik Scientist.
0: Opo.
6: Kaka-start ko lang ho nang nakarang buwan lang ho. Eh.
0: Mm-hmm.
6: So wala pa ho talaga akong masyadong result. So pero po
0: pero support, Doc, malaki naman ang bag po rin nyo sa inyong pagbabalik, di ba?
6: Sana ho. So sa DOST po ay kung may mga materials po na kailangan and then may mga collaborators po. And then, mas madali po yung, ma-implement ito mm-hmm. po mga project na to.
0: Alright. Naku, Doc. Napakaganda po yan. At ano po ang maipapayo nyo sa iba pa natin mga Filipino scientists, engineers, researchers na nasa abroad ngayon, na nag-aanin lang ang bumalik or mag-contribute sa Pilipinas?
6: Sige po.
0: Bakit po maganda oportunidad itong Balik Scientist Program mo natin?
6: Yung nasa Korea pa po ako, may mga kakilala din po kasi ako na taga UPLB din ho, tapos na dun din ho nag-graduate school.
0: Mm-hmm.
6: And then, ang lagi po namin na pag-uusapan dun, sir, is kung babalik po ba kami ng Pilipinas. So, parang, yung sa akin po kasi, oo na po yun. Kasi mm-hmm. yun po yung primary reason bakit ho ako na doon. Tapos, tatanungin ko sila, ba't ayaw nang bumalik?
0: Yeah.
6: Ang una po nilang lagi sinasagot ay, parang hindi po nila mako-continue yung research nila.
0: Mm-hmm.
6: Kasi ho, wala pong funding.
0: Mm-hmm.
6: So, pero ngayon po, kasi siguro natanong ko sila na ngayon, na dati, na hindi po kasi dati nila alam, ito hong Balik Scientist Program.
0: Apo.
6: Kaya yun po yung nasasabi nila.
0: Mm-hmm.
6: Pero ngayon po, kung babalik po ako dun sa mga, let's say, mga 13 years ago sa Korea, so, pwede, masasabi ko na po sa kanila, pwede, hindi non-issue yung mga problem na sinasabi nyo kasi meron talaga tayong funding, so especially coming from DOST and Balik Scientist.
0: Ayan. Doc, alam nyo, talagang maraming po ang nasisihan sapagkat sa mga tulad po ninyo Balik Scientist na bumalik dito sa ating bansa at talagang naglilingkod po muli
6: at
0: nagko-contribute ng kanilang mga kaalaman na bago, particular sa bansang pinanggalingan. Kaya ang lahat po, inaanyayahan naming manood ng Balik Scientist Program Convention sa October 29, 2026. Ipapalabas po yung event na ito ng live sa Facebook pages ng DOST Philippines at Balik Scientist Program. Doc Erickson, baka may gusto kong pasalamatan at batiin sa iyong pagkakataon.
6: So ngayon po, gusto ko lang po pasalamat unang-una ho ating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng lakas or para ipagpatuloy itong project na to.
0: Mm-hmm.
6: Itong lifelong project, kumbaga. And then gusto ko lang pasalamatan ni mga colleagues ko sa Institute of Chemistry, UPLB, and then sa aming lab. And then gusto ko pasalamatan yung mga collaborators namin sa ERDB DENR na patuloy na sumusuporta sa mga environmental endeavors namin.
0: Ayan. Maraming salamat po Dr. Erickson G. Escobedo, Assistant Professor mula po sa UPLB Institute of Chemistry at DOSTP Shared Balik Scientist. Doc, maraming salamat sa inyo.
6: Salamat po, Sir Onin.
0: Mga kaibigan, si Dr. Erickson Escobedo. Kamustayin naman natin ang ating mga online viewers. Nais tayong batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Aljon Timbal, Marieta Ombak, Rachel Timidan, Serrano Angelo at Vina Palyar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagubagay sa ating hashtag Agamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag Agamuba, kung elements ang nilalaman ng gas na ito na siya nagpapayak sa atin kapag dumadampi sa ating mga mata. Ang tamang sagot ay hashtag DOST sulfur. Sumasama ito sa enzyme para bumuo ng sinpropanethol S-oxide gas na naging sulfuric acid kapag humalo sa luha. Congratulations kay Erickson o Serrano Angelo. Tama ba? Alright, mag-direct a mensahe lang sa DOST Facebook page. Kalakip ang inyong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang inyong premyo. Samantala, oras na para ating alamin ang iba pang kaganapan sa DOST sa susunod na linggo na paunahan po ng ating S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Sa Lunes, gaganapin po ang Innovation Summit sa Batangas State University na magkasama-sama ng mga innovators, researchers, academe, industry at ibang stakeholders para talakayin ang mga oportunidad para sa innovation. Gaganapin din po ang Regional Science, Technology and Innovation Week na Region 6 sa Aklan kung saan tampok ang mga programa, teknolohiya at inobasyon na naglalayong gawing mas ramdam ang agham at teknolohiya sa mga komunidad. Mga connect, yan po ang naging kamuan ng ating programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay ni mga panood sa DOS TV social media pages, TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli, ako po inyong kapatid sa imabuhin, Onin Miranda. At mula po sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam, patuloy po kaming maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: President Sara Duterte's impeachment trial. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro. Makaranghingan reaksyon kung may sa kinikwestiyong desisyon ng Senado na babaan ang voting threshold. Kung matatandaan, una nang nagdesisyon ng Senator Judges na hindi na ibabasa sa two-thirds requirement ng kabuang 24 na miyembro ng Senado ang botohan para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Paliwanag na opisyal ang mga desisyon na kataas-taas ang hukuman sa mga kaso ay nagiging bahagi ng jurisprudence kaya't nararapat lamang itong sundin.
1: Kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang desisyon ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, desisyon na siya magiging bagong jurisprudence.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Rider na nag-viral sa pagpapakita ng pribadong bahagi ng katawan sa babaeng pedestrian, pinatawad ng LTO ng 2 taong revocation ng lisensya. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Yes, sa Omar, pinatawan ng Land Transportation Office, so LTO, ng 2 taong revocation ng lisensya sa pagmamaneho. Nito nga isang rider na nag-viral matapos magpakita ng pribadong bahagi ng katawan sa isang babaeng pedestrian. Nauna nang inisyuhan ng LTO na show cause order ang naturang rider. Sa isinagawang pagdinig, personal itong humarap at kinumpirma niya na siya nga yung taong makikita doon sa viral video. Inamin niyang 2 beses niya itong ginawa. Dahil dito, idineklara ng LTO ang rider bilang improper person to operate a motor vehicle habang nananatiling naka-alarma ang motorsiklo niya hanggang sa pagtatampos ng investigasyon. Nagpaalala naman si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa publiko na huwag walang puwang ang kabastusan at kawalang respeto sa kapwa sa mga pampublikong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Minority Leader Alan Peter Cayetano tiniyak na dadalo pa rin ang Minority Senators Impeachment Trial. Si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Committee Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang indikasyon na hindi dadalo o makikilhok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na hindi lumahok sa botohan sa naging ruling ng impeachment court tungkol sa paglilinaw ng baseline sa voting threshold noong Miyerkules. Matatanda ang 6 na senador ang hindi nakilhok sa botohan, kabilang ang magkapatid na Cayetano, si Senadora Camille Villar, Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Ayon kay Cayetano, bahagi ng kanilang constitutional duty ang pagdalo at pakikilhok sa impeachment court. Anya, mahalaga rin ang fairness sa paglilitis bagamat aminado siyang nananatili ang kanilang pagkadismaya sa naging reinterpretation ng voting threshold habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sinabi ni Cayetano na para sa kanila, dapat ay Supreme Court ang magbigay ng reinterpretation sa issue ng voting threshold. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang narinig na plano mula sa mga Senator Judge na hindi sila dadalo sa impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni na Senador Cayetano at SB Win.
6: Wala namang kaming indication na hindi mag-a-attend. It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin niyo kung nagluluksa pa kami, syempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna ng trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
7: Well, wala naman akong naririnig na ganyan. In fact, mga members of the minority nandito sa budget hearing, nasa commission on appointment. So wala naman akong naririnig.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Kanso Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
12: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Ako po si Asik Veni Ligasmi.
13: At ako naman po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
12: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa Central Official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at the Portabox Channel 45 to 49. Magandang araw, Ma'am Jel.
13: Magandang araw, Asik Veni. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
13: Nagsimula na ang Department of Migrant Workers sa preparasyon para sa 19th ASEAN Forum on Migrant Labor na gaganapin sa October 14 to 15, 2026. Ang tema ng pagtitipon, Protection of Migrant Workers through Regular and Safe Migration Pathways. Pinangunahan ng mga opisyal ng DMW ang pulong para sa konsultasyon at rekomendasyon sa makatarungan at ligtas na migrasyon. Layunin ng forum na palakasin ang laban kontra illegal recruitment at tiyakin ang proteksyon ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon.
12: At sa pagpapatuloy ng ating balita, presenta ng Department of Migrant Workers ang komprehensibong National Reintegration Program sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila. Binigyang din ni Undersecretary Felicitas Cubay na mahalagang tugunan ang natatanging pangangailangan ng mga seafarer sa kanilang pagbabalik. Kasama sa framework ang kalinga, kaalaman at kabuhayan na nagbibigay ng welfare, psychosocial support, financial literacy at livelihood training. Layunin ng programa na masiguro ang maayos na transisyon ng mga OFW at kanilang pamilya tungo sa mas matatag na kinabukasan.
13: Sa iba pang balita, target ng Pilipinas na makuha ang 35% share sa global manning market pagsapit ng 2030 kasabay ng pagpapalakas sa proteksyon at kakayahan ng mga seafarers. Sa Philippine Maritime Convention 2026, lumagda ang DMW, Marina, AMUSUP, JMG at iba pang stakeholders sa Joint Declaration of Commitment para sa Seafarers Voyage Plan 2030. Nakabatay ang roadmap sa apat na haligi: proteksyon, future ready, competence, accountability at sustainability ng industriya.
12: At balita dito pa rin sa loob ng bansa, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Cacda kay Doctor of Medicine Ladislav Vaclavic ng Czech Senate upang talakayin ang mas malawak na oportunidad para sa Filipino healthcare workers. Interesado ang Czech Republic na kumuha ng mas maraming Pilipinong professional sa larangan ng kalusugan, kabilang ang nursing education at career pathways. Binigyan din ni Secretary Kaknak ang kahalagan ng patas, etikal at ligtas na migrasyon para sa mga OFW. Layunin ng ugnayan na palakasin ang proteksyon, kasanayan at mas matatag na kinabukasan para sa mga manggagawang Pilipino. Forza, ito naman po, Ma'am Jelly. Kwento natin kung yung istorya po ng isang retired seafarer, Captain Bonifacio Tesfuer, at yung pagbisita namin sa kanyang fruit farm.
14: Okay, kailan ba ito,
12: Asik? Actually, last week po ito doon sa Iloilo. Opo, kasi sabi nila hindi ka rin napunta ng Iloilo kung hindi ka hindi ka pupunta sa Guimaras.
14: Sama mo ko sa Iloilo.
12: Sama po kita. Next time. Opo, ano ito, dati siyang kapitan. Uh-oh. Alam niyo ba, 43 years na naglayag siya, naglalayag. Pero sa dinami-dami ng napuntahan niya, isa lang pala ang patutunguhan niya.
14: Ano daw?
12: Sa Guimaras.
14: Talaga?
13: Oy, so, masarap. Bukod sa Guimaras, ay wait lang, pagka pumunta kang Guimaras, syempre yung ano nila dyan eh, parang pinaka-specialty nila is mangga, tama?
12: Yes po. Yes,
13: sige nga, pakita natin yung video, nasan ba yun, yung pagpunta ni Asik Veni dyan sa Iloilo. Parang naman mainggit ako.
12: Opo. Medyo namitas po kami ng rambutan. Masyado kasing matatas yung mangga. Hindi namin kayang akyatin. So, siguro ikikwento ko na lang kung paano. Pero napakaganda po. Nagsimula yung fruit farm niya noong 1998, 4 hectares.
13: Wow. Mm-hmm.
12: Pero ngayon, alam mo kung ilang hektarya na?
13: Ilan na?
12: 9.2 hectares.
13: Ganun kalaki.
12: Kaya yung mga ikukwento natin nga na mga ano natin na likha winners, baka magsisimula lang yan sa 1 hectare sa susunod 100 hectares na yon.
13: Correct, correct. Kaya, asan na ba yung video? Actually, kukwento natin siya habang iniro-roll yung video. So play lang natin yung video kasi habang biniro-roll niyan ay ikukwento sa atin ni Asik Veni.
12: Opo, kung paano nanguha kami ng mga bunga ng rambutan. Mm-mm. Tapos yun nga, siyempre babayaran mo eh. So,
13: true.
12: Ganun naman talaga eh. Negosyo yun eh. So,
13: pero dati siyang marino. Tama?
12: Yes po. Mm-mm. Nagsimula siya sa US. Ordinary seaman ba yun? Then AB, which able seaman. Then fourth officer. Mm-mm. Third. Second. Tapos first team ba? Tapos nung pumasa siya sa ano sa pagiging kapitan, naging kapitan siya at 20 years siyang kapitan. Out yung 43 years niyang naglalayag siya sa ano sa barko.
13: Oo. So ayan 'yan. Mm-mm. Ang maganda dito kasi Asik, parang pinagsama niya, 'di ba? Negosyo, technology.
12: Yes.
13: So paano ba 'yon?
12: Ganito kasi Captain Bonifacio, ngayon isa siya doon, yung farm niya pinupunta na, accredited siya ng Department of Tourism bilang tourism destination. Pangalawa, awardist din siya ng DOST nung solar panel. Pangatlo, doon din na nag-train din siya, isa rin siya sa mga Testa training center ng Testa at saka yung Department of Agriculture sa ATI, yung Agriculture Training Institute. At
13: inspiring ano? Oo. Kasi 'di ba parang ayan katulad niyan yung mga next nating kakausapin, makakakwentuhan na mula sa maritime industry, napasok naman sila sa pagnenegosyo. So naisip agad ba ni
12: si Captain Bonifacio
13: na gusto niya talaga magnegosyo ng ganyan.
12: Siguro dapat ganun talaga ang mindset ng mga OFW.
13: Oo.
12: But hindi naman lahat 'yung nagnenegosyo, pero dito sa DMW binibigyan natin sila ng avenue.
13: Yes.
12: Binibigyan natin sila ng platform. Kasi hindi naman lahat ng mga OFW pagbalik dito gusto magnegosyo. Pero yung gustong magnegosyo at may puso negosyo, nandyan po ang ating pong likha.
13: Correct.
12: Likha is linangin ang kaalaman para sa Kabuhayan Award. At katatapos lang natin this year ng likhang Marino.
13: Oo.
12: Tapos susunod dyan yung likhang kababaihan at yung pangatlo is likhang global.
13: Global, oo. Parang ang bilis, ano? Parang actually last December lang tayo nag-award ng global. Eh. Pero anyway, so ano yung pinakamasarap mo o paborito mong pinitas doon sa farm?
12: Marami kasi pero yung ano niya ang pinaka main na produkto niya is yung dragon fruit.
13: All right, okay. Sige. So, sana one of these days ay makapunta rin tayo diyan sa farm na Cap. Okay.
12: Kasama siya doon sa mga nag-partner natin sa BLBO. BLBO is the buy local buy OFW. Ito yung mga may mga negosyo ng mga OFW na sino-showcase natin yung mga produkto nila doon sa DMW para ipakita natin. Yan po.
13: Yan yung video ni Asik Benny. Wow. Ang ano no, para ang sarap ng feeling na nandiyan kayo sa lugar na yan.
12: Opo.
13: Sana sinama mo naman kami.
12: Balik tayo.
13: Okay. All right. And that's it mga kaibigan, mga kababayan. Yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako naman tayo sa ikwento or kwento ng tagumpay. Bye.
15: Kwento ng tagumpay.
13: Hindi lamang sa paglalayag at pagtatrabaho sa barko umiikot ang oportunidad para sa ating mga marino. At kagabi nga, kinilala ang mga nagwagi sa 2026 Likhang Marino Business Plan Competition. Isang programa na nagbibigay puwang sa mga marino na maipakita ang kanilang mga ideya, kakayahan at potensyal sa larangan ng negosyo.
12: Mula sa iba't ibang business concepts, tinampok ng mga winning entries ang mga ideyang maaring maging daan sa karagdagang kabuhayan at oportunidad para sa mga marino at kanilang mga pamilya. Ngayong araw, makakausap natin ang winners para alamin ang kwento sa likod ng kanilang business ideas, kung paano nila ito nabuo at ano ang nais nilang makamit sa kanilang entrepreneurial journey. Kasama natin sina course, yung second placer natin. Mr. Johnson Hugueta.
13: Hugueta, tama po ba?
12: Lagos. Ayan. Former waiters, waiter po at nanggaling po siya sa Region 4A. Oops! Yung isa sa mga magagaling at paborito nating Region 4A.
13: 4A, oo.
12: Opo, of course, shout out kay RD April. Isa sa mga masipag na mga RD natin.
13: Yes, oo.
12: Ang first place po ay si Mr. Christopher Robby T. Aquino, former engineer ng Region 9.
13: Layo. Rove na lang, tama ba? Yan si Rove.
12: At ang grand winner, Nathaniel Lutang Baogbor Jr., former steward ng Region 11. Of course, yung Region 11,
13: oo,
12: paborito
13: nga, fresh,
12: natin.
13: Fresh na fresh mula sa kanilang pagkapanalo. Hello po sa inyo. Ayan, medyo lapit na lang tayo siguro sa microphone. Taas na lang natin, sir. Pwede. Ayan, okay. So si Sir Nat, si Sir Rove, and si Sir
16: Johnson.
13: Ayan. O sige, Asik.
12: Okay, congratulations. Ano ang unang pumasok sa isip ninyo nang malaman ninyong nanalo kayo sa Likhang Marino Business Plan Competition? Mm-hmm.
13: So unahin ba natin from ano, second, first and grand winner?
12: Unahin natin dito sa milyonaryo. Million kasi ang ano yun.
13: Premyo.
12: Oo, half mm-hmm. million.
13: Oo nga. Sige, doon muna tayo sa medyo milyonaryo.
16: Ang gandang hapon po. Grabe no, ang nung malaman ko talagang was so excited kasi mm-hmm. ano eh, 'di ba? Napapanood mo lang dun sa YouTube, yes, yung experience nung 2025 na Likhang Marino. Mm-hmm. At sabi ko una ay nagpasalamat ako sa Panginoon, mm-hmm, at doon sa bubuo ng Region 4A dahil sila yung naging part at nag-mentor mm-hmm. sa akin, si Mentor Paul Santiago, talagang salamat at naging part ng ano.
13: Mm-hmm. Ikaw naman, sir.
17: Po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng nakikinig po dito sa ating programa.
13: At aray, para kang broadcaster ah.
17: Naroon sa buong mundo.
13: Oo.
17: Well, ako po ay yung unang ano ko po is nasa cloud 9 po ako eh. Hindi ko po, hindi ako makapaniwala. Kaya nung tinawag po yung pangalan ko as one of the winners, parang nag-loading pa ako. Siguro mo 1 to 2 seconds. Siguro, teka lang, wait.
13: Ikaw ba yun?
17: Pangalan ko ako nga yun.
13: Oo.
17: So, Region 9, no? Sorry ko, yun. At saka, gusto ko po pala, pwede ba mag-shoutout po? Okay
13: lang. Shoutout agad? Sige, sir. Go.
17: So, kasi shoutout po sa ating DMW at saka NRCO sa Region mm-hmm. 9. Maraming mm-hmm. salamat po, lalo na po kay Regional Director kay Ma'am Gay, Tan Sanchez. So, kay ano din sa aking mentor, napakagaling po, isang accountant yan, si Sir Sherwin.
13: Oo. Maraming
17: galing,
13: salamat kaya
17: po. At sa kina Ma'am Yana, diyan sa team na tumulong para sa maging possible na mapunta po ako dito sa paglahok ng national ano competition po ni Kang Marino.
13: Ayun.
12: Nabawasan na yung 9 niya, naging 8 na lang yung cloud 9. Pero shout out kay RD Gay, isa sa mga paborito ko ring RD yan po sa
13: correct.
12: Region 9. Oo.
13: At syempre ito na, grand winner.
12: Oops.
13: Oo. If a friend ko talaga to eh.
12: Wala bang ano diyan?
13: Dapat may paganoon. Ayun. Sir Nat.
18: Ako naman po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng programang ito upang bigyan kami ng opportunity para magsimula ulit dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nung nalaman ko po na ako ang grand winner, ay talaga pong hindi ako nakapag-react kasi mental ano na po ako. Nung tinawag yung Region 11 ko, is wala akong reaction.
13: Talaga.
18: Tsaka nung na-realize ko lang na panalo ako, yung pangalan na nabanggit.
13: So magkatabi kayo sa Cloud 9.
18: Yes, yo.
17: Mindanao.
18: At saka maganda yung experience namin nito kasi mm-hmm. hinubog yung mga idea namin,
13: yes,
18: kung paano siya ibuo. Mm-hmm. At saka sobrang saya ng samahan.
16: Yes.
18: During
16: yes.
13: Yung experience, yung journey yes. talaga, di ba?
16: We are so pampered. Oh,
13: yeah. Oh,
12: hindi ko pwedeng hindi banggitin yung ARD sa Region 11. Mm-hmm. Of course, si Labat Rose Escalada.
13: Mm-hmm. Right.
12: Mukhang doon ka nagmana sa ano niya?
13: Sa Labat?
12: Presentation niya.
18: Actually po, before ako nag-present, tumawag po siya at doon ako na-pressure. Sabi niya, galingan mo kasi nakapag-print at saka nakapastel na yung tarpaulin mo as grand winner.
13: Agad-agad. So,
12: yan si Labat Rose.
13: Oo, diba?
12: Wala nang atlasan.
13: Think positive talaga. Okay, sige, share niyo sa amin yung mga business ideas ninyo. Sir Joseph.
16: Ang napili ko po na business idea is laundry kasi mm-hmm. yun po ang business ng tatay ko, okay. Johnson & Johnson. Joke lang po.
13: So mahilig ka
16: maglaba po. Kasi po nakita ko po kasi ang laundry shop is nowadays is essential services, necessity, and sustainable because we need clean clothes daily.
13: Correct.
16: No, at nakita ko rin po doon na mismong customer na ang lalapit sa iyo, but you have a unique idea kung bakit sila pupunta sa inyo. Kaya ang ginawa ko po noon, ini-apply ko yung experience ko sa paggawa ng homemade liquid soap.
13: Mm-hmm.
16: So yun po o ang ilalagay ko dun sa laundry para yung presyo ng laundry ay bumaba.
13: Oo.
16: So ibig sabihin, maging ano siya, affordable po doon sa mga kababayan po natin.
13: So magkano nila per kilo?
16: Ang usually, ang full service po is 232.
13: Mm-hmm.
16: Pero pwede po siyang bumaba ng 210
13: per load.
16: Po. Per load. Po. 7 kilo
13: seven
16: below.
13: 7 kilos yun. Below. Oh. Mapapalondri kasi ako.
12: Sige.
13: Para mas mura sa inyo.
12: Okay. Sabay tayo po ng Region 4A.
13: From Region 4A ako. Bako,
16: libre na po kayo
13: Cavite,
16: po. Libre na po.
13: Ayan, nasabi mo yun, sir. Naka-record yan. Okay, so doon tayo sa first place.
17: Hello po. Yung sa akin naman po is yung Trade Bites Snack House po.
13: Mm.
17: Bale, yung snack house po namin ay may signature po kami na malunggay infused pancake. And currently, we are developing also yung malunggay na hotdog si para mabigyan ng nutritious twist para wow. sa mga ating ano.
13: Iba yun ah.
12: Yung mga may mga anak na nagpapadede, di ba malunggay?
13: Oo. So, hotdog? Tama ba?
17: Yes.
13: Hotdog malunggay? Mm-hmm. So, from a former engineer, paano nyo man naisipan yung ganyang idea?
17: Yes, nagsimula din naman to. Yung first talaga, dun sa neighborhood lang namin. Kasi suki ako ng malunggay pandesal eh.
13: Oo nga.
17: So, nakikita ko yung success ng malunggay pandesal. Sabi ko, why not make it a twist, tapos incorporate ito dun sa school na alma mater ko sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University.
13: Mm-hmm.
17: So, yun yung aim ko. At saka at the same time, makatulong na rin sa mga students.
13: Actually, ASEC, di ba, itong programa natin, kailangan talaga may uniqueness pagdating sa kanilang negosyo. Hindi lang yung, kasi may mga existing na, di ba, let's say laundry, yung ganyang pagkain, di ba? Pero kailangan may kaibahan pa rin, tama ba?
12: Opo, kailangan may innovation.
13: Yes.
12: So, malunggay.
13: Nagutom tuloy ako, sir. O sige, mula sa malunggay, punta tayo kay Sir Nat sa ating grand winner.
18: Yung product ko naman po is a Nalpre perfume that's offered quality and premium po, making it long-lasting 8 up to 12 hours with 30% oil concentration, sourced from Grace France. Anaisipan ko po siya kasi upon checking po sa community namin, wala po akong nakitang ganun siya, ganung quality po.
13: Mm-hmm.
18: At saka, nag-o-offer po kami sa event ng perfume bar services instead na usual giveaways, yung mga mag.
13: Yeah.
18: I put up the idea na why not yung perfume i-souvenir natin sa mga kasal, birthday, event services po.
13: Mas maganda na yon kasi iba yung bar na, yes, di ba, yung mga inumin. Pero at least ito, pabango.
18: Nakaka-addict po pag kinispray.
13: Actually, pabango ni sir, umaabot dito eh.
12: Dati, parang hindi masyadong mababango yung tao sa Region 11. Pero dahil sa...
13: Talaga ba?
12: Ano ko lang
13: yun. Pero
12: dahil kay Sir Nat.
18: Yan na po yung goal ko. Mababanguhan yung...
13: Correct.
12: Pagkatapos maglaba, diretso sa pabango.
13: Pabango. Yon. Tapos kakain.
16: Yon.
13: Connect na talaga. Okay. Sige. Siyempre kanina, tinanong na natin sila, sir, di ba, ano yung mga pinaghugutan nilang idea and siyempre bilang marino. Pero baka meron pa kayong other source of ano parang inspiration talaga. Bakit ito yung mga nabuo ninyo?
16: Kasi po noon, kaya po ako naging marino dahil yung nanay ko is La Bandera. So yun yung pinambubuhay niya sa amin. Hanggang sa makagraduate po ako. At one time may nalabahan siya na sa Pasay, seaman pala yun. Graduate po ako. Ang hirap mag-apply po noon eh. Kaya sabi ko, why not yung laundry shop ang i-incorporate ko? Kasi ito yung naging bread and butter namin nung kami ay mga nag-aaral pa nung college. Kaya shout out sa aking mother.
13: Yes.
12: O, talagang kailangan magpasalamat. Kaya bigay mo na yung kalahati sa nanay mo.
13: Sige, sinasorry naman.
17: Sa akin naman po kasi nakikita ko yung business na ito ay viable siya.
13: Mm-mm.
17: At saka madali lang siya i-operate. At the same time, gusto ko po kasi mag-give back din sa kung saan ako nang galing. Kasi yung school ko na yun, yung Zamboanga ZPPSU, is dyan ako nag-graduate. Alumnus ako dyan. So, syempre dyan nagsimula yung pangarap ko. So, gusto ko rin, kahit na nag-end naman yung journey ko sa pagbabarko, is it doesn't mean na hindi na ako mag-start ulit. So, kung saan ako nagsimula, gusto ko lang bumalik din doon. Diba nga, sabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi...
13: Higit pa.
17: Iba naman yun.
13: Hindi
17: ka pumunta sa kanyang paroroon.
12: Kala ko.
13: Yung katunod kasunod sa akin.
12: Yung taong lingon ng gilungon sa pinanggalingan may nakalimutan.
16: Pwede.
13: Kala ko magkaka-stiff neck na pag hindi na nakalingon. Okay, sige sir, Nat.
18: Sa akin naman po, at the age of 21, nagsimula na ako mag-abroad sa land-based OFW. 3 years po ako noon. After that, nag-ano po ako sa barko, nag-try, tapos nakadalawang kontra ko sa barko, tapos sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi ng Pinas at sobrang pagod na akong magtrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. At saka gusto ko nang magtayo ng negosyo. At saka pag-uwi ko, may na-meet akong tao na pwede mag-supply sa akin ng perfume. Mm-hmm. Tapos yun, at personal to sa akin kasi since high school ako nagbebenta ng mga perfume para pangbaon ko. At saka yung bumubuhay sa amin ay ang nanay ko lang. At tapos first gift ko din sa kanya is perfume, kaya tuwang-tuwa naman siya.
19: Wow.
18: Tsaka yun talaga yung inspiration ko.
12: Mayroon na siyang lifetime supply ng perfume doon sa napanalunan niya.
19: Correct.
12: Okay, Ma'am Jella, tanong ko lang kasi di ba leading towards dun sa final presentation yung may mga workshop kayong pinagdaanan. Mayroon tayong mga magagaling na mga mentors na nandoon para masiguro na kung anuman yung mga ideya nyo ay pupwede nyong ilatag, i-implement in a way na yung chances na hindi talaga magsasucceed is minimal or nil. So ano ba yung mga pinakamahalagang natutunan nyo doon sa mga while na nandoon kayo na trinitrain kayo ng ating mga mentors para sa pagninegosyo? Kasi Ma'am Jill, ang isang kasi sa pagninegosyo yung nandiyan mayroon ka ng
19: idea eh. Opo,
12: ang problema paano mo i-anyan?
19: execute.
12: Anong pinakamahalagang natutunan nyo during this time na kasi,
19: nasa syempre, workshop, training.
12: Hinouse kayo, nasa hotel kayo.
19: Sabi nga ni Sir Joseph na pamper sila.
12: Oo, libre. Hindi naman libre lahat yan eh. Kailangan si, Cole.
19: Si half a millionaire. Si
12: kasi si Nat yung Nat
19: King Cole. Sabi ko sa iyo, sir, last mo na yan eh. Sige nga, Sir Joseph.
16: Siguro po, ang nakita ko po doon dahil mas na itama. Kasi kami, limitado yung ano namin alam sa negosyo eh. Kahit na may internet. Pero mas naitama ng DTI, ng SEC, ng labor. Kasi pag naitama mo na, yung susunod is maayos.
19: Yes.
16: So, ibig sabihin talagang, kaya nung gagawa kami ng slide, habang nakapakinig kami ng mga nagtuturo, nababago.
19: Mm-hmm.
16: Hanggang sa makompress na lang talaga at yung mahalagang bagay lang din talaga ang papakita namin doon sa ano. Kaya yun po, napakaraming knowledge. Salamat po doon sa DMW at napakagandang experience po. Hindi lang po ako nakatingin doon sa may cash eh. Ang tinignan ko po doon yung knowledge and wisdom na impart sa akin. Kasi ang puhunan pwede namang magawa ng paraan, pero yung karunungan yun ang kailangan.
19: Ayoko
16: din
19: sa cash ako titingin.
16: Dalawa po.
12: Hindi po pwedeng pagdating sa mga ganyan, Ma'am Jill, hindi po pwedeng din natin banggitin yung may tuturing natin na father ng NRN, ng reintegration.
19: Yes.
12: Ang aking partner, si Kiko Di Guzman.
19: Oo nga eh. Si Kiko, medyo busy lang.
12: And of course, si Director Ma'am Andy, ang buong team ng NRCO.
19: Congratulations.
12: At of course, yung DMW. Napaka-successful na
19: event
12: program. Next time,
19: may manager ako. Sige nga, si Sir Rove.
12: Si King naman.
19: Ikaw naman, King.
17: Hello po. Yung sa akin naman po, talagang marami naman po talaga kami natutunan. At saka yung pressure nandun talaga. Baka isipin nila, hindi pressure doon. Pressure kasi national competition po ito.
19: Mm-mm.
17: At saka yung mga katunggali ko rin is mga regional winners na. Mga champion yan galing sa mga region nila. Pero yung the best na para sa akin is na yung about sa tax. Kasi small business lang naman yung sa akin. So, meron pala tayong mga BMBE. Parang bago sa knowledge sa ganyan. So, may mga tax exemption siya. So, it's a good knowledge para sa katulad sa amin na nagsisimula pa lamang sa negosyo. Na, syempre, alam man natin na pag nagsimula ka, is kailangan mo talaga ng resources mo para maiano yung business mo.
19: So, dagdag kaalaman yan
17: sa'yo. Dagdag kaalaman. Marami pa. Tsaka yung mga bookkeeping, tsaka paano i-balance yung asset and liabilities natin. So, salamat po sa DMW at tsaka yung programang Likhang Marino natin na business plan competition. Talagang natulungan po kami na madagdag yung knowledge namin.
19: Mm-hmm.
17: Tsaka ma-specify kung ano pa yung mga kulang, yes. I-arrange. Dami-dami namin natutunan. So, kung babanggitin ko lahat, baka
19: nga, sir,
17: kulang sa ano. Baka tatlong araw din.
19: Balikan na lang, sir.
17: Oh, so next na lang.
20: Sige, okay, si Nat naman. Nat.
18: Yes po, sa akin naman po is yung compliance po. Pag ang negosyo naman, pag hindi mo yan kinomply, eh hindi yan legal.
19: Yeah, tama.
18: Yan po talaga yung natutunan namin at sa bootcamp po namin, tinuro nila sa amin kung paano mo yun i-market, know your product, at saan talaga yung market mo para ma-sustain talaga for a long time.
19: Alright, okay.
20: Nung Philippine Maritime Convention na katatapos lang, napakaganda po ng mensahe ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., at siya ay naghabilin na tiyakin ang welfare at saka ang kapakanan ng mga marino at mga OFW at kanilang pamilya na patuloy na nangarap ng magandang kinabukasan. Ano ba ang mensaheng may papaabot nyo sa ating mga sa ating presidente at sa kapwa marino na nakikinig ngayon sa mga gwapo at magagaling ng mga winners natin
19: sa mga friends ko. Friends ko na sila eh. Sige nga, sir. Sir Joseph.
16: Siguro, una ay salamat sa ating mahal na presidente dahil nakita niya kung gaano yung lifestyle ng marino sa barko talagang napakahirap. Malayo ka sa pamilya mo at malimit doon ka lang naglalayag sa dagat. No? At salamat. No? Kaya ngayon po, nung makita ng mga kasama ko doon sa Facebook yung regional winner, tapos third prize, ang dami nag-message, sabi ko, kayo na ang susunod.
19: Mm-hmm.
16: Kaya sabi ko sa mga kasama ko, mga seaman, kayo na yung susunod na tatayo dito.
19: Mm-hmm.
20: Kala ko, ang message yung balato naman dyan.
19: Wait lang. Sige nga, sige, si Sir naman, si Sir Rove.
17: Yes po, gusto ko magpasalamat sa bumuo ng mga ng programa po ito at saka sa ating Pangulo po dahil na-appreciate niya po yung sacrifices at nakita niya po kami mga marino.
19: Mm-hmm.
17: So ang mensahe ko po sa mga kapwa ko marino, alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon lalo na sa mga sa Strait of Hormuz, sa mga
19: Washington. Yes.
17: So kung iniisip niyo po, if you think your problem is as big as a ship, remember that God as a solution, as wide as an ocean. Kung ito pong programa ng DMW ay napaabot po sa amin, at napaabot sa amin, life-changing po ito.
19: Mm-hmm.
17: Kaya kayo po ay yung resources po ng DMW or yung information na disseminate na ngayon sa social media, katulad po ng programa ninyo. So kaya wag po tayong mahiya o matakot na magtanong dahil libre lang naman po ang lahat.
19: Tama.
18: Sir Nat. Sa akin naman po, nagpapasalamat ako sa mahal na Pangulo at saka sa DMW sa initiate nila sa program na ito kasi sobrang lawak at sobrang ganda ng programa nila upang bigyan at saka magbukas ng opportunity para sa ating mga kababayan na gustong mag-for good dito sa Pilipinas. At saka sa mensahe ko po sa ating mga OFW dyan, huwag lang kayong matakot magsimula ng maliit at palaguin ito. Magtiwala lang sa iyong sarili at alamin kung anong pangangailangan sa inyong lugar.
19: Alright. Thank you so much.
20: Oo,
19: once again, congratulations.
20: Congrats.
19: Oo.
20: RD April, RD Gay, and RD Pinky. Maraming salamat.
19: Okay.
20: And of course, may question
19: natin.
20: Kilala ko itong nagpadala ng question, kasamahan ko dati sa Saudi. Si Tito Jean, Johnny Jean Padillo, sabi niya, sana daw po meron naman pang land base.
19: So, sana. Ang sagot, sir?
20: Mayroon. Actually, nabanggit yung sa kanya. Mayroon po tayong likhang global.
19: Mm-hmm.
20: Yung likhang global naman yun.
19: Sama-sama na.
20: Opo, ang dyan is doon naman sa mga bansa kung nasaan yung mga OFW.
19: Alright.
20: Mm-hmm. So, natapos na rin po yung submission. In fact, siguro nagkakaroon na siya ng initial screening. So, maliban po sa likhang marino, mayroon tayong likhang global para sa mga land-based currently working abroad. At saka yung likhang kababaihan, mm-hmm. which is sa mga dito naman sa ano region.
19: Okay.
20: So mayroon po, mayroon.
19: Ayan. So abangan niyo po 'yan. Muli maraming salamat sa ating mga naging bisita na likhang Marino winner. Sa aming pagbabalik, may makakakwentuhan naman tayong media professional at Filipino community leader mula Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Kilalanin siya sa pagbabalik ng tahanan ng OFW.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Doronio. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Mula sa journalism hanggang sa events, passion at community work, matagal nang bahagi ni Sherwin Suniga ang kwento ng Filipino community sa Saudi Arabia. Bilang media professional at community leader, ginagamit niya ang kanyang talento at karanasan para bigyang boses at pagkakataon ang mga Pilipino sa abroad. At mapalad tayo dahil kasama natin ngayon si Kabayan Sherwin Suniga straight from
3: Jeddah.
2: At ay, mamaya so ibabalik ko, papabalik ko yung flight na niya papuntang Jeddah mamaya.
3: Hello.
4: Magandang araw po sa ating lahat. And of course, thank you very much for inviting me here sa tahanan ng OFW. Asek,
3: paon lang yung microphone. Ulitin mo nga, sir. 1, 2. Ayan, bakit ka, sir?
4: Magandang araw po sa ating lahat. And thank you very much po. Thank you very much for inviting me here at tahanan ng OFW. Asek Veni, thank you. And of course, ma'am, thank you very much po for inviting me nga. And
3: actually, last week ka pa namin inihintay. Pero di ba before siya bumalik ng Jeddah, buti na paunlakan mo kami.
4: Pasensya na po last week kasi medyo busy na, nasa province pa ako ng Friday.
2: Correct. Na yun yung time na i-congratulate ko yung anak niya, magna cum laude.
4: Ah, yes po. I'm so proud sa aking unika iha, Sophia Margaret, na nagtapos po last 22 ng actually broadcasting magna cum laude.
3: Nice. So nagmana sa'yo. Di ba? Pero sa dami ng role mo bilang sabi nga natin journalist, host, creative director, entrepreneur, community leader, ang dami, di ba? So anong pinakaugat talaga ng passion mo?
4: Actually started po ng 2012-13 ganyan po. I'm in my yung parang lowest part of my life that time. And actually it's going to be parang personal na naging usapan ko with God. Lagi ko itong ikinikwento sa mga tao nagtatanong sa akin na yung nag-start kasi siya na nasa lowest part of my life ako nung time na yon. And sabi ko sa kanya, Lord, pabalikin mo lang ako or bigay mo lang sa akin itong isang hinihiling ko. And then, I promise you that I will help one person in a year. Mm-hmm. And ang galing nung ginawa ni Lord sa akin that time na hindi niya immediately binigay sa akin, pero a few months binigay niya sa akin in another way. Hindi talaga yun yung hinihiling ko na trabaho, but in another way. So nung time na yun, so sabi ko, eto pala yung way ni God for me to help other people. And hindi lang isa, naging dalawa, tatlo, hanggang ngayon
3: tuloy-tuloy
4: thousands na naabot ng Mr. Blue Initiatives and Production. Doon nabuo kasi yung organization na binuo ko sa sa Saudi Arabia. Mm-hmm. And it's really helping a lot of people na here in the Philippines and back in Jeddah and in the Kingdom of Saudi Arabia. Mm-hmm. So thousands of saksi si Asik Veni dyan.
2: No, yeah. Number one niya na requirement, kailangan malungkutin ka eh. Mr. Blue. And then, biro ko lang. Sherwin, alam natin, I mean, of course, journalist ka at saka correspondent at nakakasalamuhan na kahit nung nandoon pa ako sa Jeddah. Ano ba yung isang kwento ng ating kababayan na sa tingin mo ay hindi pa narinig ng karamihan, mm-hmm, na kailangan lang marinig at mapansin?
4: I guess a lot of stories talaga na sobrang maraming pwede nating pag-usapan. But I wanna, kasi hindi ito laging napapag-usapan sa news and, mm-hmm, sa any forums. Yung mga bata na ipinanganak doon, especially in Saudi Arabia, mm-hmm, that has no, kumbaga, out of wedlock ng mga parents. Yun yung gusto ko sana ding i-brought up into a broader mm-hmm, scale na kasi po yung iba nahihirapan talagang iuwi yung mga bata, mm-hmm, and some of them are not really studying yung mga schools
3: talaga.
4: Kasi may rule sila doon na dapat ay documented din yung bata. Mm-hmm. So ito po sana yung gusto kong ilapit din sa ating mga ano.
3: So mahirap.
2: Actually, naranasan ko rin, mm-hmm, yun nung mga time na nandun pa ako na, siyempre, stricto nga ay pagdating doon sa mga ganyang bagay. Mm-hmm. Pero mayroon namang nandyan ng ating MWO at saka yung DFA para, mm-hmm, tumuli. In fact, mm-hmm, yung huling punta ko ng Jeddah, yung pag-uwi ko, mayroon akong isinabay na isang anak ng OFW na nagstay po siya sa bahay kalinga natin. So sinabay ko nang umuwi. Pero tama po kayo, Sherwin, isa 'yun sa mga dapat, mm-hmm, nating tingnan. At isa rin 'yun sa gusto nating bigyan ng karampatang siguro, mm-hmm, pagpapaalala sa ating mga kasamahan, kababayan.
4: Totoo.
2: Na nung pumunta po tayo doon, nang pinunta natin ay maghanap ng trabaho, magkaroon, yeah, para sa ating pamilya.
3: Mm-mm.
2: Sana nakatutok tayo sa ganyan.
4: Naka-focus tayo, yes, sa ganyan.
2: Oh, naka-focus
4: tayo. Kasi po talagang marami po ako nakikilala talaga at nakikita na yung may mga naging mga anak na sila doon na, mm-hmm, medyo, yung iba naman po ay iniwanan. Wow. May mga cases po tayong ganun. Mga iniwanan na umalis na yung mga parents, yes, at naiwan doon.
3: Mm-mm.
4: Alam mo yung nakakaawa yung mga bata. And unfortunately naman, may mga taong nag-aalaga at umampo na doon sa mga batang.
3: Mm-hmm.
4: So yun po talaga yung parang tumatak sa akin talaga yun.
3: Oo, of course, napakarami. Napakarami pang istorya niyan. Pero jump na tayo doon sa
4: yes,
3: other questions natin. Dahil eto, naging part ka for 3 consecutive years ng Jeddah Season Philippines Night. So gano'n naman to ka-importante sa'yo?
4: Very memorable po itong Jeddah Seasons Philippines Night, mm-hmm, because it's a historic event. Mm-hmm. It's a historic event because, as you know naman po, ang Saudi Arabia recently opened the entertainment scenes,
3: yes,
4: and it's really booming. It started 2021, I think, nung kasagsagan pa na actually ng pandemic, mm-hmm, but still they inopen pa rin nila, diniretso pa rin nila yung plan nila yung 2030, mm-hmm, nila na plan. And then nag-boom po talaga siya and naging maayos yung ano niya. And fortunately po, mm-hmm, at napakaswerte natin na isa ang bansa natin na mag-participate, mm-hmm, dito. And it's a historical event na kauna-unahan ang Pilipinas na mag-showcase ng cultural event in a bigger scale, in a bigger stage,
3: okay,
4: sa Saudi, wow, Arabia. And ang inyo pong lingkod ang nakuhang director and content manager ng Philippines Night na yun.
3: So nandun ba yung mga
2: manager ako ni Ma'am Jella?
3: Oo nga eh. Ayan, manager ako. So nandun na ba yung showcase yung mga barong, Filipiniana, o iba pa to?
4: Kasama rin po, alright, yun. Kasi, uh-oh, yung lahat ng mga singers natin ay dinamitan din sila ng mga, mm-hmm, designers natin, mm-hmm, ng mga matalentado nating mga kababayan, mm-hmm, na, mm-hmm, talagang dinamitan ng mga barongs, Filipiniana, and costumes and all yung lahat ng ating mga performers. Hindi lang po kasi singers yan eh, mga dancers din. Talagang full out, full concept siya ng cultural.
3: Ang ganda, no? Talaga nakikilala. Yes. Yung husay, galing, at syempre yung
2: naalala
3: ganda nga, di ba?
2: Kitang-kita yung taga-tahi ng barong ko. Oo. Nandun pa sila ngayon. Pero, Sherwin, matagal na rin kasi akong umalis sa Saudi, March 2022. Although, bumabalik naman ako. Ang daming pagbabago doon, lalo na sa Jeddah. Ano ang isang pagbabago na nakita mo sa Filipino community sa Saudi sa paglipas ng mga taon?
4: I think yung konsepto ng community relations, community relations parang mas naging involved yung mga tao, lalo na of course pagpasok din ng social media and all na ganyan. Mas naging involved yung tao when it comes politically, sa community, and of course, yung giving their opinion, naging opinionated, mas lalong involved. Mm-hmm. It's a good thing that people are being involved in every way, in every topics that is being presented to them, di ba? Mas nagiging maganda rin na mas nagiging involved nga at mas nakakatulong in of course.
3: So may freedom of speech talaga. I mean, lahat talaga, 'di ba? Sabi nga natin, boses ng bawat isa kailangan marinig.
4: Yes,
3: before
4: yes.
3: Kasi piling-pili mo lang yung mga taong authority to speak up, 'di ba? Pero ito, since ang social media, napakalaki ng factor para
4: exactly
3: sa lahat.
4: Exactly po, exactly po.
2: Pero kailangan din natin bigyan ng restraint lalo na doon sa Middle East ngayon.
3: Tama.
2: Kasi still, very strict sila pagdating
4: still Saudi Arabia ay nag-impose pa rin sila ng strict when it comes to rallies and so on and like that po.
3: Oo.
4: Ng mga
2: Angel na
3: yun, Sherwin, medyo nabitin tayo sa oras. Uwi ka na ba talaga?
4: Mamaya actually flight ko na po mamaya going back to Jeddah.
3: Yeah, so, yeah. Please invite them, baka meron ka mga programs na pwede ka nila sundan.
4: Yes, of course po, ang yung OFW Kabayan Diaries, okay lang po ba yung OFW Kabayan Diaries po, it's every Saturday at 1 PM po. It's an online show po for, of course, mga OFWs, mga kabayan natin. Maraming salamat po. And of course, yung matalinong OFW, one of the hosts din po ako nun. Maraming salamat po.
2: Bago ko tapusin, baka hindi ako papasukin ng mga kasamahan ko sa opisina kung hindi ko isa shout out yung mga birthday celebrants sa mga kasamahan ko. Of course, si Ma'am Faye, September 9, Nicky Minor, September 12, Chastly Balatbat, September 26, Kevin Alhassan, September 27, Dirly De La Cruz, September 28. Libre po yung lunch. Up
3: salamat
2: tomorrow.
3: Po sa pansit. Thank you so
2: at
3: much.
2: Of course, yung isang kasamahan namin na nakakuha ng plantilla position. Congratulations. At mag-move out na siya at papunta na siya. So, Sherwin, alam
3: thank
2: ko
3: so
2: po, pasensya na at napakaigsi yung time.
3: Oo nga eh.
4: Okay lang po.
3: Marami pang susunod ibig sabihin.
4: Marami pang susunod po.
3: Kaya medyo mabitin pa yung questions natin kay Sherwin.
4: Buti ko lang po pala yung parents ko, nanonood sila ngayon. And of course, my family and my daughter. Hello po sa inyo.
3: Alright, thank you so much. Nakasama po natin, Sherwin Zuniga. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes after 2 weeks. At medyo magpapahinga muna po tayo sa ating regular programming para bigyang daan ang special coverage po ng ating himpilan sa isinasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Muli po tayo magkita-kita sa susunod na pagkakataon. Ako po si Jel Miranda.
2: At ako po si Asik Veni Legaspi, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang Tahanan ng OFW.
1: Bagong bayani ng bayan, Tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.

0: Bilang na ang pagsusuri sa final floor plan ng Kitchen Hub. Dumadi ng Pangulo sa Catbaloban 3 Central Elementary School kasama si Deputy Secretary Sonny Angara. Personal na nakipagkamustahan ng Pangulo sa mga mag-aaralang naturang paaralan bago bumisita sa Yakap Activity kung saan mayroong iba't ibang programang iniaalok ang gobyerno. Kabilang na sa mga programang ito ang PhilHealth Registration, ID Registration at Member Data Updating at Medical Check-up. Gayun din ang pamamahagi ng vitamins at gamot sa mga residente. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police sa PNP inaming gumagamit din ng Discord bilang isa sa kanilang mga communication system. May live report si Diane Layar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yes, sa Omar, kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na kasama ang Discord platform sa mga sistemang ginagamit ng Philippine National Police para sa radio communications. Ayon kay Ko, isa lamang ito sa mga platform na ginagamit ng PNP para sa kanilang communication system at nakadepende lang anya ang paggamit ito sa pangangailangan at sitwasyon. Sinabi ni Ko na hindi naapektuhan ang kanilang operasyon noong pansamantalang magpatupad ng ban ang sa Discord ang Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
4: We used to use Discord, especially in yung sa radio communications po natin ng incorporate. Yeah, but there was no disruption po sa ating operation. We have ready contingency plans. Hindi naman po isang boat ang ano natin. We do not rely on just one mode of communication po. We have contingency plans for kung mag-fail man na isang system ay meron po tayo palaging naka-ready. We will not allow and we cannot allow na mag-fail po communication ng Philippine National Police. Kaya we have different modes and systems of communication.
3: Hindi rin idinitalya ni Ko ang partikular na mga sistemang ginagamit dahil nga confidential anya ito. Pero nilinaw ni Ko na hindi naman itinigil ang paggamit ng Discord at meron pa rin umanong mga sistema na gumagamit ito hanggang sa ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Senate Impeachment Court, tiniyak na tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga petisyon na inihain sa Korte Suprema. May ulat si Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Tiniyak ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol na tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, September 28, sa kabila ng mga inihaing petisyon sa Korte Suprema na kumakwestiyon sa voting threshold baseline ruling ng impeachment court. Sa pahayag ni Tungkol, kinikilala ng korte ang media reports tungkol sa magkahiwalay na petitions for certiorari na inihain ni na Attorney Victor Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco na layong humingi ng provisional remedies laban sa ruling ng impeachment court noong September 23. Gayunpaman, sinabi ni Tungkol na wala pang natatanggap na opisyal na notice o kopya ng mga petisyon ng Senate Impeachment Court gayon din ng anumang directive mula sa SC. Dahil dito, hindi anya maaaring kumilos ang impeachment court na batay lamang sa mga balita. Sinabi rin ni Tungkol na ginagalang ng Senado ang jurisdiction at independence ng SC. Sakaling bigyan ng due course ng High Court ang mga petisyon at hilingin ang komento ng Senado na kahandaan niyang ipagtanggol ng legal counsel nito kasama ang Office of the Solicitor General, ang constitutional prerogatives at procedural rulings ng impeachment court. Habang wala pang formal restraining order o status quo ante order mula sa SC, mananatilian niyang nakatali ang impeachment court sa constitutional mandate nito. Samantala, inilabas rin ng impeachment court ang schedule ng mga testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni VP Sara mula September 28 hanggang October 2. Kabilang sa mga inaasahang ihaharap ngayong linggo, sina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang din sa mga inaasahang haharap ang mga opisyal mula sa PhilJEPS, PNP-FEO, Register of Deeds at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa mga dokumento at testimonya kaugnay ng tinatalakay na Article 2 ng impeachment case laban sa Vice Presidente o ang tungkol sa unexplained wealth. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, House Prosecutor, pinayuan si Attorney Paolo Panelo upang huwag magmarunong sa mga dating punong maestrado. May ulat si Nymph Asuncion.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sinabi ni Manila Representative Joel Chua na hayaan na lamang ang tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
2: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Nympha Asuncion. 40 testigo maaaring hiharap ng defense team ni dating Speaker Martin Romualdez. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Posible magharap ang depensa ni dating Speaker Martin Romualdez na hanggang sa 40 testigo sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero ayon kay defense lawyer attorney Adit Fajardo, maaari pang mabago ang listahan dahil susuriin muna nila ang mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Anya, maaaring hindi na ipatawag ang ilan sa mga testigo kung hindi naman kinakailangan sagutin ng depensa ang ebidensya ng prosecution. Sa kung kanilang pagsusuri ay merong mahina o hindi na sapat yung ebidensya ng prosecution, sinabi ni Fajardo na maaaring hindi na kailanganin yung pagharap ng mga naturang testigo. Inaasahan din kabilang mismo si dating Speaker Romualdez sa listahan ng mga testigo sa kanyang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panghuling balita, DNR ng Lunsad ng roadmap na layong tugunan ng problema sa plastic pollution sa bansa. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilunsad ngayong araw ng Department of Environment and Natural Resources ang isang roadmap na magagamit ng bansa upang tugunan ng problema sa polusyon ng plastic sa Pilipinas. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, sa pamamagitan ng roadmap, inaasahang sa 2040 mababawasan ng 80% ang problema ng plastic sa Pilipinas. Laman naman ng roadmap ay hindi basta tamang paraan lang ng pagtatapon ng basura o solid waste management. Magiging blueprint ito para sa tamang pag-iingat sa biodiversity ng bansa at makabuo ng economic opportunities habang tinutugunan ng problema ng basura sa Pilipinas. Naging katuwang naman ng DNR sa programa ang United Nations Development Program Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan, pati na rin ang international communities sa pagbuo ng Philippine National Plastic Action Roadmap 2026 hanggang 2040.
5: By 2040, our progress should be evident in healthier rivers and seas, cleaner and more resilient communities, efficient and productive resource use, and the Filipino people equitably sharing the benefits of a truly circular economy through better social services and secure livelihoods. Wala nang plastic na lumulutang sa bawat kanal, ilog at karagatan, at mas maraming Pilipino ang makikinabang sa pagbabagong ito.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ngayon ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Usapang budget natin.
22: Ito na
21: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. 12 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Budget Peeps, welcome po sa ating 130 episode, 130 episode na po tayo, no? Ngayong 25 ng Setyembre 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At syempre po, welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito. At ngayong hapon pong ito ay syempre maipapakilala po ako sa inyo na aking pong co-host ngayong hapong ito, wala pong iba kundi po si Hillary Ledesma Ramil. Welcome sa iyo, Hillary. Kumusta ka naman?
24: Magandang hapon po sa inyo, mga budget peeps. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Friday Feels are officially on. Oras na po talaga para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Hillary Ledesma Ramil at welcome po sa
23: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Budget Peeps, napakikinggan tayo sa FN band ng inyong mga radyo via DWFT 104.3 The Capital.
23: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45. 249 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford a Box. At syempre, napapanood din po tayo via website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. At syempre po, maging sa regional networks at sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management at usapang budget natin at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
24: Siksik sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
23: Tama ka dyan, mahilig ka bang magkape?
24: Hindi masyado, Sir Eric, pero pag naaamoy ko yung kape, talagang nabubuhayan din ako ng loob.
23: Tama dyan. Dahil sabi nga natin, no, coffee is life, lalo na ako. Para sa marami sa atin, hindi kasi kumpleto yung araw kapag walang isang tasa ng kape. Yung iba nga, ako dati, pero iniwasan ko na ngayon, 3 times a day ako nagkakape.
24: 3 times a day. No? Hindi na siguro gumagana sa'yo, Sir Eric, ang kape?
23: Hindi na eh. Panggising sa umaga, pero pampatulog ko ng kape. Pang energy sa trabaho at minsan syempre simpleng pampasaya sa gitna ng isang busy na araw. Pero paano nga ba kung ang simpleng pagkahilig sa kape ay maging isang negosyo at kabuhayan?
24: Kasama po natin ngayong hapon ang ating mga guest speakers para pag-usapan natin ang coffee business. Kung paano po ito sinisimulan, ano ang mga hamon sa pagnenegosyo at paano ginagawang oportunidad ang isang bagay na mahal ng maraming Pilipino. Kagaya ni Sir Eric.
23: Yun.
24: At ito ay ang kape. Kasama ang entrepreneur at owner ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez.
23: Abangan po natin yan. Pero bago ang lahat, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating
0: Budget News. Usapang budget natin, Budget News.
23: 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating pangunang balita, minumungkahi po ang 242.53 billion pesos na budget para po sa Philippine National Police sa 2027 na mas mataas po ng 15.98 billion pesos kumpara po sa 226.55 billion pesos na alokasyon nito ngayong 2026. Nakatuon po ang panukalang pondo sa pagpapalakas ng manpower, kompensasyon, operational capability, kagamitan, teknolohiya at kapakanan po ng mga tauhan ng PNP. Sa ilalim po ng panukalang budget, 210.55 billion pesos ang ilalaan para po sa personnel services. Kabilang po ang 100.549 billion pesos para po sa adjusted base pay ng uniform personnel. Sa ilalim po yan ang second tranche ng salary adjustment. Alinsunod po sa Executive Order number 107. Mayroon ding 28.670 billion pesos para po sa 350 pesos na daily subsistence allowance ang 224,421 PNP personnel. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, kabilang po ang PNP sa mga uniform personnel na makakatanggap po ng naturang mga benepisyo. Samantala, 697.18 million pesos ang iminumungkahi po para sa pagkuha ng 2,000 nakaragdagang patrolmen at patrolwomen, habang 2.186 billion pesos naman po ang nakalaan para sa pagpuno sa mga kasalukuyang bakanteng uniform positions. May 225.754 billion pesos din po para sa crime prevention at suppression program at 2 billion pesos para po sa PNP capability enhancement program na susuporta po sa mobility, communications, firepower, anti-terrorism at iba pang operational equipment. Kasama rin po sa panukalang budget ang 3.12 billion pesos para po sa ICT, 1.499 billion pesos para po sa infrastructure projects, 1.74 billion pesos para sa rice subsidy at 280.67 million pesos para po sa hospitalization at healthcare needs ng PNP personnel at kanilang mga dependent. May 125.11 million pesos naman po para po sa Bantay Kaisipan Health Program bilang suporta sa kapakanan ng mga tauhan ng PNP habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad.
24: Samantala, target ng Administrasyong Marcos na palawakin ang akses sa irigasyon ng mas maraming sakahan sa buong bansa sa 2027 sa pamamagitan niya ng 30.44 bilyong pondo para sa Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA. Sa ilalim ng proposed FY 2027 National Expenditure Program, layon ng programa na makapag-develop ng 11,153 hectares ng bagong irrigation service areas. Mas mataas ng 29.4% ang target para sa 2027 kumpara sa 8,630 hectares na target sa FY 2026 NEP. Katumbas po ito ng karagdagang 2,533 hectares ng bagong irrigation service areas. Ayon sa Department of Budget and Management, bagamat 4.85% na mas mababa ang proposed funding requirement kumpara sa 31.99 billion noong 2026, hindi ito nangangahulugan ng pagbawas sa suporta para sa irigasyon dahil may mga proyektong inaasahang makukumpleto bago matapos ang taong ito. Mahalaga rin ang patuloy na pamumuhunan sa irrigation infrastructure upang mapataas ang agricultural productivity at matulungan ng mga magsasaka na harapin ang climate-related risks kabilang ang epekto ng El Nino. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng iba't ibang paraan ng suporta sa mga magsasaka kabilang ang posibleng paggamit ng solar irrigation para sa NIA. Sa ilalim ng proposed 2027 budget, target ng NIA na maabot ang 1.65 milyong ektarya ng sakahan sa ilalim ng National Irrigation Systems at 1.06 milyong ektarya sa ilalim ng Communal Irrigation Systems sa lahat ng cropping seasons. Bahagi ito ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapalakas ng agricultural productivity, kabuhayan ng mga magsasaka at food supply ng bansa.
1: Para sa Pilipinas, 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balitang DBM Regions naman tayo, no? Nakatanggap po ang Department of Budget and Management Regional Office 11 sa pamumuno po ni na Regional Director Gary Martel at Assistant Director Regional Director Antonio Faunilian Jr. ng 100% rating mula po sa Commission on Audit para po sa financial management performance nito noong 2025. Kinilala po nito ang patuloy na pagsisikap ng DBM RO 11 na panatilihin po ang maayos na pamamahala sa pondo, accountability at pagsunod po sa umiiral na government accounting at auditing rules and regulations. Ibinahagi po ang pagkilalang ito sa 2026 entrance conference ng COA Regional Office 11 at DBM Regional Office noong September 17 kung saan po itinakda po ang saklaw, mga kinakailangan at mga inaasahan para po sa audit engagement ngayong taon. Maaring hindi palaging nakikita ang ganitong trabaho pero mahalaga ito sa bawat pisong ipinagkakatiwala sa pamahalaan. Kasama rito ang pagpapalakas po ng mga sistema at internal controls, pagpapanatiling maayos ng financial records at pagtitiyak po na may malino na pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert De Leon, patuloy po na sinusulong ng DBM ang responsableng public financial management sa buong ahensya. Dahil po sa DBM, ang bawat pisong pinagkakatiwala ng taong bayan ay dapat po maayos na mapamahalaan, wastong maitala at may malinaw na pananagutan.
24: Samantala, tagumpay ang Department of Budget and Management Regional Office 13 o DBM Caraga Region matapos nitong makumpleto ang ISO 9001-2015 Quality Management System Stage 2 External Audit na isinagawa ng Socotec International Philippines noong August 11-12, 2026. Sa loob ng 2 araw, sinuri kung paano ipinapatupad, pinananatili at patuloy na pinagbubuti ng regional office ang QMS nito. Sa pamumuno ni na Regional Director Maria Fe D. Hagna at Assistant Regional Director Janet C. Partosa, kasama ang DBM Caraga Team at Internal Quality Audit Guide Team, ipinakita ng regional office ang sama-samang adhikain nito sa pagsunod sa itinakdang panuntunan, pagpapalakas ng mga proseso at patuloy na pagpapahusay ng kanilang sistema. Nagtapos ang audit sa isang pagpupulong kung saan inilahad ang mga resulta, obserbasyon at mahalagang insights mula sa assessment. Naging pagkakataon din ito para kilalanin ang kakayanan ng regional office at matukoy ang mga oportunidad para lalo pang mapahusay ang mga sistema at proseso nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na pinapalakas ng DBM ang kultura ng kahusayan at patuloy na improvement sa buong ahensya. Dahil ang mahusay na serbisyo publiko ay nakasalalay din sa mga sistemang maayos, consistent at accountable sa bawat proseso. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News.
23: Samantala, susunod na po ang ASK, alamin kay Sec Kim at syempre po ang ating Budget Talk. Sabi nga natin kanina, Coffee Talks tayo mamaya. Diyan lamang po kayo, wag po kayong alis dahil magbabalik po ang usapang budget natin. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
2: Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
24: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
23: Yes, syempre, mga nanonood sa Department of Budget and Management page at sa usapang budget natin at syempre, lalong-lalo na sa Radyo Pilipinas. At naku, pero bago ang lahat, no, gusto ko munang batiin ang aking co-host at aking partner ngayong hapong to, Hila Desma Ramil, advance happy birthday sa iyo. Bukas na, bukas na. Anong meron?
24: Thank you so much, Sir Eric. Birthday ko bukas,
23: Eric,
24: no?
23: Eric na lang, Sir Eric.
24: Ayan. At binabati po natin ang iba pang mga tagapakinig, no, sa mga nabumabiyahe ngayon sa kabaan ng NCR at iba't ibang panig ng mundo.
23: Wala ka bang mensahe dun sa, alam mo naman yun, may nakikinig sa'yo sa sinakyan mo kanina?
24: Opo, sana ligtas po kayo nagmamaneho, no, sa kahabaan ng Commonwealth, lalo na ngayon na medyo matraffic po ang ating mga kalsada.
23: Salamat at hinatid ka pa rin dito ng... Budget peeps, sa pagpapatupad po ng proyekto ng pamahalaan, biglang sumigwi, no? May mga kontrata po tayo na hindi natatapos sa loob lamang ng isang taon. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ang Multi-Year Contractual Authority o MICA.
24: Para mas malaman natin kung ano ang MICA, kailan ito ginagamit at bakit ito mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga government projects.
23: Budget peeps, oras na po para sa ating masterclass sa ating national budget. Tara, let's ask!
5: Alamin kay Sek Kim.

0: Hello, budget peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para mas maintindihan ng bawat Pilipino. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Imagine, nag-leave ka sa trabaho para mag-renew ng driver's license sa LTO. Maaga kang gumising, pumiyahe ka, pumila ka, kompleto ang requirements mo. Tapos, pagkatapos mong mag-process, sasabihin sa'yo,
1: Ma'am, sir, hindi po namin maibibigay ang lisensya niyo, ha? Resibo lang muna, dahil naubusan ng plastic cards. Wala kasing supply, eh.
0: O kaya naman, kumuha ka ng passport, pero nagkaroon ng problema sa supply ng passport booklets. Hassle, di ba? Bilang mga ordinaryong Pilipino, hindi mo naman iniisip kung papaano napoprocure ng gobyerno ang mga license cards at passport booklets. Ang tanong lang naman, alam naman natin kailangan yan taon-taon. Bakit tayo nauubusan? That's exactly the point. May mga pangangailangan ng gobyerno na alam nating hindi naman biglang nawawala pagdating ng December 31. Kailangan ng license cards ngayon? Kailangan pa rin yan next year. Kailangan ng passport booklets ngayon, kailangan pa rin next year. So kung alam natin na tuloy-tuloy ang ating mga pangangailangan, pwede ba natin itong planuhin beyond one year? Diyan na pumapasok ang multi-year contracting. At para sa mga locally funded, multi-year projects o requirements na sakop ng ating guidelines, may tinatawag tayong Multi-Year Contractual Authority. Oh my God! Medyo technical nga lang ang pangalan, pero simple lang ang konsepto. Ang MICA ay authority na nagbibigay daan sa isang government agency na pumasok sa isang kontratang lalampas sa isang taon, lalo na kapag iyon talaga ang mas angkop sa kanilang requirement. Think of it this way, kung pangmatagalan ang pangangailangan, dapat marunong din tayong magplano ng pangmatagalan. Hindi yung tuwi na lang dulo ng taon, saka pa lang tayo magtatanong, ilan ba yung kailangan mo next year? Kailan tayo magpo-procure? May sapat pa tayong supply? Dahil kapag nagkaroon ng gap, hindi lang naman government office ang naaabala. Nandyan ang ating mga kapwa Pilipinong naghihintay ng lisensya. May pamilyang naghihintay ng passport para makabiyahe. At may oras at pagkakataong pwedeng masayang. At yun ang gusto nating iwasan. So ano nga ba ang advantage ng multi-year arrangement kapag ito ang tamang option? Una, may continuity. Mas maayos nating mapaplano ang supply o serbisyo na kailangan, hindi lang ngayon, kundi pati sa mga susunod na taon. Pangalawa, better planning. Mas maaga kasi nating nakikita at ng ating mga ahensya ang kabuuang requirement at kung magkano ang kailangang paghandaan, pati na rin sa mga susunod na taon. Ikatlo, efficiency. Dahil kung multi-year talaga ang mas appropriate na arrangement, mas maayos ang procurement at ang delivery. May potential pa rin para magkaroon ng savings. Dahil sa ilalim ng DBM guidelines, isa sa mga pagkakataong maaaring mag-issue ng MICA para sa mga regular at recurring requirements ay kung may potential savings sa isang kontratang lalampas sa isang taon. Pero linawin natin, hindi porke mas mahaba ang kontrata, automatic ng mas mura. Kaya meron pa ring annual review. Tinitingnan kasi kung nagbago ang market conditions at kung may pagkakataong bumaba ang actual cost. Kung may basihan sa ilalim ng rules, maaari ring mag-renegotiate ang contract price. So hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mas mahabang kontrata. Ang tanong lagi, ito ba ang pinakaangkop na arrangement? At mas magiging sulit ba ang pera ng taong bayan? Ngayon, may isa pang importanteng tanong. Kung 3 years ang kontrata, ibig bang sabihin nakalaan at pwede nang gastusin agad ang buong halaga for 3 years? Hindi. Multi-year ang contractual commitment, pero ang pagbabudget at paggamit ng pondo ay subject pa rin sa applicable annual appropriations at sa budgeting, accounting, at auditing rules. In simple terms, long-term ang kontrata, pero hindi long-term blank check. May budget discipline pa rin every year, may rules pa rin, at may accountability pa rin para sa bawat piso. Kaya ating tatandaan, ang multi-year contract ay para sa continuity. Ang annual budget process ay para sa accountability. At ito pa, kapag regular or recurring ang isang requirement, automatic ba na dapat multi-year? Hindi pa rin. Dahil depende pa rin sa nature ng requirement at kung ano ang pinakaangkop na procurement arrangement. Sa ilalim ng New Government Procurement Act, mayroon ding mechanism para sa renewal ng mga qualified regular at recurring services subject sa mga conditions at safeguards nito. So, hindi talaga ang tanong ay annual ba o multi-year? Ang dapat nating itanong, ano ang pinakamagandang paraan para tuloy-tuloy ang serbisyo, sapat ang supply, at sulit ang pera ng bayan. Kaya mga budget tips, tatlong bagay ang lagi nating tatandaan. Una, hindi lahat ng recurring requirements ay automatic na multi-year. Pangalawa, hindi porke multi-year ang kontrata, nakalaan o bayad na kaagad ang buong halaga para sa lahat ng taon. At pangatlo, kapag multi-year ang pinakaangkop na arrangement, maaari itong makatulong sa continuity, better planning, efficiency, at potential savings. Balikan natin yung Pilipinong nag-leave para kumuha ng lisensya o passport. Hindi naman niya iniisip kung annual procurement ba yon. Hindi niya iniisip kung may MICA ba o wala. Ang gusto lamang niya, kapag kailangan niya ang gobyerno, handa ang gobyerno. May supply, may serbisyo, hindi sayang ang oras niya. At yan naman ang point ng mas maayos na planning. Hindi lang para mas maayos ang kontrata ng gobyerno, kundi para mas maayos ang serbisyong natatanggap ng Pilipino. Dahil sa likod ng bawat kontrata at bawat pisong ginagastos natin, may serbisyong kailangang maihatid at may mamamayang hindi dapat paghintayin. Muli, ako po si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sek Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, kundi dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you again, Budget Peeps!
2: Natunghayan po ninyo ang unang bahagi ng ASK, kaugnay po yan sa Multi-Year Contractual Authority o MICA, straight from the Budget Chief, Secretary Kim De Leon. Kung may tanong po kayo no, tungkol sa national budget o topic na gusto nyo pong malaman, maliwanagan, mag-comment lang po kayo. At syempre, baka yan na po ang susunod na ipapaliwanag ng ating Budget Secretary.
3: Para naman po sa mga bago pa lamang nakatutok, nasa FM band tayo via DWFT 104.3 The Capital.
2: At sa PTV po, napapanood po tayo, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Department of Budget and Management, Usapang Budget Natin, at FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Basahin ko lang to, Hill. Binati ka ni Pau, galing naman ni Miss Hill, si Mia Nicole, yay go Ma'am Hill, at si Chris Bien Rabakal. Si Miss Bien, happy birthday to the gorgeous host, Hill Ladesma.
3: Maraming salamat sa mainit na suporta ng ating mga katrabaho sa aking debut at birthday eve dito sa Usapang Budget Natin.
2: Yan. At maraming salamat kay Miss Bien sa pagpapahiram.
3: Hello po sa aking team leader.
2: Yan. Nung nagsabi ako kay Miss Bien na sabi ko, kukunin ko si Hill na host dito, sabi lang niya, wala, ikaw yan eh. Ayan o. So, ngayon naman po ay isang talakayan na naman ang ihatid natin sa ating Budget Peeps.
3: Tama ka dyan, Eric, dahil oras na para sa ating
2: Budget Talks.
4: Usapang budget natin, Budget Talks.
3: Sabi nga natin kanina, Eric, di ba? Let's talk about coffee business.
2: Yes, kasama po natin live po dito po sa studio ang entrepreneur at owner po ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez. Ayun ba yan? Mr. Mark Vasquez, magandang hapon po at welcome po dito sa Usapang Budget Natin, Sir Mark.
5: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. At sa inyo po, ang ganda pala ng boses nyo, no? Yun. Kasi rinig na rinig ko dito.
2: Ayan. Maraming salamat po, no?
3: Salamat po.
2: Ngayon, simulan na po natin, Sir Mark. Paano po kayo nagsimula sa inyong pagiging entrepreneur at ano yung dati yung pinagkakaabalahan kung wala kayong business?
5: Ayan. So, bago kasi kami nag-start, na figure out ko na pag new graduate ka, hindi pala agad mataas ang sweldo mo. So, ang ginawa namin, nag-try kaming magbenta online habang pinapaganda namin yung career namin. So, online selling talaga. So, nung nag-online selling kami, ang daming produktong sinubukan. And na-realize namin na you need to have the winning product. So, ayun, pumasok na yung coffee nung era na bago mag-pandemic. So, nauna kami doon. Like kami yung unang nagbenta ng coffee beans online, ground coffee. Pero bago namin siya ibenta, ang idea talaga is magbenta kami ng bottled coffee. Kaso ang problema, ibebenta namin siya sa office habang nagtatrabaho kami. Ang bigat pala.
3: Mabigat.
5: Mabigat. So, ang ginawa namin para hindi naman masayang yung mga binili naming mga raw materials, ibenta namin yung ano, yung mismong raw materials. And hindi ko inaasahan na yung coffee beans ay mabilis mabenta. And nung nakita na namin yung bilis ng benta, bili ulit kami. Akala namin kasi ayawan na namin dahil nabibigatan nga kami yung pala sa online.
2: Wait po Sir Mark, may nakikita po ako sa screen po. No? Ito po yung, ano po ba, cameraman po ba kayo dati? At marami po mga lumilitaw doon ng mga dati po mga report. May mga kasama po kayong mga reporters. Ano po ba yung nasa likod po nung mga pictures na yun?
5: Tama po. Bali, before po ako mag-business ay cameraman po ako sa studio. So, ang nasa balita din po actually. Bali, nung nag-start kasi ako talagang nasa multimedia po ako. And nakatulong po sa akin yun sa pagninegosyo ko, yung pag-photos and videos. And proud po ako na from there ay naging negosyante po ako. And ngayon naman po ay sinusubukan ko rin mag-share ng knowledge in terms of business din talaga.
3: Ayan, kaya tamang-tama na nandito po kayo sa Budget Talks, no, para maibahagi niyo po talaga ang knowledge na yan. Kanina po, Sir Mark, nabanggit niyo na marami kayong sinubukang ibang produkto na ibenta online. Pero bakit po kaya kape yung napili niyong i-pursue bilang top, kumbaga focus product po na ibebenta ninyo? May mga background na po ba kayo sa coffee industry bago po kayo pumasok dito?
5: To be honest, nung nag-start kami, hindi pa namin talaga alam na kape yung dapat na ibenta namin. Pero kami ng wife ko, kami ay dating service crew. And napansin namin na yung aming pagiging service crew ay nadala namin even nung naging corporate na kami. And yung pagsaserve pala ay isa sa mga magandang maging business. And yung coffee kasi na i-combine na lang namin nung narama namin na pares kaming mahilig sa kape.
2: Ayun. Hilig talaga sa kape yung ano, no? Isa pa lalo na, di ba, kung galing ka sa media, lahat ng mga kasamahan mo, puro hilig talaga nila yung kape. Kung hindi Yossi, coffee.
5: Coffee, yeah, oo.
3: Magka-rhyme pa talaga, no?
2: Oo, totoo.
3: Mas maganda kung coffee hindi, na lang para medyo yun, mas
2: pero
3: healthy.
2: Kasi yung mga kasamahan ko rin dati rin ako sa media, sa TV5. So, sa studio, di ba, pag malamig, nagaya sila magkape. Actually, dati, hindi ako mahilig magkape. So, siguro doon ako na ano na, pag may nangyaya, no, kape tayo. So, nahuwili ako sa kape.
5: Tama, oo. Nakakadagdag kasi ng excitement yung kape. Di ko alam, ha, kasi sa akin, pag uminom ako, parang ang saya. Kahit wala namang reason, yun talaga.
2: Hindi nga totoo. Meron yata nga na yan. Kasi minsan, halimbawa, pag nasa office ako, Hill, tapos parang may isip ko, parang wala ako sa mood. Tapos sasabihin ko, iniisip ko, sabi ko, ay, hindi pa pala ako nagkakape. So, yun, ganun yung epekto talaga.
3: At saka masarap magkape, no? Kapag may kasama ka, kaya nga minsan sa office, no? Kahit hindi ka naman pala kape, pag may nag-aaya, mapapasama ka na lang din. Kasi parang yung hinahanap mo doon, yung experience na kasama yung mga katrabaho.
5: Kaya na, ano eh, na, yung name ng business namin is Coffee Body.
2: Coffee Body.
5: Kasi talagang body system kami. Parang napansin ko nga yun, na hindi masaya na ikaw lang mag-isa. Mas dumodoble yung saya kapag may kasama kang nagkape.
2: Parang, ayun. Kaya meron nga, diba, arat, kape, tara, kape, mga ganun. So, ito na, magkano yung sinimulan mong puhunan, syempre, sa na ginamit mo dito sa Coffee Body?
5: Nung nag-start kami, galing sa 13th month pay namin, yung bukpunan mm-hmm. namin, tig 5,000 pesos kami ng aking girlfriend pa lang noon, yun, asawa ko.
2: Mm-hmm. Nasa likod po ninyo
5: nasa
2: ngayon.
5: Likod, supportive eh. No?
2: Yes.
5: Ang maganda kasi doon, may work pa rin kasi kami noon.
2: Mm-hmm.
5: Kaya yung maliit na puhunan namin, eh, hinayaan lang namin siya mag-grow.
2: Mm-hmm.
5: And nakuha namin siya sa proper timing. Kumbaga, mm-hmm. yung panahon na pauso pa lang yung ikaw mismo ang magbubrew sa bahay mo,
2: mm-hmm.
5: nandun na kami, nakapag-set up kami ng aming business. And mm-hmm. yung 10,000 pesos na puhunan namin, unti-unti eh, nag-grow siya. Nag-grow na hindi namin namamalayan.
2: Mm-hmm. Wait lang, bago si Hill, may gusto ko lang ako tanong. Kasi mm-hmm. may tinatanong ko sa kanila kanina nung wala pang, ano, hindi pa umi-air. So parang, yung mga guests namin dito na tungkol sa business, sinabi ko na sa iyo kanina kasi, katulad nyo, mag-girlfriend pa lang kayo. Yung pagmamahalan ba talaga ay talagang iyon yung nagdala sa kasikatan o sa tagumpay ng Coffee Buddy?
5: Yes, of course. Ito yung hindi karamihan alam ng iba na may CEO kung tawagin sa business, pero meron ding COO.
2: Okay.
5: Yung COO dapat magaling siya.
2: Okay.
5: Kasi kapag hindi, parang yung CEO lahat ang magbibit-bit. So yun yung secret weapon ko.
2: Okay.
5: Yung aking asawa na talagang she knows everything. Talagang chine-check niya ang bawat detalye na hindi dapat makalampas sa aming dalawa.
2: Mm-hmm.
5: So talagang combination siya. Hindi siya pwedeng ako lang or hindi pwedeng siya lang. And kasama sa business is yung pagmamahalan talaga.
2: Yun talaga. Pag mahal mo yung business mo, doon na nagsisimula yung lahat. Siyempre, pag hindi mo talaga mahal yan, di walang mangyayari, di ba?
5: Yes.
3: Yun. At saka sabi nga, di ba, behind every great man is a woman.
5: Yeah.
3: Kaya naman, totoo, dahil nasa likod mo talaga ngayon ang inyong missy, Sir Mark, no?
2: Wait lang pala, mm-hmm. Hillary, kasi bago ang lahat, no, may isang nagmamadaling balita muna na papapasukin tayo. No? Pansamantalang pagsuspindi po sa excise tax ng LPG at kerosene, ipinagutos po ng Malacanang sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Raquel Bayan, makakasama po natin. Raquel?
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Raquel?
7: Yes, magandang hapon. Pirmado ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 125 na pansamantalang nagsususpinde sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at sa kerosene. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Batay sa EO, fully suspended ang excise tax sa LPG maliban na lamang kung ginagamit ito bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang fuel para sa motive power. Kasama rin ang na-exempted muna sa excise tax ay ang kerosene, maliban na lamang kung ginagamit ito bilang aviation fuel. Pirmado ni Pangulo Marcos ang kautosan, ika-25 ng Setyembre 2026. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, na kalbahan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Good news yan, Hilary.
3: Good syempre, news.
2: Maraming gumagamit. Lahat na lang ginagamit talaga yan, LPG, kerosene. So, yun. Good news po para sa ating mga kababayan. At nagbabalik po kami, kasama pa rin po namin, ang entrepreneur at ang owner po ng Coffee Buddy, Mr. Mark Vasquez.
3: Ayun, Sir Mark, no, nabitin tayo dun sa sinasabi mo na kasama mo talaga ang misis mo sa paglago ng business na ito. Pero bago naman kasi lumago ang isang business, hindi natin alam na lalago siya agad. So, nung pumasok na po yung unang benta ninyo, ano po ba yung naisip nyo? Naisip nyo po ba agad na, ay, pwede ito agad lumaki, ganyan? Or may mga alinlangan po ba kayo nung nagsisimula pa lamang po?
5: Nung nag-start kasi kami, ang goal lang namin is passive income. So, hindi naman namin iniisip na mag-grow siya ng sobrang laki or mabilis na paglaki. So, ang iniisip namin, okay na yung maipon lang yung pinuhunan namin and then invest lang ng invest. Na nagulat na lang kami na nasanay kami kasi na hindi namin ginagastos yung pera na nandun. And hanggang ngayon, like parang instead na matuwa kami na may mga pumapasok na income, ang ginagawa namin is nag-iisip pa kami kung saan namin pwedeng i-invest ng
3: pinapaikot
5: pera.
3: Pinapaikot. Mm-hmm.
2: Mula dun sa 10,000, no, gusto ko lang malaman, halimbawa, paano ba yung nung lumago na at nagkaroon ng maraming branches, ano yung naging pakiramdam nyo na makita mo na, uy, ito na, lumaki na mula dun sa magkasama lang kami na dalawang 5,000, 10,000 yung aming puhunan.
5: Una, naging masaya kami kasi nakapagdagdag kami ng opportunity.
2: Mm-hmm.
5: Kasi unang ginawa namin sa pag-business is hinar namin yung mga family namin nung mm-hmm. nag-uumpisa kami. Mm-hmm. And then, eventually, nagkaroon kami ng mga hindi namin kilalang empleyado. Mm-hmm. And then, nung nakita na namin na hindi lang sa amin nadadagdagan yung opportunity, pati dun sa mga franchises namin,
2: mm-hmm.
5: yun yung masaya mm-hmm. na nararamdaman namin. Pero kasabay nung saya, meron din tayong tinatawag na kaba. Kasi okay. habang lumalaki ang isang negosyo, hindi mo masasabi kung hanggang kailan ito.
2: Oo.
5: So, kailangan mag-iisip pa rin tayo kung ano yung next level mo. Mm-hmm. Kung ano yung gagawin mo para hindi mawala yung opportunity na nabuksan natin.
2: Eh, sabi nga natin sa mga business, kumbaga swertihan, yung ba, boom ba agad nung simula, nagsimula kayo? O syempre, dumaan muna kayo sa pinakilala nyo muna yung produkto nyo?
5: Yung sa amin kasi, hindi namin iname na ano eh, na makilala agad eh. Like okay. parang ang ginawa namin, sistema muna.
2: Mm-hmm.
5: So dahil sa pagiging service crew namin, tapos mm-hmm. ako graduate ako ng IT, mm-hmm. yung wife ko naman ay network engineer. So napag-combine namin para ma-build namin yung system.
2: Mm-hmm.
5: And then yung pagkakaroon namin pala ng system, yung pala yung magbibigay sa amin ng kagandahan na balik. Like mm-hmm. parang na-appreciate siya ng customer.
2: Okay.
5: Yung mga nagtatrabaho sa amin na-appreciate nila na parang hindi ito agad nakikita sa ibang company, which is na-appreciate ko din yung ganong ano nangyari. Mm-hmm.
3: Kumbaga Eric, no, naging step by the step ang success mm-hmm. ng Coffee Buddy. Mm-hmm. At speaking of steps, at sinabi nyo na rin po kanina about sa pagle-level up ng inyong business, alam naman po natin na mula online selling, nakapagbukas po kayo ng physical cafe, tapos mm-hmm. nagkaroon na po kayo ngayon ng mga branches o mga franchise. Mm-hmm. Ano naman po ang naging proseso ng pag-scale up ng inyong negosyo at ano yung pinakamalaking adjustment mula sa pagiging company-owned to having many franchises na owned naman po ng ibang mga tao?
5: Well, before that happened, kasi nag-trigger muna eh. Yung trigger na yun is may mga nagtanong kung pwede mag-franchise.
2: Mm.
5: And yung triggering na yun is parang medyo sign sa amin na, oh, kailangan naming aralin. And doon na kami naghanap ng consultant.
2: Mm-hmm.
5: Kasi hindi pwedeng sugod na sugod. And doon sa step na yun, magkakaroon na sana kami ng second branch.
3: Mm-hmm.
5: So sabi, oh sige, let's have our second branch. Pero inisip na namin is mag-consultant pala muna. And doon pumasok si Butch Bartolome. Siya ay franchise guru of the Philippines. Nagtuturo siya kung paano magpa-franchise. Mas importante kasi na alam mo yung tama eh, kaysa yung pa-franchise ka and then madadapa ka together mm-hmm. with your franchisees.
2: Mm-hmm.
3: Sabi nga, pag nagmamadali, mas malaki yung chance na magkamali.
5: Tama.
2: Sir Mark, balita ako, may nag-franchise mula sa India.
3: India.
2: So may mga other po ba kayo na bansa pa na mga nakausap po, expansion plans po?
5: Yeah, oh, nakakatuwa kasi yung Indian na nag-franchise sa amin pumunta pa ng Pilipinas para okay. i-check yung concept.
2: Mm.
5: And then ngayon meron na silang 5 na binubuksan doon sa India.
2: Mm.
5: And yung mismong franchisee na yon ay nag-expand pa sa mga ibang bansa, which is Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Mongolia. Mm-hmm. So yung 5 na yon ang una niyang dinagdag dun sa kanyang ano expansion.
2: And curious lang po ako no, kasi syempre marami namang kape talaga mm-hmm. no. Ano po yung dahilan nila sa inyo, bakit Coffee Buddy yung gusto nilang i-franchise? O ano ba, may something sa lasa na matitikman ko mamaya kasi pinasalubungan ako ni Sir Mark.
5: well, yung tinatawag na Cups of the World. Kasi napansin ko mga Pinoy mahilig mag-travel. And then, kasama sa travel nila sa ibang bansa ay yung pag-try ng mga coffee shops.
2: Yes.
5: So, nilagay namin yung mga sikat na drink like Vietnamese coffee, Spanish latte, meron tayong Singaporean coffee, which is experience ba? And nung na-experience nung Indian na yon, yung tinatawag namin Cups of the World, para siyang ano, wow, ito na yon. Sabi niya, nakikita niya ito yung magiging trend sa India. And importante sa amin yun na may nagtitiwala dun sa brand.
2: Nakakatuwa, kasi diba, bibihira kasi yun, halimbawa tayo may mga pagkain tayo na natikman, mga ganun, talagang yung hahanap-hanapin mo. At yun, nakarating ng India yung produktong Pilipino, di ba?
3: At saka importante talaga dyan yung sinabi ni Sir Mark na experience yung hinahanap din ng mga customers or mga clients, no? Hindi lang yung na mere fact ng pag-inom ng kape.
2: Yes.
3: Ayan. At speaking of, no, doon sa sinasabi ni Sir Eric kanina na marami naman talagang brands ng kape sa merkado, no, maraming kakompetisyon, for sure, ang Coffee Body. Ano po kaya ang mga pinakamalaking challenges na hinarap ninyo sa pagpapalaki o pagpapalago ng Coffee Body at paano nyo po ito hinarap at nalampasan?
5: Well, ang scaling up kasi, parang ang nangyayari dyan is kasabay po ng paghahagilap po ng fund ay yung paghahagilap mo rin ng mga makakasama mo habang lumalaki kayo. Hmm. So, hiring the right people, napakahirap po niyan. And kapag nag-hire kasi tayo, dapat yung na-hire natin is same vision ng kung ano yung vision mo mula nung nag-uumpisa. And dyan yung mga naging challenges namin. Parang minsan hindi nila naiintindihan na ito yung gusto nating mangyari. And parang wala lang, like papasok na lang sila tapos aalis, parang ganun. So yun ang isang challenges na naranasan namin. And ang ginawa namin is parang nilagyan namin ng sistema kung paano nag-grow yung bawat empleyado. Kasi minsan tinitingnan ko rin ako ba yung mali para malaman ko kung masaya ba sila dun sa company namin. And tiningnan namin yun, like step by step din na inalam namin kung ano yung pwede nilang mapuntahan sa company namin para i-look forward din nila yun.
2: Sabi nga natin, importante talaga yung pagmamahal talaga. Hindi lang dun sa yung may-ari. Dapat yung mga tao mo din, mahal din yung business mo. Kasi syempre, sila yung pwede silang mag-promote or pwede silang sila yung nagsiserve sa mga tao. So, napakahalaga nun. At ito, speaking dun sa mga menu ng Coffee Body, no, ano yung masasabi mo na must try at syempre, must try ng mga first-time customer?
5: Ang ginawa kasi namin, gumawa kami ng drink na magiging proud ang mga Pinoy. Yung kape de Baterol.
3: Mm-hmm.
5: Dinala ko siya sa India para ma-testing ng mga Indian yung drink na yun. Baterol, syempre, yung may kakao.
2: Mm-hmm.
5: Tapos nilagyan namin ng twist na nilagyan namin ng espresso shot.
2: Mm-hmm.
5: Isa yan. Ang kasunod niyan is yung Singaporean drink. May chocolate powder sa ibabaw. So, marami din. May mga Taiwanese coffee, mayroon ding tayong Japan matcha, of course.
2: Mm-hmm.
5: And nakikita ko na yung experience din kasi maganda rin talagang matry na para kang nagta-travel pagpasok mo ng coffee shop.
3: At yun nga, no, maraming nagsasabi na love what you do and you never have to work a day. Pero syempre, hindi naman pwedeng work-work lang talaga all day, no, all month and all year. Kaya naman ang tanong po namin, ano po ba bukod sa pagiging entrepreneur ang inyong pinagkakaabalahan ng inyong misis at ano po ang sikreto nyo para mabalanse ang inyong negosyo at ang mga iba nyo pa pong mga responsibilities?
5: Well, nung nag-start kami, kasabay nun, naging daddy rin ako. So, yan yung parang importanteng inspirasyon ko sa buhay. Every time na napapagod, minsan sobrang bigat ng isipin, nakikita ko na yung anak ko nandyan, ngingitian lang ako. And kasabay nun, para mabalanse, naghahanap din ako ng activities like nagtatry ako mag-pickleball. And of course, mag-travel. Kasi kailangan sa side namin na nakikita rin namin yung culture ng ibang bansang pupuntahan din namin.
3: At saka nakakakita din ng iba't ibang perspective, no?
2: Mm-hmm.
3: Mahalaga yon, Eric.
2: Sir Mark, ako, mala na tayong oras kasi, pero marami pa sana kaming tanong, no? Bilang isang entrepreneur po, no, para po, pwede nyo po bang bigyan ng payo yung mga kababayan po natin na nangangarap po na magsimula po ng sariling negosyo, pero natatakot sila na kahit maliit yung puhunan nila, ano po yung mapapayo po ninyo sa kanila?
5: Well, siguro masasabi ko na you start small.
2: Mm-hmm.
5: Pero you dream big. Para at least meron kang ilulook forward. Pero ang lagi ko namang idadagdag dyan is fund your business until your business fund your freedom.
2: Mm-hmm.
5: Kasi kapag ka yung business mo, ini-expect mo agad na kukubra ka kaagad, hindi siya magbo-boom.
2: Mm-hmm.
5: Kailangan hayaan mo siyang maging binata.
2: Okay.
5: Kasi pag baby pa lang, ina-expect mo, bibigyan ka na agad niya ng freedom, hindi pa.
2: Mm.
5: Pag naging binata na siya at nakikita mo parang college na siya, napupunta na siya sa ibang lugar, yun na yung time na may freedom ka na.
2: Sir Mark, promote niya po, saan po ba mahanap ng mga kababayan po natin ang mga nakikinig yung mga coffee shops po ninyo? Coffee Body.
5: So, nag-start kami dito sa Quezon City, bandang Tomas Maroto. And meron na rin tayo sa Tugigaraw, sa Batangas, Malolos. meron din tayo sa Quezon Province. And looking forward po kami na mapunta sa Visayas and Mindanao. And meron din po kaming branch sa India. Marami pong Pinoy doon. Nagulat po ako na pinuntahan po yung branch po natin sa India, sa Mumbai. Mm-hmm. And sa kung gusto niya lang naman pong makita yung brand namin, sa Facebook, meron po tayong Facebook page, Coffee Body PH po.
3: Ayan, narinig po ninyo ha kay

0: sang usapang budget natin, tsak po kami na may napulot po kayong aral, no? So ang napulot kong aral ay yung pagmamahal talaga.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagsimula sila na ano lang, girlfriend boyfriend. Tapos ayun, naghati sila, tig 5,000, 10,000, pero ngayon imagine mo yon na yung mga taga ibang bansa eh nagpa-franchise na. Nakakatuwa lang. Isang
1: all for the love of coffee.
0: By the way, isang mahalagang anunsyo po muna pala sa ating mga taga-subaybay, pansamantala pong hindi mapapanood ng usapang budget natin sa dalawang magkasunod na Biyernes. Next week na po yan, October 2 at October 9. Ito po ay bilang pagbibigay daan sa full day coverage po ng Radyo Pilipinas sa impeachment trial po na ginaganap po sa Senado.
1: Samahan po ninyo kami muli sa aming pagbabalik sa October 16. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin FB page, DBM FB page at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
0: Alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang ulat. Bayan muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal.
1: Ako naman si Hilary Ladesma Ramil. See you in 2 weeks, Budget Peeps. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Surod na rin ko. Kung magkano yan, tutukan. At alamin kung magpapaulan ba sa bansa ngayong darating na weekend ang binabantayang bagyong Queenie.
9: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang ganap ng batas ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections at inilipat ito sa November 2028.
10: Pinalawig din ng hanggang 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials.
9: Dahil dito, kinansila na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa barangay at SK elections. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
11: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas sa nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections sa bisa ng Republic Act No. 12326 mula November 2, 2026. Inilipat na sa ikalawang Lunes ng November 2028 ang halalan sa BSKE. Pinalawig na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at miyembro ng SK sa 5 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang karagdagang panahong ito ay magbibigay daan para makapaglingkod ang mga opisyal, panawagan ng presidente, pagbutihin ang serbisyo sa mga barangay, tapusin ang mga nasimulang programa at tugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad.
12: Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagdatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon.
11: Sa Lunes na sana magsisimula ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa

0: Gayat SK, handa na dyan ang Commission on Elections na gumastos na ng 8 bilyong piso.
1: Ikakansela namin ang lahat ng aktibidad na may relasyon sa paghahanda natin para sa November 2, 2026 Barangay and SK elections. Ibig sabihin po, hindi na po matutuloy ang filing ng Certificates of Candidacy.
0: Para sa ilang mambabatas, dagdag gastos lang kung natuloy ang eleksyon.
2: For me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
0: Hirit naman ang ilang senador.
3: Sana 5-year term na talaga, fix na nga, no more extension. No more extension next time. No? Na talagang next time, hindi pa every time, pa-extend na pa-extend.
0: Kinausap na ng COMELEC ang mga kumpanya na may hawak ng mga election paraphernalia na itabi muna sa kanilang mga bodega ang masasalang materyales tulad ng ink na maaring matuyo kung masyadong mainit ang temperatura. Ang COMELEC naman ang magtatago sa mga balotang na imprenta na. Batid ng COMELEC na maaring kontrahin o hamunin ang legalidad ng batas. Pero
1: kung ano yung batas sa kasalukuyan sa araw na ito, yung po yung papatupad namin. Kung ano't ano man po ang mangyayari sa mga susunod na araw, then dyan lang po ako kikilos at gagawa ng karampatang aksyon ang inyong Commission on Elections.
0: Inalis na rin ng COMELEC ang pagbabawal sa pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na linggo. Hindi na rin itutuloy ang pagpoproseso ng mga ahensya na humihirit ng exemptions sa pag-aabot ng tulong. Kalaisal Pardilia para sa Bongga.
4: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang dalawang ospital sa Eastern Samar. Isa na rito ang bagong tayong ospital na Felipe Abrigo Memorial Hospital na inaasang magbukas sa Oktubre ngayong taon. Malaki ang maitutulong ng ospital para makapaghatid ng medical na serbisyo sa mga residente sa rehiyon at sa karating na komunidad. Habang kinumusta rin ng Pangulo ang mga pasyente at tiningnan ang mga pasilidad sa FMFAMH Transitional Hospital na nagpapatupad ng yaman ng kalusugan o YACA program at PhilHealth packages. Samantala, dumating din si Pangulong Marcos Jr. sa Catbalogan City sa Samar para pangunahan ang pag-iinspeksyon ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Tiniyak ng Energy Department na nananatiling sapat ang supply ng langis habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga bansang maaring maging alternatibong mapagkukunan ng petrolyo. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, bumabiyahe ang jeepney driver na si Patrick. Pero dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, 300 hanggang 500 na lamang ang kanyang kinikita sa buong araw na pasada. Kulang para sa kanyang pamilya.
6: Sobrang hirap po. Wala na akong kinikita halos. Nagpupunta lahat sa diesel, boundary. Yun lang, wala na yung mayuwi. Wala naman tayo magagawa. Kung hindi ka papasado, wala ka rin kakainin.
5: Kaya naman ang inaasahang bawas presyo ng langis sa susunod na linggo ay malaking bagay para sa kanya. Aabot kasi sa 8 piso kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel, habang 7 piso naman kada litro ang tapyas sa kerosene at may pisong bawas presyo naman sa gasolina. Pero tulad ng ibang driver ng pampublikong sasakyan, umaasa si Patrick na bumalik sa dating presyo ang langis para bumalik din sa dati ang kanilang kinikita araw-araw.
6: Magtuloy-tuloy yung pasbaba ng presyo ng diesel para makabiyaya ng maayos yung mga chopper. Wala, sa kayo, sobrang hirap talaga.
5: Tinitiyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa habang nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa iba't ibang bansa na maaaring pagkunan ng langis. Sa harap kasi ng tensyon sa gitnang silangan, higit na apektado ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil ayon sa DOE, 80% ng supply ng langis na ginagamit ng ating mga kababayan ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawalan ng supply ng langis ang bansa.
7: We're making sure that we have supply. Price can be a factor, pero mas disastrous for the country. We won't be able to run our hospitals, our gensets, power plants, even our transportation, wala tayong oil. So So what we're doing now to avoid that, we know that there's no problem of supply, but just in case, we're trying to diversify the risk.
5: Ayon kay Garin, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa iba't ibang bansa gaya ng Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Umaasa ang mga motorista sa inisyatibong pagkuha ng langis sa iba't ibang bansa ay makatutulong ito para maibsa ng kanilang problema sa krudo. Ayon sa Kalihim, mayroon pang 54 na araw na supply ng langis ang bansa. Ibig sabihin, may sapat na panahon pa para makakuha ng bagong supply ng langis bago tuluyang maubos ang kasalukuyang inventaryo. Nakikipag-ugnayan naman ng DOE sa Department of Transportation para sa rekomendasyong itaas ang fuel subsidy o mga diskwento sa mga pampublikong sasakyan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Tuloy ng mga kalaya, si Mary Jane Veloso, ang pinay na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos bakusahang drug mule noong 2010. Ito'y matapos siyang gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng absolute pardon, tinatanggal ang lahat ng pananagutang kriminal at ibinabalik ang nawalang civil at political rights tulad ng karapatang bumoto at pagpasok sa public office. 15 taong nakulong sa Indonesia si Veloso pero naiuwi at dito sa Pilipinas siya nakulong matapos pagbigyan ng Indonesia ang apila ni Pangulong Marcos Jr. na executive clemency.
4: At kaugnay ng balitang yan, sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang isa sa legal counsel ni Mary Jane Veloso, na si Attorney Josa De Inla. Magandang gabi po, Attorney De Inla. Si Diane Kerer po ito ng PTV4 sa Ulat Bayan.
9: Hello, magandang gabi po. Magandang gabi rin.
4: Alright, Attorney, sa pag-awad nga po nitong absolute pardon kay Mary Jane, kailan po natin inaasahan yung makakalaya na po si Mary Jane Veloso? At may mga administrative steps po bang gagawin bago po yung actual na paglaya ni Mary Jane?
9: Hindi po malinaw sa ngayon kung ano po yung timeline at ano ba yung proseso. Pero sa ordinaryong mga kaso po, mayroong proseso ng clearance kung saan sila nakapiit. For example, sa CIW, kailangan i-check kung merong mga iba pang pending cases. Dapat manatili sa mga facility, no detention facility, dahil mananatiling PDL, individual. Iba po yung kaso ni Mary Jane, dahil wala naman po siyang mga ibang cases kung saan siya po ay akusado. Kaya inaasahan po natin mas mabilis. In fact, ang balita po natin, tumawag na po siya sa pamilya para magpasundo. So kinaklarify po natin ngayon kung ibig po bang sabihin nun ay may hudyat na na maaari po siyang sunduin.
4: Mm-hmm. Pero tingin niyo po bago magpasko, Attorney, makakalaya po ito si Mary Jane?
9: Sana nga po, no, sa lalong madaling panahon, ngayong gabi mismo. Pero yun po, kinaklarify pa po natin kung pwede na po ba talaga siyang sunduin. At sana makausap natin, no, yung warden din ng CIW para malaman natin kung yung kasing pamilya po ay gumagayak at maghahanda, no? Ready na po talaga silang manundo at salubungin si Mary Jane.
4: Well, sa ngayon po, Attorney, ano po ang sabi ng pamilya ni Mary Jane? At alam na po ba ito ni Mary Jane mismo? Ano po ang kanyang reaksyon nung nalaman na po niya itong pag-awad ng Pangulo sa kanya na absolute pardon?
9: Batay po dun sa sinabi po ng kanyang tatay, si Tatay Cesar kanina, alam na po ni Mary Jane, nakatawag na po sa kanila at na ibahagi na sa kanya yung magandang balita. Pero kami po mismo, hindi pa po namin siya nakakausap. Ang mas nakausap pa lang po namin, yung kanyang pamilya. Yung kanyang ate, si Ate Marites, at yung kanyang magulang, si Tatay Cesar at Nanay Celia. Sabi nga po nila, sana mapaabutan sila, no, kung pwede na po silang pumunta roon. At yun po, bago ko po sagutin yung tawag ninyo, balita raw po ay nagpapasundo na po siya. No? So, hindi ko pa po alam kung ano na pong developments doon po sa end ng CIW.
4: To make it clear, ma'am, nakausap na po ng mga magulang si Mary Jane.
9: I'm sorry?
4: Nakausap na po ng mga magulang ni Mary Jane. Si Mary Jane po. Ano po ang sabi daw?
9: Yes.
4: Meron po ba naikwento sa inyo na nabanggit daw si Mary Jane nung natanggap niya itong magandang balita? Attorney?
9: I'm sorry?
4: May nabanggit daw po ba si Mary Jane? Ano po ang initial daw na reaksyon ni Mary Jane? May naikwento po ba yung mga magulang?
9: Ah,
10: Ah, hindi nga po eh, kasi po nagmamadali ako dahil meron pa po akong isang interview. Sarado po ako na masayang-masaya si Mary Jane kasi kagaya 16 na taon niya na po talagang hinihintay no na makabalik sa Pilipinas at hindi lang yon nang malaya.
11: Well, attorney, pwede niyo po bang maipaliwanag yung legal effect ng absolute pardon na sa kaso po ni Mary Jane? Ano po yung mga karapatang ibinabalik sa kanya at mayroon po bang hindi naman maibabalik at may mga restriction po ba o kondisyon itong pardon pong itong iginawad po sa kanya?
10: Dahil absolute po yung binanggit no ni President, ibig sabihin wala po itong mga conditions. Wala pong qualifications, mare-restore po yung kanyang mga karapatan. Sa public officers po, kailangan i-indicate no, kung maaari pa po sila makatakbo back to public office. Pero ibig pong sabihin nito, may erase na yung kanyang criminal liability at mare-restore na rin po yung kanyang civil rights.
11: With absolute pardon, attorney, lahat talaga ng karapatan maibabalik kay Mary Jane. Attorney?
10: Yes. Yung criminal liability at yung kanyang extinguish na po yun at ma-restore yung kanyang civil and political rights.
11: Alright. Attorney, mayroon ba kayo nakikita na posibilidad na magkaroon ng any legal issue o pagtutol sa pagpatupad nitong pardon na ito? O may nakikita ba kayong kumbaga legal roadblock sa kanyang pong paglaya? Attorney?
10: Na hindi po human rights lawyers nagtataka kung bakit nananatili pang nakakulong si Mary Jane samantalang wala naman po siyang kasong kinakaharap dito kung saan siya ay akusado. Siya ay naparusahan sa Indonesia at ipinasa lang ng Indonesia yung kustodiya niya. Pero sa pagpakaalam po natin, wala pong isang agreement sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa forma yan ng tratado o anumang bilateral agreement tungkol po sa transfer of prisoners. Hindi po kagaya yung nangyari sa Pilipinas at sa Spain, no, kung saan meron pong gano'n, no, kung saan yung mga convicted po dito ay maaari pong ipiit sa Spain. Wala po tayong nakitang gano'n batay po sa ating saliksik, kaya po tayo nag-file ng petition for habeas corpus last year para hilingin sa ating korte na palayain si Mary Jane dahil wala pong legal basis yung pagkakakulong sa kanya. Kaya nga po nung sa mga nagdaang mga panayam natin, lagi po nating iginigiit no, na sana ay sa lalong madaling panahon, mabigyan siya no, ng order of release sa anumang forma yan, maaari po yung maging pardon. Ito na nga po yung ginawa ni President Bongbong Marcos. O kaya naman, ay i-grant yung aming petition for habeas corpus.
11: Ma'am, kamustahin lang din po namin yung kaso naman laban sa mga nag-recruit noon kay Mary Jane. Ano po ang update dito, ma?
10: Si Mary Jane po ay nakatestigo na. Siya po yung huling-huling testigo para sa prosecution at tapos na po yung presentation ng evidence mula sa prosecution. At yung pong napipintong hearing sa Nobyembre, ito po ay inaasimula ng presentasyon naman ng depensa. Kaya po magpapatuloy yung mga pagdinig at ang inaasahan po natin, attend na po sa mga hearings na ito in person. At wala na po sa pangangalaga ng CIW dahil malaya na po siya.
11: Alright. So from this moment po, attorney, ano po yung mga next steps na gagawin po ng inyo pong team?
10: Po kami sa kaso, ensure po namin na hanggang sa huli no, ay maprotektahan po natin yung interest ni Mary Jane bilang private complainant doon po sa kaso ng qualified human trafficking, illegal recruitment at estafa. At sinusuportahan din po natin yung mas malaking kampanya no, para sa mga kagaya niya no, ng mga migrant workers, mga OFWs na vulnerable sa trafficking at pagsasamantala.
11: Well, ito po ay magandang balita para kay Mary Jane at sa kanyang pamilya. At amin na lang pong titingnan ang mga development po dito po sa naging paggawad nga po ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Josa De Inla.
12: Kabilang ang missile boats ng China sa humarang sa Roaring Mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, pinakita ng NAMRIA ang bagong mapa ng Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: higit 2 taon na walang naiulat na untoward incident sa rotation and resupply or RORE missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, habang umiiral ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero kahapon, naudlot ang RORE. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 3 warship ng Philippine Navy at 5 barko ng China Coast Guard ang humarang sa RORE, kung saan may idineploy pa ang mga ito na 2 missile boats. 60 nautical miles pa lamang mula sa Ayungin Shoal, pinigilan na ng mga barko ng China ang MV Lapu-Lapu na may dala ng supplies, pati na ang nakasuportang 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Sinuspende muna ng AFP ang RORE mission, pero hindi sila magpapasindak para gampanan ang kanilang tungkulin. Kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong harassment ng China sa gitna ng lehitimong humanitarian and sustainment operation ng Pilipinas, lalo't nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipino sa lugar. Sa gitna nito, ipinagpapatuloy ang iba pang hakbang para igiit ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Ipinakita ang bagong mapa o nautical chart ng Pag-asa Island mula sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na noong 2019 pa huling na-update. Kagaya ng ginawa sa Scarborough Shoal, plano ring isumite ito ng Pilipinas sa United Nations.
14: Nandun kasi, kailangan kasi na malaman yung mga gano'ng kalalim, gano'ng high tide, low tide features makikita doon sa mapa na yon. And even the contours of the island. Kasi our charts medyo matagal na, it has to be updated. Siguro dahil sa weather or sa constant siguro na napasok ng tubig, na bago na yung contour ng island. Charting or coming up with a map is a sovereign function of any government, and that's what we're doing here.
13: Inilabas din ang updated nautical chart para sa Lawak Island at 131 features sa Kalayaan Island Group na may Filipino name at nakalagay na sa administrative map ng Pilipinas. Kabilang naman sa bumisita ngayong Biyernes sa Pag-asa Island, si National Anti-Poverty Commission Lead Convenor Secretary Manny Pacquiao. Iniabot niya ang 500,000 pesos na halaga ng tulong mula sa NAPC para sa mga residente sa lugar. Ito ang unang beses na nakapunta si Pacquiao sa Pag-asa Island.
15: Happy to be here sa Pag-asa Island. At nakita ko yung mga barko ng China nakapalibot dito. So, sana umalis sila.
13: May ranggong colonel bilang Army Reservist si Pacquiao at may imbitasyon siya sa ilang Pilipino na tinawag niya na traidor.
15: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yun. Dapat mag-isip sila ng mabuti. Atin to, hindi maganda na sarili mong tahanan tapos kukunin. Diba? So, ako naman, like I said, na hindi naman tayo nakikipag-away. Ang mga Pilipino is very friendly. Pero pag ganitong sitwasyon na to the point na aagawin sa atin, yung sa atin, hindi naman tayo basta-basta umaatras.
13: Higit sa pagiging okupadong feature ng Pilipinas, pinakasimbolo ng karapatan ng bansa sa Pag-asa Island ay ang mga Pilipinong nakatira rito. At bukod tanging mayroong sibilyang populasyon sa West Philippine Sea na abot na sa higit 400. Mula rito sa Pag-asa Island, Patrick De Jesus para sa Bayan.
11: Bilang pansamantalang tugon sa pagtawid sa nasirang Aquino Bridge sa Tarlac City noong nakaraang buwan dahil sa malakas na ulan, umaksyon agad ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente ng Tarlac City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Ipinadala na ni Cabinet Secretary Benhur Abalos at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes ang mga rubber boats, pontoons, at life jacket sa mga residente ng Tarlac City bilang pansamantalang paraan ng pagtawid sa ilog matapos masira ang Aquino Bridge noong August 28 dahil sa malakas na buhos ng ulan.
16: Nakita naman dito ay talagang nahihirapan lalo na yung mga batang tumawid sa ilog, no? Habang ginagawa yung tulay, pansamantala ito na muna ang ilalagay rito.
5: Nauna nang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasirang tulay at agad na ipinag-utos ang pagsasaayos nito. Pero dahil sa tindi ng pinsala at pinag-aaralan pa ang angkop na solusyon dito, pansamantala munang tumatawid ang mga residente sa ilog. Agad namang tumugon ang MMDA at nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City para agad na magpadala ng mga kagamitang tutulong sa mga residente.
17: 100 meters daw po yung tatawirin. So yung ipapadala naman po natin na pontoons ay sufficient para po makatawid yung ating mga kababayan. Pero in the meantime, pagagamit muna po natin itong mga rubber boats. Pero pag na-set up na po itong mga pontoons at nadadaanan na po, iiwan muna po natin yung mga pontoons na yun para magamit habang ginagawa yung bridge.
5: Ayon naman kay Tarlac City Mayor Susan Yap, nadadaanan na ang Agana Bridge na napinsala rin ng habagat habang ang Aquino Bridge naman ay kasalukuyan pang tinitignan kung posible ring lagyan ng pansamantalang Bailey Bridge na inilagay sa Agana Bridge.
18: In the meantime, I'm just awaiting yung mga results ng test if the piers can still hold para malagyan siya ng mga steel similar to the Agana Bridge.
5: Tinitiyak naman ng MMDA at Tarlac City LGU na makikipag-ugnayan sila sa pag-asa at mga otoridad para malaman kung may inaasahang malakas na ulan at maitabi muna ang mga ilalagay na pansamantalang daanan.
16: Nakikiisa po ang ating mahal na Pangulo, no? Kaya nga po ito yung mga tulay na ginagawa kaagad. At pansamantalang habang ginagawa, no? Kaya nagpapasalamat din tayo sa MMDA sa agarang aksyon dito dahil ito'y pinasabi kaagad ng ating Pangulo, nagpadala kaagad. Kita nyo, nag-organize kaagad at napaka-importante supervise ito. Meaning, hindi lang itong mga rubber boats, itong mga bangka indadalhin, kundi meron ding mag-ooperate dito, ha? May mag-ooperate, importante yun. At may mga lifesaver. So aside from all of these things, no, ito'y nagpapakita na talagang aalalayan hanggang matapos po ang tulay.
5: J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Sa pagtalagay ng climate change adaptation sa isang regional policy dialogue sa Cebu, isa sa mga tinutukan ang mga hakbang para maisalin ang mga polisiya, datos at suporta sa mga konkretong aksyon ng lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
19: Kabilang sa mga dumalo, sila Visayas Northern Summer Mayor Edito Saludaga sa Visayas Regional Policy Dialogue on Advancing DRRCCA Governance and Resilient Development. Isang coastal municipality ang Labisares, kaya tuwing bumabagyo ay sadyang apektado ito.
20: Many still face difficulties in translating national policies and requirements into concrete action when it comes to DRRCCA. At the local level, we support LGUs in strengthening their capacities and putting national policies into practice through training workshops and coaching. And at the national level, we support the ING and other stakeholders. We support this national government agency in advancing reforms that can make the overall system better adapted to the needs of the local governments.
19: Humigit kumulang 125 representatives mula sa mga ahensya ng gobyerno, local government units, development partners, civil society, technical institutions at pribadong sektor ang dumalo. Tampok sa usapin ang mga pangangailangan ng mga LGU sa planning, financing, institutional coordination at capacity building para sa disaster risk reduction at climate change adaptation. Binigyang diin din ang papel ng data at scientific knowledge sa pagbuo ng mga plano at desisyon. Bahagi rin ng pagtitipon ang pagbuo ng mga Visayas Regional Policy Messages.
21: They will listen to us, yung come up yung itong, di ba, this dialogue kung ano ba yung, what the best thing to do. Eh yun talaga dapat mas mabigyan ng priority. Yung mga LGUs that are really very vulnerable.
19: Inaasahan na magiging batayan ang mga napag-usapan sa pagbuo ng mga susunod na hakbang at suporta para sa mga LGU. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng DILG sa ilalim ng DRLTA project, kasama ang technical assistance ng Expertise France at suporta ng AFD at European Union. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
11: Sa kapapasok lamang na balita, sinuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang excise tax o buwis sa LPG at kerosene. Sa bisa po ng Executive Order No. 125 ay pansamantalang inalis ang excise tax sa LPG maliban kung gagamitin bilang raw material sa petrochemical production o bilang fuel sa motor vehicles. Kasama rin ang kerosene maliban kung gagamitin bilang aviation fuel. Nilagdaan po ng Pangulo ang kautusan matapos sumirit sa $99.41 kada bariles ang 30-day average Dubai crude oil price batay sa MOPS o MOPS. Naasahang bababa sa 37 pesos ang kada tangke ng 11 kilo na LPG, habang matatapisan naman ang 5 pesos sa 65 pesos ang kada litro ng kerosene. Babalik pong excise tax rates kapag bumaba na sa $80 kada bariles ng Dubai crude oil price. Tiniyak ng National Food Authority na nakahanda sila sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga palay. Siniguro rin ang ahensya na may sapat na supply ng bigas para tugunan ang posibleng pagtaas ng demand at supply distributions hanggang sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
2: Nakahanda ang National Food Authority sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay dahil sa inaasahang matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Ito ang sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson ngayong araw sa selebrasyon ng 54th na anibersaryo ng ahensya.
3: Kung doon sa mga tatamaan ng El Nino na matindi, they can, no, and probably they will declare state of calamities. Okay, calamities. Kapag yan na-declare na yung isang probinsya o isang locality as under state of calamity, then they can buy rice from us at our price na mura, then we will be able to release more rice in that area. Syempre, makatulong sa mga population ng area na yon na makabili sila or mabigyan sila ng LGU nila ng murang bigas. Of course, yung 20 bigas meron na nirarap up, the national government can provide more 20 bigas in those areas.
2: Dagdag pa ni Lacson, sapat ang kanilang kasalukuyang stock sakaling tumaas ang demand sa bigas, kasama na ang posibleng pagdami ng kumukuha ng 20 pesos na bigas kung magtutuloy ang pagtaas ng presyo ng commercial rice.
3: Yes, sapat na sapat. We are in the kasagsagan ng milling. Kanina, nabangit mo dito sa NCR, konti ang galaw eh. Parang for the past month. Paangat ng paangat yung volume, nasa 80,000 bags. So sabi mo, we can still ramp up.
2: Ayon sa NFA, nasa 278,444 metric tons ang inaasahang milled rice inventory ng ahensya, habang nasa 126,737 metric tons naman ang napamahaging bigas sa ilalim ng 20 pesos program. Nasa 92,032 metric tons din ang nai-procure na palay ng NFA mula Enero hanggang Setyembre 18. Kaya habang inaasahang maaaring umabot ang El Nino sa unang bahagi ng 2027, sinasabi ng NFA na may buffer stocks ang gobyerno na maaaring gamitin upang tugunan ang posibleng supply disruption sa bigas. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
11: Na makararanas ng mga localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon. Nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA. Makararanas ng heavy to intense rain ng Laguna, Tarlac, Rizal, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Batangas. Posibleng magtagal yan ng isa pang oras. Ngayong weekend, magpapaulan naman ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at sa Visayas. Ang ITCZ ay isang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres at bubuo ito ng rain clouds sa ilang bahagi ng ating bansa.
4: Samantala, ang bagyong Queenie naman ay malayo sa ating bansa at wala itong direktang epekto. Huling namataan ang bagyo sa layo 755 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at gumagalaw sa mabilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang itinaas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot na mga maliliit na sasakyang pandagat sa extreme northern Luzon. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman tatawid sa kalupaan ang bagyo, pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Linggo. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category by Sunday kapag papalabas na ng northern boundary ng PAR. Bukas sa Luzon, magpapatuloy po ang mas tuyo o maliwalas at maaraw na panahon maliba na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Sa Visayas naman, apektado ng ITCZ, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region at Central Visayas. Makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Visayas. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng ITCZ ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, particular sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Oriental at sa Basilan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan.
11: At abangan, grupo ng mga dean at abogado, kinatigan ang desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa two-thirds voting threshold.
4: PNP pinag-aaralan na ang paglulunsad ng School Alert and Rapid Response System sa buong bansa.
12: At iba't ibang kultura at tradisyon ng mga Manileño tampok sa nilunsad na Tourism Expo sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: bilang division chief po ng EGPOD, ako po yung buong namamahala ng EGPOD, and I'm the overall custodian po ng PhilJEP system database under the procurement law. The PhilJEP system po is aiming to promote transparency, efficiency, and the utilization of single electronic portal. Ang single electronic portal po is a centralized system po of procurement na gagamitin po ng lahat ng mga ahensya. Technically po, dapat lahat po ng government agencies. No? Ang mga procurement activities po nila ay dapat po nilang nire-record po dito sa naturang portal.
1: For our next food crawl,
2: kuha ko ng konting kanin. Konti lang, mamaya ubos na to.
1: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
2: Alam niyo naman tayo, hindi tayo natatapos sa kanin. Kanin ulit pag dessert.
1: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Siya mo, Kitsumnida. Oh, feeling ko talaga mukbanger na ako.
1: Dito lang sa PTV.
3: Muling ipinuntong ng prosekusyon ang pahayag ng Amici Curie of Friends of the Court na may kakayahan ng Senado na magdesisyon sa lahat ng impeachment case, lalo't wala namang nakitang grave abuse of discretion. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Iginiit ng prosecution panel ang punto ng Amici Curie of Friends of the Court sa interpretasyon ng voting threshold alinsunod sa saligang batas. Ayon sa mga dating mahistrado, nasa Senado ang kapangyarihang magpasya sa usaping ito, maliban na lamang kung may grave abuse of discretion. Ito ay kasunod ng petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Supreme Court kaugnay ng voting threshold sa conviction at acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: They addressed this matter. Sabi nila, ang Senate, no, ang pawang may kapangyarihan na mag-interpret nitong provision na to, dahil silang binigay ng Constitution, ng sole power to hear and try and decide impeachment cases. At sinabi nila, ang determination itong two-thirds threshold, it is a political question that only the Senate can determine. And that determination is not appealable to the Supreme Court.
4: Ang pagpapatawag aniya sa Amici Curie at pagsasagawa ng oral arguments ay patunay na walang nangyaring grave abuse of discretion. Ayon kay Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua, hindi binago ang two-thirds requirement. Nagbabago lamang ang denominator depende sa mga present na senator judges. Sang-ayon din dito si dating COMELEC Chairman at 1987 Constitution Framer Attorney Christian Monsod.
6: Parehas pong numero ang bumababa, hindi lang naman po yung threshold. So kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
4: Kasunod naman ang manifestation ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison, nalalahok ang depensa sa mga susunod na trial ad cautelam o with caution. Sinabi ng prosecution panel na magpapatuloy pa rin ang paglalatag ng depensa sa impeachment trial laban sa Vice Presidente kung sakaling hindi sumipot ang Defense Counsel. Paliwanag naman ni Chua, kailangan mag-file ng withdrawal of appearance and Defense Counsel kung sakaling hindi sila sisipot para makapag-assign ang impeachment court na abogado mula sa Public Attorney's Office na hahalili muna sa depensa.
6: Ako po, naniniwala po pwede pong mag-assign ng abogado ang ating impeachment court para po sa defense sa pamamagitan po ng PAO. So kung talagang ipipilit po nila na ayaw nilang mag-participate, po pwede pong mag-assign ang ating presiding officer ng abogado para po madepensahan ang ating vice-presidente.
4: Sa kabila nito, ayon kay Attorney Jay Tolosa, mahalaga sa taong bayan na harapin ng vice-presidente ang pananagutan. Vel Custodio para sa bayan.
7: Umani ng suporta mula sa ilang abogado at dean ng law school ang pasya ng Senado na huwag isama sa bilang ng mga makakaboto sa impeachment ng mga senador na hindi nakadadalo sa pagdinig. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Kinatigan ng grupo ng mga lodins at abogado ang desisyon ng Senate Impeachment Court na amyendahan ang panuntunan sa two-thirds vote para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Article 11, Section 36 ng Konstitusyon, kailangan ng two-thirds vote ang lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction sa impeachment. Pero sa kasalukuyan, 20 senator judges lamang ang regular na dumadalo sa pagdinig.
9: My legal opinion is that the intention of the framer of the Constitution is very evident, is very telling. Only those who has participated in the trial can be counted and can vote. Pag hindi ka present, diminish ang qualifications mo, diminish ang capacity mo to decide.
8: Para kay Attorney Campanilla, hindi sapat ang bigla ang pagdalo ng mga senador na absent sa paglilitis, lalo na kung malapit na ang botohan. Anya, hindi kasi agad mauunawaan ang buong proseso ng paglilitis sa pamamagitan lamang ng online viewing o pagbasa ng transcript. Hindi isasama sa voting computation ang mga senador na nakakulong o suspendido. Tinutugis at hindi alam ang kinaroroonan, may pisikal o medical na karamdaman o hindi makompel ng Senado na dumalo sa proceedings. Si Senator Loren Legarda ay kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta ay parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambong. Samantala, nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos magpalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Hindi rin siya nakapanumpa bilang Senator Judge. Ayon kay Attorney Leo Katindig, hindi makaboboto sa conviction si Senator de la Rosa dahil hindi niya nakompleto ang panunumpa bilang Senator Judge.
10: If someone failed to take their oath because it's specifically indicated in the Constitution that a senator judge should take an oath before the start of the trial. For example, Senator De La Rosa was not able to take his oath. So definitely, he cannot participate kahit i-risk niya po yung kanyang sarili para sabihin, I want to participate for taking vote. Hindi po siya papayagan kasi number one, taking oath wasn't able to fulfill po.
8: Kung 20 senator judges lang ang makadadalo sa mismong botohan, nangangahulugang 14 votes lang ang kailangan para makonvict ang bise. Pero kung mabubuo ang 24 na binang ng mga senador, ang two-thirds niya ay magiging 16. Pero nakadepende pa rin ito sa kung sino ang makadadalo sa mismong botohan dahil wala namang fixed na 14 o 16 votes pagdating sa conviction. Higit sa usaping denominator at voting threshold, binigyang diin ng mga legal expert ang pananagutan ng mga opisyal at ang paghusga batay sa ebidensya.
11: We will not hold them accountable. They continue to abuse us. Diba? Magiging impunity na rin sa pag-abuso, sa pangungurakot, sa lahat, sa pagpatay, sa lahat.
8: Ipinagdiinan din ni Political Interest and Human Rights Lawyer Attorney Dino De Leon na ebidensya ang dapat maging batayan sa paghatol sa impeachment case. Mismong mga pahayag din kasi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang kabilang sa kanyang binanggit na ebidensya batay kay Attorney De Leon.
12: Ngayon, pagdating sa impeachment, ang binimeasure lang natin is yung fitness ng tao para manatili sa posisyon, no? Yung fitness of character. The strongest evidence is actually a declaration against interest, a confession of a crime na siya ay nangontrata na ng assassin at hindi yan gawain ng isang matinong serbisyo sa public servant.
8: Sheila Natividad para sa Bayan.
3: Aprobado na sa budget deliberation ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon. Habang nakatuon sa paggawa ng dekalidad na trabaho, taas pasahod at pagpapababa ng poverty rate ang panukalang pondo ng Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Nakaangklang 2027 budget ng Department of Finance sa paglikha ng trabaho, pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng poverty rate, alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ilalaan ng 32 billion pesos sa panukalang pondo na ahensya sa pagpapalakas sa audit efforts ng BIR, Revenue Enhancement Program at Border Protection ng BOC. Treasury Single Account ng Bureau of Treasury para sa regular na consolidation ng revenues at ma-optimize ang inflows at outflows ng pondo ng gobyerno. At pagpupondo sa Bureau of Local Government Finance para sa implementasyon ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act na layong palakasin ng taxation at revenue-generating capacity ng LGU.
13: In the long run, Your Honors, Mr. Speaker, the government is aggressively advancing its digitalization initiatives. This budget invests heavily in technology, allocating 3.8 billion across all agencies, including strengthening BIR's digital systems for revenue collection and modernizing BOC's anti-smuggling frameworks and digital risk management. The BIR surpassed 3 trillion pesos in tax collections for the first time. General government debt settled at 56.8% of GDP, well below the 70% international benchmark for debt sustainability.
4: Pinakita nito na low-risk at reliable borrower ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, agad na lumusot sa budget deliberations ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon na 7.2 billion pesos na layuning i-upgrade ang digital infrastructure para pahusayin ang case tracking at forensic services, pagpapalakas ang manpower sa regional offices, pagpapalawak ng public assistance at pagsugpo sa korupsyon.
14: There being no member of the minority who wishes to interpolate the sponsor on the budget of the Ombudsman, I move to terminate the deliberation of the budget of the Ombudsman. So moved, Mr. Chair.
15: What does the House say?
16: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpolations on the proposed budget of the Office of the Ombudsman.
15: There's a joint motion to terminate the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman. Is there any objection? Hearing none, the interpolation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman is hereby terminated.
17: Thank you, Mr. Speaker, my distinguished colleagues. This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our Congress from 2007 when I was here, and we thank our Majority Leader Sandro Marcos, we thank our Speaker Bojidi, and all my distinguished colleagues. Thank you very much from the Office of the Ombudsman.
4: Agad ding tinerminate ang panukalang pondo ng judiciary na 86.27 billion pesos na may 22% increase para sa lalo pang pagpapalakas ng judicial system ng bansa. Vel Custodio, para sa Bayan.
7: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang inilunsad na school alert system para ipatupad ito sa buong bansa. Layo nitong mapabilis na pagre-report at pagresponde sa oras na may banta sa mga paaralan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
18: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinatawag na BEST App o ang Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ayon kay Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, hindi na bago ang BEST App. Una itong inilunsad sa PNP Calabarzon kung saan sa ngayon ay aabot sa 155 na mga paaralan ang nasa ilalim ng pilot testing.
19: We understand that this is reactive, but this is part of our holistic approach in preventing. Alam natin hindi sa prevention ito. So we're simultaneously addressing the preventive as well as yung reactive side na natin. Yung reactive natin is mas papabilis kung may nangyari man.
18: Ang BEST App ay proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education o DepEd at Department of Information and Communication o DICT, na layong mapabilis ang pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Kinakailangan lang na magrehistro ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
19: Once nakaregistered po sa app yung phone mo, school administrators, yung ating mga staff, mga teachers, faculty, ay isang swipe lang, it will send an SOS or yung emergency signal sa ating pong mga responders, nandun na, nakalagay sa ang school.
18: Tiniyak din ng PNP na hindi ito mag-overlap sa umiiral na 911 hotline.
19: Ito lang will siguro complement yung ating 911 by being more specific na kung saan po yung emergency, what kind of emergency. We're also looking into kung certain kinds of emergencies lang to, hindi ito pwede yung baka ibang siguro ito yung mga extreme emergencies like active shooter.
18: Ryan Lisiges, para sa bayan.
7: Samantala, sugatan ang 35 taong gulang na babae matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Makati. Natunto na rin ng PNP ang motorsiklong ginamit sa pamamaril. Nagbabalik si Ryan Lasigas.
18: Mag-alas 7 kahapon ng umaga nang paunanan ng bala ang puting SUV na ito sa Makati City. Lulan ng sasakyan ang 35 taong gulang na babae na target ng pananambang. Bagamat nakaligtas, nagtamo naman ito ng tama ng bala sa hita at binte. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagbuntot ng riding in tandem na suspect habang binabagtas nito ang bahagi ng Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pinar, Makati City. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, na-recover na ng mga otoridad ang motorsiklo na ginamit sa krimen.
20: Ito po ay nakuha natin sa ginawang back and forward tracking ng ating mga investigators at confirm na ito na po yung mismong motorcycle na ginamit. We were also able to recover some other pieces of evidence directly linking yung itong motorcycle dun sa crime na nangyari po.
18: Sabi ni Ko, pinasusuri na rin nila sa Land Transportation Office o LTO ang plaka ng motorsiklo para matukoy kung sino ang may-ari nito.
20: Yung po, yung plate number matches the plate number po na nakita natin dun sa CCTV, yung mga nakapture nating mga footage ato. That's why we are sure na ito po ang ginamit. And we were able to trace this dito po sa kung saan siya nakuha.
18: Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group o SITG ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero sabi ni Ko, maaring may kinalaman ito sa trabaho ng biktima. Ryan Lisiges, para sa bayan.
7: Sa Ulat Sports, hindi na nagpaawat sa paghakot ng gintong medalya ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ito ay matapos manguna muli ang Golden Boy sa Men's Vault Final 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Nakakuha ito ng average score na 14.599, sapat para masungkit ng Team Philippines ang gold medal. Matatandaang nakamit din ni Carlos Yulo ang gintong medalya kahapon sa Men's Floor Exercise Final, habang nasungkit ni Yulo ang ika-apat na pwesto para sa Men's Parallel Bars Final na may 14.300 points.

0: Bumubuti na ang kalidad ng hangin sa Davao Region matapos ang naranasang haze na galing sa forest fires sa Indonesia. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Sa gitna ng patuloy na epekto ng transboundary haze sa Davao Region, na itala nitong Huwebes, 22 ng Setyembre, ang good air quality sa Tagum Air Monitoring Station ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR EMB-11, na itala naman ang fair air quality sa Malita Station, Digo Station at Kalinan Station. Ang fair air quality ay nagpapahiwatig na ligtas para sa publiko ang kalidad ng hangin. Ngunit andyan pa rin ang banta sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga individual na sensitibo sa polusyon sa hangin. Kinumpirma din ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na wala silang naitalang pasyente na nakaranas ng epekto ng transboundary haze, pero nananatiling handa ang SPMC kung sakaling may mga individual na magpapakonsulta o mangangailangan ng atensyong medikal dahil sa epekto ng haze.
2: Wala pa kaming nare-receive na patients admitted because of secondary to haze, no, for that. So, nakikita ko naman malawak naman ang Davao City, no? Pero again, we have to know the preventive measures for that.
1: Pinaalalahanan din ng SPMC ang publiko na sundin ang mga abiso ng Department of Health laban sa epekto ng haze, tulad ng pag-iwas sa matagal na exposure sa mga outdoor areas. Pinayuhan din ang publiko sa paggamit ng mask at sa madalas na pag-inom ng tubig.
2: The preventive measure is really to wear mask, no? Wear mask at all times just in case na you feel na ang amoy iba na, no? I think that's the best way really to prevent haze is to, kasi ma-inhale mo siya for that. And that will cause respiratory infection.
1: Patuloy din ang monitoring ng DENR EMB-11 upang tiyaking mahatidan ng gabay ang publiko tungkol sa kalidad ng hangin sa Davao Region. JC Aliponga para sa Bayan.
3: Inaprubahan ng Transportation Department ang dagdag pasahe para sa mga pampublikong sasakyan. Bukod sa public utility vehicles, inaprubahan rin ang kagawaran ng dagdag pasahe sa UV Express at taxi services. Piso ang magiging dagdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum na pasahe para sa unang 4 na kilometro, habang may dagdag na 2 piso sa kada susunod na kilometro. 17 pesos na ang pasahe sa unang 4 na kilometro ng modern jeepney at dagdag na 2 pesos and 40 centavos naman sa mga susunod na kilometro. Para sa naghahanap ng ganap na ngayong weekend, bakit hindi subukang bisitahin ang My Manila Tourism Expo 2026 sa Ford Intramuros? Ang mga pwedeng aktibidad dyan, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
4: Gusto mo bang mag-time travel pabalik ng nakaraan? Achieve na yan sa Foro de Intramuros para sa My Manila Tourism Expo 2026. Bukod sa libreng admission, tampok dito ang 11 experience categories tulad ng My Heritage at My Flavor para ilapit ang kultura ng Maynila. Ipinakilala rin ngayong araw ang bagong taglay ng lungsod na Manila, My Manila. Ang ibig sabihin daw nito,
5: by Nick Joaquin's idea, it's now sharing. Manila is not only for Manileños. Manila is your Manila. Everyone now can say, Manila, my Manila.
4: Ayon kay Yorme, mahalaga ang patuloy na pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya at dapat ay direkta rin napapakinabangan ng mga mamamayan sa lungsod.
5: We're very happy. Very challenging ang Manila, but I'm really happy and grateful to those businesses who trusted the city government policy, directions and program. And we will continue to do so in helping businesses and provide jobs for everyone.
4: Katuwang din sa pagdiriwang ang National

0: part of the Chinatown culture. So you can go check them out. Madami pa, may post office. You can write to your loved ones and the post office will be the one to send it for you.
1: Hindi rin dapat palampasin ang mga inihandang concert, film showing, at special events na pang-pamilya at pang-turista. Bukas ito sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
2: Ang 3D Expo na ito ay nagtatampok ng iba't ibang mga pamana, pagkain, kultura at makulay na sining ng Kamaynilaan. Libreng-libre lang mamasyal at i-explore ang kabuuan ng My Manila Tourism Expo 2026 at bukas ito hanggang September 27. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Elijah Canlas para sa Bayan!
3: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na at PTVPH. Bayan, 91 days na lang, Pasko na. At yan pong may init na balita ngayong Biyernes sa Kaposing Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Dayan Kirer ng inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino at sa paglawak ng merkado.

0: damdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Jama'a Mubarak para sa ating mga kababayan dyan. Inaantay lang po natin, kapapasok lamang na balita. Antay na natin ang ating reporter dahil mainit-init ito na kailangan na ika nga ay maibalita na natin. Kung saan na Mary Jane Velosa nakatakdang lumaya ngayong gabi ayon sa Bucor. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Diane Lear live.
2: Radyo Pilipinas Flash Report.
1: Diane!
3: Yes, sa Nords, kinumpirma ni Bureau of Corrections o Bureau of Bucor Director General Gregorio Katapang na nakatakbang lumaya si Mary Jane Velosa ngayong gabi. Ayon kay Katapang, inaayos na ang release papers para kay Velosa at inaasahang lalabas na siya ng Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City mamayang alas 8 ng gabi. Sinabi rin niyang personal siyang magtutungo sa CIW para naman sa paglaya ni Velosa. Matatanda ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga na binigyan niya absolute pardon si Velosa. Naaresto si Velosa sa Indonesia noong 2010 dahil sa drug trafficking at hinatulan siya ng bitay. Pero nagawaran naman siya ng pansamantalang reprieve hanggang napauwi siya sa Pilipinas noong 2024 at dito na nga ipinagpatuloy yung kanyang sentensya. Ikinatuwa naman ng mga mambabatas at iba't ibang grupo yung hakbang na ito ng Pangulo ng paggawad ng absolute pardon kay Velosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ayan, kapapasok lang yaman po na balita mula sa PNP. Samantala, sa iba namang mga balita, tumanggap ng parcel na naglalaman ng illegal na droga, inaresto ng BOC at PDEA. Alamin natin ang detalye live, ihatid sa atin ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: DK. DK. Okay, babalikan natin yung balita niya ni DK Zarate.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, kumusta po tayong lahat? Ito po muli yung programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. At tabayanan po natin ang mga developments ng paggawad ng ating Pangulo patungkol nga sa absolute pardon kay Mary Jane Velosa na kung saan ay I think mamayang gabi, no? Mamayang gabi na po ito lalaya at sinusundan po natin ang pinaka development ng mga kaganapan yan. Samantala, sa iba pang mga balita, kauna-unahang Seytinawir, ipatawir Our Heritage, Our Legacy Workshop is nagawa na sa Pangasinan para sa documentation at pangangalaga ng cultural heritage. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mildred.
4: Naging matagumpay ang isinagawang kauna-unahang technical orientation at workshop para sa dokumentasyon at pag-iimbentaryo ng cultural heritage sa lalawigan ng Pangasinan. Ginawang aktibidad sa Season Auditorium sa Lingayen bilang bahagi ng Tourism Month ngayon Setyembre. Tinawag na Seytinawir, Ipatawir, Our Heritage, Our Legacy ang workshop na pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office. Layunin itong ituro ang wastong dokumentasyon ng cultural heritage para maisama sa Philippine Registry of Heritage at mapalakas ang pagpapayaman ng kultura at sining sa lalawigan. Tinalakay dito ang tangible heritage tulad ng mga gusali, artifact at historical sites, gayon din ang intangible heritage gaya ng mga tradisyon, kwento, kasanayan at lokal na kaalaman. Sa mensaheng binahagi ni Attorney Rondale Castillo bilang kinatawa ni Governor Ramon Gico III, binigyan din ng patuloy na pagpapahalaga sa kultura kultura at sining ng Pangasinan, kabilang ang mga hakbang para mapreserba at muling mapalakas ang mga heritage site tulad ng Banaan Museum at Museo de Binalonan. Lumahok ang tourism officers, cultural workers, kinatawan ng LGU, higher education institutions at iba pang stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Samantala, balikan natin ang balita ni DK kung saan tumanggap ng parcel na naglalaman ng ilegal na droga, inaresto ng Bureau of Customs at PIDEA. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: DK!
5: Arestado itong isang lalaki matapos tanggapin ang parcel na naglalaman ng pinaghinalaang ilegal na droga sa Central Mail Exchange Center. Na aresto itong claimant na magtungo ito sa EMS window para kunin ang naturang parcel. Ayon sa Bureau of Customs, maabot sa 743 gramo ng suspected raw ecstasy na may estimated street value na 3.1 milyong piso ang laman ng parcel. Dumating ang shipment mula Canada noong September 15 at idineklarang naglalaman ng mga bag at backpack gamit ang mga pambata, chocolate at iba pang mga laruan, footwear, sapatos at chinelas. Sa isinagawang pagsuri, natuklasan ng mga tao ng custom ang paniwalang illegal na droga na nakatago sa loob ng shipment. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 7:16 in the evening, DFA muling binigyan diin ang kahalagaan ng maritime cooperation at pagsusulong ng UNCLOS. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
6: Pinatunayan muli ng Pilipinas ang paninindigan nito sa pagprotekta sa karagatan, pagsunod sa international law at pagsusulong ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ginanap na United Nations General Assembly sa New York, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa iba't ibang bansa na palakasin ang international law at ang patuloy na pagtutulungan para sa seguridad sa karagatan. Binigyan din ni Secretary Lazaro na mahalagang protektahan ang mga critical maritime infrastructure gaya ng mga ruta ng kalakalan at komunikasyon sa ilalim ng dagat upang mapanatili ang malayang paglalayag at ekonomiya ng mga bansa. Gate pa ng kalihim, patuloy na makikipagkapwa tao at makikipagtulungan ng Pilipinas upang masiguro ang kapayapaan at seguridad sa mga karagatan batay sa UNCLOS. Kabilang naman sa dumalo sa assembly ang mga bansang Canada, Japan, Netherlands, Estonia, Bahrain at ang European Union. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, dako naman tayo sa Mindanao kung saan karagdagang ARBS o Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS ng Northern Mindanao nakinabang sa split project sa ginanap na stakeholders forum ng Department of Agrarian Reform. Gikan Iligan, alamin natin ang detalye kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dandy.
7: Matagumpay na naidaos ang Stakeholders Forum ng Department of Agrarian Reform sa pangunguna ng DAR-10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ng butihing Regional Director Zinaida Ding Omar Makadindang, ginanap September 24 sa Atrium Limcat Kai Center, Cagayan de Oro City. Dinaluhan ang okasyon ni DAR Secretary Conrado Estrella III at iba pang mga nasyonal at lokal na opisyal ng kagawaran. Nagbigay daan ang forum para makasalamuha at magkausap ang mga stakeholder katuwang sa pagpapatupad ng mga pang-agraryong programa ng pamahalaan. Highlight ng forum ang nagpapatuloy na pagpapatupad ng support to parcelization of land for individual titling o split. Ayon sa kagawaran, umabot sa 3,466 na ARB mula 5 probinsya ng Northern Mindanao ang nakatanggap ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at 2,492 na individual nakatanggap ng e-title, sa klaus o 5,200.8 na ektaryang lupaing pangsaka. Nagbigay katuparan sa pangarap ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa na silang nagmamayari. Nagbigay ng bagong pag-asa sa mga benepesyaryong magsasaka ng rehiyon. Nakadaupang palad at nakasalumuha din ni Secretary Estrella ang mga stakeholder mula iba't ibang sektor ng edukasyon, mga kabataan, LGUs at community partners. Dala ang adhikain at direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsusulong ng reforma sa agraryo at tuloy-tuloy na suporta at tulong sa mga benepisyaryong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, Certificate of Ratification para sa Provincial Development and Physical Framework Plan ng Zamboanga, Sibugay, opisyal nang ipinagkaloob ng DHSU, DOD SUD. Para sa detalye, live iatid sa atin ni Leslie Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Leslie. Yes, Lord, sa formal ang iginawa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSSUD ang Certificate of Ratification para sa Provincial Development and Physical Framework Plan o PDPFP 2024-2029 ng lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Ang naratipikahang PDPFP ay magsisilbing estratehikong gabay sa pagpaunlad ng espasyong paggamit ng lupa, pagpaplano ng infrastruktura, pagunlad ng ekonomiya, kaligtasan ng kalikasan at katatagan ng probinsya sa mga susunod na taon. Tinanggap ni Sibugay Governor Dorsey Ann Kehoper kasama ang Provincial Planning and Development Coordinator na si Engineer Venancio Ferrer III ang Certificate of Ratification sa ngalan ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay at ng mamamayan ng lalawigan. Ang seremonyal na paggawad ay pinangunahan ng mga opisyal ng DSSUD kabilang sina Senior Undersecretary Henry Yap, Assistant Secretary Mylene Rivera at Regional Director Ibani Padaw. Ang mahalagang yugtong ito ay sumasalamin sa pagtutulungan ng pamalang palalawigan ng Zamboanga, Sibugay, DSSUD Region 9, mga lokal na pamahalaan, mga katawang na ahensya at mga stakeholder sa paghubog ng isang masa organisado na papanatili, matatag at handa sa kaunlarang lalawigan sa pamamagitan ng isang malinaw na balangkas para sa susunod na mga taon. Patuloy na sumusulong ang Zamboanga, Sibugay gamit ang maayos na pagpaplano, may pananagutang pagunlad at sama-samang pagkilos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon, sinabing walang ghost projects sa Taguig. Para sa detalye, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Iniulat ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na walang nakitang ghost projects sa Taguig City batay na rin sa isinagawang investigasyon ng ahensya. Sa pagdinig ng Senate's Finance Subcommittee sa 2027 proposed budget ng DPWH, tinanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Dizon tungkol sa status ng investigasyon sa mga infrastructure projects sa lungsod. Dito sinabi ni Dizon na wala silang nakitang ghost projects base sa isinagawa nilang investigasyon. Ayon sa talihim, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa mga flood control projects sa buong bansa, kabilang na ang 107 projects sa Taguig na pawang may mga nakita namang accomplishments. Ang pahayag na ito ni Dizon ay kasunod ang mga naging pagtatalo ni Nakaitano at Senator Ping Lacson kaugnay ng alegasyon ng mga anomalya sa flood control projects sa Taguig. Nauna lang sinabi ni Lacson na may mga ghost project at maling paggamit o ano ng pondo sa mga reclamation projects sa Taguig. Itinanggi naman ito ni Cayetano at iginiit na walang ghost projects sa lungsod. Samantala, sinabi rin ni Dizon na 19 contractors ang nakasuhan o na-refer na sa para sa criminal at civil cases habang 11 contractors ang na-blacklist kaugnay ng flood control investigation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 7:23 in the evening, maraming salamat Nympha Asuncion. Magbabalik po ang Salam Radio, pag-aralan ng paalala.
10: Nausapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:27 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. May mga latest na kaganapan po tayo na inaabangan sa iba't ibang mga balita na ating sinusubaybayan, at isa na dyan syempre yung si Queenie, no? Yung low pressure na naging bagyo na pinangalan ng Queenie, pero malayo nga sa, well, nasa Philippine Area of Responsibility, pero hindi daw ito magdudulot na anumang pag-ulan sa area since it's outside, it's medyo malayo, no, from the extreme north Batanes area, 700 kilometers away from the mainland. So I think okay lang tayo within this weekend. Although sa Mindanao and Visayas, ayan, magkakaroon daw ng konting pag-uulan in some areas. Bunso naman ito ng ITZZ, no, na kung saan ay doon naman sa Mindanao, sa amin doon, eh medyo okay naman, no? Medyo ganun din naman. Sanay na kami when it comes sa mga ganyan na pag-uulan. Although yung mga buhos lang, yung malalakas na buhos talaga, yun lang yung talagang sana eh wag na. Because even habagat, no, nagdudulot pa rin ito ng mga flash floods in some areas of Mindanao, lalo na sa Central Mindanao. Kaya hopefully, sana, no, ay maging mas maganda pa yung mga weather natin sa mga susunod na araw.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: O yun, no? Kaya natin sinabi na medyo marami yung kaganapan na inaabangan natin, mabalitang pumapasok sa atin, because kanina nga po, kanina umaga lang, actually, no? Ay inanunsyo ng ating Pangulo na magbibigay ng absolute pardon si kay Mary Jane Veloso. Tapos kagabi ay pinirmahan na ng ating Pangulo the extension of the barangay and the SK elections, no? Na kung saan kahapon or kagabi ay kausap lang natin, supposedly dapat November 2, if I'm not mistaken, November 2, yung election sa barangay and SK election, no? But apparently, no, ayan, pinirmahan na ng dahil may ipinapsa na batas para sa extension ng BSKE na kung saan ay kinatigan naman ito ng ating Pangulo at pinirmahan niya yung pag-extend. So, the election will be on 2028. Pero may mga karampatang versions o kaya sa batas na iyon na kailangan obserbahan ng local government unit, ng ating mga barangay, ng barangay LGU, doon sa naturang extension. So yun yung hopefully, no, sana may makuha tayo para mas ma-explain, no, pero standby lang kayo dito sa Radyo Pilipinas dahil isa po yan sa pag-uusapan dito sa ating himpilan. Samantala, isa naman sa nakakabahala, no, ay yung incident ng shooting incident in schools. Ano na nga ba ang inaasahan natin mula sa ating pamahalaan, mula sa iba't ibang sektor na kung saan lahat tayo bilang magulang ay apektado dito sa usapin na ito. Dahil nakikita na, although gaya nga na nabanggit natin, no, or nabanggit ng ating nakapanayam from the Salam Ateneo na kung saan ay si Brother Mussolini, no, kung saan nasabi nga niya is that it's not only a local issue but it's now becoming a global issue itong shooting incidences sa mga iba't ibang eskwelahan. Ang alam natin actually matagal na ito nangyayari sa ibang bansa, particularly in US, pero unfortunately ay nangyayari na din dito sa ating bansa, no? And if you would check it out, in some Southeast Asian regions, meron ding mga ganun na kaganapan. So, the parents, the professionals, the experts are pointing into the, yan, yung masyadong babad at saka hindi natin alam kung ano yung pinag-uusapan ng ating mga kabataan, ng ating mga anak on their online platforms. Kaya naman, ito ah, magandang pag-usapan natin kung saan yung hakbang ng pamahalaan at iba't ibang sektor ukol sa response and safety sa mga recent school shootings. Para sa detalye, or para makuha tayo ng detalye patungkol dito, makasama natin from our spokesperson, Secretary General ng National PTA, si Ma'am Maria Regina Corazon Sibal. Ma'am, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong oras.
15: Magandang gabi po, Sir Nord, sa lahat po ng nakikinig po sa ating programa ngayon. Radyo, ngayon pong gabing ito.
1: Ayan, dito po sa Radyo Pilipinas. Anyways, ma'am, ano yes po ang masasabi ninyo? Una sa lahat, ano po ang masasabi niyo sa current situation, the safety of our students in the class, yung mga shooting incidents na sabi nga ng ilang mga professionals and experts na this is becoming a global issue, not only entirely sa ating bansa, kundi this is a global issue that everybody should learn and address.
15: Yes, totoo po yan, ano? This is not isang bagay na sa Pilipinas lang po nagiging prevalent. Ito din po ay isang issue at usapin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging risk kasi sa ating mga estudyante yung exposure, no, sa maraming bagay. Dati, ang komunidad lang natin, nasa kapitbahay mo, sa tahanan mo, ngayon naging malawak ito. In fact, banggitin ko yung consultation limbawa ni DICT nung nakaraan tungkol sa Roblox na game, no, na even yung mga developer ng Roblox pupunta sa Pilipinas kasi nagiging avenue ito kung saan na-expose yung mga bata excuse me, sa hindi lamang sa mga ano no, hindi lamang sa mga kapwa nila bata, kundi yes, din sa mga matanda.
1: Yes.
15: At pag tingin nila sa social media, sa Facebook, sa TikTok, nakita agad nila yung mga nangyayari sa ibang bansa na may violence at minsan ang nakakalungkot, nabibigyang atensyon mm-hmm. yung mga negatibo. So akala nila, kung gusto namin ng atensyon, baka ito yung paraan para mapansin ako, maging sikat ako.
1: Mm-hmm.
15: Na hindi dapat nating natutugunan. Tapos halimbawa, katulad noon, yung sinasabi nga ng foreign policy, no, yung mga platform like social media exposes our kids. And also the games that they play. Kasi di ba dati nung bata tayo, minsan natanungin natin, di ba, controversial yung mga computer games. Sinasabi, causing violence. Lalo na sa panahong ito, no, napakaraming games. At minsan, nagiging celebrity pa yung mga magagaling dun sa mga games na ito. At hindi lamang naman yung skill na de-develop. Tandaan natin, may mga group chat yan, di ba? Recently nga, pati Discord, di ba? Binan panandalian yes. ng DICT. Kasi naisip nila, nagiging avenue ito na nagkakaroon ng exchanges. At nagagamit din itong mga platform, hindi lamang yung social media, pati yung gaming platform, kasi may chat, na mag-bully or mag-ano ng ibang tao. At minsan, nagpo-progress ito. Hindi, sabi nga na, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa nga, yung Roblox, binan yan eh, lalo na sa Middle East, bawal yan.
1: Okay.
15: Complete ban. Dahil iniisip nila na itong mga ito ay platform to promote violence and teach violence and expose the kids to violence and put them at risk. Yes, okay. Sir. Yes, and, Sir Nord.
1: Nabanggit mo with regards on those media platforms, yung Roblox, yung Discord, and lagay ang nanabing niya, kahit napigilan mo sila in one avenue, gagawa naman sila ng ibang paraan para magkita-kita o sila ulit o kaya mag-usap-usap sila. Pero sa tingin niyo po sa organization ninyo, yung nakikita niyo po ba yung konkretong hakbang na ginagawa ng DICT kasama yung mga magulang, guro, advocates na gawing mas ligtas ang mga online platform katulad ng Roblox sa ating mga kabataan, o totally talagang iban na lang, wala na, hindi sila pagamitin?
15: Mahirap yung total ban, no? Kasi tayo nga nung kabataan natin, pag the more na pinagbawal mo, di ba, mas gugustuhin o mas pipipilit. So, ang pinupost namin noon nung nagkaroon ng consultation with DICT, ay magkaroon ng mga mechanisms. Kasi, tandaan natin, yung mga platform na to, hindi lamang nila ina-expose yung kabataan dun sa violence, pero tandaan natin, may mga sexual predators din dyan na hinihingi yung information nila o humihingi ng larawan kapalit ng ano. Nung sa ML, maghihingi ng skins o kaya nung mga bag, mga items doon kapalit ng larawan or information. Yes. So this put hindi lang our kids into risk of violence, pero pinuput sila at risk na nagiging victim sila ng mga masamang may balak noon sa internet. So sa amin naman, nung kami ay kinonsult dito, talagang very strong yung aming rekomenda na sana ay magkaroon ng mas mahigpit na measures, lalo na kung ang gagamit ay bata, yung identification measures ba? At paano ba magagawa na, kunyari ba yung mga platforms, yung mga gaming, kahit sino eh, pwede mong makasama. At yung chat noon, minsan unfiltered, di ba? Dapat pag yung bata gagamit, imagine, meron kami experiences na yung mga bata natutong magmura o may mga sinasabing sexual, no, na nagugulat na lang yung magulang, saan pa nila nakuha ito? Only to realize na ito pala ay nakuha nila sa mga group chat doon sa mga gaming platform, kasi ang kausap nila ay higit na matanda. So parang ang isa doon sa mga pinaano namin noon, baka naman pwedeng pag nagkaroon ng ginagawa yung games, no, merong paraan pag bata ka na may filter o mas mahigpit yung pag sieve ng mga salita, yung mga censored words, no. At yung kung maari na yung grupo, lalo na kung bata ito at minor de edad, eh sana ay magkaroon ng mekanism na maisama sila sa kanilang grupo, hindi yung parang sobrang tanda yung kausap nila, baka mamaya at risk na. At lalo na yung mechanism for safety of the children, especially for those that can interact with the children, should have extra mechanisms. Ito yung i-recommenda namin during our dialogue with the DICT. At ang alam namin ay ito din ay in-echo ng DICT for consideration nung pumunta dito ang mga representatives ng Roblox. Pero yun nga, dapat nirecommendan na din namin na social media and gaming is isang factor. ang isang lagi namin ina-advocate ay sa mga magulang, no, na dapat tama, ma-inform.
1: Tama. Yes, so,
15: kasi ang unang exposure mo dyan, eh, bahay. Una, sinasabi natin, magkaroon sana ng paraan na hindi ginagawang daycare ang iPad o ang computer, no?
1: Babysitter. At
15: yung huli nga, yung kahapon, nagkaroon kami ng consultation sa Department of Education.
1: Uh-huh.
15: Kasi nag-reflect po dun sa ating international na study, yung PISA, no? Na ang Pilipinas, napakataas nung increase niya in terms of bullying and violence.
1: Oh, okay.
15: So, yung consultation na ginawa ka po, siguro hindi lang ito nasa papel. Random natin, kasi recently, di ba, napakaraming incidents ng shooting at violence ang nangyari sa paaralan. So, ito ay parang scaled up na violence. Minsan, ito ay paggante ng bata na gumawa ng violence. Minsan, ito ay dahil nararamdaman nila na kulang sila ng atensyon o may mga pangangailangan ng feeling nila na bully. So, lagi inaano namin on a policy level, we've always naman kami dahil naimbita kami kasama ng ibang mga guro
1: which leads me to my question. Gaya nga po na nabanggitin nyo, there are some series of consultations na kung saan yung inyong organization ay nakakasali. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon ng expert pagkakaroon ng dialogue ng experts and so as yung mga concerns, no, those communities and organizations that are concerned with regards dito sa pinag-uusapan natin. Paano nakakatulong yung ganitong collaborative approach para maiwasan yung exposure o kaya yung pagiging babad ng mga bata sa totoong buhay? Kasi sometimes, alam nyo, yung nabanggit mo din kanina with regards to sa pagbili ng skin o kaya yung pag-upgrade ng mga equipment nila, mga ganito ganyan. They cannot do that without the assistance of a parent o kaya ate nila o kaya yung ano, kasi they buy it online, GCash, yung mga wallets na ganyan, which they do not have access. Pero ang problema, dahil humihingi lang, kumakalabit ng konti, tapos na pagbibigyan. So those are some measures na dapat na talagang alamin natin saan nila din sana ginagamit, no? Have those forms of initiatives been brought up during those series of consultations?
15: Yes. Actually, ito po yung dinano namin, no, nung nagkaroon ng consultation sa DICT, na sa DepEd kasi more of the ano yung nangyayari sa school and sa community. On the IT level, nung kausap namin yung DICT, isa sa mga point na ni-raise namin, yung incidence na yung bata gagamitin yung credit card ng magulang.
1: Yes, minor, definitely. That
15: na napakadali. Oh. So, minsan hindi alam na gulang. So, we were asking if there could be additional safeguards on the development end na pag minor siya, hindi basta magamit. Pero ang mas nakakatakot dito, sa totoo lang, sa aming mga magulang, no, yung mga bata na may nakakausap sila doon sa platform.
1: Yes.
15: Tapos,
1: parang may nag-order,
15: Padala mo sa akin yung information na ganito, papadalan kita, bibilan kita ng skin.
1: So, kaya, picturean mo lang yung credit card, tapos sa likod niya, makukuha na yun.
15: O kaya, puting credit card lang. E minsan, hihingi ng mga compromising picture. Naku. Yung mga may incidents po tayo na nireport niyan, na parang mga compromising pictures ng bata, yung mga young teens atin, or even mas younger na maghingi ng larawan.
1: So we're not talking only about these shooting incidences, but as on the personal perspective aspect, ditong mga privacy ng mga kabataan natin ay nadadamay din.
15: Yes po, napakaraming issues na in-open. Kasi habang ino-open natin ang sarili natin sa mas maraming information and connections using social media, these games, we are also exposing ourselves to the risk. So dapat mas marami pong safeguard to protect our children. Kasi dito sila nakakakuha ng idea eh. Sa Pilipinas, when have we ever had these mass shootings or bringing this? Before, we had incidents of this happening in the US. Pero kasi nababalitaan nila. Tapos minsan, di ba, alam niyo yung panahon na yung mga kriminal nagiging bida sa pelikula. Parang ganun. So, nakikita nila na, halimbawa, sila ay nangangailangan ng atensyon at gusto nilang madinig sila. Ginagawa nila itong mga extreme things because nakita nilang nabalita ito, na trending ito nung sa ibang bansa.
1: And,
15: so,
1: gagawin nila. And then, minsan, kampaante sila that the violence or edad na pwedeng ikulong ay hindi daw sila kasali. There are some cases na ganun, di ba?
15: ginagamit po yun ng kabayan. Kaya nga, di ba, minsan meron din tayo sa kongreso natin na inaano na ibaba ulit yung age na responsibilidad sila, no? Kasi kumbaga, dahil informed sila. Pero yun nga ang nakakatakot eh. Informed sila, alam nila.
1: Ma'am, with regards doon sa nihilistic turn, etong lumalabas na that there are certain groups, napag-usapan po ba yan sa inyong organization? And how do you guide our parents so as well, no, sa mga ganitong usapin?
15: Yes. So, sa amin naman po, sa network po ng mga magulang, syempre, hindi naman po perfecto lahat ng sistema, no? Nagkakaroon kami ng mga paraan upang dinidisseminate po or nagtatanong kami unang-una, hinihingi kami ng mga report o mga tanong o incidents na kailangan tutukan mula sa ground, no? Sa ating school level na dumadaan po sa ating mga officers ito, sa mga LGU level natin na officers at sa national. Pag hindi nadulog, iyon yun. So, doon din namin nakikita on the ground yung mga, kanya na nagkakaroon ng mga grupo-grupo diyan na parang nagkakaroon ng sa online, ano. Kaya nga, I think that's also the reason why DICT for a time, no, binan yung Discord, tapos na-discover nila, ginagamit din pala sa pag-aaral, no, yung mga yung grupo-grupo.
1: Like saka the Telegram.
15: Na parang may mga channel or groups yan na minsan because napaka-open ng ating social media, no, na kahit sino ay pwedeng gumawa ng isang Facebook group, Discord group, at yung iba nga nabubuo doon sa loob ng gaming platforms, no. Kaya nga ang inano din namin na isang polisiya is if there would be information, more information, then not just in the school for the students so that we can make sure that they informed on the danger and risks of these kind of platforms to them and how that they can make themselves safe. Pero policy din para sa mga teachers, mm-hmm, at sa mga parents, no, na magkaroon ng information. Actually, yung isa sa mga pinag-usapan kahapon sa DepEd is yung mas intensive na parents orientation na hindi dapat sa umpisa lamang. At lalo na sa public school, na kasi sa private, meron yan usually na series eh. Pero sa public school, sana nagkaroon din ng series na ito na ini-inform yung mga issue. Hindi lang yung parents orientation na, oh, ito yung mga gagawin, yes, sa kulahan, school calendar.
1: Hindi lang yun. Pero, tama. Oo.
15: Para tinuturuan ba rin yung mga parents yung mga danger and risk because
1: kung
15: ano yung nangyayari. Oh, yes. Kasi minsan, hindi mo masisi yung magulang na
1: hindi din nakatutok sa mga
15: hindi makatutok, nagtatrabaho, or stress,
1: yes,
15: sila.
1: So
15: minsan, hayaan lang. So, dapat magkaroon din ng, ang isa sa mga nilabi din namin, ay maging involved, hindi lamang yung skwelahan, parent, teachers, pero yung barangay, no?
1: Ma'am,
15: kasi yung barangay, alam nila eh, kung ano yung, sino yung batang napapabayaan.
1: Ma'am, kanina, nabanggit mo with regards sa taas, pagtaas ng rangko, kaya in numbers natin when it comes to PISA. At nagpapakita ito, yung pagtaas ng bullying, o kaya yung karahasan sa mga paaralan natin. With those series of consultation na naganap with DepEd, ano po yung mga particular na hakbang na ginawa at lumabas doon sa mga pag-uusap na yun?
15: Yun, kasi yung consultation po namin kahapon, ito'y the one that involves the providing a safe home school environment and addressing these issues, yun po yung aming policy and key recommendations sa ginawa ng iba't ibang sektor. Kasi nga, DepEd would be able to make recommendations on a policy level. So, kahapon po, nagkaming-kami ng umaga, buong umaga, nagkaroon ng sit-down discussion with ilang-ilang grupo ng magulang, guro, at ibang sektor po advocates, no? So, isa dun sa mga nakita nga dito ay yung pagtaas ng bullying. So, ito ay ina-address na una, bakit siya tumaas? Maaring dahil nga dun sa increased violence na nangyari sa eskwelahan. At ang isa ay because dati, hindi siya nare-report. Tapos ngayon, na i-report na o na ibabalita siya. So,
1: yes,
15: yun yung mga, na, isa sa mga, no. And one of the things that everybody was alarming, siyempre, i-emphasize namin na, mm-hmm, hindi natin tatanggalin yung responsibilidad ng magulang. So,
1: yes,
15: siyempre, hindi natin pwede ipasa
1: yan,
15: di ba?
1: And
15: then, ano din yung mga mekanismo na inirekomenda sa paaralan, no, na magkaroon ng mas intensified na curriculum o parang yung parang dati kasi nawawala ng GMRC, di ba? Yung parang nakafocus tayo sa academics na nakalimutan na yung development and values ng mga bata. So ito ay parang hininga na magkaroon din ng intensified policy upang ito ay mapaiting, no?
1: Mm-hmm.
15: At also kung ano yung mga mechanism na para ma-involve, sabi nga natin kanina, nabanggit ko na yung paano ma-involve yung barangay sa reporting ng mga risk, no? At sa pagtulong dun din dito, pati yung paano yung mga parents magkaroon ng mas intensified information campaign. Kasi, yun nga, kami sa NPTA for the past years, no, we have been also lobbying kasi na magkaroon din ng pondo, at least for the public school. Kasi private, meron yan usually, no?
1: Okay.
15: Bayad nila yan eh. Sa public school, magkaroon sa public or schools, magkaroon ng funds ang government. Para magkaroon ng information campaign or yung mga legitimate na knowledge para ma-inform yung ating mga magulang.
1: Gaya nga ng sabi mo kanina, basta hindi lang PTA na may mga announcement, may mga payment, may mga organization, o kaya may monthly dues. But anyway, sayang ma'am, kulang ating oras. Bilang panghuli, ano na lang po ang mensahe nyo para sa ating mga parents na nakikinig sa inyo?
15: Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon dito sa Radyo Pilipinas at sa inyo po, Sir Nords, for this wonderful opportunity to share insights tungkol po sa mga nangyayari sa ating kabataan. Ang siguro ang isa na, ang pinakamahalaga po nating matandaan, it takes a village to raise a child. Hindi po ito responsibilidad lamang ng eskwelahan, kundi ng magulang at ng iba't ibang even ng government at iba't ibang sektor, pero mahalaga po na kahit po anong numero, kasi we look at numbers of PISA and other reports, regardless of the number, tumaas o bumaba, ang mas mahalaga po ay isipin natin na bawat isang bata ay importante. It doesn't matter how many points we increase or how many points we decrease. What's more important is each individual child is important. And all the measures that we should be able to provide, the love, the care, and the support in the home from the parent side, to be supported by things that happen in the school. At sana po nananawagan tayo sa mga magulang, kapwa natin magulang, na sana po ay mas maging tutok tayo sa ating mga anak. Sa ating paaralan, sana po ay magkaroon din tayo ng mga paraan upang mabantayan ito, kasi tayo po ay dapat magtulungan para po ang ating mga bata, anak at mga kabataan ay nasa paaralan na safe at wala silang takot at maging ito ay isang environment kung saan sila ay mag-thrive at mag-ano at hindi lang po it, kailangan po ang pagtulong-tulong natin ng ating magulang, mga guro, school administration, komunidad, government, and even po kahit hindi kayo magulang, no, mahalaga po na maging bahagi tayo ng advocacy in helping our children to be the best version of themselves and to be better Filipinos in the future.
1: Ayan, maraming salamat po our spokesperson, Secretary General ng National PTA, Ma'am Maria Regina Corazon Sibal. Maraming salamat po sa inyong oras.
15: Thank you very much, po.
1: Mabuhay po kayo.
16: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tuloy-tuloy tayo at ito maganda pag-uusapan natin kasi after the successful, kung masasabi natin, kumbaga ay successful nga talaga yung nangyaring Bangsamoro parliamentary election, kauna-unahan ito, eh kukuha naman tayo ng komento with regards sa binuo naman sa BARM government, yung Bangsamoro Association of Former Members of Parliament. Ito yung mga naunang miyembro mula sa BTA 1 and then BTA 2 and those who kumbaga is served during the transition period of the Bangsamoro government para magbigay ng edukasyon para sa papasok na kumbaga official, masabi natin na official, halal ng bayad ng mga members of the parliament. The founding president of the Bangsamoro Association for Former Members of Parliament, kasama natin via Zoom, Attorney Maysara Damdaman Latif. Attorney, magandang gabi.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio.
1: Ayan.
17: Anchor Nors Maguindanao.
1: Waalaikumsalam.
17: So matagal na talaga akong nakabisita dito.
1: Kaya nga eh. But anyways, ito kumbaga masasabi natin, you are the guiding light of now elected officials of the members of the parliament. Kung ano man yung natutunan nyo, kung ano man yung mga naiambag nyo, BOL sa 11054, being crafters of this law, eh, and then running the government for the first BTA, and then sa mga pagkakataon na nagsilbi kayo, ay ipapasa nyo naman dito sa mga bagong uupo na halal ng gobyerno or halal ng taong bayan na members of the parliament. First and foremost, paano nabuo itong Bangsamoro Association of Former Members of Parliament?
17: So, ito ay bunga ng Parliamentary Resolution 562. Ibig sabihin, ito ay pinasa ng plenary, in-approve ng mga members ng parliament noong November 2025. And then, thereafter, yung ating butihin na speaker, Muhammad Yakov, ay sinuportahan yung resolution na yon ni MP Rasul Mitmog Jr. na nagsasabi at nagsasaad na there shall be an established Bangsamoro Association for former members of parliament. So, nagkaroon ng botohan no, sa Board of Trustees at saka Execom yung during the August 17 2026, no? Parang ang tagal nga bago nabuo. Pero sa wakas ay naitatag na nung August 17, 2026 this year lang. And then thereafter, nagkaroon naman ng adoption ng Constitution and Bylaw para legal na siya na ma-establish. Yes. Oo. Ngayong September 4 ay ito na ay meron ng Constitution and Bylaws. And then hopefully, ngayong parating na October 22, magkaroon naman ng General Assembly para doon naman sa mga papalabas na ng mga member ng Parliament na more or less 116 former MPs.
1: Ayun.
17: Batch 1 hanggang batch 3.
1: Ayun. Okay. So, sa ngayon, yung formulation ng organization ngayon, ng association, ano po yung mga miyembro nito sa with due respect sa bylaws?
17: Okay. So, yung mga members dito ay former members of the Bangsamoro Transition Authority Parliament as well as yung mga gagraduate sa 2031.
1: Okay.
17: So, ibig sabihin, mga former MPs, former member of parliament.
1: And its composition, rather. Its composition, you being the, president, the,
17: Yes, I'm the, actually, I was elected president of the association.
1: Uh-huh.
17: And then, meron kaming board of trustees.
1: Ayun, board of trustees, okay. Okay.
17: And then, magkakaroon din ng, series of activities.
1: Yes.
17: For the incoming members of parliament. No, ibig sabihin, itong regular parliament na mga members na na-elect ngayong last election itong September 14, 2026, ay mag-take oath sila sa October 30, 2026. And then, thereafter, ang Bangsamoro Association of Former Members of Parliament ay magkakaroon naman ng mga mentoring and coaching activities.
1: Okay.
17: Yun.
1: Ito yung
17: and then
1: parang
17: magkakaroon din ng legislative preservation ng Bangsamoro Transition Authority legislation.
1: Oh, parang ito yung ginagawa nila sa House and the Senate that if there are new members of the Senate, bagong halal din, they would go a certain orientation, a certain crash course with regards on how is the parliamentary, ganito ganyan, no? Kaso kasi ng Bangsamoro government, wala naman silang mapupuntahan with regards on an actual functioning parliament kasi the first parliament is in Bangsamoro na kayo nga po yung unang umupo as first members of the BTA no during the transition authority or transition commission. With regards to that, ano yung mga aasahan natin ng mga bagong halal or halal no na mga members of the parliament doon nga sa nabanggit ninyo na activities together with the newly elected members of the parliament?
17: So, itong ating bagong asosasyon ay magkakaroon siya ng mga series of competency building trainings for new members of parliament together with the BTA, together with the Bangsamoro Parliament. Nagkakamali pa ako, BTA. patapos na po ang BTA sa 30 yes. na Oktubre. So, ibig sabihin po, ito po ay magkakaroon ng partnership with other institutions like yung mga donor agencies na the Foundation for Democracy
1: yes.
17: at BARM government para magkaroon po ng capacity building yung ating mga new MPs at magkaroon ng transfer of learning from yung wisdom, yung expertise, yung knowledge ng former MPs na umupo for 7 years ay maituro nila o kaya maipasa naman nila. Sabi mo nga kanina, passing the torch doon sa mga parating naman na bagong member. Kasi may parating na 48 yes.
1: 48 32, na bago ah.
17: Oo. 32 lang yata yung na-retain.
1: Ah, I see. 32 yung na-retain, then 48 pa, mukhang majority yun ha. Yung mga bagong pumasok ha. But anyways, with regards to that, ano nga yung tanong ko? Nakalimutan ko. But anyway, doon sa inaasahan natin, nakuha ko na. yung association, is it under the Office of the Chief Minister or is it Bangsamoro government or who sustain this association?
17: So for now, ang under siya ng Office of the Speaker kay Speaker Yakob. Under siya ng Office of the Speaker kasi yan yung tenor at intent ng parliamentary resolution 562.
1: I see. Okay. Okay, maganda, no? With that, ano ang nakikita natin? I mean, ako for me, I'm very thankful na talaga andyan kayo na tutulong sa ating mga bagong halal na mga members of the parliament. Ano ang pwedeng mensahe mo sa kanila with regards on what will they expect upon pag initiate na ang inyong association?
17: So ang ating first mga priority would be capacity building activities for the new incoming

0: Sep po kasi yung una or one of the members of the Bangsamoro Transition Authority 1, kaya tinatawag na BTA 1, no? That served for more than at least 7 years, BTA 1 and BTA 2, na kung saan talagang doon sa period na yun talagang nasubukan yung kanilang kaalaman on the members on the parliamentary procedure, on the passing of legislation, and so as how to run the parliamentary government. So yun yung ibibigay din nila na tulong para sa ating papasok na mga members of the parliament. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD na nawagan at hinimok ang publiko na bigyang galang at dignidad ang mga taong may pinagdaraanan sa kasalukuyang sa kalusugang pangkaisipan at psychosocial crisis. Para sa detalye, nagbabalik Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy. Nananawagan at hinimok ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na magbigay galang at dignidad sa pakikisalamuha sa mga taong dumaranas ng problema o hamon sa mental health. Sinusubok ng krisis ang kanilang kalusugang pangkaisipan. Bawat tao ay may mental health condition o may pinagdaraan ng psychosocial crisis na dapat ay maayos at may dignidad ang pakikitungo sa kanila. Igalang ang privacy na may pagmamalasakit ayon sa tagapagsalita ng kagawaran, DSWD Assistant Secretary ASEC Irene Dumlao. Anya, ang kanilang mental condition ay hindi dapat ginagawang palabas sa publiko, katuwaan o libangan, o ginagawan ng content para lang makahakot ng views sa social media. Dapat manaig ang respeto, pag-intindi at pagmamalasakit sa kanilang pinagdaraanan. Bigyang dignidad ang kanilang pagkatao. Para sa Bagong Pilipinas, Pinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 8:08 in the evening. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakiba at mga engineers natin, Engineer Marvin Toledana, yeah, si Rose nandyan din, and so as sa ating mga producers, si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer for tonight ay si Adan. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo on a Monday next week. Dito lamang sa ating program Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Oras 8:09. Happy weekends! Magandang gabi!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
3: Buwan trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: napangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo!
5: Ma! Tama na!
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano? Game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.

0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Let's go.
10: Oras para sa musika.
0: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Okay, isa pong flash report ang ating tatanggapin. Oy, maganda balita po, Mary Jane Veloso, nakalaya na ang buong detalye mula po kay Dayan Liar.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Dayan. Dayan. Okay, antabayan na po natin ano ang flash report po mula kay Dayan Liar. Ito po no, isang maganda balita lalong-lalo na po sa pamilya Veloso. Okay, Dayan.
2: Yung
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, sa Grace, nakalaya na nga si Mary Jane Veloso ngayong gabi. Personal siyang humarap sa media sa loob ng Correctional Institution for Women o CIW kasama si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. Hawak ang kopya ng absolute pardon na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng media kay Veloso, umiiyak nitong sinabi ang kanyang pasasalamat sa Pangulo dahil hindi anya siya makalalaya kung hindi dahil sa Pangulo. Ayon kay Veloso, wala na siyang ibang hiling kung hindi malinis ang kanyang pangalan at makabalik siya sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Nang matanong naman kung ano ang kanyang plano sa kanyang paglaya, sinabi ni Veloso na uunahin niya yung kanyang pamilya, lalo na yung kanyang mga magulang na matatanda na at gusto niya ring maalagaan, pati na yung kanyang mga anak. Nakatakda namang umalis sa CIWC Veloso mamayang alas 10 ng gabi dahil hinihintay yung kanyang mga magulang. Matatanda ngang naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa drug trafficking at hinatulan siya ng bitay pero nabigyan po siya ng pansamantalang reprieve hanggang napauwi nga siya sa Pilipinas noong 2024 at dito niya na ipinagpatuloy yung kanyang sentensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
1: Report. Okay, maraming salamat sa ulat ni Dayan Liar. Ito nga po, ikaugnay ano, ng paglaya ni Mary Jane Veloso, yung pong OFW no, na nahatulan na bitay. Ayan, pero dahil po sa pagsisikap ng ating pamahalaan, naiwi po dito sa Pilipinas at ngayon nga po ay nabigyan ano, ng absolute pardon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tuluyan na pong makakalaya. Okay, kasama po natin ano, si Marvin at si Ice Adan. Ako po naman si Grace Velasco. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Radio Magazine. Radio Magazine. Quito. The Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
4: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pirmado na ang batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kamataan officials. BSKE sa Nobyembre ipinagpaliban na.
5: Headlines.
4: Pamelec, itinigil na ang mga paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mga legal na hamon, pinaghahandaan na rin.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos, binigyan na ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Mary Jane, agad na ring pinalaya matapos maigawad ang pardon.
5: Headlines.
4: PBBM, ininspeksyon ng Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar. Pagpapalawak pa ng zero balance billing at MyFIP program, binigyang diin.
5: Headlines.
4: Department of Agriculture, kasado na mga paghahanda para sa matinding El Nino.
5: Headlines.
4: NFA, nagsimula na sa kanilang palay procurement. Mas mataas na buying price sa palay, handog sa mga magsasaka.
5: Headlines.
4: Pangulong Marcos, pirmado na ang batas na magsususpende sa excise tax sa LPG at kerosene.
5: Headlines.
4: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo.
5: Headlines.
4: Department of Transportation, inaprubahan na ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan.
5: Headlines.
4: Kamara, tinapos na ang plenary deliberations para sa 2027 General Appropriations Bill.
5: Headlines.
4: Pilipinas, kasama sa mga tourism powerhouse sa buong mundo ayon sa World Economic Forum.
5: Headlines.
4: At Team Pilipinas, umakyat sa 14th na puesto sa nagpapatuloy na Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 26 ng Setyembre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagamitin ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay ang karagdagang panahon sa kanilang panunungkulan upang higit na mapabuti ang serbisyo publiko at matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pag-aproba ng Malacanang sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon sa opisyal, hindi ito simpleng pagpapahaba ng panunungkulan ng kasalukuyang barangay officials, bagkus dagdag na panahon ito upang mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Binigyang diin ng palasyo na kaakibat ng karagdagang panahon ang patuloy ng pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga nasasakupan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12326, itinakda sa 5 taon ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at mga miyembro ng sangguniang kabataan.
7: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
4: si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinatigil na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos malagdaan ang batas na naglilipat nito sa Nobyembre 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, bagamat pumalo na sa 8 bilyong piso ang gastusin para sa preparasyon ng BSKE, ay hindi naman ito masasayang dahil gagamitin pa rin naman ito sa gaganaping BSKE sa November 2028. Pansamantala na nga lang muna itong ipatatabi sa warehouse ng mga suppliers upang hindi masira. Samantala, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang posibleng legal na hamon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections.
8: Napilmahan na, nalagdaan na ng ating Pangulo ang bagong batas na nagpifix ng termino ng mga barangay and SK officials from 4 years to 5 years. At ito ay may karampatang postponement na mangyayari ng halalan hindi na sa November 2, kung hindi po sa second week of November ng 2028.
4: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!

0: palasyo ay yung magagastos sa eleksyon. So anyway, ito naman ay dagdag taon para sa mga opisyal ng barangay na kasalukuyan nakaupo. So dagdag taon para sila po ay makapagserbisyo.
1: Yan ang pangayag ni Manila Representative Joel Chua.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, sa iulay ng panayam naman kay Deputy Speaker Paolo Ortega, kanyang sinabi na malaki ang matitipid ng pamahalaan sa pagpapaniba ng halalan at ang pondo ay maaaring ilaan sa mas kinakailangang programa. Pero sa kanyang personal na pananaw, makatutulong anya ito upang maiwasan lumala ang division o pagkakahati-hati.
3: Kita po natin na dagdag kasi ito na nagastos, pero on a personal note, sa tingin ko rin po, medyo divided po yung bansa ngayon. So, for me, having a barangay election will further increase the division. Pero other than that, malaki po yung matitipid at saka maaari kong mapunta sa iba pong mas importanteng pagagastos.
1: Yan ang payag ni House Deputy Speaker Paolo Ortega.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa ring balita, welcome kay Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa pamamagitan ng pag-extend sa termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Batid ng gobernadora na napakalaki ng papel ng mga barangay at SK officials sa napakaraming trabaho at hamon na kinaharap ngayon ng bansa. Kaya naman mas makabubuti kung makatutulong tutok sila sa trabaho at mabigyang solusyon ang mga kinaharap na problema. Hirit pa ng gobernadora na dapat unahin ang pagtatrabaho at huwag ang pamumulitika kasabay ng extension ng termino ng mga barangay at SK official.
4: Extend na po yung mga terms nila at na-postpone pa po ang ating barangay election. So at least ako, I would prefer na ma-postpone talaga kasi ang dami nating trabaho. So focus na lang po muna tayo sa trabaho instead of pamumulitika.
1: Si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, formal nang iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon kay dating OFW Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nasentensyahan ng parusang kamatayan noong 2010 sa Indonesia dahil sa drug trafficking at nakabalik ng Pilipinas noong 2024 matapos ang kasunduan ng bansa at Indonesia para sa kanyang transfer. Sa ambush interview sa punong ehekutibo sa kanyang isa sa mga aktibidad ngayong araw sa Samar, inayag nitong kanyang inilagdaan kahapon ang kautusan na nagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane. Si Mary Jane Veloso ay ipiniit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos na makabalik ng bansa noong December 18, 2024 at inaasahang makalalabas na rin. At inaasahang nakalabas na rin ngayong araw kasunod ng paglagda ni Pangulong Marcos sa kanyang absolute pardon.
5: So sige, ang good news po, pinirmahan ko na. Yung mess group ko ngayon, pinirmahan ko na yung pardon.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, nakalaya na si Mary Jane Veloso kagabi, September 25. Personal na humarap si Veloso sa media sa loob ng Correctional Institution for Women o CIW kasama si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang, hawak ang kopya ng absolute pardon na ligdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng media kay Veloso, umiiyak nitong sinabi ang kanyang pasalamat sa Pangulo dahil hindi anya siya makakalaya kung hindi dahil sa kanya. Ayon kay Veloso, wala na siyang ibang hiling kundi malinis ang kanyang pangalan at makabalik siya sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Nang matanong kung ano ang kanyang plano sa kanyang paglaya, sinabi ni Veloso na uunahin niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang na matatanda na at gusto niya ring maalagaan pati na ang kanyang mga anak. Nakatakda namang umalis sa CIW si Veloso. Nakaalis na si Veloso kaninang alas 10 ng gabi. Matatanda ang naaresto si Veloso sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking at hinatulan ng bitay. Ngunit nabigyan siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa napauwi siya ng Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bumuhos ang emosyon ng ama ni dating overseas Filipino worker Mary Jane Veloso matapos mabalita

0: Ang nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang absolute pardon para sa anak. Sa isang phone interview sa IBC 13, lubos na nagpasalamat si Cesar Veloso kay Pangulong Marcos Jr. at sinabing ito ang pinakamasayang araw para sa kanilang pamilya dahil muli na nila makasama si Mary Jane. Anya, ito na ang pinakahihintay nilang sandali dahil makauwi na rin sa kanilang pamilya si Mary Jane. Sa ngayon, hinihintay pa rin nila ang pagdaraan ng proseso matapos ang absolute pardon kay Mary Jane at hinihintay na lang ang kanyang pag-uwi ngayong araw.
1: Nakamasaya po itong araw na po na ito na nalaman po namin na napirmahan na ni ating mahal na Pangulo ang pardon para sa aking anak na po po'y nagpapasalamat po. Kaya ako po ay nagkakasakit, linalabanan ko po para gusto ko pa pong makita yung aking anak at makapiling.
0: Yan ang tinig ni Cesar Veloso, ama ni Mary Jane Veloso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinagalak naman ni na Gabriela Women's Party Representative Sara Elago at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Elago, tagumpay ito ng pagkilos ng iba't ibang grupo na sa loob ng halos 15 taon ay patuloy na nanindigan para sa kalayaan at hustisya ni Veloso. Anya, hindi kusang dumating ang kalayaan ni Veloso dahil pinaglaban ito ng kanyang pamilya, migranteng Pilipino, mga religious group, human rights defenders, women's groups, abogado at iba pang sumusuporta sa kanyang kaso. Patuloy anya ang panawagan ng Gabriela na panagutin ang mga human trafficker, protektahan ang mga migranteng Pilipino at wakasan ang sistemang nagtutulak sa ating mga kababayan sa pagsasamantala.
3: The granting of absolute pardon to Mary Jane Veloso is a victory for the people's movement who for the past 15 years have tirelessly fought and stood with her for justice. Ito po ay isang laban, no, na hindi pa nagtatapos. No, kasi sa tingin natin dapat wala nang muli, no, natulad ni Mary Jane Veloso, na biktima ng human trafficking, na biktima ng pagsasamantala, ang nag-suffer sa matagal na panahon ng injustice.
0: Yan ang pahayag ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para naman kay Sendanya, ang absolute pardon ay hindi lamang tamang desisyon kundi tagumpay ng hustisya. Nakikiisa rin siya sa pamilya ni Veloso, sa pamilya Veloso, na matapos ang mahabang paghihintay ay makauwi na si Mary Jane. Kasabay nito, kinilala ni Sendanya ang halos 15 taong pakikibaka ng mga OFW groups, migrant rights advocates at mga Pilipinong nanindigan para mailigtas si Veloso mula sa death penalty.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, naging matagumpay ang isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Barangay Poblacion Ward 9A, Giwan, Eastern Samar. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na muli nang magagamit ang nasabing ospital matapos ang mayigit isang dekadang proseso ng pagbangon mula ng wasakin ng Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 2013. Gitang Puno Ekotibo na sa tulong ng reconstructed ay may maihahatid na ng maayos ang serbisyong medikal para sa mga residente kung saan magagamit na rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng zero balance billing at MyFair program. Pinondohan ng proyekto sa pamamagitan ng $8.7 million na grant mula sa Korea International Cooperation Agency o COICA, 200 million pesos na pondong nakuha ng Ninoy Senator Sunny Angara at mahigit 100 milyong piso mula naman sa provincial government ng Eastern Samar.
4: Ang problema na lang natin, paano, how to increase the money in nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25 bed. But we have a plan as well to how to augment our nurses para matulungan sa
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak ng pamahalaan, partikular ng Department of Health o DOH sa mga ospital at medical facility na maaaring magamit ang zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MAIFE program. Sa panayam ng programang Bosses kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, sinabi nitong kasado na sa susunod na linggo ang kanilang dialogo sa mga pribadong ospital upang mas maging maginhawa ang access ng mga Pilipino sa zero balance billing at MAIFE program. Sa ngayon, nasa may 8 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing at MAIFE. Simula nang ipatupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumampa naman, sa 145 na ospital ang nagpapatupad na ng zero balance billing at MAIFE program, kung saan 85 dito ay DOH hospitals, 4 na GOCC medical facility at iba pang partner hospitals ng DOH.
1: Itong darating na linis, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals, kasi gusto nga natin palawakin
5: yes.
1: yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
0: Yan ang payag ni DOH spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Mas handa ngayon ang Department of Agriculture sa pagtugon sa posibleng epekto sa agri-sector ng very strong El Nino na maaaring maramdaman simula ngayong Setyembre hanggang taong 2027. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maraming natutunan ang ahensya sa mga nakalipas na El Nino, kaya asahang mas responsive na ang kanilang interventions ngayon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-optimize ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong tatamaan at pagsasalba sa mga lugar na mataas ang panganib sa epekto ng El Nino. Inihahanda na rin ng DA ang iba't ibang assistance para sa mga lubhang maapekto ang magsasaka, kabilang ang indemnification, fuel at fertilizer support.
8: Sakaling merong magtatanim at gusto pa rin nila, so paano naman natin sila masusuportahan ng una maka-recover sa pamamagitan ng mga assistance natin na pwedeng ibigay sa kanila through indemnification sa insurance, sa yung presidential assistance for farmers and fisherfolk, yung quick response fund natin. So, kumbaga, sa bawat lugar, kailangan kasi thematic, location-based specific interventions yung ibibigay natin.
0: Yan ang payag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa taong 2027. Ito ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan na pondo ng DBM para dito. Target itong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation service areas. Bahagi ng layuning ito na mapataas ang agri-products sa bansa at mapaigting ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang panganib dulot ng climate change tulad ng El Nino.
5: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi na mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain, at pagpapataas ng farm productivity.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang pangunahing balita, nagsimula na muli ang National Food Authority o NFA sa procurement ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 hanggang 30 pesos kada kilo para sakdin at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiiral lang mataas sa presyo ng palay sa ilang rehiyon, kabilang ang Region 8 at Region 12. Mula naman Enero hanggang Setyembre 2026, umabot na sa 92,032 metric tons ang nabili ng NFA na palay, katumbas ng tinatayang 2.5 billion pesos. Para mapabilis ang procurement, sinimulan na ring ipatupad ng NFA ang purchase order o PO system para sa mga magsasaka. Sa ilalim nito, nagtatanim pa lang ang mga magsasaka ay kinokontrata na sila ng NFA.
9: 27 pesos ang pinakamababang presyo ng clean and dry. Kung i-translate mo yan, kung sa wet, yan, ilis mo na lang ng 5 pesos, para nasa 22 pesos ang wet palay kung sa NFA. And of course, we have to consider dun lamang po sa may mga drying facilities tayo pwedeng magbenta ng wet palay. No?
0: Yan ang payag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:25 ng umaga, pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order Number 125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Batay sa EO, fully suspended ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit ito bilang raw material sa paggawa ng petrochemical products o bilang fuel para sa motive power. Kasama rin ang exemption muna sa excise tax ay ang kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Pirmado ng Pangulo ang kautusan, ika-25 ng Setyembre taong 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas malawak na interventions ang inihahanda ng Department of Agriculture para maalalayan ang sektor ng pagsasaka at pangisdaan sa gitna ng nararanasang epekto ng global oil crisis at nakaambabang banta ng very strong El Nino. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon may hindi bababa sa 10 billion pesos assistance ang nakalinya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Kabilang dito ang 6.2 billion na pesos na Uplift assistance na nakatanggap na ng Special Allotment Release Order o SARO ngayong buwan. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos na fertilizer assistance, tig 1 billion pesos na fuel assistance para sa mga magsasaka at mangisda, 1 billion pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP at 1 billion pesos fuel subsidy para sa agri-transport.
8: Tanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order, SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos. Natanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa uplift program para sa fertilizer support at fuel assistance o fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring crisis at paghahanda rin namin dito sa parating na rin.
0: Yan ang payag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagbigay direktiba sa Department of Transportation o DOTR na gawing mas epektibo pa ang mga kinakasang intervensyon na tulong sa transport sector bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iginit mismo ni Pangulong Marcos na kailangan pamahalaan ang unang umalalay at tumulong sa mga apektadong tsuper ng oil price hike. Ani Lopez, dapat pang mapiga ang resources ng pamahalaan upang mapalawak pa at maging mas epektibo ang mga ipinatutupad na programa tulad ng fuel subsidy program.
10: Kailangan talaga pigayin pa ang gobyerno para at least maibsan natin ang hirap nitong pagtaas ng presyo ng langis. So isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento. So he's asking us, together with the Department of Energy, Land Bank, at saka yung office po ni ES, how to make it more effective.
0: Yan ang payag ng Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling iginiit ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy lang ang arangkada ng fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Sa programang Mark In Mark Out, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na malaking bagay ang ibinigay ng exemption ng Commission on Elections upang hindi maisama sa social services ban ng fuel subsidy program. Kasama naman sa policy level ay walang patid ang dudog ng 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga tsuper ng Jeep at UV Express.
11: Tuloy ho, walang hinto at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na ang tao ng exemption, ang mismong policy. Mukhang wala hong kami, on a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
0: Yan ang payag ng DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umaasa ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB na alyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam ng Mark In Mark Out kay DOE OIMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene. Ngunit may chance ang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at commitment nito na shipment ng nasa 40 hanggang 100% ng shipment nito sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
11: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
0: Mm-hmm.
11: At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
0: yes,
11: this week nangyari, yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun na ho ang hinihintay na pampakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
0: Yan ang payag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa pangunahing balita, inaprubahan na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang fare hike para sa mga public utility vehicle o PUV. Napatid na sinuspinde ang implementasyon nito noong Marso. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Puwa Jr., dadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare para sa mga jeepney at 2 piso naman ang idadagdag sa bawat sumusunod na kilometro. Base sa aprobadong fare hike, tataas na nga 14 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos para sa unang 4 na kilometro ng regular jeepney, habang ang susunod na kilometro ay magiging 2 pesos mula sa dating 1 peso and 80 centavos. Para naman sa modern jeepney, tataas ito ng 17 pesos mula sa dating 15 pesos ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro, at ang sunod na kilometro ay magiging 2 pesos and 40 centavos mula sa dating 2 pesos and 20 centavos. Sinabi naman ni Transportation Secretary na ang umiiral na pamasahe sa PUVs ay yung pamasahe bago pa ang fuel crisis, kaya hindi naan niya ito sapat para magkaroon ng maayos na kita ang mga driver at operator. Napanahon naan niya ang dagdag pasahe para masigurong sapat ang mga PUV sa kalsada at may masakyan ang ating mga commuter. Ibaruto pa ng taas pasahe simula sa Lunes, September 28.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mararamdaman na ng mga consumer sa darating na Nobyembre ang bawas singil matapos maglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 noong September 14, 2026. Sa ilalim nito, tuluyan ng tinanggal ang 12% value-added tax o VAT sa allowable system loss charge na pasok sa cap ng Energy Regulatory Commission o ERC. Layunin itong mabawasan ang buwanang gastos ng mga consumer sa kanilang kuryente. Dahil dito, tinatayang aabot sa 20 pesos hanggang 30 pesos ang natanggal na VAT sa component ng system loss charge. Para naman sa isang karaniwang pamilya o household na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, posibleng umabot hanggang 20 pesos ang kanilang matitipid. Sa kabila nito, panawagan pa rin ng mga consumer na magkaroon ng iba pang hakbang upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente, sa kabila na rin ito ng nararanasang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga. Mas pinagpupursigan ngayon ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI ang paghahanda at pag-aaral para sa pagdevelop ng Pilipinas ng sarili nitong nuclear power plant na makatutulong sa energy security ng bansa. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOST-PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio na target talaga ng bansa ang isang diversified energy source kung saan 50% ng energy mix ay mula sa renewable energy gaya ng solar, geothermal at hydroelectric power, at ang nalalabing 50% ay ang baseload na pupunuan naman ng nuclear energy plants. Isa sa mga pinakabagong investment ng DOST at ng bansa upang mas maabot na ng Pilipinas ang utilization ng nuclear energy ay ang Nuclear Plant Simulator and Analyzer Facility. Sa tulong kasi nito ay napag-iibayo pa ang research and development sa nuclear energy at nagsisilibirin itong training ground para sa mga nuclear plant operators and professionals ng bansa.
12: Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant kung saan pwede po natin isimulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So, may mga normal conditions, mga accident conditions. So, na-prepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mga aberya na mangyari, napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong plant, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility, but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
0: Si DOST-PNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tinututukan ng Marcos administration ang coconut industry ng Pilipinas upang maging isa sa mga industriya sa bansa na may kinabang sa Free Trade Agreement o FTA kabalikat ng European Union. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ano-ano pang sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-alis ng taripa. Kasunod na rin ito ng konklusyon sa negosasyon para sa FTA na target malagdaan sa 2027. 2007. Ayon kay Castro, una na ang nabanggit ni Pangulong Marcos sa isang pulong noon na nais niyang tutukan ang coconut farmers dahil naging pagsabayan ang coconut product ng Pilipinas sa global market. At dahil naabot na rin anya ng bansa ang upper middle income, nalalapit na rin anya ang pag-graduate ng bansa sa GSP framework. Ibig sabihin, napapanahon na upang magkaroon ng Pilipinas ng permanenteng FTA kasama ang European Union.
5: Hindi po tayo aasa sa unilateral preference program, kundi magkakaroon po tayo ng negosasyon, reciprocal, komprehensibong programa para rin sa ating bansa. Maghihikayat ito ng mga trabaho, maghihikayat ito sa MSMEs para mas maging maganda pa ang produkto na maaari nating i-export. So ang target natin dito ay makapag-export tayo ng ating mga produkto at para mas mabigyan pa natin ng mas maraming trabaho ang ating mga kababayan.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
15: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Tinapos na ng Kamara nitong Biyernes, Setyembre 25, ang 9 na araw na plenary deliberations para sa House Bill 10858 o 7.2 trillion pesos 2027 General Appropriations Bill. Mula Setyembre 15 hanggang 25, sinuri ng mga mababatas ang panukalang pondo ng 245 na departamento, ahensya at attached agencies, government-owned corporations, gayon din ng 113 state universities and colleges. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansic, maglalagay ang Kamara ng karagdagang safeguards sa pagbuo ng 2027 General Appropriations Act. Kabilang dito ang mas malinaw na rules, standards at reportorial requirements sa paggamit at pagsusuri ng pondo. Target ng Kamara na makapagtibay sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pambansang budget sa October 9.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, dapat kilalanin at igalang ng lahat anuman ang maging pasyon ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon for certiorari kaugnay ng voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, makaraang hingan ng reaksyon kaugnay ng kinwestiyong o kinekwestiyong desisyon ng Senado na babaan ang voting threshold. Kung matandaan, una nang nagdesisyon ang Senator Judges na hindi na ibabase ang two-thirds requirement sa kabuang 24 na miyembro ng Senado ang botohan para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Paliwanag ng opisyal, ang mga desisyon ng kataas-taasang hukuman sa mga kaso ay nagiging bahagi ng jurisprudence, kaya't nararapat lamang itong sundin.
5: Kung ano po ang magiging desisyon ng Supreme Court, ito'y magiging parte ng jurisprudence. So, ang jurisprudence, kahit hindi party to the case, should recognize, should respect. Dahil ito ay nagiging parte kung ano ang decision ng Supreme Court, ito ang dapat na sinusunod. So, sa ngayon, kung ano magiging decision ng Supreme Court, dapat ito pa rin, dapat igalang, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban lamang kung maaabandona ang kanilang magiging decision at magkakaroon ng panibagong tema o panibagong paniniwala at opinion at jurisprudence, or rather, decision na siya magiging bagong jurisprudence.
0: Si Balas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 na umaga, binigyang diin ng isang constitutional expert na walang absolute na numero ang tinutukoy sa saliang saligang batas pagdating sa issue sa voting threshold ng isang impeachment court. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out kay Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa, marino na tinutukoy na konstitusyon na ang maaari lang makaboto sa isang impeachment court ay ang Senator Judges at hindi ito tumutukoy sa kabuuan ng Senado. Kaya naman wala siyang anumang nakikitang mali sa pagpapababa ng voting threshold dahil ilan sa mga miyembro ng Senado ay kung hindi nakakulong ay nagtatago naman o hindi present dahil sa ilang pang kadahilanan.
18: Ibig sabihin ng all the members of the Senate na umupo bilang hukom. Okay, so maliwanag ho yan. Maliwanag din na walang 16 na sinabi. Walang sinabing 15, 13, 14 o anumang absolute number. It is always a relative number. Dahil nga, ang intention talaga Depende, kaya nga ginawang two-thirds kasi qualified majority. So, anuman, ilan man ang mga nakaupong hukom, dapat two-thirds pa rin. Not lower than two-thirds qualified. That's the whole essence of the provision.
0: Yan ang payag ni Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa upang balita, pinaplano ng i-rescue ng National Bureau of Investigation ng 10 minor de edad na nakita nilang na binibiktima ng groomers na nanghihimok para sa school violence o school shooting sa bansa. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang 10 minor de edad ay nasa 12 hanggang 16 na taong gulang ang edad at nasa iba't ibang probinsya tulad ng South Cotabato, Cebu at Tacloban, nadiskubre naman nila ito matapos ang pagkakaaresto sa isang hinihinalang groomer na konektado sa nangyaring school shooting sa South Cotabato kamakailan. Hindi pa naman kinukumpirma ng NBI kung iisang grupo lang ba ang mga groomers, pero base sa kanilang monitoring, hinihimok nito ang kanilang mga biktima na magkaroon ng plano ng school violence sa Disyembre hanggang Pebrero.
19: Meron pa. Actually, meron kaming mga i-rescue pa na about 10 minors in the next few days, ranging from 12 years old to 16 years old. Iba-ibang eskwelahan. Iba-ibang eskwelahan. May South Cotabato, may Cebu, may Tacloban, iba-ibang lugar. It's a group already na na-identify natin.
0: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala ay pinanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kooperasyon ng publiko sa paglaban ng gobyerno sa cyber threats. Sa programang Boses, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Parilla na bahagi ng national security ang cybersecurity, kaya kailangan protektahan ang digital system at impormasyon mula sa iba't ibang threats. Aniya, habang pinalalakas ng cyber defense at cyber capability ng bansa ay kailangan maging mapanuri ng publiko sa mga nakikita nito online.
20: Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng ang mga magulang, mga guro. Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online. Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online, dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan.
0: Si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT inimbestigahan na umano'y data breach sa DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Balita atin sa atin ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Department of Information and Communication Technology sa ulat ng posibleng data exposure na kinasasangkutan ng isang DICT Trusted Assessment Provider o DTAP. Pinangunahan ng National Computer Emergency Response Team ang imbestigasyon. Batay sa paunang impormasyon, nasa 410 files mula sa 48 kumpanyang kalahok sa DTAP Accreditation Program ang maaring na-expose. Tinatayang 600 megabytes ang datos, kabilang ang corporate records, permit, certifications, employment documents at iba pang impormasyon. Patuloy na biniverify ng DICT ang pinagmulan at lawak ng posibleng data exposure. Kung makumpirma may personal o protected data na nakompromiso, magsasagawa ang DICT ng kaukulang hakbang alinsunod sa Data Privacy Act. Nanawagan ang DICT sa publiko at media na mag-ingat sa pagbabahagi ng hindi pa beripikado impormasyon habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusan ang pagtutulak ngayon ng Mindanao Development Authority o MINDA upang mas mapabilis ang mga programa at proyekto sa ilalim ng Mindanao Development Corridors Initiative na itinutulak katuwang ang BIM-EYAGA. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, bukod sa Palawan ay Mindanao at talaga ang tinutukoy ng BIM-EYAGA na isa sa pinakamalaking growth area dahil sa laki ng potensyal nito. Hirit ni Magno na kung susumahin ay papalo pa lang sa 20% ang naitatap na potensyal ng Mindanao dahil hindi pa talaga nagagamit para ma-utilize ang likas na yaman nito. Kaya naman seryoso ani ang mga mamumuhunan na buhusan ng pondo ang Mindanao upang makabuo ng mga pangunahing imprestruktura, daanan, seaports at airports para sa mas mabilis na trade facilitation.
3: Peace now reigns in the islands of Mindanao. So ang susunod dyan dapat ay yung pagpasok na ng development. Development through funding from the national government and of course funding coming from assistance from ODAs, coming from development partners, different countries that have been trying to help Mindanao. And of course, what we are trying to push right now, the leveraging on the expertise, the financial capability, and the experience of the private sector, we are trying to push for PPP projects and programs to come to Mindanao. So ito po ang isa sa mga kinakampanya namin dito sa Mindanao.
0: Yan ang payag ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, Pilipinas kabilang sa mga nangungunang puwersa sa pandaigang turismo ayon yan sa World Economic Forum. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kabilang ang Pilipinas sa mga umuusbong na ekonomiya na nakikitang may malakas na ambag sa paglago ng pandaigang turismo. Ayon yan sa 2026 Travel and Tourism Development Index ng World Economic Forum o WEF. Ayon sa WEF, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Asia Pacific na nagpapakita ng mabilis sa pag-unlad sa sektor ng turismo, kasabay ng China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Sa kabuuan, 72% ng 110 ekonomiyang sinuri sa index ang nakapagtala ng pagbuti ng kanilang Tourism Development Score mula 2024 hanggang 2026. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa paglago ang mas maayos sa tourism infrastructure, air connectivity, cultural resources at natural attractions. Gayunman, binigyang diin ng WEF na mahalagang mapalago ang turismo sa paraang napapanatili ang benepisyo pagdating sa ekonomiya, habang pinangangalagaan ang kapaligiran at mga komunidad sa mga lugar kung saan nagtutungo ang mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak na Estados Unidos ang matibay na relasyon at ugnayan ng Pilipinas na totoong tinubok na ng panahon. Ito ang naging payak ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa isinagawang paglulunsad ng East-West Center booklet na The Philippine Matters for America, America Matters for the Philippines. Sa kanyang talumpati, ginit ni Lipton na hindi matatawaran ang 80 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75 taong Mutual Defense Treaty. Anya, dadalhin pa ng dalawang bansa ang relasyon nito sa next level upang matiyak ang mas produktibong ugnayan.
22: We celebrate some very, very big milestones. 80 years of diplomatic relations, 75 years of the Mutual Defense Treaty, and of course, America's 250th anniversary. Our countries share an incredible, incredible history together. We're here to take our relationship to the next level.
0: Yan ang payag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ni National Anti-Poverty Council o NAPCI Lead Convener Manny Pacquiao ang bawat Pilipino na magkaisa para depensahan ang maritime interests ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang naging payag ni Pacquiao kasunod ng pagbisita nito sa Pag-asa Island. Hirit pa ni Pacquiao sa umano yung mga Pilipinong traidor na dapat pumunta mismo sila sa Pag-asa Island upang makita ang mga ito, ang komunidad ng mga Pilipino sa nasabing isla. Isa rin ito ang magandang testimonya kung paano lumalaban ang bansa sa mga agresibong aksyon at pangapi ng China sa mga Pilipinong mangisda at tropa ng bansa sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
23: Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung bansa. Dapat mag-isip sila na mabuti. Atin to, hindi maganda na palilimutan ka ng tapos sa kukunin.
0: Yan ang payag ni NAPCI Lead Convener Secretary Manny Pacquiao.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinon din na ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ang pangihimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa isinagawang Lawful Rotation and Resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Setyembre 24 taong 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ng mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre o LS57. Sinabi ng task force na nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ng isang lehitimong humanitarian at sustainment operation. Iginit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi naayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito kabilang ang Ayungin Shoal.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Saudi Arabia, kaisa ang Turkey at Pakistan sa pagtugon sa mga pag-atake ng Houthi sa rehiyon. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Nagkakaisa ang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan sa pagtugon sa tumitinding pag-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia. Magsasagawa ang tatlong bansa ng isang agarang high-level meeting sa ilalim ng kanilang Joint Defense Agreement upang pag-usapan kung paano susuportahan ang Saudi Arabia at mapalakas ang kanilang pagtutulungan sa seguridad. Sinabi ng Houthis na naglunsad sila ng dose-dosen ng missile at drone laban sa mga target sa Saudi Arabia. Ayon naman sa mga otoridad ng Saudi, 6 na ballistic missiles ang kanilang naharang. Naglabas din ng emergency alerts ang Saudi Arabia para sa ilang lugar kabilang ang Mecca, Jeddah at Yanbu, isang mahalagang oil port sa Red Sea. Nagpahayag naman ng suporta ang Turkey at Pakistan at kinundi na ang mga pag-atake sa Mecca at iba pang sibilyang lugar. Samantala, sinabi ng Iran na sariling desisyon ng Houthis ang kanilang mga aksyon habang nagpapatuloy ang tensyon sa gitnang silangan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, Team Pilipinas umakyat sa 14th place ng ginaganap na Asian Games matapos ang muling panalo ni Olympic gold medalist gymnast Carlos Yulo. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringal.
6: Carlos Yulo muling nagbigay ng gold medal sa Pilipinas nang kanyang pagharian ang men's vault ng Asian Games sa Japan. Nagdala si Carlos ng kahanga-hanga at halos flawless na vault para sa score na 14.733 points na may 5.6 difficulty at 9.133 points na execution. Napigilan ng Pilipino ang huling challenge na bigay ng Iranian na si Okfati na una nag tala ng 15.100 sa unang attempt. Si Carlos na nagwagi rin noong Huwebes sa floor exercise ay nakasisiguro na ng 4 na milyong pisong insentibo base sa Athletes and Coaches Incentive Act. Wagi rin ang kapatid ninyong Huwebes sa floor exercise ay nakasisiguro na ng 4 na milyong pisong insentibo base sa Athletes and Coaches Incentive Act. Wagi rin ang kapatid ni Carlos na si Eldrew na nagbulsa ng bronze medal sa horizontal bar sa score na 13.66 points sa hulihan ng China at Japan. Samantala, nakuha rin ng bansa ang kauna-unahang medalya sa basketball 3x3 sa Asian Games. Ito ay silver na alay ng Gilas Women matapos na ito ay manalo ng 5 sunod-sunod na laban bago yumukod sa Japan 11-21 sa final. Sa medal standings, nasa 14th place ang Pilipinas sa kartada na 2 gold, 2 silver at 4 na bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 26, 2026. Sa alat po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Mark Bucaron, at Engineers Ariel Villamor. At sa PBS News Division naman, sa katauhan ni Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas Press 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yeah. Register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account.
2: Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sa entertainment scene, updated ka ba?
1: Swap na budget recipes live na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download

0: ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Johan och Ren.
1: Thanks, Chupat!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.